0: Resistencia Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until treatment. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 8-8 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman, kapalatuntunan. Well, sa tanan-tanan ng mga suki daton, hindi ka balipat, K5 Eric, today is Thursday. Adlo-adlo, may libre kita yung konsultasyon dari sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ganahamtang dari sa may Hernay.

0: 3. Adlaw na, 9 a.m. to 5 p.m. Yes. Monday to Friday. Ha? And by the way, Kaki 5, Eric, ining lawas ang tao. Kitabla, ang lawas na is composed of billions of cells.
1: Cells, ha.
0: Ini mga selyo lang, ni, unique. Pero kung hindi ni maamligan, drainig asugod ang balatian, kipaybarik. That's why you need to protect your body cells. Kag ang nagaproteksyon na namigid is the MCTs. Medium chain triglycerides, pariyo sa monolaurin. Nga makita mo sa D3Bio. That's why, amunang permisi, gitan, tahilan at sipon kag trangkaso.
1: Yes.
0: E-Clinica D3Bio mo.
1: Puwera, puwera, masakit, puwera, lain matyag, D3Bio na ta.
0: Nakastalbay na si Kipag Bolson Villena. Tanawang tabi, may reklamo ang pinakamang residente dara sa Banago. Anong apurok ni Kipag Bering? Para mabalaan, tagidabi, anong reklamo nila? Ang himuon ta mamati, ta sa reklamo, kag labuton ta ang piyak ka partido. Pwede nga way na ito ginilabot. Isa pa siwa, prime water ang tagubto ng kapuswak tubig.
1: Yakan lang ko gambar ka. Magulo ko nag-open sa text ko. May kinat sila man.
0: Anong bal niya?
1: Nagsinod man sa ngimo to.
0: Dasun na sa batya Spanish man?
1: Spanish man. Lo kasi no? Tatalo.
0: Anong bal niya?
1: Nga muchas gracias.
0: Muchas gracias. Spanish!
1: Nag-intro man siya sa kinat sila.
0: Buenvenidos, ha? Buenvenidos,
1: Tata,
0: Sir Tatalo. I-check ko na si Kipa Wilson Villena. Ano ba ang sitwasyon? Kag anong ginareklamo di para mitsidihan sa pumuluyo, no? Kag anong ginang kausa? No? Line number one, K. Pabuelson, good morning.
2: Good morning, kaysa ko dyan, and kaysa Eric. Sorry, kita dito sa buong nasa may purok, bayanihan, barangay, Panago, sila sa Bacolod, no? Hindi matapos niya nagtadangat sa nareklamo, pinakamang residente sa inyong lugar, ang tuhoy naman niya sa pagpahamtang sa pader ang isa kaanay, Councilor, kita nga dyan, and kita nga Eric. So, makita na ito, pero sa ako, nilikot, amun na ang ginahan nila sa pader, kita nga dyan, and kita nga Eric. Sa mga poste, na sa makita ninyo na malikom na siya, malibot, pero kita nga Eric, tutugtog sa may unhan, sa dapyahan, sa baybay, kita
0: nga dyan. So, anong problema? Nao nga itong concern na mo ni, kung magpapader siya, anong problema?
2: Ang concern diri kay Sir Aljan ni Kesa Eric, number one is ang natanaw nga posible diri nga naa sa area magamay ang talan kay Sir Aljan ni Kesa Eric kasi nagsupot ini ang pader. So in terms of emergency pagpanghangkat no in kaso gumaway man ginapangayo may sunog or whatsoever mabudlay maresponsibilihan ang mga
0: so dinasta ang pagkudal di na yon da pagyon.
2: Sa may patrol kay Sir Aljan ni Kesa Eric dira hali ang malibot.
0: Dino bastante pa man nga lugar kag kun iway mo niya gingkrot sa ila privado da kay basiya niya
1: basi property. Basiya man lang na ya.
0: Kay kun iya property pakudala niya ang atong guro atago naton kay ti anybody has the right to fence and protect your property kag ipay Eric. Imo niya ang anong ambal sa mga tao?
2: Suno sa mga tao kay Sir Aljan ni Kesa Eric ang titled property lang for sa ilang information. Ito lang to ang for may mga pader na for now and ang gamay-gamay na tulipon. So during kaya kita magandang dito sa Eric na isang tawan sa pader ng diri Hawaii pa na diya pitulo.
1: Angay na guro i-check guro.
0: Okay. So, ang imunta is ginapresenta, interview ang taguro mga tao ng reklamo nila and then labuton tari ginareklamo nila ng former councilor. Bala naman sa mga tao kung sino na siya. Pero tinga ito, Andrea, be fairness, be known. Kay while we are doing this task, ang amon abi trabaho ni Kipay Berik present ang problema, hindi man pwedeng isa lang kasayin matian na to, no? So this time matian ta reklamo and then let's try to get the side of the other party, no?
1: Para nga ma initially kay Fiberson para nga makakuha naton da ang sitwasyon gid first kung nagakudal inang isa ka private property and hambal sang mga tawo hindi na iya property to check on that. Tanawa, abi ko may nakapaskil nga fencing permit. Is there a fencing permit?
2: Ako nga ginatindugan kaysa no, dyan yung kaysa Eric, wala ko din may makita na ano nga do, di ba ginatarpulin ila siya kaysa no,
1: fencing dyan, permit do.
0: Pati pagkudal daan niya, may yara niya permit mo.
1: Kay kung imo duta kudalan mo, kag kung legal ina, kung di may fencing permit ka.
0: Okay.
1: Kung wala ka fencing permit,
0: illegal
1: na nga daan. So basi why kakuha pinsing permit kay basi hindi iya duta or basi man on process man ang pinsing permit so
0: di na ginakuha sa ubo gyapon.
1: Ubo gyapon.
0: Tiba pabisi di ba son imo man nadang ubo? Dra ka naman na assign subong. Tiba si kung mabisitahan mo na son makutun mong office of the building official if there is a permit for ano gani? Fencing.
1: Tanawa ko may fencing permit.
2: May mga pumuluya, nakisabi kay Sir Rodjan.
0: Sige, magkunta sila biya, para mamatihan tila kausa.
1: Oo, may nakaklaro.
2: Sir, Arsenal, announcement siya, may sir. Sir, ano ganun yung problema? Madali, unsa ni Sir Santander, if ever, ginman niya man tayo yun, ini-answer pa kayo, Santander.
3: Kung ipakayo yan yun po, naano na lang kami di Abdi.
2: Ano to, magbagyo? Ano to,
3: magbagyo? Huwag kami sa pasakaan sa namang yan, na, uno, gina, una, una, gina. Tapos, may dahan itong panisya na kung matapos yan eh, buso niya kami diyo. Umupo kami di pang panguha. Si daw matiyak ko sa iya, daw ano lang saya. Ang iya na iya galing niya si Bongga, na nakapungupo siya sa mga unabla. Huwag nakasobo dyan eh.
2: Ano na diha ang dinatiguan sa pader sa una? Ano na daw? Bye-bye? Kita po pa
3: niya? Bye-bye ni! Ang pader na, wag ulit na ang naging kwan isang...
2: Isang kapsula pa siya?
3: Oo! Isang kapsula? Oo! Na, dirali siya ng sugar. Ano ang daw pagtampok una? Ang pagtampok una, daw din ang siya tangi o dira o pag ulit ko.
2: Anong hambal niya sa inyo ang natampok sa una?
3: Uay lang!
2: Ano restoration
3: lang? Oo, ina-restoration lang. Restoration? Sina nung restoro niya, dadaiway man lang ang guba. Sipsi ka ako, sipsi ka siya na. Iya, yaging sabira niya ito uli, oh.
2: Talibot?
3: Oo. Tan, sina nung
2: pansina. Pero anong inyong idea na magkipagira niya ni ano na ibaluan niya? Ano niya kung nung property niya?
3: Kung niya kung nung eh. Pagkatapos na niya, kurit. Basi kung nung ito ang takapalo, basi baligaya kung ano. Na.
1: Gabay.
2: Then, patawagan, Tatay?
3: Nga, i-ikonon niya eh, hindi na tayo nun eh. Nga, mapagam mo na. Ang digto niya, o bahala na ba saya? O, oh, digto?
2: Sa punta, sa unahan pa
3: niya, sa Sibukaw? Oo, oo. Ang sa Sibukaw naman na tayo makuha eh. Kaya nga, nasa Sibukaw to, ginoon tataan niya to. May daw hindi sa katat. Oo, oh, hindi sa katat sa Sibukaw.
2: Now?
3: Ah, nga, kwanto niya tayo muga.
2: Now?
3: Oo.
0: Okay, sige. At least ang ilang reklamo da. Number one, butangan nila sa ilang sakayan. Kung magbagyo, tipabangkota, hindi. Ilang na da, Dota?
3: Hindi niya, Dota. Ah. Hindi niya, yan ang isi, Dota. Yan.
0: Iya, kay sino na da?
3: Ha?
0: Kay sino na da property?
3: Iya, sang bye-bye eh. Why niya titulong?
0: Sige. So, ang imo na ito, kaki 5 Wilson, naman imo na, makanto ka sa ubo, check mo kung fencing permit. Second, i-check na kay Dudugay na problema na sa mga tao, ginaprotesta nila, na ginapungga nila ng development, no? Ti, kung bala, sino ginang rightful owner, kung siya mismo hindi man tag-iya na, ano bing right niya na magnagay ka-develop?
1: Kag hindi siya, kung hindi siya tag-iya, correct, no? Hindi ka-develop. So, amo na nga dapat, chikon mo to Karun Wilson, kung may fencing permit. Kag kung, duha ka-anggol kay 5 Wilson, ang hambal nila nga nagtampok. Kung nagtampok ikaw, so you must have a DENR and EMB clearance. Environment Management Board or DENR clearance. So pwede mapamangkot ang aton Committee on Environment sa Council Total City Hall ka, si Councilor Homer Baez, kung ano ang status sinadira nga duta. Agod nga maklaro daton kay Five Wilson.
0: Kagkatuan niyang ubo kung may fencing permit.
1: Kung may fencing permit. Maliduwa sa City Hall lang.
0: Sige.
1: So an?
2: Actually, ang diring ginatindugan din gani, ang pika-pika na una, sir. Ari-ari, Ms. Carla, pato, may kamera din, Ms. Ka.
1: May kameraman ka na, ha?
2: Ang bike. Kana, amo na di ang kwan, ang bike ni, bike, no? Amo ni ang bike ko, nga ginatindugan. So, diri ko, big pa na, di pa kadso, big ko sa mong ligat, kita sa dyan.
1: No.
2: So, amo, ano, amon kalapat ang nanatapos.
0: Diba si may permit siya mag-reclaim bala kag ipay
1: meri. Check lang anay.
0: Kabalo kay di ka pwede mag-reclaim sang bye-bye kung wala ka permit.
1: Wala ka permit. Dapat na may ECC na dapat. Environmental compliance certificate. Ikadua dapat may permit ikaw from the Environment Management Board. Kag ko nag-reclaim ikaw dira, dapat may ara ina certificate of no objection from the Committee on Environment sa City Council. Kaya
0: mismo sa barangay eh.
1: Sa barangay. Mm-hmm. Dapat may ara na da.
0: Di kunway ka, sang certificate of no objection, di ka man napag-aprubahan?
1: Tanawon mo guro kay Five Wilson, tutulara, kaagyan man si Kapitan dira, tanawon ko anong status ng project. Para once and for all, we will be fair for everyone.
0: Correct.
1: Kaya kabudlay man magkomentaryo, kita magpalupad kung why ta maklaruhan. No? Although that valid inang ginapamangkot sa mga pumuluyo, but just the same, we would like to see the other part of the coin. Tanawon ta.
2: Yes, kaysa nga dyan, sa Laputonta naman ang mga opisina ng mga concern na makahatag sa kaklaruhan rin at the same time sa former councilor man para mas klaro pag ang Manila. Yati ang mula ng hiyo sa mga kumuluyo kung if ever na maklaruhan na sila tani kay Tikinanglan, Manila, ining porsyon sa naduta para naman niya sa PO sa Tigbanag yung kaysa nga dyan, kaysa very. So, ang mula na tanay nga, kung sinino nga update, gikan rin sa may Purok Bayanihan, kaysa nga dyan niya kanami, gis nga, ano no, inabalang nila, sa pamangkot na sila nga away nagalain ng inyong pamatsyag kaysa sa dyan sa libut-libut ano at basta kung dyan na protektado dapat ang inyong lawan kaysa sa dyan hindi ka din dapat mag-inom
1: mayara naman siya ipanguli na di Wilson na nga muna yung mga supply di gina panguha mo ka na sulod mo sa newsroom
2: tribayot kaysa sa dyan kaysa sa dyan kaysa sa dyan kaysa sa dyan
0: may props po na
2: Dahil na naman si Kay Sir Wilson Villan, ha? Para sa kampiyon niya balik sa servisyo publiko, Hoteling Awas sa Negros, Kay Sir Wilson.
0: Ga-innovative mo, no?
1: May props si Permi.
0: So, matabo, Guru Permi, no? I-check ta na karoon, ha? Barikan, kantoan mo na Guru Karoon Wells para mabalaan ta na kung anong reaksyon sa ubo, no? Para mabalaan ta kung anong sitwasyong gito. And maklaruhan kita. This time, i-check ta naman si K5 Carla. Tanawin natin mga ka-K5. Kay Drisa Macolod, mayara na ta ESF.
1: Yes, yes.
0: Di, anong mga tikang himuunta para hindi ni maglapta?
1: Mm-hmm.
0: Subong may apat na ka-reported
1: nga
0: kaso sa ASF dari sa aton sa Bacolod. I-check natin sa line number one si Carla para may manawang tanin pinaka-latest information. By the way, asam tagulata, Carla, standby ka lang. Balikan natin ining natabo sa Pamilya Bohol.
1: Okay.
0: Takloban.
1: Okay.
0: Carla, just ano anay, no?
1: Hold on, hold on.
0: Ara na si Carla, anay?
1: Ara siya? Oh, sige.
0: Ipakita na mo ng mga suspect sa pagkidnap sa Pamilya Bohol kagang video to bla.
1: Oo, ang pag-amin niya.
0: Pag-amin niya. Huwag kayong aalis. Babalikan namin yan. Bawang Tagalog naman to. No.
1: May ibig ka sa Bihon o
0: hindi,
1: sa Pansit?
0: Ang ibig ko sa Bihon, manok.
1: Ah, okay. Oo, may ka sa Bao yan eh.
0: Ang ibig ko sa Bihon, sa manok. Ang ibig ko sa Bihon, manok lang.
1: Dami na, no? Sumun siya bawa ka, no? Mukha na mito lang.
0: Kadaan mo sa ito, malalaga pa.
1: Gutom ko.
0: ESF na tanay, baboy ni.
1: Yabab
0: na. Pero kung ara na sa merkado, ang sobrang profit.
1: ESF.
0: K5 Carla, paano na monitor naton nga nakasulod na ang African Swine Fever dali sa siyudad sa Bacolod, K5 Carla?
4: Gama yung aga ka K5 Aljan, ka K5 Eric, may ara siya nga kumpirmado nga apat ka mga baboy nga nagpositibo sa ASF kahapon sa hapon ini ang gin-announce sa syudad sa nga Bacolod ka K5 Aljan, ka K5 Eric o po diri nga head sa nga City Veterinary Office nga si Mama kung si Dr. Aguida de la Torre ka K5 Aljan, ka
1: K5
4: Eric amo ini ang gin-kumpirmara kahapon nga daw amo ini ang apat apat ka nagpositibo ginkuha ini sa apat man ka baboy sa duwa ka barangay diri sa syudad sa nga Bacolod ka K5 Aljana ka K5 Erika so okay. Gin-testing akong ginahimo sample kagati wala man ini na wala pa man ini na patay ang ini nga mga baboy but ini nga mga baboy may ara sang mga assigned balas ang ASF ka K5 Aljana ka K5 Erika so that's why nagin ginkuhaan ini sang sample pola. So pagkuas ang sample, amo na ni nga naging announce ni Dr. Aguida nga nagpositibo ini sa ASF. So subong before pa man nga nag announce nga may nagpositibo sa ASF diri sa syudad sa Bacolod, K5 Aljan, K5 Erika, gin-activate na sa syudad ang task force for ASF. Amo ini sila magabantay sa kada border diri sa syudad sa Bacolod because so gina-expectar subong adlaw magasugod ang ila sini nga pag patigay yun siyang checkpoint sa mga borders diri sa syudad sa Bacolod. Damo na nga daan borders sa Kikifagol dyan, Kikifarika. Sa Nagligad, apat lang ang Mursa, ang sa Sumag, ang sa may Alangilan, Kikifalisay. Subong niya, Kikifagol dyan, Kikifarika, sa Economic Highway, sa may area sa Talisay, Sumag, Mursa, Alangilan, din pagid sa may duwa sa Talisay no Mm-hmm. Yeah, so ang mga iban pa gini mga details sa KK5 Jo, KK5 Eric, si KK5 Wilson ang mga duga. Pero tiyan mo na i-activate pa sa karon ang ilan sininga border control sa masobra apat ka mga control na tundri, a border mm-hmm. na tundri sa syudad sa nga Bacolod at KK5 Aljan at KK5 Eric. So ari bala ang dugang pa gini mga detalye may kanta na dri sa nagpositibo sa ASF at KK5 Aljan KK5 Eric. Ari si KK5 Wilson.
2: Kaya sa John and kaya sa Derek, so balik kita rin. Okay, kagapon, ako nag-attend siya nga press conference ang ipatigayan dito sa Bacolod City New Government Center sa pagpanguna sa City Veterinary Office and of course, with the guidance of our City Mayor Greg Sataya. So dito kagapon, ikumpirmar inang apat ka nagpositibo kababoy, bali duwa sa may bahin sa nga barangay Alihis, kagduwa ang sa bahin naman sa nga barangay Takuling kaya sa John and kaya sa Derek. Kag ang testing sa nga baboy kaya sa John and kaya sa Derek, wala ginaubo sa baboy nga patay na. Ginaubra ini siya kay Tata Johnny, kay Tata Eric sa tangkal kung sa diin na patay ang baboy pala. So may mga nabilin ng mga baboy, dira ginakuha ang random testing kay Tata Johnny, kay Tata Eric. And amo na siya ang duwa nga nagpositive. Karon, within the 500 meter radius ang specific tangkal kung sa diin nagpositive ina ang ASF, magapatigayon sila sa ano na, inang kla, ano ganito tawag, sinapag ihaw bala sa baboy kay Tata Johnny.
1: So, okay. Ang panawag sila Wilson, ang panawag siya na sentineling.
0: Sentineling.
2: Oh, na amo na siya ang ubraho nila kay para at least makundo na balangadaan ng area kung diin naghalin inang ASF. Karon aming kagapon kin cordon ina ang portion sang tangka, ang tangkal nga na-identify kag in disinfect na kay Ferdinand kay Frederick. So kina-identify na lang ang mga backyard hog raisers within the 500 meter radius sa inang area kag ina pagakadtuan no sang ano na sang team sa NGO composing veterinary, may CHO na da na sanitary, even ang ato sininga pulis ara amada para if ever nga may hesitation o may wala sang kooperasyon bala ara man ang PNP bata naka PPE ang ila sinang pag visit kay Federal Johnny kay Federer. Correct na. Kasi kinalikawan gani ang pagbisita sa isa katangkal malupat ka sa isa pagkatangkal dinalikawan ina. So kada tangkal lain nga PPE ang susuko nila, dispose mabaylo lain naman nga PPE. So amo nang ila pagkaubrahon kay Federal Johnny kay Federer. And then in terms naman niya sa ano sa testing, abgi kumpirmar man kagapon nga lima na kabilog na box ang testing kits for ASF ang naprocure sang local government unit sa Bacolod. So each box nagapresyo sang 85,000 pesos kada box kaya magtest sang 90 size kababoy kay Federal Jan and kay Federic. So ingagawon ina gamiton manila kay Federal Jan and kay Federic sa 500 meter radius ka apektado sinisang ASF, and then ipadala ina ang test kits sa laboratory naman niya dito sa syudad sang Iloilo kung sa din dito gahalit ang confirmatory kung na nagpositibo pala ang ina nga baboy nga gikuan sa testing sa ASF. So amo na natabo amo man ning natabo subong, so kita kuha sila sample sa ina nga mga tangkal gipadala sa laboratory sa Iloilo, and then kagapon sang ugto kung gikonfirmar nga nagpositive sa ASF ang kuan. But ang panugyan lang sang sa ASF naton nga team sa syudad sang Bacolod, amo ni actually pinaka interesting nga details man nga nakuha nato dito kay Federal Johnny kay Frederick, likawan ang pagpakaon sang damog sa aton nga mga baboy kay Federal Johnny kay Frederick na kay posible example din nagbakal kada utan sa merkado, nagbakal kada sang baboy sa merkado man kay Federal Johnny kay Frederick na contaminated man gali sang ESF, binhugasan mo ang hinugasan mo, ibutang mo to sa damugan mo kag ipakaon mo sa baboy mo, so tiya mo na siya matabo malatnan man. And then ginalika dapat man kay Federal Johnny kay Frederick ang obrahon sang hog raisers man, kung ikaw ang tag-iya sa baboy, ikaw ang nagasagot, ikaw dapat mapakaon, kag ikaw lang kita nagapakadto pakari sa imong tangkal. So wala na dapat sa ibang pang nagagwa sulod sa imong tangkal, kag especially ang mga sapat man, so siguraduhon man na wala sa may nagagwa sulod nga ito, kuring man da o kung ilaga man da sa imong tangkal, kag para at least malikawan man ang contamination. Kag ginaayo man sa City Veterinary, at pinahanglan may foot bath, kag nakasanitize gid, no, even backyard hand raiser lang na, nakasanitize kag antes ka magpakaon sa imo sining baboy, nakapaligo ka duwa ka kapaligo sa isa ka adlaw para at least masiguro nga hindi man lala ikaw mangin career sa
1: Wilson
2: sa sining yes kay Frederick.
1: Ay, istorya tadi party baboy ha.
5: Yes,
1: tinga nga pati itag iya, yun doon the last kamada, dire, pati sa damog, sa lagaw mo, sa paligo, nga na dala, pati ang tag iya, baboy mo na ding aton.
0: Tingkik balok ka, okay. Kung maglapak ka sa contaminated ground, for example, kung ka sa patos ka, nagaling ka tumi sa piyaka tangkal, tapos, nagkanto ka sa piyaka hindi kontaminado, ang ginalina mo kontaminado, tingkik ka rin sa patos mo, nadala to ang mga kagaw, pag silo mo na, maamo na. That's why ang ibang nga nag-examine, naga-PPE sila, protective gear, kay para at least kung may ara ng mga virus, hindi na nila ma-transfer. Kaya after silang PPE, pwede na masunog mo. Ipa ba, Wilson?
1: Apektado kagaling life mo, sinin kung may baboy kagaling, no? Apektadong life mo.
0: Kung tanong mong proseso sa mga eksperto eh.
1: Di hindi ka kalagaw. Kaya basi, di makadukas to panbalay karoon niya, basi may tangkal to, basi may isip, di kalagaw.
0: Di manihim na nila ang baboy mo may isip to.
1: Oh, kung di ka lagaw, may putbat dapat. May paligo pa nga paaman.
0: Sa nagatipan mga baboy na?
1: Oo, oh, dito ka mudla yung kasibo.
0: Hindi kay panawag sina ya. At least ang hygiene na mo.
1: Hygiene. Di karoon di magtakahatag damog. Ano'y pakaon ta sa pig?
0: Feeds.
5: Feeds.
0: Kabula to sa...
1: Tiko na mo.
0: Feeds.
1: Tiko na mo. May mga subdivision nga wala siyang gabligya feeds. Mabutang ta to. Feeds kargat lang sa tricycle. Kaya mabakal ang feeds ni mo.
0: Ti ang ato niya ba lang usually yung ginapakaon mo ko di damog.
1: Oo, oh, damog. Eh. Tangkong kag
0: na. Tangkong kag upa.
1: Upa na ang natirada mo.
0: Upa kag tangkong. No. Kaya balila ko ang sweet nga relasyon, hindi lang subay kag kalamay.
1: Isa pa na.
0: Kundi baboy kag damog.
1: Isa pa na. Ano na yung istorya sa baboy na nagdalom? Wilson, nagdalom. Nagdalom.
0: Kaya balila ko kung mag-sweet kag ipa Wilson. Daw, sige nila. Sige nila daw. Daw, kalaw. Hindi, sige daw. Kalamay ka mo kag subay kita mo ay kabulagay mo
1: si,
0: ang bago subong hindi ah subong niya ang uso gano'n sa ang relasyon gano'n no, damog kag baboy
1: ay isa pa
0: kita mo baboy kung makakita damog gayapayapa mo
1: balok ako ano panawag mo sang baboy nga nagkakaon damog
0: ano
1: nagalaklak
0: oh na
1: nagalaklak laklak ka siya
0: kikita pero balikan tali yung istorya
1: grabe no grabe
0: ti subong monitor grabe gini monitoring nila para malikawan tani maglapta.
5: Grabe gina monitoring kasi sa Jan kasi sa Brea actually kakapon doon ang sito man ang itinerary sa pamangkot naton. Kaya actually aside bi katiara naging man sa barangay ang mga positive cases gipamangkot naton kung ginatanaw nyo man mala doc nga instead of doing some checkpoints sa mga example sa sitio Bacolod and Talisay ginatanaw nyo man mala nga ubraho na lang gisaya by barangay ang checkpoint. So Manila we're looking at sa muna so plano Manila na magpangayo so sa barangay agot iba ibarangay by barangay ang ano na border checkpoints FML diyan para mas makontrol pagit ang in and out sang baboy sa siyudad sa Bacolod FML diyan ni Kefere.
1: Now ang question sir Wilson are. So ang question subong are na. Now it's admitted that it's good that no less than the city veterinarian nag-ako at isip pa interview sa kabudlay nga dance interview.
0: Kaya pa pati si Mr. Oxon bla sa City Hall.
1: Okay.
0: Naglabay ta to kapon kay Attorney Paul Burati nakita ni good morning lang sa kay Mr. Ano man Oxon.
1: Mr. Oxon may umaga.
0: Kaya pa pati na.
1: Now ang question karon sir Jan Wilson ang question na mo ni. Kung ginako na kag nanamian kita kay ginako na nila at least makapreparar kita kita mo may mga steps na kita no may mga hygiene and etc checkpoints. Now the question is how do the city health or the city veterinarian assure the buying public sang baboy sa Bacolod nga ang baboy nga ginabakal ta sa mga tapangko sa mga balaligyan
0: YASF
1: YASF para hindi mag-spread Wilson.
5: Okay. Ari kaysa ba dyan, kaysa dali ka namin, makinag-diskusyonan mo, inakagapo, no? Eh, di gagi sa slaughterhouse, kaysa ba dyan, kaysa dali, ang baboy, ano yan, secure, ginaiyangan, tis na makagawa, kaysa ba dyan.
0: May ato to sila gamit sa slaughterhouse, gagahambal ng baboy, free from ESF?
5: Kaya may mga permit, pang kabudlay, mapaiyaw sa baboy, sa mong kaysa ba dyan, kaya may permit kang akwaon sa city veterinary,
1: okay.
5: May permit kang akwaon sa sanitary office, may permit kang akwaon sa barangay, antes mo ina pag-uastos latter house kay Fabel Jan kay Feverick.
1: Kay
5: pag-abot sa latter house.
0: Oho, amo na ibas likod lang ihaw.
5: I check pa ina kay Fabel Jan ang quality sang meat bala kon pwede siya ibaligya kay kon hindi i-condemn ina siya kon baga ilubong isulugon kay Fabel Jan nga nakita kita mismo sang nagpaihaw dira. So once nga ma-condemn for example bikaron 95 kilos da karon sa latter house ang gin-condemn after sina ma-confirm na dira sa latter house makadto sila sa police station kay Fabel Jan ipablato nga 95 kilos ang meat sang baboy ang hindi makagawa sa slaughterhouse tungod gin-condemn ini sang ano official dira sa slaughterhouse.
0: Well, so na pabangkot. So
5: an ipakita nga ginlubong kag ginbutangan sa kerosene or ano.
0: Okay. So pabangkot ta man eh.
5: Yes, kay Fabel Jan.
0: Paano mabalaan sang taga slaughterhouse nga ang baboy mo may ESF o kunway?
1: Na, dira kita.
0: Kaya ang ilan na ba? Ang ilan na balaan dyan?
1: Hindi ka kang ilang. May isa sila si Real Jan katrabaho subong
0: nga?
1: Nga may ara meat tester.
0: Ah, okay.
1: So, dira kita guro, sugbahan ta ni Anay kung mayong sabor kung hindi.
0: Kayo,
1: titester mo, testingan mo kung karne.
0: Lain na yan, guro. Lain na yan.
1: Hindi, Bla Wilson, may tester kita kung mayong karne kung hindi.
5: Samantalaan ay guro kay Fabel Jan na balaan ko ang ginatusok sa pantalaan, di ba?
1: Ay, ang isa. Sige, balita mo, gila ito bago lang.
0: Hindi ba itanaw ko nila ko ng quality kamit?
5: Sa ESF test niya kay Fabel Jan, ano na yan, ang swab na yan.
0: Swab.
1: Kayo ha, wala kaya ako niya sa testing anay mo.
0: Kay Five Wilson, di pa bangkot ko. Antes ang baboy, iguro to kag iawon. Ano na, iswab ba nila na ito?
1: Iswab test? Hello?
5: Ang kwan gani kay Fabel Jan, ang munang hindi ta may sindihan naman niya sininga po sir po paano
0: pala kanto ta bisa kwan mayo mayo niya
5: swab test sa veterinary nga
0: kay Fabel Wilson
5: ano ang mga
1: nakakaon ni siya sa kwan sa baboy
5: pero gin paasyon naman
1: sa Son relax na siya no nakakaon kay sang kwan sa baboy karon no nang unod bala kedo ko tigda
0: sa ibalik ta sa aton discussion mo ni. O di, okay na tayo sa system ni Dokto ya
1: nami,
0: sa ESF.
1: Nami to.
0: Ang ato niya sunod question, interviewon tang taga slaughterhouse. Ano nga proseso ang ilang higinahimo para mapasigurado ang baboy nga ihawo nila YESF?
1: Kag, ano kasiguro nga ang baboy nga ginabaligya sa tapangko halin sa slaughterhouse?
0: Ati, may markings na halin sa slaughterhouse mo.
1: Ano,
0: hindi mo na iya makwa? May marka na?
1: Sa likod balay.
0: Kita mo kis aga kaon ka na sa KBL? Ka Diyos baboy kag lang ka? May marka pa kis aga. Manit ka
1: baboy. Nga ano ni Day ho? Nga nagbuto na siya.
5: Namaili, baboy namaili.
0: Pero ako nga ang luyag lang natin, tani, masiguro, kaki Five Eric, just for the sake of discussion.
1: Yes, sir.
0: Kung magsulod ang baboy sa slaughterhouse, anong pamagi kay slaughterhouse nga masigurado nilang ginihaw nila nga baboy YESF kay Pablo Wilson? Basi mga bisitahan mo to sila son kay magkuton partis na.
5: Yes, yeah. Why get problema kay Fabel Jan kay Fabric kay mapa ano
0: pero nga mo distraction si mo ya mabisita ka lang ha.
5: Pero if I bring in man kay Fabel Jan wala taman gina pangayo gi confirm man magkagapon sa nga taga CSO no nga if ever nga makakaon ang tao sa nga baboy nga contaminated sang ASF why man niya direkta nga epekto sa lawas sang tao
0: long
5: as nga naluto sang insakto ang baboy kay Fabel Jan ugay ka moya sa kilaw-kilaw sang baboy ha bro amo ginayang ginadumilian na subong sulutuon git
0: so basta may establish ta lang ha ang aton lang kay karon kon stricto ta sa backyard. Dasun pag-abot natin sa slaughterhouse to,
1: correct.
0: Hindi man natin ma-determine kung nanginihaw mo itong baboy, may ESF. Kay kami yan ni K5 Eric, sigurado kami, tanan nga baboy, pag-abot sa merkado, ESF.
1: Munohon,
0: ang sobrang nga profit, tara na ito yan, kay K5. Hindi mo.
1: Diyan na ka, si Real Jan. This came to me as an afterthought lang, Wilson, no, as you are reporting. With all those process, kaya makuha ka permit dire, kuha ka permit dito, kuha ka certification dire, kuha ka... So, in short, masibo din na siya, Wilson. No? In short, masibo din na siya. Now, kag may threat pa kita sang ASF, with that situation now, hindi ay han nga sa makulod tungod kikitaas ang demand natin sa karne, sang baboy dire, sa mga restaurants and all, hindi ay han nga magagwa, nga magakulang ang meat products sang baboy sa aton nga preska, Wilson.
5: As of the press time kagapon kay Sir Jan and kay Frederick, ari ay anang kwa na data ha. May ara kita sang 400 plus ka mga backyard ha grazers sa bugos sa sunod sa Bacolod.
0: Okay.
5: Nga may kabugusan naman yan nga total population sa nga baboy naman niya kay Sir Jan and kay Frederick na more or less 5,000 heads pa ang ari din sa sunod sa Bacolod. So ample pa man ang amaang iya nga numbers sina para maghatag sang supply sa sunod sa Bacolod kay Sir Jan and kay Frederick.
0: Okay.
5: Buti amo na ang challenge naman eh, kay Gitpamangkot naman gani ko na they're looking at naman the possibility pala nga nga maubmari population sila na makuha sang baboy ipalayo anay kay Fidel Jan and kay Frederick but hindi pa man sila makakonfirmar sang ina nga estado naman niya sang ideya kay Fidel Jan and kay Frederick no pa
1: do grabe
5: sang ESF pero dugang ta na lang diri sa ini nga detalye kay Fidel Jan and kay Frederick nagapamangkot hindi but silingon nga makita naton nga baboy nga ginabaligya nga barato kay Fidel Jan and kay Frederick posible contaminated o kung may sakit ina so duwa ka rason I mean isa ka rason nga nagabarato ang baboy diri sa may barangay Bata magbakal ka mo sa baboy arain na sa 300 to 330 per kilo meanwhile dito sa may barangay Sumbagya 240 around 260 ang kilo sa baboy nagabarato ang baboy kay Fidel Jan sa Sumag kay tungod siya ang tagiya siya ang nagpaihaw siya man ang nagbaligya so willing siya nga ikuan tawag siya ni gani sacrifice ang ginansya niya nga dako for the sake nga magbubo ang presyo sa iya na baboy so hindi mo silingon nga barato ang baboy nga nakita naton may masakit na nadayo na hiningadaw lang ihaw may mga rasones man na kay Fidel Jan o no, kay Frederick nga isa lang ginatanaw amo na ang nagaihaw kung nagbaligya isa lang kay Fidel Jan
0: sige
1: okay. Naklaro
0: so basta i-check mo lang ha wala iyan nagadako sa presyo isa sa mga rason na mahal ang baboy bungod sa kadamo-damong permit yung ginagawad sang
1: ina mamahal na siya
0: i-check mo na pila ginabaydan mo to kun may ginpang mention ka to ka department yang ginadyan i-check mo pila ginabaydan abi sa kabilugan kung mag-agi ka da no and then kadtuon nato ng slaughterhouse anong pamaagi nga ginobra sang taga slaughterhouse to make sure kang baboy nga ginaihaw nila wa IESF ha sige
5: sige sige
1: do klaro na sige, nami
0: para okay, boss mo direction naman ta
5: sige pa dyan kay Frederick mas standby lang ko diari naman ko di sa Lacson Street no para sa aton sininga
0: ba bao kada sige do
5: so mo na ato sininga update sa kika naman sa City Hall nga nadulo sa inyo sa Kaluan sang may DCD 3 by kang detect sa mga dito po nato sa K5 Vincent Coralde kay sa K5 Carla Maylonga ito naman sa K5 Wilson Williana para sa kampiyon nga balita servisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM
0: salamat K5 Wilson Williana by the way may subok nga balita nga natabo sa Idubaan. Ay isa ka ba na ginpatay reportedly ginpulihan sang iya sa ni asawa kag kirido.
1: Kalain no.
0: Oh. Gaulat kita.
1: Katulog-tulog ang bana sa ilabalay.
0: Gin?
1: Ginsulod siya sang tao nga nakakaperosa.
0: Okay.
1: Kag ginbuno, kag ginbuligan sang babae who turned out to be the wife
0: of the victim. Grabe.
1: Kag nakita sang ilabata.
0: Sa kag sulod, ang bata mismo nanugid ko na nung natabo.
1: Natabo. Kay isang timprano pa, si nanay niya kag si tatay niya ang nagalalisay.
0: Oh, kay guro nadakpanan ni tatay
1: nadakpan.
0: Niya. Doon mo amo tubla sa natabo to sa buwangga.
1: Sa buwangga. Siya kung mag-amo ka man lang na, kay sige ka pa iya kakringkinding da, pagwa dis balay. Layas batalyon na bing.
0: Damo na masakam naman si imong kuro, kinding-kinding na.
1: Tiamo na siya.
0: Oh. Tiamo to guro ginalinan. Sang nagkatulog siya, sinulod.
1: Attack of the pork and beans na yun.
0: Oh, Diyos.
1: Amo naman to. Natabo ini siya sa barangay Puok, sa likod sang eskwilahan, na blakon magwa ka sa, ang Puok ka sir, dyan, among the first barangay outside o binuha, lapit-lapit na ni kayo.
0: Okay.
1: Arang mga resort area.
0: Going ka dito sa Oriental.
1: Oh, going sa Oriental. Ara, sa Guaan, as a matter of fact, ang police station, ta is, isa lang katalikdang Puok na yun, barangay okay. Puok na. Yutay lang ng boundary dan na. So, ara na siya. So, ina nga lugar, lapit lang sa banwa, kag ang natabuan, mataklad ka lang gamay likod sa eskwilahan, may mga detachment pa na sa army, sir, dyan.
0: Ay, galika.
1: Ina na nga area.
0: Okay.
1: Lapit lang. Puno namin isda.
0: Sano ganitong imo target to sa July?
1: 24, 25, 26.
0: Okay. Sige. So, mga ka-K5, ari ipakita namon ang interview, ang video sang suspect sa Bohol, ha? Father and son, naging kidnap kag ginpatay sang nagutang sa ila, nga tino may misunderstanding kung nagluntad, naglabot sa punto, pinamuno, hindi ka hindi tiro.
1: Puno lang eh. Pero ang pagbuno nila, after na naging pokpok nila sa dumbbell sa ulo. Amo ni mga ulo.
0: Hindi sila professional killer actually.
1: Ang ining duha ka na patay ining vice mayor sila, diyan ang bata ya. Actually ng haya nila, why naging buksan ang lungon?
0: Kaya ang ila ulo?
1: Oo, oh, wasag. Ginsira na lang ning lungon.
0: Grabe, ginsira, no? Oh. Ari ang pag-ako sa isa sa mga suspek si Taboy.
1: Mm-hmm. Ang suspect,
0: may video siya, no? Kagi 5 Adrian Larga. Ari siya.
6: Ako'y James Taboy, sa nga taga Masay. Ako'y yan na, inahat operation ko na ngayon tabo ang Vice Mayor James Bull.
0: Exclusive sa Kibay.
6: Correct, may hindi kami magkontra ni Vice Mayor James Bull. Sa hiyama supplier ko ay mantika. Nangiyayapan mga suporta ako rin. Negosyo. Correct, natras ang adwa. Iyalo na nabuli ka ako para mapadako at negosyo. Kung man, dani ba ni pumuti ako, no? Dani na umuro, umuyay, no? Para pa man tayo may natarago. At tumatay, kakat kami.
0: Lakat kami.
6: Bitch all. Sir, pwede ba? Sa padunala at bayan. Ang chike. Pakanto ako, pakanto ko, pakadila ko, no? Pakanto. Ano ito na, tsaka na kaya, nag-isugida yung haakon. Nag-isugida yun yung haakon. Yan, amukad daw, habang nag-isugida. Iya akong buyayaw, nanay kaya ba pa? Tungkol yung gamitungkol niyang kwarta.
0: Ibuyayaw?
6: Lunis nalang sa kaya, pag-check man. Lunis nalang sa kaya, di-deposit man ito. Mali pong lang niya, ulo ko itong ulada, may trabador yung aringit.
0: Stanley Wilson.
6: Maka makansin yung sugat at iya. Amo na ito na itabo. Ni Carlo, di ka magawas. Habang nagdidibati kami sa iyo, ni Carlo, sumaring ako na abusado ako, boy, abusado ako ang doon ko. Sumaring ako, pagbulig, Carlo, kay Estrella naman yung papa. Hamad po, makumahiya pagbalbaga ako ng James Bond, kaya dudlong kami sa ko. Hindi, anak Dodo, hiyari nila yung higing naupudlat ya. Tungod yung committee yung nagdudlong sa kub. Mamon na ito, dudlong kami, napakalma, tanan, intakog ako. Yung kami nga tulap ako matay, tumbugos sa milyat yung mga guns, kung may guns, kaya. Tama, doon kukulba na kami, hindi kami makagawas. Kami mga guns, papatayong kami. Sinunisyon kami, kung wala doon nila, namon nga, tapos pabuhian namon. Abuyog, buyan na mo nera. Nakatawa niya abuyog, di namin sila ako. Buyan na mo nera. Pagkiling ko, naihi ako, hikim eh. Carlo, nag-aaway na. Sa ko, nag-aaway ha. Pero wari pati ang mga tape. Ang naka akong pala tira nakakasugat pagsunod ako ang sarakyan. Naka-tape pala. O di pa yung naka-tape na akong pala. Kibuntay. Bubuyan na mga. Ito ko pa naman na ako ang blackboard mo. Eh para hindi ako makakita ko nga niya, halos makalakat kami dahil. Nabubuhiyan na namin, nag-away kami, may galo. Inyaboy kami sa kapsurok na nabuhol. Nabuhiyan na ito. So mayroon pa man niya amon niya. Papamatay yung try ka, bukos niya pamilya, buubusan na amon. Hindi na na, habang nag-away kami. Sumulod na kami, nag-away na sa kapsurok. Ibig sa kapsurok, sa pulwaril ito. Ikot na nila. Ama, dudulong. Aksidente. Nahin mo naman itong nabuhat. Nabuhat naman ito. Napakpok naman. Napakpok nera. Nabuno. Amul ato pero posil di na ito kaya. Disgrasya good luck. Disgrasya. Bakit naman ito po sila. Good man ito. Makakasarin na ang mga torture. Kaya higitan naman ang babantay. Nabutang naman sila pinna. Tungod ang kalisangan na naman alisang na kami. Natusok naman ni Kalawas. Kaya di naman gusto. Mabalikan talaga kami. Di naman ito gusto. Pero pwede naman ito. Kakarawatan naman ito. Pero ang kasing-kasing. Self-defense na po kami. Self-defense. Na narubira naman. Papatayong kami. Gilat naman gusto. At ang pamilya madamay. Isa buhol. Buhutan ito. Grab. Buhutan daguro. Kumita ka muna torne. Siyempre, malakot-rakot ako yun yung tubangan. Tungon kayo, nabuhat na ito. Nabuhat na ito, wala time, pero 30. punong-puno na lewat kami. Kada pagkakatuloy, tumubayawon ako. Macha, nakapain mo na ako. Kaya nakakuha niyang mantiga. Ahit na yan. At tulad ka tayo matawin niya, punong-puno na ako lewat. Pamilya ko kasi yung trip niya. Pagbubos ng kami kaya guns. Hindi ko maaaraw ng mga guns. Hinahakan niya. Papapatay ko ako kung mabukos niya pamilya. Naman to. Naitabo na to.
0: Okay. Gagwa ka kay 5 Eric gati ginbutangan galing na tape ang kamot ni gin-release na nila actually kay papabuyan na ugaling may gibuyan nga tinaga suno sa iya ining former vice mayor siya papatay takakaupo di bubilog nga pamilya ting iya ko no hindi abad
1: self-defense lang
0: kung maguna kam lang unahon ka lang namo ni magamuna gali so dito na ka nagluntad yung incident pinokpok slack dumbbell
1: pinokpok niya dito nag-away na sila
0: taginbuno
1: tapos ang pick up kaging gamit pagtabok tong hambalang to? Na Toyota.
0: Oo.
1: Iya to ginbakalya sang May 2025.
0: Ilagi to ya personal.
1: Oo, iya gi personal.
0: Tapos atong salakyan,
1: Ang auto hindi pa naton ma-establish kay sino to.
0: Iya iya sa napatay o kun whatever, pero mabalanta na, no? So, taroon tang dugang investigasyon.
1: Gamay pa si Real Jan sang bata nila. Buwas ipakita ito niya.
0: Buwas, ang bata tabunan ito lang.
1: Oo, ang asawa niya. Taas galing ni si James Taboy.
0: May tsura, may purma man tao, no?
1: Taas tao, nako.
0: I-check ko si Wilson, lipot lang, preliminary lang taanay, no? May problema diri sa Dalan Lacson. By the way, sa mga friends na sa Basiwa, gabulig kami sa inyo, ha?
1: Make your life easy, ha?
0: Ginabuligan naman ka mo. Kahit number one, busy. Siguro ka muna sa opisina nyo. Hindi nyo na makita nga may nagatulubod nga linya katubig. Basiwa ay balagalagaw ang maintenance crew. Kami na lang, hanay, ma-report sa inyo. Ang purpose is to make you aware nga may amuni nga mga problema.
1: Correct.
0: Ang reason nga ginalanis kahanginan, we wanted to be part of the solution. We don't want to be part of the problem. Na, amo niya nga ito, gusto.
1: Correct na.
0: Solusyon niya nga ito, gina pa ngayon eh. So, ano nang sitwasyon na son?
7: No, Diyos ko, kaya
0: Fidel Jan. Itrada.
1: So good ba lang?
0: Itrada pa lang.
1: Wilson, ano?
0: Ah, ate, mag-amo niya.
1: May marking naman.
0: May marking na.
1: May yellow na.
0: Sagsan ulan ni kimarkingan?
7: Lala, pag ginaya kaya Fidel
0: Jan. Pero sagsan ulan naging markingan, son? May marking na nga yellow, basta may marking na balikon na nila.
1: San o pa?
7: Tanawa pala kay Father John, may fault line sa tunga sandalan. Katang fault line, yan tubig, nagagawa.
0: Okay.
7: Ang buho.
0: Dosi katin-katin ka, Permi.
7: Apat, lima, anong, pito, walo, siyampulo, unsi, dosi, trisi, katorsi, kikse.
0: Isa na nayabot na balon si Nakipa Wilson. The entire line sang linya da, may buslot.
1: Din the pit, na-establish sabi ng area, din the pit.
0: Location,
1: para makita ta. Ipasaka ng kamera para makita tang dalan.
0: Mas nami kung may mga tao ka na ba interview. No, kaya mo na sila, di na ka lugar.
1: Do sulod-lon eh.
7: First street,
1: may
0: SSS,
1: the pit.
0: SSS, okay.
1: May SSS, the pit. Okay, klaro. Tira. Sige.
0: Ang mga tao na pwede ba sugilanon para at least mapaplastar abi sa ila?
1: Dumiga pay, pay si imo to suno?
7: Grabing dugan ko dan log ni kay lumot, nakagapon ni senior citizen nga nakadanlog
0: diri. Uy, basta mo na gani kag i-5 so tao da yun interview ta kay basi masalaan sa basiwa kita gi reklamo bla.
8: Kadugay na nito, nagamo na dan log di o, kalagyan.
0: Ara na. Ara na. Ara
8: na.
0: Do ano nakalawig?
8: Oh?
0: Ano nakalawig?
8: Kasi
0: anong problema? Kasi nagrimang
8: dapat
0: yan,
8: ano
1: mo,
8: dami
1: nila dyan.
8: Log na
1: kalabay. Ilumot na kay Pebirke. Siya dugay na gurun.
0: Ikurit-kuritan lang. Sa ano sila makutabison? Do ano na nakadugay? Isak bulan? Duak bulan? Ano?
7: Ano na may kadugay? Ano na may kadugay?
8: Sobra? Kung hindi niya madula, ako niwag paradyo ni sila yan.
1: Oo. Dali lang. So, relax na nais ni Mami.
0: Mami!
1: Ano ang specific address ng lugar? Diin ini.
7: Diin ini gani, ma'am.
8: Barangay 17, First Street, Lacson.
0: Barangay 17, First Street, Lacson.
1: Kilid SSS.
0: Ano kalawig na inaaraga puswak ang tubig doon ay?
8: Pama 1 month na ni Guru, sir.
0: Sang-san o nyo naging report sa Basiwa Prime Motor?
8: Sa pag-reading, sobra sa Basiwa, di. San o katuya?
0: Tisubong na, may nakita kami ng markings ng yellow. Sang-san o na nila ginmarkingan?
8: Wala man ni marking ni yellow.
0: Ato tutub lang aro.
8: Aba siguro sila na guro. Amo na guro eh, pagkatong gali pag reading guro. Wala mo ni sigla eh.
0: Wala may ka, halin sa pagkurit, saan mo sila last nag-reading kanto da?
8: Sang
0: daw May? Ah, June? Ti mo kay Pai Birik, June na. Sobra naman sila. Ti nanay panawagan dabi sa basiwa, ipanawagan sila kay karugod tubig da.
8: Dahil na bala nang basiwa nga kaya ni kuwano nila ni Dio, ilan ni aksyonan ti Tani, o kay sa baha, nagigyari ka danlog pa.
1: Alam, sige.
8: Tayo.
1: Sige, sige. Okay.
0: Sige.
1: Balikan ta na, buhas ko rosuna.
0: Son, balikan ta buhas, son. Isa-isa on ta na. Tingwa ay bisitahan si Basiwa Promoter, ha? Alang-alang na kami tita, tiyempo, pero buhas, tagaan mo na atensyon ni Kipay Eric. Basiwa, our friends in Basiwa, please. Para sa inyo ni, ha?
1: Okay, nakasuna.
0: Para sa inyo ang laban na ito. Ha? Okay, thank you na, son.
1: So, thank you na lang, son. Alang-alang na kita, son.
0: Lumuto na gidyo.
1: The West Philippine Sea.
9: Sa patrol, si K5 Vincent Corralde na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko sa Kalingawa sa Negros, K5 News.
0: Amat sa ibo, K5 Wilson, na lumuta na. SSS, First Street, Barangay 17. Abo na matas ang K5. So, bantihan natin by tomorrow sa pangalan sa mga technical partners with our CEO and President, Doc Rabil Uy. Ako naman si K5 Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaliwan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
10: K5 News FM. P3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kaysa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa
10: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
18: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
23: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
23: Ano na yung interval?
22: Maedukar ka pa.
23: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Kay Doc Sam and sa Sir Boy. Kag siyempre ang inyong temporaryong host sa Sini nga Palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
2: Of course.
27: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pag-in mo na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
27: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
2: Mm-hmm.
27: Kaya wala ka pa-check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid. Especially sa imo nga blood pressure, kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako ng imo nga kuraso. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
2: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amunin ginatawag natin ng mga oxidized low-density lipids or LDL ang ginatawag.
27: Mm.
2: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver

0: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa korason?
1: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism mm-hmm. which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, paganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot ya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagpaganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system. May ara mga factors Sir Boy kaga Doc Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
0: La, plakaon mo muna para, no?
1: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So, nag-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So, ang RAAS system, amuning naga, pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
0: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
1: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
0: Yes. Sa so, ibagin yung kuna pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo korason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga korason kagining ito ag hypertension.
2: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa korason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilinta na sir, buong nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
3: Which
2: no?
3: is a powerful antioxidant as well. Kinalantaman
2: na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa pagkaon, no?
0: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
2: ulo ka pungkan no
0: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan kag,
2: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
0: na nuts, ha?
2: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
0: kung tingabukado ka o abukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ito imagine ba? Ganyan ka DTX 500, ganyan ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
4: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay dila Cross, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500
4: DTX 500
0: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
1: Thank you Dr. Ramil, medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C nagapa-increase

0: inis ang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga dabo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
2: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
1: Wala, amunang gusto ko.
2: Oo, hubin
1: lang. Sarboy ng hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
2: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blaster.
0: Hindi magpalya, hindi mahina.
2: So like kung hubin stroke ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty si.
1: Kung hubin ang korason, kung hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty si. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
2: Oy, kamahal man, Dok Ramil.
1: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
4: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya, no, alinsa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, mighty si kag pure si, siyempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permi tindog ang Manoy.
3: Makabulag.
1: So importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy. Inya ikaw galiang kuan damo kalamay.
3: Ikaw galiang ga hoard
1: mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas. Nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante dari nga, adlaw-adlaw, inom gid DTX 500, inom mighty C, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Kamatamaton kanya, patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, mighty C, kag pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
5: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500. 500.
5: TTX 500.
1: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
4: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
4: Hamot ka, no?
1: DTX Herbal Soap.
4: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabon aton, Sir Boy, kung maligo
4: na. Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
1: especially sa guwa.
4: DTX Soap ka na.
1: Yes.
4: No?
1: Hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
4: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gaya lang fungi, kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh, makagatag si mo sa 48 hours of freshness, kay ini nga mga mikrobyo, ginapatay, ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi, kaya ang BCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Eljan Castanyo, no?
2: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
2: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
2: Mga beta, ti piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, nagapatapos na napaligo, tinuon ang lawas, makinilan, tinluan naman ang imong mga selula.
1: May amarguso, may desugar-sugar cane.
2: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
4: Gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo super amligid si imo, mag DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Ang nami sini ginduangan pagid sang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, steam. Yeah. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar? Kampiyon ang tamis and healthy and natural. That's why kung may budget ka, kag gusto ka maglawig, DTX premium coffee. Pero kung gusto mo
1: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
4: Sugar free.
1: Dili free sugar.
4: Hindi siya, hindi ni siya kulang nga tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
1: DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man siya tama.
4: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
0: Ginapugaan namun sa 2 ka D3 bio. Luwa sa ginapuga namun nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy, ang amon kape naganamit pa ang sabor, kaya naga-creamy.
1: Gananam siya.
0: No? Nagananam, no? Luwas na nagananam, mas nag-healthy pa, kaya nga, ang amon nga...
1: Bulletproof coffee na eh.
0: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio. So,
1: amo na suggest nato, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
4: Ano nangalan niya dason?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
4: Bantayan. DTX 500.
1: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na naamon nga produkto.
0: Mas gin pa-epektibo.
4: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
8: Sa primero katatlo, sa subong kaduwa na lang.
9: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa akong paminsara.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
4: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, sir boy, sang tambok.
4: Mm-hmm.
1: Kay ang coconut oil,
4: mm-hmm,
1: is tambok.
4: Mm-hmm.
1: Pero ay sila madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Di kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imo nga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
4: Meaning
1: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
4: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
4: Mm-hmm.
1: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
4: mm-hmm,
1: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag D3 Bio kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
4: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala, kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
1: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre, siyempre nabalaan nato Sir Boy nga ang cell membrane isa na sa pinakaimportante nga part sa gitwag selula.
4: Napagabi no? Importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
4: nga selula.
1: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane. Ay, patay na iya. Dali na dali atak yon, dali matoxic no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitwag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
4: Correct.
1: No?
4: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
1: Ah, ti, imagine lang kung di mo pagwaon.
0: Pati DNA mo, Dok. Exposed,
1: oh,
0: no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
5: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
5: May TC. Mapalis sa mga buti ka.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Kaduta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
4: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya. Ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
4: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
2: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yan ko sa Clinica D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
4: Kung baga,
2: tin kang hormone, Sir Boy.
4: Sir Kevin, ano pagit?
0: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no? dasig lang ini i-metabolize ang aton lawas kay nga madiretso ini sa aton atay kag dito pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-detribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo indi ka malipaton, Sir Boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano pa bing mga nakita mo?
2: Ate, kung sa nakita lang, sa kadamo, gidad niya.
1: Ano pagid gani?
2: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura, oh. Kadamo na. Ang mga kanal, gabidahaw na da.
1: Ay, kadamo, gali.
2: Hindi lang, ina. Ang mga basurahan pa da. Ganilapta lang, oh. Plus, ukayon pagid sa mga ido ang mga basura. Dininapta pa gid eh. Kag tumpukan man sa mga langaw.
1: Ay, aba.
2: Ang mga lutakon pa daw. Wala gid yung ma-repair ya. Pinabayaan ang gid yasang barangay ta.
1: Baw kadamo gigali isang naraoka ni Kapitan ba?
2: Makaraok man ta na pilakadlaw ah. Ila pa lang nasubong. Daso ni mo naman ah.
1: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Sa din ka maupod?
1: Malakataw?
0: Hindi, boss, ha?
1: Di ano man gali?
0: Ang boot ko sa lingon, boss, sa din ka maupod?
1: Maupod sa din man.
0: Kay Alan o kon kay Sherwin?
1: Sino na sila man?
0: Mga senador bala, boss?
1: Di ano matyagan mo sa akong senador man, ha? Nga apop doon mo kuya sila. Mano ko to sila man.
0: Namin ko bala, boss, sa diin kaya maapin sa ila?
1: Ako? Maapin sa ila? Kagaman!
0: Ang boot ko silingon, boss, kung mangin senador ka bala, sa diin kaya maupod?
1: At yan mo na iagali.
0: Oo, amo ng boot ko silingon.
1: Ano ang pilianaw?
0: Sa diin ka maupod, sa minority o kung sa majority?
1: Sa may hatagay malita, eh.
0: Nye!
1: Oo! Kung sa diin ka panghatag minalita nga kwarta, dira, kuya!
0: Di sa diin ka gani, boss.
1: Kung sa diin gani ang may hatagay malita nga kwarta!
0: Kaga, boss?
1: Kay basi kung hindi ko magupod sa minalita nga kwarta, basi isa ka malita man nga warad to barest ang ihatag sa kon. Oo, oh, basi ang pililian sina, malita or warant. Kag kun amo man lang pililian, natural, para safe ko kagakwarta pa ko, sa malita na lang kuya.
0: Aga! Boss?
1: Ha, oh, kun ikaw be, sa diin kao.
0: Ah, sundon kong ginhimo ni Cheese Boss ah.
1: Oh, ngao, anong ginhimo ihaw?
0: Naglikaw man, agod nga hindi makasuhan.
1: Pati ba si may malita man siya?
0: Ayun, but lang. Wala man siya guro madulungan sang Eton Marines. Basi kung sakto ka, boss. Dulungan pa lang siya.
1: Ha? Ti sadya-sadyain, ho?

Maayo ang suhisyon ni Ibusman Ribulta. Pangpahugo namon ang mga sutab ng mga senador. Kutob siyang magtuman, wala kaso. Kutob siyang magsupak, sunod gid kay Senator Unggoy Castrada. Baubili bala ko sini kay Senator Castrada mo. Wala na takaan magbalik-balik sa prisuhan. Daw pa matyaga niya ya. Nanamian pa siya magwa sulod. Pariho ginisla ni Senador Bong Rebillame nga mahilig gid magpapriso ay no. Kagabo mo nang matabo sa indi gid magkontra sa amon gusto. Sa subong, 2 down pa lang ka senador ang isa gapanago. Ang isa manimaho gid sa prisuan. Unsi na lang bilin sa inyo kag unsi man ang dampig sa akon. Pero sa banta ko, sa unsi nga gakontra sa akon, gamay lang na nga pahog, malukso na sa grupo sang malita, sadya-sadya inyo.

0: Tabagod.
1: Ano man, budot?
0: Kamusta ang improvement ni Noli?
1: Ay, nawala naman na improvement na tuntoy, ha?
0: Ano?
1: Kaya mag mo, ha? Nanguha siya sang daon kasaging.
0: Kagin ano yung daon?
1: Inputsan, balas. Gini mo yung balas nga lupi.
0: Basitron, galuto-luto to sa kag dugay-dugay, pidin mo na matilawan. Ikaw man dayon, una tilaw para mabalaan mo kung sa buduso o kung hindi.
1: Nge, doy mo naman kung abuangan.
0: Ay, hindi ah. Kay dirata na mabalaan nga sinuli kon mayo magluto alupi.
1: Ay, do binuang yung imo yung.
0: Kago, minabi nga binuang at abugo.
1: Kabalo ka nagin nga bala, si pekao mo basak.
0: Natilawan talang ka kon bala, talatnan ka na ninuli. Basi bala. Basi bala, hindi lang sinuling nagabuang. Basi pati ikaw.
1: Ayaw, sadya-sadya, ino.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagkapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: being responsible.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. K5.

0: ti dapat, Mads. Balik ka to dayon sa hospital.
1: Mabalik gid ko to, Mads.
0: Ti, ngaari ka man, Mads.
1: Wala gid ta da.
0: Hindi
1: pala dapat, Mads. Kay akong gabantay to kay Norbin, di malunaw sa hospital. Dapat gaan mo ko na isuhol.
0: Abaw, suhol. Ay, kakukuan, Mads.
1: Eh, Mads, ang may plano bala kita sa kanamiton? Sa kay Norbing, di ba duwa man ta?
0: Ay, oo man, Mads.
1: Eh, ara man lang gali na, Mads.
0: Ay,
1: madami mo nagkanto ko di, Mads. Nagkanto ko di kay mga ayo man ta suhol.
0: Ay, kakuan, Mads. Ipadumdum ko lang man sa imo, ha?
1: Ha? Ang ano na, Mads?
0: Sang na ospital si Norbing bala? Hindi bala, dapat duhata ang mabayad, no?
1: Ha? Ay, oo, Mads.
0: Ti, ako lang bala ya, Mads, ang nagbayad. Ang isuhol ko sa imo, Mads, dugang na lang tuamot sa pagka-ospital ni Norbing. Ah,
1: nye, hulo, sadya-sadya, ino.

0: Earn?
1: Ano man, Angelina?
2: Happy ka man sa tundan day school?
1: Ang hindi lang ko happy nga ang party ko sa pagkaon, kuhaon mo pa. Happy gid ko kay may mga activities ta, tapos dasig pata makabalos ang mga leksyon nga wala ta nabalaan.
2: Kag ilabi sa tanan, mabusog kita tapos klase. Gusto ko ganiya. Adlaw-adlaw may Sunday school para adlaw-adlaw man ta may libre pagkaon.
1: Hala!
2: Kanami lang goros ang kaboy takong adlaw-adlaw ara si Mang Burakday ah.
1: Nga amanaw?
2: Maluwas kita sa gutom.
1: Abang!
2: Kag kung maluwas kita sa gutom, hindi na tawa patay sa gutom. Kag hindi naman to nila pagtawag patay gutom.

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salisisis. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: DTX, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kaya batsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaya gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: B3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at
12: Atlawat lang ang iCave Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: drink responsibly. Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabuti ka. Dugang nga mga benepisyo, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Aside nga makabulig siya sa mga kagaw or even bacteria, sir boy, ano pa pwede nga maibulig sa D3 Bio? Siling ni Sir Kevin nga, ang D3 Bio may benefit sa gitawag better brain development.
3: Mm-hmm.
2: Kalamay versus MCFA.
3: Oh, MCFA. Fatty acid.
2: Medium chain fatty acid.
3: Amuman na sa medium chain triglycerides. Oh, parang yun sila.
2: Ketones.
3: Ketones.
2: Glucose versus ketones as fuel for the brain during brain development. Number one, sir boy, ang kalamay gali, ang glucose, ga-activate ni siya sa duha ka pathway sa imo brain development.
3: Mm-hmm.
2: Number one, through mitogenic pathway.
3: Mm-hmm.
2: The cell division sang imong neurons.
3: Mm-hmm.
2: Gina-activate. Mm-hmm. Ikaduha, gina-activate man niya ang inflammatory pathway.
4: Mm-hmm. Tiyan mo na.
3: Mm-hmm.
4: Migraine
2: the
4: ka.
2: The use of cytokines. Oo, mo na.
4: Migraine ka.
2: Sakit sa ulo. Sakit ulo, gawbagang kuhan ng imo brain. Mm-hmm. Kung glucose ang ano, mm-hmm, ang gamiton mo. Pero ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, it only activates mitogenic pathway, hindi ang inflammation
4: gina
2: pathway.
4: Gina-shut down niya ang inflammation pathway, Doc?
2: Gina-shut down niya. So, wala chance nga maghubag or may inflammation nga gakatabo sa brain kung D3 Bio ang imo ginainom.
5: Correct.
4: Dugangan tayo na. Kung nga, sir boy, because ang D3 Bio, it's monolaurin, tatlo, anti-inflammatory, analgesic, but silingon ang pain ginakakasya. It follows kung antay, wala ka inflammation, wala ka pain. But separately, it's also analgesic. Ano pa? Anti-pyretic. Ginapanubo yung init. Ini ang natanupang dan sa research na ginhimo, effect to sang monolaurin sa otitis media. Ini may mga problema bila sa dlonggan ng mga bata. Bula. Businsya sa gakwan, ha?
2: Bulaho.
4: Bulaho?
3: Bulaho.
4: Oh.
3: Bula birds.
4: Bula birds. Mm. Sa mga iloy nga may ara ng kabataan nyo, pus-a,
2: at least patuloan mo 1 drop to 2 drops.
4: Patuloan mo sa sulod. Okay. Mm. Makabulig because anti-inflammatory, hindi maghubag ang lugad sa bata. Analgesic, hindi magsakit. Anti-pyretic, hindi magtaas ang temperature sa sulod or hindi maghilanat.
5: Correct.
4: Oh. Mabulig lamang ni D3 Bio kag wala ina sa plain ordinary
1: D3. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
7: Ang pinaka nami nga benefits ng D3 Bio for me is ako may dinikanan ko, medyo may edad ng akon iloy, no?
2: So nami ni sa mga may edad na nga ginikanan.
7: Correct. Oh. Lalo na subong ang pandemya, bawal gid mga tigulang magwa. Ang D3 Bio gives una-una protection laban sa ginatawag nga virus through monolaurin yung name sa nga lawas tano. Protektado na nga akong iloy against viruses and bacteria. But manami pa ang memory sa akong iloy, no? Kay iniga remove sa ginatawag nga beta amyloid plaques sa brain nga gatuga sa Alzheimer's.
2: Gaedad siya, sir boy.
5: Hindi magbalipaton?
2: Kilala ka pa niya.
7: Kilala ka. Kay tungod nga D3 Bio.
2: Oh, grabe, no? Paano makabulig ang D3 Bio sa brain? Are ang rason. Because of the lauric acid. Ang lauric acid, gina-increase niya duha ka neurotrophic factors sa imong nga brain. Ang responsable para sa nourishment, survival, and maturation of neurons.
4: Uy, kano?
2: Ano ning duha ka factors nga ginabuligan sa ni lauric acid nga makita mo sa D3 Bio? Number one, glial derived neurotrophic factor.
3: Mm-hmm.
2: Gina-prevent niya ang early apoptosis sa neurons during brain development. Hindi dali mapatay ang brain cells kung naka D3 Bio, sir boy. Because of lauric acid. Amo tong glial derived nga neurotrophic factor. Ano naman ang brain derived?
3: Brain derived.
2: Ini naman responsible niya sa pagtuo, sa maturation, kag maintenance sang imo neuron. In short, pag nakainom ka D3 Bio, gina-maintain niya nga healthy imo nga brain cells, kag gina-maintain niya nga hindi dali mapatay imo brain cells.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Pisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio. Health news.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sa aga.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Mikos! Mikos na! Mikos! Mikos na!
1: Grabe po!
0: Mayong aga kay Marie Rosel Acuyan Sumagaysay. Ginapag-greet ni Ma'am Rosel si Papa niya, si Mama, si Rebecca, kag si Edna. Kamusta ka na da, Mamang Rosel? Na-miss ka na namo ni Rovic. Ibitahon mo kami dagyapon sa inyong lugar kung manami itong balay kung mag-birthday ka. Nami na to gurong dalan, no? Nagligad na scam ko to ni Rovic. Nami ko nung dalan to, ang bato galit tumando mga ulo kadlag ko. Pero nami na guro subong ah. Melanie Maravilla Bautista. Ang kabangkalan pa yung apurti nga daan niya ang improvement sa kabangkalan. Grabe nga mga improvements. Kita mo may airport sila? Daw galing daw yung kugunan ng ila airport. O, basi ka operate ng airport, kidudugay na kutuway ka kadto. Pero daw mga lawig na nang inubrahan na isang airport. Dami na guru, anay palupadan taburador. At least safe nga wise ang kurinti, kay bawal ba magpalupad ka burador bisan diin. Kaya laya airport, pwede gani kalupad ang aeroplano, ang burador pa. Para mapuslan ta eh, palupadan ta burador. Isa nga why ka naging tayo palupad. At least bisan burador may mahugpa, bala kag marupa, may malupad. Boss Jo, Jolly Hinovia Lumugdang, Julio Santinitigan, Rick Vlog, Mercy Martisano. Kanami balatani ko may airport ginmanda, no? Sina balang gwapo kag kalidad gidyang airport. Pinsara bala kon mapa-abroad kaya imo. Mapa Manila ka man udiin masakay ka sa eroplano, ma-travel ka pa ya from Kabangkalan to Bacolod. Tingla, endo kon mga mabinay pabing lugar mo. Ay, ma-travel ka pa ya from Mabinay, naog ka sa Kabangkalan, hindi marikta pas Bacolod. Mayong aga kay Mami Nanilin Disinal Shiflet. Good morning, friendship. Bawa mo niya akong friendship nga way gidyaga untat niya sa pag-chat sa akon sang ato ko sa Amerika. Nagpahuway-huway, nagligad bulan. Johnny Ohano, Bings Delfin, Manong Lops, Jean Montesino Arroyo, Sir Neil Hukal, mayong aga Jewelyn Laprico Balansag, Richard Bilando Pasilan, Romar Duran, Richard Singa, kagwapos ang voice mo, sir. Ayaw mo? Hindi ko pagambala nga nalaw ayan kasang tingog ni Eric Tinirifi.
2: Ito.
0: Ikaw wala Richard pasakay kagig kung si Eric di ka pungko dahil naman ang balangan nami mantingog. Gakulo kanta pa to bla after ya bla da. Pirdi pa ko gakulo kanta sa iyang. Makanta mako karun bla. Fidila Barrios Lisa di la Fuentes Prudo damo gid ga sunggod gid isla niya ang
2: grabe po
0: ang bed. Kuya Eric, ga perting reklamo nila sa akon, kuya. Nasang ikaw kuno ga punggo ginislan mong bed.
2: Tinunto ito.

0: Mayong aga, Rudang, ilis night. Don't tell me, Rudang, mas mayo pa yung sang ato kasang una sa abroad nga pirmi ka kapamati. Subong ari ka na sa Pilipinas, so talagsak ka nalang magtuki. Mutbusilingong, ginaimo mo lang ko tuya kalingawan sa abroad ka. Naway kaya may mahimo. Subong busy ka na ginmang ha. Way ka pa kapalapit di ha. Way ka managagan pangapi. Mo si Ma'am Ruda, blado, way. Duway nigig kaya love kag amor sa akon, mang, no?
1: Ito.
0: Bernard Gidjon Sardon, Johnny Ohano. Mga balita nga aton pag-istoryahan, sini nga aga. Bawo ini si Carlo Inuria. Makigan kag ini Sir Eric. Carlo Inuria.

0: Ngayong aga lang da sa Citizen Crime Watch Provincial Chairman nga si Bro Peter Jan Mostero. Ang Citizen Crime Watch kuno nagabubulig tubantay sa border sa Talisay about sa ASF. So mayong aga na sila sini nga Chairman Peter Jan Mostero, Citizen Crime Watch Provincial Chairman. Grabe ha. Race hindi ko Susan Artris. Tambal ni Ma'am na nilindis. Yan na na-miss ko na mamati sa imo kanta Friendship. Nami nagid yang kanta ka after mag oo makanta ko dono dulaan man ko bigana magkanta ma'am kay dula gyapon tong perfume. Nagbalagtik na to guru sa kamala. Ma'am na nilen basi nagbagtik na to sa pagkamala. Basi hindi na to bala magpiswit.
1: Ito
2: paano masabi?
0: Kasi wala nagbagtik na to, hindi na to magpiswin. Do ay awan na ta remind do ay gid ma'am no? Mga balita nga aton pag is. Pero by the way ma'am, kamusta lang aton friendship? Kamusta? Kalabless to siya bala? Why ginabalaga santo ang amon niya nga duwa nga path? Kung labless ko, full of love siya. Sang ako naman na full of love, siya naman loveless. Unless guru hungdon gid namon nga duha kami loveless, no? Hindi man pwede.
1: Tinunto ito.
0: Mayong aga sa akon mabuot nga senior officer Sir Jun Sapalo. Araga pa mati subong si Jun Saps. Ay, good morning, First Lieutenant Jun Sapalo, sir. Kuya Jun Sapalo sa STI West Negros University. Mga balita aton pag-istoryahan sining aga. Grabe tutok ta subong kay Ario, may ara sang ido sa siyudad sang Talisay? Oo, may ido. Anong problema sa ido? Paano nangin headline ng ido kay uy, arang akong migo si Tibong Tibos. Tibong Rams Tibos. Ah, mayong aga. Dason maupod ta gym, brother Tibong. Ah. Why mo na ko da ginahagad sinyo balay makaon sang linaga mo. Ato on takada papang? Rams Tibos, makadto ko da bong. Basta manyaga ta anay sang namit-namit mo kalina ga. Andi mapulo pa nga pito sa farm mo and then ma-work out ta nga duwa. Mga ayaw ko da gym sa inyo. Kibulo ka way naman kuya gainom subong. More na tayo sa gym. Balikan ko bla na yung headline ko na ka-importante niyo. Attention sa Talisay. Sa mga taga-Talisay, halong ka mo. Kay may ara, galida subong, ido buang. Bernie Granada, ya wala mo ko gingrit. Basi naniwang na to ko. Hi, Ario. Sa Talisay, may ido buang. Gapangagat. Kahapon, nangagat. Duwa ka bilog. Oo. Ging kagat ya kahapon, duwa ka bilog kag subong aga. Bag-o gid lamang, may isa na naman siya ka bilog ging kagat.
1: Grabe po.
0: Yawir nga ido ni ay. Ang lain pabla kayang ging kagat ya kahapon bala sa bibigin. Sa bibig giging kagat sang ido. Tinantawa bala na nga sa bibig kay muya kagton. Bao siling kubo konomi manihulamon Wilson kun madakpan nga ido nga buang nga panagat pangagat sa bibig hindi mo anay pagpaitip hulamon ko kay dalun ko kun diin to may mga kutsukutsira kay ipakagata sa bibig
1: tinanto ito.
0: Hamuning nami gali sa mga kutsukutsira kay mga mahadira. Ang ido nga gapangagat sa bibig. Kanami manyakay sa bibig gigijaging kagad. Hoy bulubantayan nyo karon ha kay. Ang istoryahan ta ining ido nga nangagat sa bibig. Kahapon duwa gitang aklab ya. Subong isa naman ang ginaklab ya. Check taman karon ang mga border checkpoints batok sa ASF kay ipahamtang kuno sa siyudad sang Bacolod kasunod sa mga kumpirmado nga kaso sang ASF sa siyudad ay abaw ari nagidiagli sa Bacolod yang ASF. Ang Freni ko nga isa Freni. Halong-halong hindi anay sa gigwa Freni kay may ASF bala rigid sa Bacolod.
1: Inunto ito.
0: Nagligad Freni do at tutuyo sa Kabangkalan. Pwede lang yung hindi katuyo magkanto sa Kabangkalan. Pero subong arinig hindi sa Bacolod.
1: Inunto ito.
0: Hindi gidanay sa gigwa, ha? Freni, may ASF bala.
1: Grabe po.
0: Ang mga kabataan kuno subong kada Lunes ginaparecite sang bully free pledge. Ini amo ang kabahin sang peace campaign sang DepEd kuno ami mani ang bully free pledge. Dapat guro ma recite man kuni.
1: Kumanto ito.
2: Paano masabi?
0: Dugang pa nga mga balita, 150 ka mga octogenarian na kabaton sang financial assistance gikan sa City Government of Kabangkalan. Ay, kanami. Panghatag, tududa, kwarta, Mayor Benji, ah.
1: Grabe po ito. Right!
0: Bana or ginaaligar notorious nga kriminal sa San Carlos na nga what cellphone arestado.
1: Alright!
0: Bana, ari grabe pag hindi nga balita karon no. Bana patay matapos ginpulihan labo. Bala kamo nagpuli labo sa iya. Ang iya mismo asawa kag ginaaligar nga kirido. Ay purti ni.
1: Grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Hamakon mo ang asawa labon sang ang bana labon sang iya asawa. Upodya pa sa pagpanglabo ang iya kirido. Ay ambot na lang.
1: Grabe po.

Sa ato naman nga balasahon sa Biblia sini nga aga. Makita ini sa Matthew chapter 6 verse 33. Kinakakumon ni siya nga teksto nga makita naton kag babasahan. Siling diri sa King James version, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Duwa gali aton pangitaon, hindi lamang nga kingdom sang Ginoo, kundi ang iyang righteousness. Duwa ni dapat, hindi pwede nga gakadto ka lang sa kingdom of God, pero wala ka man righteousness. So duwa gid, maaspirar kita sang langit, dala na da ang pagkamatarong. Kag initanan iatag sa imo. Kanami, no? Unahon anay ang Dios kag ang pagpakamatarong kag tanan ihatag sa imo. Kay labanan sa tunang ginasik na tunya, kwarta, trabaho, negosyo, ti unaha anay ang Dios. The question is, when you wake up every morning, ano blang ginauna ta? Ang pagbasa sang messages sa cellphone ta o mabasa ta Bible kag panimalay? Ha? Ugalion gid nga pagbugtaw sa aga, pangamuyo. Kay some or thousands of people in the whole world, wala makabugtaw sa ila katulugon. Kadamo sa mga nagtulog nga pagtulog nila, napatay sila samtang nagakatulog kay wa'y nakabugtaw. Han. So imuhimoon, pagbugtaw mo gid sa aga before pa man mapulyot ang brain mo sang problema, sang mga kun ano-ano da, unaha anay piyong pangamuyo nga nakabugtaw ka. Pasalamatan ng Ginoo, simple lang nga pangamuyo, "Lord, thank you for adding a day in my life." Han. After mo da pangamuyo, pasalamatan mong Dios dahil mo tukad to sa pulungkuan, basa ka Biblia. Mga duwa lang ka chapter. Han. And then you start your day right. Unahon ginanay ang Dios before patanan. Nagambal sa Ginoo, ihatag yasimo ang ginapangayo. Amen. Amen.

0: Happy, happy birthday sa amon nga station manager, ka K5 Rods Palma. Station manager sa K5 News FM Bacolod, nagasaulog subong sa iya kaadlawan. I'm happy si Rod sa imo nga mga achievement sa kabuhi. Especially makita ko ang kabataan ni si Rod nga dlagko na. And college na dugay-dugay mag-graduate, dugay-dugay masiman na ni. Happy gid ko kay successful ang ilang pagpadako sa ilang kabataan. Di ka nami mga daan sang wife niya si Ma'am Janice, si Ate Janice. Tinami gid sila nga mag-asawa nga nag-upod kay ang ilang kabataan na alagaan sang maayo, natipan sang maayo. Tag! Naga-eskwila sang matutom. Dugay-dugay may siman na ni si Kuya Rod. Sumuha mo na kay Kuya Eljan, may siman naman. Oh. Si Rod, happy birthday gid si mo ha. Hindi ko anay magsagili na butaw, subong ha. Ang elementary nga daan ka high school, ginapa bully free pledge. Si Rons, ano man ang imong mga plano sa kabuhi, may God help you and make you realize it. Prayer lang namon sa imo is padayon nga mangin mapisan, pagay padayon nga mangin productive, padayon nga mangin kampiyon nga leader sang K5 News FM Bacolod. Salamat sa tanan-tanan nga bulig. Salamat sa imo tanan leadership. Kagabay ikaw mag-enjoy sining adlaw sa pagsaulog sa imo kadlawan. Sa tanan nga rin nagasaulog sa inyo birthday, subong adlaw, happy, happy birthday sa inyo tanan. Alang-alang pa si Wilson kay ginadlagan niya pa to kung ginapangita ang kwan? Ang ido? Son? Halong-halong da sa ido, ah? Ang nag-standby subong si Michelle. Sa kada kuno Lunes, ang mga kabataan sa eskwilahan may ginaparecite sa ila ang DepEd. Ining ginatawag nga bully-free pledge. Nga ginasaulo ini ka ginarecite sang kabataan matag Lunes bilang kabahin kuno ini sang peace campaign sang DepEd. Dilang taon tabi ko nauno ning bully free pledge sang una sang elementary ko daw gapanatang makabayan ko, panatang makabayan iniibig ko ang Pilipinas. Nalipat na ko dayon. Kung ano, makatong tabi si Michelle ko na dumduman niya pa. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
2: Sa K5 JP, ito ang wikang aking sinasalita.
0: Ano gani ng panatang makabayan? Ma, nalipat ko ba lamang?
2: Ah, panatang
0: makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas.
2: Ito ang
0: aking lupang sinilangan. Tapos?
2: Tapos ito ang lupang aking sinilangan.
0: Ito ang
2: tahanan ng aking mga magulang. Ay, hindi.
0: Ito ang bayan na may mga mali-malitang pera.
2: Ito ang bayan
0: na may maraming ghost project. Muna?
2: Ito ang bayang may maling flood control project.
0: Ay, kasubo bang no? Kakulo kadlaw. Yeah. Tapro ka nami, bla natani, mga adikain. Ang kwan? Abot sige pa ng panatang makabayan?
2: Subong daw wala. Naka-KFMJP.
0: Ay, no, no. Pa. Ay, panahon na binibibs gan talaw yung sang una. Sa ato niya, why na lang yan? Ay, why na ko na yan kabot ni Shen? Ginkakas na lang yan sa time ko yan.
2: Subong sa K5JP, lain naman ang ginarecite no, sa mga ano.
0: Ano naman?
2: Sa panatang makamani. Hindi na ko.
0: Panatang makamani. Ay, ang bot ang. Bahila na sila. Yan ang. Dito sila paghilabdan sila. Mga rakit-rakit. Yan ang. Nagbigad to. May nakita ko nga reels gani. Istoryahan namon kay may reels nga may ginahikap sa nga buaya ng agat. Ang buaya, bala kagamay pamlang tani. Kung sa mga kwan pabudo ka scale lang ang tsura. Kahubin pa.
2: Hindi ano, hindi purok president.
0: Kaya nabutang to bisa, kwan, nabutang to bisa ano na sa reels bala nga escape pa lang kuno, escape pa lang nangangagat na, kumakain na. Yung aga, dinakip mo yung aga kay Police Major Bonilla, ara siya. Oh.
2: Good morning.
0: Dali na kay nabutang ko sa reels pang. Sige nga, grabe. Grabe naman tong buhayan na to. Iski pa lang nang lalapa na. Nga ano dapat, hula ton pa yapa nga magkapitan, gidaw?
2: Oh, amang sira na gito, good. Amang sira na good.
0: Hindi man guru ah, hindi guru ah. Kasabat man isang ka reels, reels niya mang. Anyway,
2: amo nang pledge kay K5JP.
0: Amo nang led ang pledge sila, ha? May 4 star. Ay sorry ang tabla, 4 star steps. Kanami man si mong picture kay kukumpleto gid no?
2: Okay, wait pa.
0: Ano na lang i-report mo ang 4 star steps or ang the bully free pledge?
2: 4 star steps
0: kay K5JP. Abe, abe, abe, ano, number one, okay, kay Star. Number one, stick yes. together. Tiki, tabo lamang, stick together, tabo lamang.
2: Kumbaga daw ba di system kay K5JP?
0: Oo. So, ang mga estudyante, dapat mas stick together.
2: Yes, hindi kita mo mag, ano, mag...
0: mag-absent. Hindi ka mo mag-absent, katagi sa isa lang, dululungan. hindi mag bulakbol nga isa-isa dululungan gid mo na. Hindi okay, stick together ka. Para nga wala sang may kwan. Wala yes, sang wala may ma lang. Wala sang may single out, di ba lang? Oo. Yes, sige, i-practice ta na di mong sa tun man mong stick together dapat yo. Aryo, ikaduwa. Tell the bully to stop.
2: Mm-mm.
0: Mang, istoryahon mo ko mang kun mang bully na ko mga naton stop. Kung duga-duga pang bully na ko ganyan, bala mo, Jean Paul, stop! 4 star steps!
2: Sige na taka, Sir James, 4 star steps, letter T.
0: Tell the bully to stop! Puro nami, no? Nami, but silingon,
2: yes.
0: Stick together, tanan ka mo nga mga estudyante, hambalon nyo ang bully, nga untat na da, hindi nasagay pang bully. No, kanami, yes. Kanami. Ikaapat, ay katatlo, ano? Alert an adult at school and home. O, ekonomi. Pabalon, gid kun may bully.
2: Yes. Nan. Si isa na kay K5JP, parang nga may idea, man pala nga ton, mga ginikanan. Even no, sa eskulahan nga ton, nga mga maestra, kagang mga guidance counselor, dabi, nga may aras ang amun ang hitabo, no, ilag like, ginabuli ka, dabi, or ginahimo ka kaladlawan, within any specific manda nga atinio, no, sa sulod sa eskulahan kay K5JP.
0: So, dapat, gid amun ni kay pabalong gidyang adult, kaya kung kaisa mangga persist na ang bullying kung wala sang may nagasaway nga adult.
2: Correct.
0: Okay, nusto. Di ko nang maestra biyamang ang mang bully.
2: Tell your father kung teacher.
0: Oo, may teacher ba naman nga bully man mang? Abi mo lang? Di ba lang? Oo. Ari pa. Balik na to, Anaitan. Balik na to, Anaidrian. Sana previous. Di na tong piyak nga picture. Ara. Ikaapat.
2: Letter R.
0: Respect others and treat them the way you want to be treated. O, ekonomi! Yes. Kanami, amo na gani nga, why ko na gani si Joseph, ginapaintra. Gusto ko si Joseph naman mapatagalog sa akon. Kamagamba ko nga, Joseph, i-report mo. Ang balon niya, sir, ikaw naman yung magtagalog. Oh, di ba? Sir, ako naman si pang-ibuli, sir pa. Suli na, suli.
3: Paano masabi?
0: Ari na, so guwapo, tahom. Di nga bag-ulan nina pabinsaran sa school, mangaw?
2: But actually, kay K5JP,
0: dugay na ni?
2: Yes, actually, 1 month na ni. Or sorry, 1 year.
0: Dugay na, before pasang Tacloban shooting, may amo na niya, gali.
2: May ara na, yes. Ang managing klaro, ang aton nga, the DepEd NIR director,
0: Abi Mr. Mang. Ortico. Yes. Abi mo man, kung nga ang ginapa-recite ni kada Lunes, kay para matatak sa ilapinsar.
2: Correct.
0: Oh, sa, kay ang bagay ko nung sige mo na iamit lang, amit lang, dumaptatak sa pinsar mo, mang. Nakabalo sila, amo lang niya nga, stick together, tell the bully to stop, alert an adult to school and home. But silingon niya, mang, makikita niya idea, mga kabataan niya.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Yes, matatak sa ilapinsar. Kag di ini ang nagkakahulugan, kay Kipper JP,
0: nga?
2: Sang, kumbaga, empathy sa sulod sang eskwalahan.
0: Ay, kanami.
2: Kag empowering ang mga estudyante naton kag the connection every day base ni sa ilang anti-bullying kag safe schools advocacy. Now ang atong NIR regional director kag K5JP ang nagalibot man no sa bilog nga Negros Island Region to check kung ano nagakalatabo sa sulod sang eskwelahan, kun ini bala ginapatuman ang ining ilang peace campaign kag K5JP sang DepEd kag kun sige-sige bala nga ginapari site sa mga kabataan ang bully free pledge agusto nga tiyamo na gani magtatak sa ila paminsaron kag ikaw mismo nga ikaw bully man
0: da dugi na konsensya ka namang ari bala yes. Masahon ta bala ang the bully free pledge bala na I promise not to be a bully.
2: Yes.
0: Na tikon ikaw ng bully pang dugla pang dugo pala mula ka na. Why mako why mako ga pala mula Shell?
2: Gablo ka gablo.
0: Oy, duwa tabla, ikaw bala bully ka man kis abala. Duwa tabla. Duwa ta dungan sakon.
2: Sige.
0: I promise not to be bully. Except Joseph.
2: Except Wilson.
4: Ito.
0: Tika nami, ikaw mismo yamang maka-recite kaya. Ay, nag-promise, promise ko to galing, hindi ko mang bully, tapos mang bully.
2: Yes.
0: Di ba? Matatak sa ila pinsar. Konomi maniyamang mon. Ari pagid. I promise. Duwa, tadungan ta kay bully ka man gani. I promise to help those who are bullied.
2: Bullied.
0: Nan. Hindi ka nami, makabulig kaya mang. Yes. Ari pa. I promise to respect others and treat them
2: as
0: I would like to be treated.
2: Yes.
0: Konami. Ari pa, I promise not to hit others.
2: None.
0: Except those who hit me. wala. Not to hit others and be just unfair to my fellow learners. Konami. Di sige, di na, kampyo ni mang. Oo, di nakabuligid man eh.
2: Actually, kay K5JP, amo pa na ang ginalantaw na kay this coming July 8, I believe,
0: mayroon
2: ang pag-inunanon ang aton ng mga pila ka PNP officers with our NAPOLCOM and ang tagumalahan o konting pamuno rather siyang DepEd this coming July 8, I believe kay K5JP, diri sa may Dumaguete, may angot sa nagkakalatabo karon kay tido ka damo gid sang mga instances balang involve ang mga pamatanon sa pipila ka mga pag-ilinaway kay K5JP, pag-bit sa mga illegal na mga gamit sa sulod sa eskwelahan, which is though aton time sa una.
0: Duwala so, mo ko na yoyo mong sukula. Abi mo ang unod sang bag, yas ang una, yamang niya, Chinese garter.
2: Correct. Ako niya kay K5JP, kuan ng kick ba lang nga, himo sa lastiko.
0: sa imo mga profile, doon ko pang kick kagin mang. Ay, balaan ko pa kung sino may mga kick sa bag. Si Rovic, may kick na. Oo. Si Alan Tapakan, di pusil-pusil na iya, guru, iya, turumpo. Mga panglalaki na iya kay Alan niya. Turumpo, pusil-pusil. Ano pagi gani? Sulpak? Wala sulpak.
2: Yo-yo.
0: Duway na to yayuyo sa uma, guru, iya, mang. Si Guy Kagbatad, guru. Pangbugoy nan
2: may dampa pa na kay
0: Oh ambal ni Dadboy Mendoza si Birto kuno may kick man kagkuan kag Barbie doll hey Michelle nang bully ka naman Shell bag ulo tabla nag-recite ka duwa ba lang
2: Stop.
0: Si Michelle, stop bullying others. Bago na tapala nag-recite nga, duwa bala. Na.
2: Letter
0: T. Ha? May T pa? Anong T?
2: Tell the others to stop. O tell the bunti to stop. Gali.
0: Diyan mo na to. May amo na mo na to. Oo.
2: Oh, hindi na mang bully.
0: Na. Okay na ko mang. May leksyon ako yan nga na-learn. Ikaw yung wala pa. Ha?
2: Ara na. Nagamasural
0: na
2: ko subo.
0: Na. Sige, ako ya personally ya Michelle namian ko ni. Namian ko ni yes, sang iya ka DepEd kay constant reciting masa ulo mo na ni mabunano na gidya nga sa ulo kada yan di mo pa ya makita ang essence of not bullying. Ah, di ba? Di ka nami ini kagapati kung mga hindi lang ni mas stop lang dra lang hasta sa reciting. Mayari giniya follow up ya sa mga eskwelahan. Kaya nga siling ko kanimang siguro ang pinakanami gid ang mga teachers from time to time ma surprise inspection sa mga bag.
2: Hindi lang no pag isalig tanan.
0: Nan! Kag i-profile mo ang mga kabataan nga do mga bayulinti.
2: Correct.
0: Pag may kita kada sa mga kabataan mo ya nga do ka bayulinti ya. Nga ang panggawi blado ka do ka hinaruhal do ka nan amon e permi ang usisaon mo. Kaya ba si may mga dalan ay akong ano da? Naan.
2: Hindi lang sa load. Especially mga ginikanan man. Sila man ang ado-adlaw mag-connect sa ilang mga kabataan. K5JP. This works for both ginabully kag nagapang-bully.
0: Kag ang mga ginikanan man from time to time check yung bags ng bata nyo. Basi may mga dalan na nakakutsilyo da.
2: Correct.
0: Before pa man, mas mayo nga ikaw ang ma-check sa bags ng bata mo kaysa uli ang pulis ang maka-check at makitaan to nga may dala sa kutsilyo o ano da. Di ba lamang?
2: Yes. Especially kung may ginatago, kamula nga mga armas.
0: Mga pusil?
2: Safekeeping dapat si K5JP.
0: That's why ang pusil ko yung mga natago. Una niya tudo yan. Si Jualan niya makauyat. Ang pusil ko, mang. Si Jualan niya makauyat.
2: Ako, taklo na tanan puro may pusil.
0: Hindi kay kami ni Jualan. Manggatiro kami blasa. Ay, ikaw, Michelle, inlain ka naman sila. Stop bullying people. Bago na tabla nag-recite bang? Inabuli mo naman ko, ma'am. Oo.
2: O, gatiro ka mo ganito.
0: Yes, gatiro kami ni Joanne. Ang mga bata, bawal na sila yan. Bawal
2: correct,
0: na
2: dapat taguon din.
0: Oo. Okay. Tinami, dita mo sa aton ganito. May learning. Tapos sa four star to.
2: Yes.
0: Oo, five star. Four star to kung five star.
2: Four.
0: Ang five star, palupok. Bali na yan, o.
2: Hotel.
0: Si Birto gling yung 5 star. Palupok. Oy, why mo naman ako gin-remind, hindi mang bully.
2: Number 2, letter T.
0: Stop bullying others. Nan, let's remind each other per me, okay?
2: Yes, okay. It is for JP, sige. I promise.
0: All right.
2: Anyway, siya po na kay 5JP, no? Kabay pa nga magsigi-sigi, ne? Kasi constant na ng reminder. Sige hapon sa eskwelahan. Kaga aton nga mga PNP personals, ang may ara naman subong nakita ko. Actually, kay 5JP, aside from the tanod and mga force multipliers sa mga barangays, may ara na nakastandby nga mga police na naka-uniform outside sa mga eskwelahan, especially sa mga high schools and senior high schools. Mga,
0: ay, kinanglanon, kinamang nga may amuna nga. May mga police. Yes. Kay police visibility matters gina sa mga amo niya sa mga sitwasyon mang sige
2: yes. Anyway, kay K5JP na nga itong balita nga natipon dito na sa Capitolio Provincial nga ginatulong naman sa itong sa Caluanas ang DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
0: Salamat gid Michelle. Ara na si Wilson, ara na ang balita ni Michelle gindulong si usang DTX 500. Imnon tani permi kay amuni ang aton pamato gikan sa mga balatian agud hindi ta magbalasikat ano yung mag masakiton mayong aga kay brother Maiko talaban amon head amon nga elder sa Bacolod Central Church mati subo kay sister Kat kay brother Chipet Salido sister Jane Salido kay Teo mayong hapon si Mutey. DTX 500 kag Mighty C non gid permining power combination agud mabuligan ka nga malayo maglayo ka sa balatian. Diri na kitawa. Rabies. Ang ido nga nagapangagat sa Talisay duwa ang ginaklab kahapon isa subong. Nataon tabi ko nadakpan ni Wilson, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son?
4: K5 JP.
0: Sinon, son? Sino nang ngalan sang kriminal nga ido?
4: Black.
0: Ha?
4: K5 JP, diri sa bong sa may purok all, diri sa may ha?
0: Amuni ang bang bang amuni ang lugar sang kriminal?
4: Yes, ari diri ang ido diri.
0: Ang kriminal nga ido?
4: Oh, kriminal nga ido diri kay una kay JP nag so actually ang unang ang diri kay siya nangagat kay JP. Dito sa may Bakoho, tatlo kabilog kanding ang gintira una sa
0: ha? Ang kanding pinangagat ya mang? Apang?
4: Loliog.
0: Ha?
4: Loliog. Huy! Ano no, kagupo tadi si sir, ang palawang kutanon ko nga, nakagtan nyo siya sa bapat kay Pan JP.
0: Huy, ala! Ah, may story ako bisi iya, Ton? Son?
4: Sir, ha? Are, si Pan JP.
0: Migo, mayong aga sa imo?
5: Mayong aga, sir.
0: Mayong aga? Sino imo nga? Ano imo ngalan?
5: Elmar. Ilunga.
0: Dahil lang kita, makahambal ka pa kayo doon. Wala doon na napilas ginang imo nga bibig mo? Okay lang magambal?
5: Okay lang yun, sir. Inay mo lang.
0: Okay. Ay mo ngalan si?
5: Elmar.
0: Sige, Elmar. Sa kadamo, sang kalagtun nga sa bibig kagidyaging kagat sang ido? Paano?
5: Gin nampak ko yung kanding gin ano yung lawan itirap
0: Adali lang kay sino na ido ang gapangagat?
5: Hindi man ito dito pangayaw lang ito kay tayo lang natapo nga nagapanglusog misap.
0: Okay, first time mo na nakita ang ido da?
5: Oo.
0: Okay, ano ipagay ko anay isang description sang ido? Be anong color sang ido?
5: Itong puro saya puro kisa itong tap ang sali ikog yan may puti na
0: may itom Wilson
4: yes kay PJP
0: daw si Birto gali itom ha itom
4: PJP ang ido ni o amon ang lain sir paano gani sir nga nalapot kas ang ido sir sa baba sir pagkupod mo ba to
5: pag ba ko silang pagyang kanteng di ba tong agaman amo to naglagan paglagan pa ko ya ano sli ko kasi malak yon bin ko ya takad na daya
0: gin dakop ko ang ido andin gin kagat ya ka sa bibig
5: o kaduwa ya na to li og taneng ya nga iko sa ko sir gali na kalikap ay kaduwa
0: tibali ang bibig mo wasak gin
5: wasak eh kay dapat li og tong iko ya kay may kay nakalikaw lang ko kamay
0: sir ari bala siro. Sang ano oras kaging kagat sang ido?
5: Last 12 sa mukto.
0: Kahapon. Kahapon. Gindala dayon sa ospital?
5: Ja bulig ni usurger nga mundit man di sa manukan.
0: Okay. Ika importante bala na kun makagat ka sang ido sa guya kinanglan madala ka dayon sa ospital kay ang rabies mas dasig makasaka sa utok because ang close proximity sa imo bite wound. Ara gibi sa bibig?
5: Kaya sa duga batsa ko gani. Kuya ka duga, sakit ang dugan ko.
0: Aha. Nang gin-injectionan ka anti-rabies?
5: Oo, gin-injectionan ko nila.
0: Oy. Ti sige. Bali, pila ka injecto, isa lang?
5: Walo kita nang ka-inject si Reg. Dalang ano.
0: Ti may anti-titanos pa na? May anti-titanos?
5: Sa paa, sa duwa kabaga, at sa bukot.
0: Oo, kay abi mo, amo na pinaka-importante, gid kay sa bibig nga daan ka nakagat, lapit, well, basta gani makagat ka sang ido, or sapat, lapit sa guya, taas na siya nga priority na dapat sa anti-rabies, I do hope ma-control ta kon rabies gid man, no? Pero ining ido, anong galaway siya?
5: Oh, galaway sir.
0: Ati ido buang, may rabies, rabid dog ginaguro, rabid dog. Ti importante ti madakpan na.
5: Amo no gani ginano ko tan sir kas subong wa pa dakpan ti gitam kagat man ta.
0: May gikagat din sino ang gikagat ya kay ina?
5: May dere man nya sakop sang barangay sa tatlo.
0: Wala ka delikado man na yaman.
4: Kaya pala kay 5GP nga budlay sa pangitaon ang ido kay aside sa medyo kamay pa sa 5GP.
0: Itom!
4: ining lugar na palibutan sa kampo nga tag-as ng tubo at nagasuot-suot sa Black K5GP sa mga tubo.
0: And then gulpi lang yan. Hoy Wilson, halong-halong ka. Daki ba si Aras Dalong sa sila? Kagat ka?
4: Amo na ganiya, may naglabay ka niya. Ido, di ka ginaw, doon nagpisik.
0: Dala ka Kwanson, dala ka Barakul.
4: Yes, K5GP.
0: Dala ka gid-Barakul nga kung nanunan, no, mabakul mo siya.
4: Hindi, K5GP, kaya mas, may, mas ang hambal ganit ni Kapitan nga interview natin, kung makita sang ito nga doon may intention kapag nga sakit doon, siya unahan niya ka K5GP.
0: Ay, hindi, hindi, what I mean nga, Barakul, bla, para nga lampusan mo sa tiil, para nga hindi sa kapalapit si Imo, alangan naman, madlagan-lagan ka lang, dasig, Wilson, mas dasig pa ng ido, madlagan bala si Imo.
4: Pangaman,
0: gito. Oo, lampusan mo, Wilson, maglampus ka sa ido, Blason, sa tiil. Kay para maigo ang tiil yan, hindi sa kapalapit si Imo, kasi siyempre kakiang-kiang siya. Makabatsyag na sakit, madlaga na. Galikiti mo niyo, ang rabid dog, mang. Ang uway na naisila sa tsaktunga paminsaron. Ang ilan niya gusto yan nga makagat ka ginila. So grabe na sila ka-focus, no? So sila nga saway-sawayon mo lang, ang kagton ka ginila, Wilson. Siyempre kung hindi mo malang, hindi mo siyang palapit si Imo, hindi ka man niya manglampos eh. Mm-hmm. Pero ang namin ko yun, andam ka kayo ba si Sarusuhon niya ka maano ka son? Ano-anong gusto ni Kapitan? Matabu iya kung sarusuhon ka, maano kalangaw?
4: Madlagan.
0: Madlagan? Abaw, ang, dasig pa na yung ido, maglagan si Imuson.
4: Ang remedy na lang yan, inila kay FGP, in kaso, ginagaan naman clearance ang...
0: patsyo na lang.
4: Yes, ano, kay FGP?
0: Eh, actually, why na ginarecommend ka patsyon? Actually, ginarecommend na siya nga prisuhon ang ido. Para mabalaan kung may rabies o wala, kaya testingan pa na siya. I-test pa na siya bang? On. Hindi mabala, hindi mabala Wilson, tanan nga, idobla ka pangagat, rabid, ang ibanda, suya lang man kay ginagaw, ila uyab. May mga idobla ka pangimon, son. Ikaw bang idobla, ginapanguliyagan mo, agawon. Hindi tanan, hindi tanan nga mga idobla ka pangagat, rabid. Ang iba na naagawan sila pagkaon, ginagaw mo ila pagkaon. Ang iba na invade mo ila territory. Mga may mga guard dog yung hindi sila gusto yung na invade ila territory. Ang iban threaten sila. Pero may aragid yung muna siling ko nga ginagaw ang uyab mga gat ginayapang. Uso bala sa ido, bala pang agaway uyab. Sabi mo? Ha? Ang balantayan, taguruson nga dugi-dugay, may TC Network News na. Son? Nadula siya rin. Son? Arara.
4: Yes, K5GP.
0: Oo. Oh, ang balantayan, tasiling ko, nga dugi-dugay, may TC Network News na.
4: Ay, okay. Karoon, mabalantayan kita sa Alamutan, kasi nga nga duha.
0: Naan. Pero arito, so, no, before pa mag-break, so, dalagin so na, arito, no.
4: Oo.
0: Atensyon, yes. May ara nga nasapuan nga tao sa bago, son. Ginputos ang tape. Ginputos ang tape. Oh, son, bye-bye, anta ka na. Ikatong ka na si Jirilo. Naputos ang tape. Magkutabi, Sir Eljan, babang, kung pwede ta ka-extend sa aton commercial. Kay basi, magkutato na yung agaw. Oo. Son, thank you, Gitson. Balikan talaga ka ron, son, ha. Ikatong ka na si Jirilo. Ha? O, padayon lang. O, sige. Kay may tawo nga nasa puan, patayo, ginaputo sa plastic, sa tape. Son, thank you, Gitson. May breaking news kita. May breaking news kita. May isa ka tawo nasa puan, patay, naputos ang tape. Sa syudad sa bago, nakastandby si Jerilo. Jerilo, ay K5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
7: Sa K5GP, ari kita sa buong sa may Purok, Langka, Barangay, Pakol, sa Bago City, kasi nag-GP.
0: May live ka dapang? May live? May live ka?
7: Yes, yes.
0: Sige, ipakita ng iya live.
7: So, kasi nag-GP, Paul, nasa puan, ining isa ka bangkay, no? Sa nila tatihan sa awo, K5GP, diriya sa gilid lang sa nga alagyan, ay way ni siya, K5GP, sa malagyan lang gid kung halin ka sa Bago City proper, padulong sa Barangay Maaw, kasi Sir Jean Paul, antes inisyal sa Barangay Caridad sa Resambit niya syudad. So, allegedly ka kay Pag-GP, tatlo na ni Kaatlaw nga nagaparimaho, kaabsinigit lang mga aga, mga kasi Sir Jean Paul, mga pasado alas sa 10 ng aga, nasakpuan ining nga bangkay mga kasi Pag-GP, kasi ara na sa advanced state of decomposition and naputos ini ka K5 din Paul no sa packing tape mga K5GP. So sa ang iya sering ang iya sering lawas halin sa ulo at sa TL mga K5 Paul naputos gid kang scotch tape or kang packing tape so, hindi gid ma-identify pa karon ka K5GP kung lalaki o babae ni pero ang kataason na posible ka si Virgil Paul sa atong sininga pagdabulo bansa lang mga yara sa 5-4 ang iya sining kataason 5-4 no
0: so na Jer Jer dali lang gid Jer para mabalanse ang aton nga mga nagapamati sa radyo lang bala sa mga nagapamati sa radyo da kag wala sang Facebook ginapabalo lang kamo namon nga karon ang amon nga team ara sa lugar no may kamera kami nga gina-focus sa kundiin na sa puan ining bangkay. Sa kilid ini sang dalan, oh, kilid sang dalan, kun humalin ka sa Bago City, pakadto ka sa Barangay Maaw, ari ni siya, no, sa kilid sang dalan, sa may humayan, dampi. Oh, gina-focus na mo ng kamera, sumungso pwede ka mo ka-check sa inyo Facebook para makita ninyo. Jirilo, di hindi dampi, Jer, kundi ka tubang ta sa diri sa may humayan. Di hindi dampi ang bangkay, Jer, sa live mo?
7: Katulad sa 5GP, ang bangkay is aragid sa kilid, sa poste.
0: Sa may poste sa kilid? Okay. Di hindi pakadto, kung ang pakad, kundi ka tubang kada sa poste. Ang pawala pa di ina.
7: Kung pakadto ka sa Barangay Maaw, haling ka sa Bago City, ka kay Virgin Paul, ara siya sa too, no, nga portion.
0: Sa too, okay. But silingon, Jer, ang sa wala mo niho, amun aya ang pa, balik sa Maaw.
7: Ah.
0: Apa Maaw na?
7: Ini ang pag... Ang too, kay Virgin Paul, kung magpa-too, ako magpa-Maaw ka, ara siya sa too, kag kung magpa-Bago City ka, ara siya sa wala.
0: Okay, sige, at least klaro, klaro. Mga meaning tatlo na kaadlaw nga maglabay ng tao gabi na ho.
7: Actually kasi ito GP based siya sa ano sa mga nakataksi diri.
0: Ara Jer Jer ara ng suko Jer ara ng suko. Ara no ginalantaw na nila Jero. Ginapalibutan subong sa gina-explain ko Jer kay may mga gapamati tabi nga radyo lang wala Facebook so gina-explain ko Jer ha. Ang nakita ko subong Jer sa imong live may apat ka members ang scene of the crime operatives sang region NIR or NIR region kag ini ang nagausisa na mga tatlo lang ka steps pang halin sa kwan halin sa dalan mga tatlo lang ka tikang oo ara may nakuha sila no to nakuha nila Jer.
7: Actually, ginamatamat nila karon kakas ka kay VGP.
0: Ang tape?
7: Masking tape or ang packing tape ka kay Virgin Paul.
0: Packing tape? Magambal ka packing tape? Amuning brown color? Amuning brown color?
7: Oo, yes. Okay, grabe ang bako ka kay Virgin Paul. Dahil nagit, maparahan ka rin kasi gata kasi sa ato ng hangin.
0: Oo, pagkwan na, Naida. Simot na lang ka, Anay, sa ilok mo kay masamot pa ng ilok mo, Guru Jer. Sang sabaho sinang kwan o purti giniya kabaho nga dani ang garok ya ang patay nga tawo bang any dead animal ha, or human bawo
7: this main story na to ning man tubong aari diri ang nakakita gid kay kay video pod sa mga nag-obra sa kampo
0: sige bi sige bi
7: sir ano pa sa dari ginapakita niyo sir video ko
0: may hello sir. Oo. Sir, ang pangalan ta palihog?
8: Rodolfo Isalde, sir.
0: Rodolfo?
8: Rodolfo Isa.
0: Ay, di ma, yung makuan. Ikaw... Ikaw nang nakakita kay na?
8: Kung mga upod ko, sir.
0: Mga upod mo? Taga-dira kagin nga lugar?
8: Oo, sir.
0: Anong ngalan sa lugar nyo?
8: Purok Langka, sir. Bago City.
0: Purok Langka?
8: Bago City.
0: Purok Langka, anong barangay? Ha?
8: Purok Langka, Barangay Tapol, Bago City.
0: Barangay Tapol?
8: Oo.
0: Okay, Barangay Bago Tapol, City. Bago City. Sige, mga anong oras yun na tukiban?
8: Mga pasado na alas 10.
0: Pasado alas 10. Anong itsura yaman? Gano'n man gakaya, gakulob?
8: Gakulob pa sa'yo?
0: Gakulob. Hindi mabalaan kung bayi kung laki.
8: Hindi. Teka, yun yung nasa Philips tape.
0: Naputo sa sang, klaruhon ko, packing tape, color brown?
8: Oh.
0: Oh, packing tape na, naputos ang bilog yung alawas. So, sang nakita, ano pag ginang tutisihan nyo sa palibot, may mga may mga inagyan sang, kwan? Footprints? Wala. Sapatos?
8: So, wala naman, sir. So, wala naman, sir. Pwede nauludan naman yung alawas.
0: Nauludan. Why naman dugo? Basi ginhaboy lang na da, no?
8: Loro, sir.
0: Ang pinakalapit nga balay, mga ano kalayo, halinda sa ginhabuyan? 15 meters. 15 meters. Ti lapit lang eh, may balay gali da yun eh. Ti mo na gali sa balay da kapanimaho.
8: Oo, sir.
0: Si we, since when sila nakabatsyag baho? Naka
8: na, pag gano'n naman sir, gano'n naman nga rito, ibo lang sa nga nanimaho, gano'n tayo naman, pinagkakakakak.
0: Tawo na gali. Kahapon nagpanimaho na?
8: Wala kami kahapon, sir. Kahina na
0: lang. Okay, na lang. Sige, sige. Sir, salamat kasi mo mga information, ha?
8: Oo, sir.
0: Oh, thank you. Balik ako si Cirilo, Jer.
9: Yes, kay Kira GT, pasang jagit. Medyo nagdula at ang sinya nga lang sa buong kay Kira GT. But ongoing ka ng Kira Timpo, ang pagkuha sa mga...
0: Basi pwede ta mabalik ang live mo, Jer. Tingwa, ilang binga makabalik ta?
9: Oo.
0: Why may drone ka da? Nami bagi ko may drone shots tani, no?
9: Oo. Asali na. Asali na. Aran na. Nabalik na kasi na.
0: Aran ng live. Aran ako nung live. O, oh, balikan ta kayo para nga makita. Tahak, kwaon to sang suko mo. Sa pag-insindi ko, Jer, daw panita nila. Kwaon ang tape para mabalaan kung bae, kung laki.
9: Oo, actually, amo na ang matabo ko si KGP. Ang nagabot naman sa boom, ang punerarya
0: na makuha
9: sa bangkay.
0: Oo.
9: So, binabutaan nila sa ano.
0: Jer, ka K5 Jer, ito may babae ko nga nakita nga naka-shorts. Pamilya na?
9: Sana ang tag-iya sa KGP, sa ining ang punerarya.
0: Ah, tag-iya sa punerarya? Meaning, dito na nila, guru, abrihon, kaya doon di makaya ginang baho?
9: Yes. Uh-huh.
0: Dito na naguro nila abrihon sa kwan sa punerarya. Ano nga punerarya ni?
9: Actually kasi sa Jean Paul, ginamat-amat lang dyan po nila abri.
0: Para tani mabalaan na kung bayi, kung laki, no?
9: Ito ang managlasada ka sa JT.
0: Oo. Sige, kagkang mabalaan ta kung ano ang iya nga ginasuksok. Para nga ang mga may missing relative bala makabalo kung ano ang ing ang bayo.
9: Ah, in fact, okay, okay, VP, no? So, unfortunately, hindi pagigita ko sa sugdan, yung palapit
0: pera. Oh, hindi lang anay, hindi lang anay. Kay stricto ng suko, pang stricto ng suko. Anyway, makita tama na, kag makapamangkot man takaroon, kay may policeman nga lokal,
9: wa. Yes, kay Virgin Paul. So, subong, lagi na plastaran nila ang black bag sa K5GP or cadaver bag.
0: Oh, cadaver bag. Oh, okay, dapat naka-cadaver bag na para nga hindi man nimaho karon. Hindi man nimaho. Damo na datawos, palibot, Jer?
9: At pwede ka, mo gain sa K5GP, sa mga panimala, mga gulo, gulubantan at doon, mga sobra, shin man ka, balay dire, ang ribirigid sa gatubang, bala, sa highway kasi sa gym pool, nga posibleng nga nakakulopan sa baho, eh, no, kasi sa tiling nga, bangkay sa K5GP.
0: I-describing baho, Jer? Lain, gin?
9: Actually, ka K5GP, kaya damo naman kita sa na-cover. Actually, nga
0: property, mga... Property,
9: gini? Ugaling, grabe, gini ka baho. Kaya gym pool, do, arap lang nga.
0: You know why nga grabe yung baho? Kaya naputos, napuot mo, napuot.
9: No, subong lang, do, subong lang ka K5GP, do, nag-ano eh, do, subong lang, gin, nag-ano gin siya, na, kaya may nakita kita gina, do, ginaulod na matamat.
0: Ay! Oo. Amot lang. Di mag-amo na mga bang, mga duwak adlaw, tatlong adlaw na naguro na, or apat?
9: Sorry, try natin, sa palapit sa K5GP ko lang.
0: Basi makigan ka da, ha? Basi makigan ka? Ang aton lang balan kung bayi o laki.
9: Oo.
0: O, bayi o laki. Aha. Rana. Wala ka palapit ka na, oh.
9: Kasi may GP, do.
0: Nakautod, imo, Juan? Ha. Oo. Sige.
7: Okay.
0: Ara na?
7: Bayo kasi sa GP.
0: Ha?
7: Lipot ang buhok.
0: Lipot ang buhok?
7: Wala bayo. May tatu o si Virgin Paul. May tatu.
0: Lipot ang buhok? Mayroon la? Daw laki?
7: Oo, daw laki siya kasi sa GP.
0: Oo. May tatu. Di nang iya tatu.
7: Ang nakabaklid siya kasi sa Virgin Paul. Ang tatu niya rasa likod.
0: Uy!
7: O hindi. Ay, hindi. Kasi sa GP dudahon siya. Pero kasi itom. Hindi ko natin.
0: Ay! Ara-ara. O, kita ko pang. Kita ko pang. Gin, nakabaklid siya, nagahapa, nakabaklid.
7: Nakabaklid? Nagahapa siya kasi na
0: gin. Do, ano na pula na ang nakita ko? Ano, ang iya nga lawas, duga pula. Sa kulo, nakabaklid, lalaki. Lalaki, gauba, wala bayo, pang ibabaw, nakabaklid ang kamot. Lipot ang buhok. Anong kortis ang buhok? Yapang daw military cut, unano?
7: Hindi man, kasi Virgin Paul. So, ordinary lang Japon niya, ano.
0: Pero,
7: araming karayo.
0: Pero sigurado ka nga lalaki?
7: Oo, lalaki din siya kasi Virgin Paul.
0: May lalaki.
7: Kasi nga lawas, kampot, kasi ya ulo, kasi na GP, sa gunting niya, lalaki din siya.
0: Lalaki din. Okay, wala question, lalaki.
7: Kasi na GP, ang kalat, ang kamot niya, yan siya sa lalaki, wala?
0: Okay, nakita kong, anong higot, anong baklid, anong ginigot sa pagbaklid si Apang?
7: Oo. So ang nakita din natin, actually hindi din natin maano gitatan to kita GP kung ano ang ginamit.
0: Ara ginakuha pa. Ginaabukay sang suko. Ginaabukay sang suko. Batyagan ko pa ang mga salvage naman niya.
7: Yes, actually doon nakadalargo siya kasi sa Paul.
0: Nakadilargo. Ara-ara, kaya daw gina-uba, daw gina-kakasgid siyang suko, ara na. Ay, ara-ara, but silingon pang, why labot nga ginputos siya sang kwan, ginputos siya sang, ano ni, sang, hindi mo lang guro pag ipa, ano, Jer, hindi lang pag i-focus, kay mabaldata na, Jer, hindi lang pag i-focus, basi ma-restrict na, hindi lang pag i-focus, Jer. Oo.
7: Grabe.

0: naman. Panago lang, napalipdi siya sa dahon, palipdi siya sa dahon kay Let's Be Compliant sa standards ng Facebook. Oh, strictong mitad. Ano mo na, na, layo lang. An. Pulo panago lang sa kwan ah. Na hindi kid lang siya.
1: Pero
0: Okay, anong mga dugay, anong mga duga nga description? Ha? So definitely lalaki, nakadlargo, naka-shorts.
1: No, nakat ang yung ano, maong, pero nautod bala kay Rajib. Doon nakat bala ang...
0: Ah, ano, ginutod so, nga maong.
1: Kag... Nga maong.
0: Klaruhon ko lang, Jer. Klaruhon ko lang, ang iyang lawas, ginsulod sa plastic bag nga itom. Nga garbage bag.
1: Ano, ging puto sa Nike JP sa puti nga plastic.
0: Ah, okay.
1: They sulod na ayon sa cadaver bag.
0: Okay, para na nga kwan bang para na nga wala tagas. Pero namin ko blang pag dispose sa bangkay, baligin putos nila ang biktima sa garbage bag nga itom kagin tipan palibot.
1: Nang negative ka kay Virgin Paul, wala kita sa may nakita dari nga garbage bag actually.
0: Di ano tong itom niya? Ano tong itom nga palibot siya?
1: Ah, do nakita din ato no bayo, do tela bla ka kay JP.
0: Ah, tela to. Do habol nga ginputo sa iya nga itom?
1: Do hindi siya puto, gid totally ka kay JP, pero portion lang na part bala sa iya kamot yung gamit bala pagidot bala kasi sa GP kay ito topless ang iya kasi nga lawas eh.
0: Oh. Anyway, maklaruhan na karon kung may ara na ta interview sa pulis, ano? Ara na ginatuwangan nila. Amula na Jer, hindi lang tama gika focus kay para nga hindi ta mag-violate sa community standards. Sang meta.
1: Ano kasi sa GP?
0: Ara butan na spunky, oh. Butan na spunky. Oy. Ara nan. Anagin kwanagin butang na nila oh. Okay. Sino ang chief sang Soko da? Basi pwede ta na makwanger no, may interview. Ara ro na isulod nila galyo. Ay abaw.
1: Ada ka sulod na ano sa Punibre. Okay. Hindi pa mag-attend sang nakasoko naton kay Virgin Paul.
0: Okay lang.
1: Hindi man ang atong sininga PNP kasi Virgin Paul kay si
0: early pa.
1: Ma-investigate sila and karon kay si Sir Lata yon lang atong sininga interview ni Virgin Paul.
0: Oo, ah, pwede. Pwede mo to ma-check ang kwan kay Y na bangkay. Pwede mo ma-check to ang ginabuyan siya sang live mo para makita ta. Oh, para makita ta? Oh. Total why na madabang kay pwede na nag ay basi may police line pa hindi pa guro pwede.
1: Oh. Kali ari ka kay JP.
0: Oh. Nan. Ara. Do mga lima ka tapak.
1: Pag check naton din na ang edad or mga pangidaron sa niya bulbantan aton kay Virgin Paul mga 30 mga amo na nakita
0: ang height ba mga 5'5? Do 5'5 ang height?
1: Mga 5'5 or 5'4, 5'5 ang height kasi na JP.
0: Grabe, no? Lalaki, ang pag-edad doon, do mga 30 to 40, estimate lang na, estimate lang, base sa account ni Jerry Lo, kay tanda mo ni guro mag-estimate sa edad. So sa pag-estimate mo, Jer, mga 30 to 40 years old, tapos doon mga 5'5 ang height, tumamo na.
1: 40s ka kita GP, mga maama na.
0: Tanda, gali ka pang mag-estimate, edad pang? Di, estimate tabi ang edad ni kuya mo, babes B?
1: Siguro mga 40s ah. Para
0: sa ante. Aha. Sige, Jer, ti ano subong Jer naglakat na? Ato na ang punirarya.
1: Are na si JP, dalo na nila ang bangkay.
0: Ang punibrigli, punirarya, punibri. Oh. Jer, i-recap bi anong mga imong nadugang nga mga impormasyon before ta mag end anayo for my TC network. For my for DTX bi.
1: So, based on the information dito kasi na kay Pakikipa JP, si Amo to, napasado alas 10 kayo na sa aga, nasakpuan ining bangkay sa mga manog, manog,

0: puno, blas ang kampo kay Jean Paul. Sabi nila, isa lang ka, ido ang patay gre, kahit nagaparimaho, at sa ilas niya mabalay. Malay nila, estimated natin mga 300 meters away, madriya sa area, no? Pero kung mag-abuno, kasi yung GP, dala man sila Japon, or mag-animaho man Japon, kasi pa Jean Paul. So,
1: Jer, klaruhon ko lang, Jer. Jer, klaruhon ko lang, barangay Tapol?
0: Yes, purok lang ka, barangay Tapol.
1: Barangay Tapol. Aha. Estimated mga pila ka kilometro alin sa highway? Sang Bago?
0: Estimated natin siguro sa proper sang Bago City, kakibab GP, about 3, mga estimated mga around, mga 8 kilometers.
1: 8 kilometers, GP. Sige. So, nadala na. Ang ato na nakaroon nga himuon, Jer, kadto ka to sa police station, and plo pamangkot ka kung may update, balik ka lang karon.
0: Yes, just okay, kakibab GP. Sige. So, follow-up na ato, kakibab Jean Paul, ang ibang pang detalye, ang ato sining pagkatukid to sa isa ka bangkay o pagkasakot sa sining wala pa makilalaan nga lalaki kakibab Jean Paul. So, ang ato sining report and the breaking news, Drias sa Barangay Papol sa Bago City, report kayo dulong sa ato sa Kaluan sa Detective Andre, D3 Bio and Mighty T, na alkaline base sa vitamin C. Ako si K5, Jerry Lumong, Kalna Luis, para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko, Kagaling Awan sa Negros, K5 News, Japan.
1: Isa ka lalaki. Ang lalaki. Suno ina sa observation sa aton field reporter Jerry Lo. Isa ka bangkay sang isa ka lalaki. Nasa puan ini sa may Purok Langka, Barangay Tapol. Mga pasado, alas 10 kina sa aga. Naputos sa packing tape. Ang bilog niya nga lawas. Baho-baho. Sa estimate sang mga nakakita, nasa 5'5 ang height, lipot ang buhok, nakabaklid ang kamot sa likod, nagauba. Ang pangidadon sa pag-estimate ni Jerry Lo, mga 30 to 40 years old. So kung sino da ang may himata nga waay nakapuli, missing, e-check nyo sa punerarya tos Bago ho. Kay may nasapuan nga patay, obviously this is a case of salvaging. Pinatay and then ginputos, gimpreparar ang lawas kag ginhaboy sa kilid sang dalan dito sa Purok Langka, Barangay Tapol, siyudad sang Bago. For more details, sulat-ulaton ta lang karon ang detalye nga iban pa nga makuha sang pulis sa aton pagbalik. For now, standby kita anay sa DTX 500 Health Alert. Standby kita for commercial. Ang oras, alas 12:14 sa ngunto.
2: 11 Mbps. Balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
4: So kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, layo ka ma stroke. Mm-hmm. Layo ka ma heart attack, Sir GP. Mm-hmm. Gusto na Sir GP, dako nga bagay nga hindi kay moya maka stroke ya. Hindi ka maka stroke. Pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala relative kag kun ka isa aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma, mm-hmm, kag wala na makabugtaw. Mm. Kigaligin, atake, na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na, kay pala inom kaya DTX 500 kag medicine, di na yan maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag medicine bilang prevention. Sa nasiling tana, damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. Nagalupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat kay hindi ka pala inom ya DTX 500 kag Mighty C. gamiti, ina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol. That's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag maitis regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
5: Justo.
4: Dok Sam?
6: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramela, mo ang ginatawag aneurysm o kun ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga nagahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga nagahabok, nagahitad, mas naganip nipis ini. Bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
4: Stroke na yun eh.
6: O hemorrhagic stroke mga kauturan. No? Amo na nga mag DTX sa 500 kag MyTC, agud mabakod ang imong mga kaugatan.
4: Sa nasiling tanadok sam, ang MyTC bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
3: Amo na pinakalap.
4: Medya kag adventitia. Ginpreserba sang MyTC ang elasticity sang arteries, mga hindi maglupok, kag bakod ya. While ginapabakod ang structure, agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na kaimportante kung palainom kagidya DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, no?
7: Correct. Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uho.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
5: Dok Ramil, nadumduman mo to ang itong controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niyang ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag nga thoracic aorta, aorta. Pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta. Gasupply ni siya dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulation ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag MyTC nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi nga tawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag MyTC every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga nga tawag nga aneurysm.
4: So amo na permi na mo gina-remind adlaw-adlaw, ibagid ko makainom ka DTX 500 kag MyTC. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako kagina, ang lima malang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
5: Super.
4: Amo na akong pamahaw, ya. DTX 500 kag pineapple juice.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
2: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at
12: Tuwad lang.
0: Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ID nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
5: Happy birthday!
4: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: 11 Mbps, Balita kag Public Service.
6: Trinta minutos, makalig na tak ng alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nami ini para sa may mga allergies. Especially kung ang imo allergy ginahapo, kabla di ka ginawa. Kampiyon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule bagod sa iya sining known capability na makabulig sa imo pag ginawa. Ginahatagan niya sang duga nga boost ang imong oxygen utilization. Ang imo oxygen magamit gid tudo, no? Kung ikaw ang nagainom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. So, bagod ini siya nga 100% or 99.9% almost 100. Pure squalene content. That's why namigid ko nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayong udto sa Salido family kay Colonel, retired Police Colonel Salido. Amati sila subong, si Chipet, si Jane Salido, and si Theo. Baby Theo, mayong udto. Kulo kadlaw-kadlaw, isa sang nabatian niya ngalan niya sa radyo. Happy happy gid si Teo, kuno sang gin greet ko siya, ha. Sige.
7: Okay ba me in America?
6: Naka standby na si Rovic. May 150 ka mga octogenarian. Mga tag-80 ng edad. Nakabaton sang financial assistance gikan sa City Government of Kabangkalan. Rovic Mungkal, AK5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
6: Vic,
8: Kaki 5 JP, kaki 5 Paul, welcome back.
6: Mayo kay na kwan mo na dumduman mo nga Paul ko ha.
8: Oo. Okay nang lang tagi niya dumdumon.
6: Oo.
8: Kay Budlay nga hindi kita kadumdum kaki 5 Paul.
6: Oo.
8: Actually, ining aton nga mga octonegarian ang nakabaton naman kun imo madumduman kaki 5 Paul.
6: Wala nalipat na ko.
8: Citizen diya sa may siyudad sa Kapangalan ang mayara sa ginabaton nga financial assistance. Ikan mismo sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Kapakalan.
6: Sinon, di nalin ang fund na nga ipangatag sa senior citizen?
8: Actually, ginadiri ni sa opisina sa aton nga CSWD kay 5
6: Okay.
8: ang ining aton nga mga financial assistance. Kasi nag-a-edad, ini ka ang naka-receive kay 5 Paul, ang nag-a-edad 80 years old to 84 years old. So, 85 to... 89 no ang naka-receive sining aton nga financial assistance kada isa sining kay 5 Paul naka-receive siyang 12,000 pesos imagine na kadako sinang bulig sa aton ng mga senior
6: wa kadako gini kadako gin mag 20,000 kadi ka kita 20,000 subong bikaw di bla din ka pa makapano ka makakita 20,000
8: karek amo ni nga kapigado sa sitwasyon pero ti amo ni bala nagdangat sa 150 ka mga octonegarian ang nakabaton sini no ti nagdabot sa 1.8 million ang kabilugan nga nabaton according kay Ma'am Cyril Ramos ang head sa aton nga CSWD Baladrisa sa Dato Kabangkalan niya isa lamang sa isa ka bese or isa lamang sa lima ka tuig no makabaton ining aton nga mga
6: sabot mo si Lingon be kada 5 years may 12,000 sila.
8: Yes, so okay ti pagkaabot mo yan 90 lain na naman niya pagkaabot niya 100 centenarian ka naman niya ti lain na naman niya nga amount no
6: Tony bang Tony pong ko do tuig no lang no kay total 12,000 lang man.
8: Oo, pero tiyan mo nang...
6: Hamakon mo 5 years naman kaya... Hamakon mo, Bet? Hamakon mo 5 years naman kaya nga ininom DTX 500 para hindi kayong patay?
8: Amo ha? Gani nga dapat mang-inhealthy sila.
6: Tiyan mo gani? Tiyan mo na gani nga...
8: Dako-dako, gidya ka kay 5 pole eh.
6: Mga isa makasako nga DTX ang inon mo gali?
8: So at least nag-DTX nag-may PC sila.
6: Ama mangkot kuya mo niyo? San o makabaton si Kagawad Tibos?
8: Si 64 pa lang siya.
6: Alam, ikaw yung magali. Si Pastor Antolo, san o?
8: Lawig-lawig pa.
6: Atubo lang kami, no? Atubo lang.
8: Kaya muna ganing nga pamaligyan na lang sa anay subong sang DTS. Kaya
6: di iyawan matagal iyataklad ka makadusi mil ka big. Eh, makulma, utsinta ka pa yan?
8: Tika
6: namin, tinga tinga nga big sa Kabangkalan na nga o sa ibang lugar, ara man ha?
8: Actually, kumbaga, do privilehiyo na lang ginihan kay 5 Paul diri sa aton nga mga senior citizen. Kiti,
6: wala iya sa ibang nga lugar? Butsilingon, wala iya sa Ilog? Tingon na kuya taga-Ilog, ba sa Ilog na lang ko sa Kabangkalan eh?
8: Tiyan mo ni ganing adamo, kiti sa mga senior diya sa Kabangkalan.
6: Happy gali kaya kung senior ka sa Kabangkalan?
8: Kasi masin mo ko lang may arapay at ginabaton nga ano
6: balukabang
8: assistance ikan sa lokal na panguluhan sa siyudad
6: eh question din mas tudo ang smile ang si Lula o ang gabantay kay Lula kay nagdaho sa kwarta.
8: Hindi mo na naiyapot alam
6: mas perti ang smile sa nagupod kay Lula eh.
8: Oh, eh,
6: kapin po kung si Lula kay si Lulo mali-malion na ba?
8: Ang financial bala.
6: Diba? Nalain na ako nang nagasagod kay Lula ma'am bal nga aral lang imo isa ka libo ho ah. Dili ka, ako gasagod si imo ho. Ay isa ka libo lang imo ho ah. Ako niningon si Mil ah. Lima pa bala ka tuig eh, gasagod ko si imo bala antes ka makakuha liwat. Ang lain kung amo na big, no?
8: Salungan din nila si Lula kag si Lulo nga makadabot sin.
6: Ari man niya i, ari man niya tao ya. Dumatsyagan mo kay Lula kag kay Lulo investment ba?
8: Hindi man ah. Kumbaga isa sa mga ginambal to kagapon or minimum Cyril is nga dapat mangin healthy sila, hindi sila magpastre.
6: Amo gani nga mainom sila dapat DTX pang.
8: Oo.
6: Hindi niyo pagsagay paugta si Lula niyo especially kung 99 years old na.
8: Imagine mo, may edad ka ba 100 ka kay 5 Paul? Bala may 250,000 ka nga mabaton? from the national and kasubo, from the local.
6: Kasubo man yung pang no? Kung din pa yung nag-100 ka mo, papagbaton mo sina? Tari isang kutsinta, kaya yung nag-100? Nano man na iyang galibog mo lang ulo ko, Vic? Kung din pa yung nagtigulang ka na iyang hindi mo na mapuslan, mo pa yung pag-atag si mo 250,000?
8: Pagpasalamat na lang na ingati.
6: Anong pasalamat? Hindi dapat gaantan ni mga hubin-hubin pa ya, di ba?
8: Di maubos, gulong ko ba? Nagubin-hubin ako. Imagine na pala, 80 to 89 na daan, 150 na.
6: Tikon mga, tikon mga,
8: wadaan, guro eh.
6: Example, Blabik, kung ang edad mo, Bik, 99 na, Porte ko na nga pangamuyo sa mga apo mo. Yan ay, maluoy ka dahi.
8: Panawag mo sa kalangitan. Ay! Nabubudududud ko pala buta man ay.
6: Yan ay. Kauntudo, Binay. Tama na nga sunggod, nay.
8: Alungan ni dapat.
6: Kutsi, hindi ah. Example me. Example me, si nanay mo, Bi, 99 years old na. Oh, 99 na, tapos, kwa na, Bi, 5 na lang kabulan mo, 100 years old na. Tapos nagsunggod, hindi pagkaon-kaon. Noy, sorry na, noy, gani, noy, kaon na bala, noy, oh. 5 na lang bala kabulan, bala wala to, namon bala. Kaon na, noy, please, kaon na.
8: Hindi mo yung mabangbang yung mga senior diya sa kabakalan. Naman? Kagapong, eh, mga duhubi. Hindi bala, ano mga 18.
6: Why, gani, hindi, eh, hindi gani bala nun si Daddy Tibos nga muna na edad dyan. Si Bibit lang yung balanon.
8: Gumagaling taon lang.
6: Si Bibit lang yung balanon.
8: Uy, si Nanay Bibit, bala kasi, ano, blagulang, pala bala si tatay, bala kay nanay.
6: Sino?
8: Si, do may edad pa na si tatay, Radmiya, kaysa kay nanay Bibit, ya.
6: Dutubo lang sila balang.
9: Tinunto, ito.
8: 63 pa lang eh, si, ano yan, si Nanay Bibit yan.
6: 53?
8: 63.
6: Aw, abi ko na 53. Tubo lang kami.
8: Uy, wag ka, makita mo siya, mam. Baka gina, ito 40s ka lang na eh.
6: Sino?
8: Si Nanay Bibit.
6: Hindi, gijabi. Uy, bully ka, Robic, bully ka, ha? Bawal balabik, magbuli balabik. Amo tong hindi pledge bala namo ni Michelle na Kina, nag-pledge na kami.
8: Kita mo gaya sa tanay kami na siling ko, nay wala ka nagilagaw di sa akon. Singya kay ga pa ano ko ga pa.
6: Hindi na ko no, kiintoon mo naman siya.
8: No, ga pa puti ko anay. Wag ka.
6: Grabe, grabe si nanay
8: mo. Ba, gani, ba, masi makita mo siya, ba si ma-amaze ka. Oh, ikaw na na. Nan.
6: Grabe, grabe kaya nga puti. Iyan daw kalag na ya.
8: Hindi, mararo-aro ka man imoy ya.
6: Sige, but anyway, Vic, kanami, kiti happy ang mga tigol bombs, no? Natagad sila. Very good, very good. Tipila ka bilog sila nakabaton, Vic?
8: Ati, ang nakabaton, kapon, ka K5 Paul, 150, kiti 52, diri ka bilog, na nakabaton, yung nag-edad, 85 to 89, daso na 98 naman kabilog, nag-edad 80 to 84.
6: Baka nami, kita mo, Big, sa lugar na, Big mo, kung nami, klima sa lugar, Big, lawig mga kabuhi tao, ano?
8: Oo, punta na, huwag mo ganit kagapon, hindi ka mapati ng mga line of 8 na
6: ni but mga senior tamo. But siligon mo, Blabik, but siligon, ang kilala mo to, Blik, malawig pa to gali.
8: Gidipindi sa environment. Gidipindi sa environment. Nami, mag-idibit ito, imagine mo, diin bala ka nagaling si Nanay Francisca o kapantalan.
6: Oo, gani, diba? Gani, ang kilala mo to, gani, magalawig pa to. Yawan ka pa to, Blik. Sige ah. Anyway, so, mayo kita. Hala, si Anay Mayor Juan? Saiko, di ba? Pila na to sa Bek?
8: Nalipat ko kung pila ng edad ni former, nalipat ko ka kay 5.
6: Ito,
8: na,
6: ito. Ti makabaton man sa Bek, no? Ang bago rin Mayor, inyo na lang nga ang kagamay na.
8: Anyway, ang amount yung ano para sa mga uto, mga seniors ay dako,
6: dako, dako
8: sa mga maintenance
6: nila. Natural, oo, natural.
8: Sa mga pagkaon nila, so amuna.
6: Oo, so, sige.
8: So, amuna, okay, Five Paul. So, salamat, Gid, no, sa ato ng mga, ano, CSWD nga nag-asikaso po sa accounting office man nga nag-facilitate sini, agod mabaton sa ato ng mga senior citizen ang ngayong pribileyo nga para, Gid, sa ila ka K5 po.
6: Ah, sige.
8: So report gikan diri sa patrol. Ay, boy afternoon gali anay si City Councilor Pastor John Antolo at Tonigo.
6: Ara siya?
8: Ready sa.
6: Very good. Very good na ton. Oo.
8: Oo. Nagarigards sa imo kay dugay ka na kuno wala ka pakita sa iya.
6: Siyang dugay, wahi ka pakita sa akon. Pastor.
8: Regards, kid.
6: Oh, baka nami, ka nami. Oh, very good. Thank you, kid Pastor. Sa imo bulig sa K5 da.
8: Oh, basta K5 ya, suportado ta
6: na. Nan, ka nami. Sige, Pastor. God bless you, God bless you. Sige.
8: Oh, okay,
6: sige.
8: So, report gikan sa patrolyas ka K5 Paul.
6: Okay na, Gursi. Okay na to?
8: Oh, eh.
6: Ako, sige.
8: Report gikan sa patrol, yun naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Salamat, kid Robic. Riktata kay Jong, ara si Jong. Kay may ngagaw, ta kay Arf da yun, ah. Kay Bana to. Siya, si Arf na nagrunahon, tanay, pasinsya, kid Jong, ah. Kay dako ning, kwa ni Arf, oh. Dako ning balita ni Arf, Jong. Unahon ko lang yung si Arf kay ano, abid yung kay Chak Turutan ni akon nga plano yung galing kinasudlan tabiginas ang report ni Jirilo nga kwan mo. Importante man to yung ang report ni Jirilo na salo to yung pero ito importante to. Kung wala Chak Tuhan kita ni pagkalaging ko uras yung ba? Unahon ko lang ni si kwan na, si Arf.
10: Come on everybody!
6: Kay himaloon ta kung anong rason niyo. Ano ka matuod nga ang bana ginpulihan labo sang iya asawa kag kirido sang asawa ya patay gito kuno sa syudad sa Ginubaan. Grabe man niya nga asawa ni bangirido na gidlang labuon pa nila nga duwa sang kirido niyang bana niya langga ya pa yang kirido ya kay sa bana ya.
9: Tinunto ito.
6: Alang-alang pa si Arf.
10: Sing it!
6: Mayo ng pagpamati kay Merlita Malvas, Christine Avevasi, Mama Bebet Ibanez, Erwin Lianes, Bantay Bayan Tabugon Chapter. Ara na si Papang Arf. Arf, i-K5 News mo.
11: K5 News FM Police Report.
6: Ibaroon taning report about sa bana nga ginaligar ginpulihan labo hasta mapatay sang iya asawa kag kirido sang asawa ya sa Inubaan. Arf?
8: Arf? Yes, ka K5 Paul, mayong utto sa aton nga mga tagpalamati. Patay ini ka K5 Paul ang bana matapos ginhatok-hatok no kag ginpulihan ka K5 Paul sang mismo niya nga asawa kag kirido. Hindi na ni allegation ka K5 Paul kay nag-ako gid ang asawa kag ining kirido niya nga kabit gid siya kag inako niya gid nga kabit siya.
6: Ti anong so, anong rason nga gipatay gid nila Arpao?
8: Yes, ka K5 Paul natabo ini sa sitio Batilo no diri sa may barangay Puok Banwasang Hinubaan sang Martes sang kaagahon ka K5 Paul Hunyo 30, 2026. Ang natabo ka K5 Paul suno sa iya asawa nga si Jima Lebria 53 anyos ini kay K5 Paul residente sang nasambit na lugar. Martes ang kaagahon naglalisay ini sila sang ilang balay no sang iya nga bana bangod sa suspetsa sang bana sa iya nga nag may ara siya sang kirito no kag insakto gid kay K5 Paul ang suspetsa sang iya nga bana nga may kirito siya tungod nga sa ila mismo nga balay nagtawag ining kirito niya sa phone sang iya nga asawa kag nabatian gid ka K5 Paul sang iya nga bana ang tagtawag sang iya nga asawa sa iya kirito nga ga
6: bugrabe naman na iya sa tubang sang bana mo sa tubang sang bana mo storyo mong kirito mo tawgon mo pa yang nga ga.
8: Yes, ka K5
6: Paul. No, naman. Pilang edad sang babayi pang? Pilang edad sang babayi?
8: Yes, ka
6: pilang edad?
8: Paul.
6: Pilang edad?
8: Yes, oh. Sang ang babayi.
6: Edad sang babayi?
8: Ang asawa, 53 anyo.
6: Oh, Diyos me. Amo na ng edad, mga irido pa. Ang lalaki, ang bana?
8: 46 anyo.
6: Ang kirido?
8: Paul,
6: ang kirido?
8: ang kirido, wala na butang ka kay Five Paul ang iyang edad, pero ginabulubanta na doon aras na sa late 40s.
6: Why sila kabataan, Arf? Why sila kabataan?
8: Amuning masadya ka kay Five Paul kay tungod ang bana niya, may ara siya sang lima kakabataan.
6: Okay.
8: Sa iyang kirido, may ara siya sang isa. No nga isa ni inang nagpatay sa iyang bana.
6: Tapos
8: nahibaluan man naton ka kay Five Paul sa iya bata man nga may bata pagi siya gali sa gwa, way labot sa iya kirido, way labot sa iyang bana, may ara pagi siya gali sang anom ka mga kabataan. So a total of 12 ka kay Five
6: Bang.
8: Paul hatin sa nagkalain-lain nga mga lalaki.
6: Arf?
8: Yes ka kay Five Paul.
6: Kung mga nagasagod ka baboy, pangamuni nga mga pangitaon mo dapat, ang palabata. Kay, kung ka breeding ka baboy, amuni nga mga nayon yung bakal, kita mo damo yung bata mo. Tiyama, kung mo anom sa sinang bana yung pinatay niya, plus sa sagwa yato nga bana, anuman, plus sa isa pagin siya kirido, yung tinakatrisi sa pang isa ka basketball team.
8: Kaya kay Five Paul, 12.
6: Ados purti man nyo ya Arf. TN pa, paano nila ginlabo, pang?
8: Mm-mm. Kay samtang nag-aaway sila sang iabana ka kay Five Paul, nagasigi inikol, no? Ang telepono sinisang nabatian sang kirito, sini nga nag-inaway sila bala ka kay Five Paul sang iyang bana. Nagkadto ining kirido niya sa ilang
6: Tiyama, kon mo na, daw ginapabaloy sa kirido niya nga ginaaway ko di sang bana ko subong ho.
9: Ah, grabe po.
6: Oo, ya doy, ya ga. Ginaaway ko diga sang bana ko, ha? Kadto di. Kadelikado yes, man gali
8: ni. Wala niya, I don't know kung hubod niya kay Five Paul nga hindi pagpatyon ang telepono, kay samtang nag-inaway siya o sila sang iyang bana, nabatian sini sang iyang kirito. Sang nag-abot ka kay Five Paul si Gerardo, no, ang iyang kirito, sa puluy-an nila ni Jima, nagsiling si Gerardo kag kay Five Paul nga pasigahon na ang suga kag hinali lang nga ginagulot no ginbulot niya kag kay Five Paul ang liog kag makapila ini ka beses nga ginbuno sa nagkalain-lain nga parte sa iyang lawas kag amo ini ang gintunaan kag kay Five Paul sa iyang kamatayon. Matapos kag kay Five Paul ang krimen, nagpalagyo ining duha ka suspetsado apang pagkaaga nadakpan naman ini sila ka kay Five Paul sang kapulisan. Aton kay Five Paul na interview ang subang nga bata ni Jima kag Edwin. Suno sa iya, sobra iniya kuno ya kabuot no sang iya nga papa.
6: Mabuot kid RK nga ah. Mabuot kid RK nga ah. Nabalaan niya na gani nga may kiridong asawa ya kag may bata pa gani. May kirido ha kag nagbusong. Ginpalangga iya pagyapon. Waya man lang ginunahan pa siya patay.
8: Samtang nag-aupod sila ka kay Five Paul siyang pila katuig, nag-himo ini tinunto ang iyang asawa, apang ginabaton niya pa sa gihapon.
6: Daw mo amo, pang, daw mo amo sa kilala, tanipang, na ginainto na ginabaton niya gihapon, pang, ginapeskwila niya gihapon. Pero, seriously, ah, balik tadi Arf sa kwan, ah, sa ginapatay, ah. Grabe man. Tiyanong hambal sang kabataan nila? Sumpa na sa mama nila eh.
8: Sa karon ka kay Five Paul, ginpasaka na ang kaso nga murder sa asawa kag sa kirido sini nga naglabo patay no sa ilang amay. Kag suno sa ilang kamagulangan nga bata ka kay Five Paul, wala sang kapatawaran. Hindi gidya mahimo nga mapatawad sini sang iyang mga kabataan ang ginhimo.
6: Natural Arf.
8: Yes, ka kay Five Paul. Disidido sila no, nga malupot itining duha sa prisohan.
6: Sakit na yan para sa ila. Ya, papang patyon ila tatay. Especially kirido pang nagpatay. Kung ang nanay mo lang ang nagpatay sa tatay mo, sakit-sakit mo na. Pero daw mabulubaton mo panaguro. Kasi ba si nag-away ang ginikanan mo? Base self-defense lang si mami. Pero kung si mami plus ang kirido yan nagpatay kay papa mo, kay daddy mo, doon kalain na niya guru Arf. Lain niya batsyagun.
8: Yes, kay Five Paul. Amo na nga hindi kid mabaton sang ilang mga kabataan, especially ang magulang, tungod nga may mga manghod pa ini. Damo pa nga gagmay kay Five Paul, nagadto kita dito sa ilang puluy-an. Masubo katama ang ilang sitwasyon bangod nga may mga gagmay pa nga mga kabataan, may nagailiskwila pa kag suno sa iyang magulang, no? Bata niya nga kamangulangan, ginutas nila ang handuman sa ilang mga kabataan tungkol sa nasubay lang sa ilang apang kay ng lanon.
6: Ang tatay, amay, kay daway man pakialam ng Iloy, daway man pakialam sa kaugmaon sa bata nila. Oh, sige,
8: yes,
6: Arf.
8: So sa karon kag 5 Paul na ara sa presuhan ang duwa, no? Kanami sang ilang presuhan kag 5 Paul kay tuparay sila pwede kalampot ang ilang duwa kakamot. Gintupad gid nila ang audio kay 5 Paul. So amoy na no nga gintasaka na ang murder nga kaso
6: kag
8: hulat na lang kita kag 5 Paul no kung saan uman ilubong ining amay sang ginpatay sang asawa kaga kirito sini. So amoy nang nakuha na to nga balita diri ka kay 5 Paul. Live kita diri sa patrol diri mismo sa banwa sang hinubaan kaupod si K5 Aubrey Suspenye kaga ka K5 Clint Belgian Yanga. Ini si K5 Dinarp Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
6: Kantahan ta pro, hindi ko pagtapuson rin yel ha kay para hindi ta mamultahan. Kidoga pangita gid sila nga makanta kuno ko sige. Di talang pagtapuson ah.

0: care. My love waits there. Bye-bye!
1: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Energy booster.
11: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
8: ito at lahat.
15: iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ensuring responsibility. Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is July 2, 2026. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3 sa aton nga pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Maghalong sa impact ha, may kaso na naman sang impact sa Mandaluyong City. Ang impacts makuha ini pinaagi sa skin to skin contact. Virus ang causative agent sini. Hindi bacteria, hindi fungi, kundi virus. Ang hindi manami sa impacts mga ka-K5, amuning mga nagatubo nga rashes nga nagabutoy-butoy sa aton nga skin, nga kun mag-ayo ba Dios mio makit-an gid ang scar. So gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap. Babakal ina sa mga butika kag sa mga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa bilog nga Negros Occidental. Kinahanglan malimpyuhan sang kagaw ang aton nga skin. Pinaagi once again sa paggamit sang DTX Herbal Soap nga mabakal man sa aton nga mga KSS resellers dala sa inyo nga barangay. Alauna, 14 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Ang aton oras, mga ka-K5, alauna dress in webinars ang hapon. Thank you sa mga taga-Barangay Felisa nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Ginapasalamatan nato ng aton ng mga listeners dira sa Tres Marias Matsoyan. Mayo lang ni si Sir Bong kay nakapamatsoy sa Tres Marias. Good afternoon sa inyo. They are listening right now. I just want to say hello kay Ma'am Sheena Sabio Mariga. Managapamati right now sa Tres Marias Batsoyan dira sa Barangay Felisa. Good afternoon! Salamat, Gid. Nagapamati man right now si Ma'am Rebecca Martir, Ma'am Jinky Martir dira sa Barangay Felisa. Kahapon, wala ko nakaprogram kay nagtulog ko bilong nga adlaw. Halong ka mo sa trangkaso, ha? Tukso. Delikado ang viral infection. Ako yan, hindi ko gusto nga dakpon, kuya, sang trangkaso. So, ginpabakod ko na dayon ang akon nga immune system. The whole day, Wednesday, nagtulog, kuya, as in, nagtulog nga nagdulog. Kung may estudyante ka mo, hatagin ninyo sang Memory Plus Syrup, ha? Mabakal ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor, sang Plaza Mart Mall. Kahit malayo. Nami ni ang Memory Plus Syrup sa mga estudyante kay nagapalagding ni sa ila. Nagapalagding sang ilang utok. Exacto na, nagapalagding. Nagapasanyog sang function sang ilang memory. Ang Memory Plus Syrup once again. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall. May proposal bala si Senator Rafi Tulfo nga amyandahan ang Republic Act 9344 or ining ginatawag naton nga Juvenile Justice Welfare Act. And suno kay Senator Rafi, dapat mapunduhan ang pagpatukod sang separado nga detention facility para sa mga minor de edad nga nakahimo sang makasilid ni nga krimen. Kung hindi ninyo gusto nga mapreso ang inyong mga kabataan nga mga minor de edad, please, ididanyo na sila sa pagtudlo. Tudlo inyo sila nga hindi pwede, wala ginapahanugutan sa laye ang pagpanakit. Pagpanakit ilabi na gid sa ilang mga classmates. 1:22 PM ang aton oras, mga ka-K5. Let's have this time our weather update. Ang kangkong chips gali mabakal man sa Maze Wellness and Product Center, ha?

Abin yung kun nga ananamian gid ko sang Laughter in the Rain nga song. Kaya ma-imagine ko ginadayon nga nagalakat ko sa dalan nga nagapaligo sa ulan. Kaya munang na-miss ko gid sang gamay ko, wag ko ginapasugdan nga maligo sa ulan. Subong tigulang na ko, gusto ko maligo sa ulan. May ginamonitor kita actually nga isa ka tropical storm. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang siling sang pag-asa, posible nga magsulod ini sa teritoryo sang Pilipinas sini nga Miyerkules or Huwebes. Next week pa yan. No, next Wednesday or next Thursday. Wednesday or Thursday sa masunod nga semana. Kag kun magsulod na ni siya sa teritoryo sang Pilipinas, hingadlan ini siya bilang si Bagyo Inday. May forecast pa bala ang pag-asa nga base magbaskog pa ni siya kag posible nga mangin isa ka super typhoon. Si Bagyo Henry nakagwa na yan kagabi pa alas 8. Subong ti siyempre ginahulat-hulat na naman ang pagsulod sang isa pagid ka bagyo. Preparar naman kita sini kay ang forecast sang pag-asa, posible nga pabaskugon sang bagyo nga si Inday ang habagat. So may experiensyahan na naman ang mga pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas sa masunod ina nga semana. 1:24 PM mga ton oras mga ka-K5.

Mga ka-K5, today, July 2, 2026. Nagasaulog sang iya kaadlawan ang station manager sang K5 News FM. Si SM Rods Palma is celebrating his birthday today. Nakita ko to siya kaina sa Sagwa o kay Ilustorya sila. Why? Naku, nagasapak. Why ko nag-greet-greet? Ah. Basta mag-istorya na na mga lalaki din daw ka mga seryoso. Why? Naku, na nag-intera. Dayon ko lang na duko-duko kang mag-agi sa ila tubangan. E siyempre, kung sapakon ko nila, di masapak man ko eh. Hindi ko gusto yung nga nag-sapar-sapar ko sa mga seryoso nila nga mga istorya. Naway pa ko ka-greet kay K5 Rods. Sir Rods, happy, happy, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Mulumanghod pa ni si Sir Rods sa akon. May gana pa ni siya mag-blowout. May gana pa siya mag-celebrate sang birthday niya kay ti bata pa siya mo. Pero kay ti, ako ya ti gulang na ko, amo nang away na ko gana mag-celebrate sang birthday ko. To our station manager once again, happy birthday to you, Sir Rods Palma. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by Clinicas Probiotics, isa pagid ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga barangay.

Kabay pa nga nagapamati dira sa Sir Jason Santillan, ha? Halin pa na sang una sa Radyo Bandera hasta sa K5 nagapamati. Salamat gid sa mga taga J.I. Vulcanizing. May trompa sila samta nagamonitor sa K5. Arang ko no sa ibabaw sang kahoy. Grabe si Sir Jason. Bye!

Good afternoon also sa mga amigo ni Sir Eric, sa mga friends ni Sir Eric Dara, mga amigo kag-amiga sa Bogs Kandingan. Nagamonitor gid sa kuno, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. I'd like to greet also Sir Jonathan Montelibano. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. And of course, Ma'am Carmencita Olvido Sambanga Tutong, reseller natong sang DTX Coffee Mix. Kaina, nag-kape na ko yan. Kabalo naman kamo. Hindi makompleto ang akon nga adlaw. Hindi ko makaumpisa sang akon nga news writing kung wala sang DTX Coffee Mix. Kain ginaya nga mainit-initan ang aton nga tsan sa aga. Tapos duga trabaho gid sa balang imo nga uto. Basta may isa ka kabaso sang DTX Coffee Mix sa kilid sang imo nga keyboard. Thank you. Ang DTX Coffee Mix mabakal dira kay Ma'am Carmencita Divido. Olvido rather, sa Bangga Tutong. Dira ka mo bakal, pwede gid. Thank you very much sa mga suki natong dira sa Barangay Felisa. Salamat gid sa inyo nga pagpamati always sa kay Barangay Captain Francisco Hilado. Sa mga staff sang Barangay Felisa, sa may Barangay Hall. Sa mga nagapamati dala sa Barangay Hall, sa Barangay Felisa, good afternoon. Sa kay Ma'am Mariza Altuvar. Yes, Altuvar. Ang muna nga apelyado ni Ma'am Mariza. Ma'am Ninita Larit, mayong hapon. Arada sila nagapamati sa kay Ma'am Jovely.

0: 1:32 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, isa ka produkto sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nagahatag sang proteksyon batok sa kagaw, bacteria, viruses, and fungi. Amuning tatlo ka kagaw nga ginakontra ko gin. Kay kung magsulod ni siya sa lawas mo, kag mahina ang imo nga immune system. Ilabi na gid kun may edad ka, tapos ka giniya sa ilang. Hindi ka na ni dayon kabangon, hila naton ka. No? So, proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon. Take your Clinica D3 Bio every day. Alauna 33 sa ngaton oras, we will be right back with more pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule.
0: Okay, kaupot
14: sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: quick response.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, 1.5 K5.

0: Kuya, mag-amunay ba lang kuya ang music do matulugan ko?
1: The more you make me sing.
0: Ang ayan ka dong. 1:45 PM mga tono oras mga ka-K5. Ay, kapalan niyaga na kami. Panyaga pa lang niya subong kuya. Yaga enjoy sila. May pizza. May chicken inasal.
2: Panaol.
0: May cake. At ito sa may gazebo kay birthday subong ni Sir Rods Palma. Our station manager. Happy birthday once again, Sir
2: Rods. Birthday,
0: Sir
2: Rods.
0: Salamat sa blowout. Sadya-sadya sa amon. Kaya siyempre makakaon kami to. Kuya, how are you today? Medyo malawig-lawig. Wala kita maka-updanay. Abi ko gani, nagbalik ka na sa school.
2: Ginoperahan ko sa Liga, Tita Shine.
0: Yes, I know. Pero, saan ka pa mabalik sa school? Next week?
2: Oh, next Monday na.
0: Next sa Monday na. Birthday gali sang anak ni Sir Alan Takapan sa July 11.
2: Pareho sila ni Kaka.
0: Oh, pareho sila ni Kaka. Makwa na siya, mas 7 years old na siya. So, Sir Alan, advance happy birthday
2: advance,
0: sa imo. Unika iha. Isa lang ni Kabilog, gali ang bata niya, kuya. 7 years old na this coming July 11. Happy happy birthday in advance sa imo langga. Alin sa kay mama kag sa kay papa gid ang pagpanamyaw. Nadumduman ko kuya, I don't know if you can still remember Sir Arnel Gatanela. Sir Arnel Gayapa Gatanela. No, permi na siya natong ginagreet diri sa program It's Your Time to Shine.
2: Permi man sa galantaw sa akon nga Facebook live.
0: Oh, sa imo nga Facebook live as in daw number one fan gina siya sa mga programs diri sa K5 News FM. And si Ma'am Teresita Gayapa Gatanela nag-chat sa akon kaina. Nahidlaw na gid siya kuno mabatian ang ngalan niya sa program, sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Teresita is the wife of Sir Arnel. Si Sir Arnel, mag-join na siya sa program. Ang ipag-greet niya na dahil si Ma'am Teresita o ang iya asawa. Kusang una si Ma'am Teresita ato pa na sa Saudi Arabia. Ikon my live video and audio streaming. Ga-join man si Ma'am Teresita. Galing kay ti, wala kita naka-live sa Facebook. So, hindi na siya kuno kabalo, kundi niya kita pangitaon. Hindi na kami pagpangitaan, Ma'am Teresita. Huwag kami ga-live. Sa radyo na lang ito kami ang mabatian.
2: Sa
0: It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid. Kay bisa nakapahuway na si Sir Arnel. Ara kasi gihapon nag-aupod sa amon. Nasa program, It's Your Time to Shine. Salamat, Gid, sa pag-monitor. Mga ka-K5, ang DTX 500 capsule, nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Ang aton nga pankreas, halungan yung gidna. Kaya muning nagaproduce ang insulin hormone, nga nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Para mapunggan ang diabetes, kung wala kita sang pankreas, kung baldado na ang aton nga pankreas, ay abaw. Mapa-inject na lang kita sa nasang insulin na adlaw-adlaw. So kinahanglan, halungan gid ang pankreas. Pwede man nga suportahan ninyo ang inyong pankreas like me, no? Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw, mabakal ina sa mga butika malapit sa inyong lugar.

0: Mayong hapon sa kay RYJ Vlog. Kasi nagapamati man ni siya kay nag-send siya sa mensahe. Ang iyang agin send, ang message is, "Thank you, Ma'am Shine." Good afternoon, Ma'am Marieta Galiano. Salamat, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Sir Franklin Martinez, good afternoon. Nagamonitor sa radyo, nagapamati. Pa-shoutout kay K5JR Hilan Tagaan, technical staff sa K5 News FM Northern Negros. Birthday niya, June 30. Tapos, gid kuya, wala ko naman matamyaw. May utang na naman
1: kita. May utang, katita Shine.
0: Ka K5JR Hilan Tagaan. Happy birthday sa imo. June 30, galing birthday mo, Noy.
2: Para akong isang siraulong hilo-lito.
0: Mayong hapon kay Sir Alvin Espanyola. Nagamonitor sa Sitso Pagba sa barangay Kabagnaan. I think this is in La Castellana. Good afternoon. Salamat gid sa mga suki nato sa kwan sa banwang sang La Castellana.
2: Tungkol saan naman kaya?
0: Kuya, why kapag ida crush ko ya nga gusto tamyawon kay kanami sang background music. Hindi
1: biro ang Tita Shine, ginagreet ko gali sang mayong hapon kag happy birthday sa Sabado si Nanay Minda, Tita
0: Advance
1: Shine.
0: Happy birthday na kay Nanay Minda.
1: Abali sa akin, i-greet mo ko kay Tita Shine, brad, kay...
0: Isa kasi man ang greetings, kuya. As nasa Sabado. Manang Minda. Tani malabot ko lang ang edad mo, okay na ko, ha? Hem. Kanami, ganyan pala sa background music, kuya.
1: Lagi kuya crush ya.
0: Daw nagaka-in love man ta siniman. Ma'am Zinaida Magbanwa. Mayong hapon gid sa imo, Ma'am Zinaida. Sa mga suki ko nga mga senior citizens. Thank you gid sa inyo padayon nga pagpamati sa mga taga Sagay City. Kaina gin remind naman ko ni Inday Kuling nga damdamo to nagapamati bala sa imo, Miss Sagay. Let's pause for a break. We will be right back with more after this.
3: News.
4: D3Pio Health News. D3Pio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika. Dugang nga mga benepisyo, sir boy. Mm-hmm. Aside nga makabulig siya sa mga kagaw, or even bacteria, sir boy, ano pang pwede nga maibulig sa D3Bio? Siling ni Sir Kevin nga, ang D3Bio may benefit sa gituag bitter brain development. Mm-hmm. Kalamay versus MCFA.
7: Oh, MCFA. Fatty acid.
6: Medium chain fatty acid.
7: Amuman na siya sa medium chain, triglycerides.
6: Oh, bukan na ito, ketones. Glucose versus ketones as fuel for the brain during brain development. Number one, sir boy, ang kalamay gali, ang glucose, ga-activate ni siya sa duha ka pathway sa imo brain development. Number one, through mitogenic pathway, the cell division sa imo nga neurons. Gina-activate. Ikadua, gina-activate man niya ang inflammatory pathway.
7: Tiyan mo na. Ga-migraine ka.
6: The use of cytokines. Oo, mo na.
7: Migraine ka.
6: Sakit sa ulo. Gawbag ang kuhan ng imo brain. Kung glucose ang ano, ang gamiton mo. Pero, ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, it only activates mitogenic pathway, hindi ang inflammation
7: gina-shut
6: pathway.
7: Gina-shut down yung inflammation pathway, Dok.
6: Gina-shut down niya. So wala chance nga maghubag or may inflammation nga gakatabo sa brain kung D3Bio ang imo ginainom.
8: Correct.
7: Dugangan tay na. Kung nga, Sir Boy, because ang D3Bio, it's monolaurin, tatlo, anti-inflammatory, analgesic, but silingon ang pain ginakakasya, it follows kung anti, wala ka inflammation, wala ka pain. But separately, it's also analgesic. Ano pa? Anti-pyretic. ginapanubo yang init, ini ang natanupang dan sa research na ginhimo, epekto sang monolaurin sa otitis media. Ini may mga problema sa dlonggan ng mga bata. Bula. Pasensya sa gakwa na.
6: Bulaho.
7: Bulaho?
3: Bula birds.
7: Bula birds. Sa mga iloy nga may ara ng kabataan nyo, pus-a,
6: at least patuloan mo, drop,
7: patuloan mo sa sulod. Makabulig because anti-inflammatory, hindi magkubag ang lunggan sa bata. Analgesic, hindi magsakit. Antipyretic, hindi magtaas ang temperature sa sulod or hindi maghilanat.
6: Correct.
7: Mabulig lamang ni D3 Bio kag wala ina sa plain ordinary D3.
4: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika.
9: Ang pinaka nami nga benefits ng D3 Bio for me is ako may dinikanan ko, medyo may edad ng akon iloy, no?
6: So, nami ni sa mga may edad na nga ginikanan.
9: Correct. Lalo na subong ang pandemya, bawal gin mga tigulang magwa. Ang D3 Bio gives una-una proteksyon laban sa ginatawag nga virus through monolaurin yung name sa lawas tano, protektado ng akon iloy against viruses and bacteria. But manami pa ang memory sang akon iloy, no? Kay iniga remove sa ginatawag nga beta amyloid plaques sa brain nga gatuga sang Alzheimer's.
6: Gaedad siya, sir boy.
3: Hindi magbalipaton.
6: Kilala ka pa niya.
9: Kilala ka. Kay tungod nga ga-D3Bio.
6: Oh, grabe, no? Paano makabulig ang D3Bio sa brain? Pakari ang rason. Because of the lauric acid. Ang lauric acid, gina-increase niya duha kan neurotrophic factors ang imong brain. Ang responsable para sa nourishment, survival, and maturation of neurons.
7: Uy, kano?
6: Ano ning duha ka factors nga ginabuligan sa lauric acid nga makita mo sa D3Bio? Number one, glial-derived neurotrophic factor. Gina-prevent niya ang early apoptosis sa neurons during brain development. Hindi dali mapatay ang brain cells kung naka-D3Bio, sir boy. Because of lauric acid. Amo tong glial-derived nga neurotrophic factor. Ano naman ang brain-derived?
7: Brain-derived.
6: Ini naman, responsible niya sa pagtubo, sa maturation, kag maintenance sa imong neurons. In short, pag nakainom ka D3Bio, gina-maintain niya nga healthy imong brain cells, kag gina-maintain niya nga hindi dali mapatay imong brain cells.
4: D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me with

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Ano yung unod sa bulsa sa uniform ni Ronel? May aritos. Kag do hindi man iniakon. Diyos ko. Ano bala hindi man? Kalain sang kubakubas ang dugan ko. Wala man ako sang aritos nga mo sini. Kag sa tiin niya hindi nakuha man.
1: Day?

0: Tribayo, puno sang MCTs, gagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. Tribayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya basin tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Drink responsibly. Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nè, cái đồ gây sĩ mô hảo.
1: Sorry, kid. Kabalo ka naman. Damo pa ko sang gina asikaso sa balay.
0: Amo bala? Uti, ano pa ginahulat mo? Sige na. Please, bul nga ng kauhaw ko sa imo.
1: Dali, dali.

0: ko. Alas 8 na sang gabi. Tup-tup, subong wala pagit gihapon si Ronel.
1: Anak, kaina pang pakadto pakarimuhaw. Naano ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Abi pagpahimunong, basi kon mahulog ang bata sa ginaubra mo nga ina. Ay, ambot.
0: Ay, nay, daw hindi ako mahimuos na eh. Possible ba malain na nga natabo kay Ronela? Hoy di ka ni ba si balamay babae? Basi mo lang may mabahing tonto, ya?
1: Ay, sus.
0: Diyos ko na lang kita.
1: Abi, hindi ka maminsar sang amusin na. Ay, makapalain ina sa ginadala mo, nak.
0: Ay.
1: Oh.
0: Diyos ko na
1: eh. Oh.
0: May.
1: Basi siya na, nak. Oh, siya gid eh. Oh. Ara na sa.
2: Oh. Ah, day? Oh. Na ano ka? Nga man may problema naman bala? Nga daw hindi ka mapahamtang, haw?
0: Sa diin ka daghalin, ha? Nga pirmi ka nalang gabi ipuli, haw?
2: Day, siyempre nag-auti ko para dako-dako man ang swilduhon ko.
0: Auti, gid balaihan. Ha?
2: Oh.
0: Kung basi may gina-autihan ka na nga iban.
2: Ay, dahin na ano naman? Ano ba lang inapangwakal mo ngayon naman? Abi, hindi ka pala magkambal sa amusin, ha? Nagapaninguha ako para sa aton pangabuhi. Kagpati sa mangin anak naton. Naintindihan ta ka. Tugod ka nagabusong ka eh. Pero, tulaan abi sa pinsar mo, ho? Pasi kung anong matabo sa ginabusong mo balaw. Basta, inilang ang tandaan mo, ha? Inilang. Hindi, kag hindi ko gid mahimo, kaluiban ka. Palanggata ka day eh. Palanggata ka.

0: Anak, sa diin ka ba kadto? Nga nagadali-dali ka gidhao?
1: Nay, updi ko, nay.
0: Ay, sa diin ta ba kadto?
1: Nay, sundon ta si Ronel. Nasiga na nakipagulas na kalin.
0: Ay nga, aman!
1: Basta pala, nay. Updi lang ko, nay.

0: Ma'am, napundo sa unhan ng taxi ka ginsundan ta, ma'am.
1: Nong, sige nong. Dali lang, ilugar lang nong.
0: Ah, sige, ma'am. Lugar lang nong.
1: Ari nong, oh. Ari nong, bayad na mo nong, oh. Nong.
0: Salamat kid, ma'am.
1: Nay, ang mata mo, ay, hindi pag-ibulag. Hindi pag-ibulag kay Ronel, nay.
2: Okay.
1: Sige na, naugata, nay.
2: Okay, okay. Hinay lang, ha, kay ang tiyan mo.
1: Sige, nay. Nay, ato na. Nagsulod si Ronel sa skinita nga to. Sundon ta siya, nay. Sundon ta siya.

0: Nay, nay sa diin si Ronel, nay. Nagulpi lang siya na dula, haw.
1: Ay, nagsulod malangda siya sa balay nga ina, oh. Ano abi kay kadamo sang tao nga nagapakadto pa kari, eh.
0: Mamangkot na bala, nay. Dra, nay, oh. Dra, kay dra lang nagsulod si Ronel, eh.
1: Oo, sige, sige, sige. Ay, dali ka. Uy, ara, oh. May tigulang sa gwa, oh. Mamangkot kita.
0: Sige, nay. Choy? Choy, mayong adlaw, Choy.
2: Ay, may adlaw man?
0: Ay, may nakita ka di, Choy, nga lalaki. Amo niya, Chura, Choy, oh. Ang sa cellphone ko, oh.
2: Ay, hala. Ay, pasinsya, gidaya, ha? Hindi ko na iya kilala. Eh, kadabo man di abin na galinabay.

0: Kwan, wala. Sige, Choy. Salamat, gid Choy.
1: Ayaw, ah. Okay.
0: Nay, dali ka, Nay. Ay, Diyos ko. Ang animal nga, Ronel.
2: Doktor, doktor!
0: Dali, gali siya nagkakadto. Pasig kung may babae, di siya.
3: Anak, magkalma ka, ha? Wala pa kita may nakita nga pamatuod nga may babae ang bana mo. Ay, basi bala ba apektuhan ang ginabusong mo?

0: Ronel.
1: Oh.
0: Hindi na magbutig pa. May babae ka?
1: Ara ka naman. Ha? Ara ka naman. Gulpi ka lang imuya nga naghibihaw.
0: Ginsuntan ka namon ka ina. Nagsunod ka sa squatter ka, gulpi ka lang na dula.
1: Oh.
0: Sinugi ka to, albo to, ha? Sinugi ka to, albo to?
1: Kuna mo. Ginsunod niyo ko ka ina sa purok bulak?
0: Oo.
1: Bo, ngano ka man imuya, Diamond? Kadamo sang adik dito. Pailang gani kay, wala ka mo ginhold up?
0: Yung pumakot ka, di, Ronel. Nag-ado ka dito.
1: Kabalo ka na sang rason. Kabalo ka na, gin. May customer kami dito nga ginapaluap ko.
0: Butigot ka.
1: Ginapaluap ko lang sang balance niya.
0: Butigot ka, butigot ka. Ako, may balaan ko lang nga may babae ka, Ronel. Hindi mo na kami makita sa anak mo.
1: Oh.
0: Kabalik ka. Hindi mo na kami makita sa anak mo.

ang hambal niya na tintarlang ko na siya. Sa una, hindi ko siya mapatawad, pero napensaran ko nga mabudlay nga wala sang kilalahon nga amay ang akon anak. Kinpatawad ko siya sang amat-amat. Samtang si Romel, nagabawi man sa amon sang iya anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vivi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5 ang aton oras sa alas 2:32 na sa hapon. Salamat sa mga drivers, mga jeepney drivers, taxi drivers, sikat bikers, at tricycle drivers nga nagaupod sa aton nga program every afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Abi ninyo ang pinakamasakit nga mabatsyagan sang isa ka babayi, amo ni ang feeling nga ginatara iduran siya sang iya nga bana, sang iya ka relasyon, sang iya nga partner, whatever you may call it. Basta ginatara iduran siya, amo nang pinakamasakit nga mabatsyagan sang isa ka babayi, basta may relation, may ka relasyon siya. Isa ini ka feeling nga kung malampasan mo or ma-overcome mo, hindi ka nagusto nga mabatsagan paliwan. May iba na gani nga mga babae nga nagasili nga ba umisign, hindi nagid ko tuya gusto nga magbalik sa amo sito nga sitwasyon. Tingwaan ko gidya misign nga hindi ko na to ma-experience sa liwat kay kalain-lain gidya misign. Hindi na kuya gusto nga mabatsagan to liwat ang sakit nga ato kay hindi gidya halos makayanan or masarangan. Ano pagidaihan ko nagabusong ikaw? Kag mabalaan mo nga ang imo nga bana nagaluib sa imo. Abi mo mabatsagan mo gid ina. Amo na ang kinalain sang babae kag lalaki. Ang babae may ginatawag nga gut feeling. Mabaskog ang ila extrasensory perception. Mabaskog ang ila ESP. Mabaskog ang ila nga panagupnop. Amo na yang babae ya? Kung magtraidor sa ila, ang ila nga bana or karelasyon or partner, mabatsagan ginaya nila. Kagang masubo nga kundiin pa nga nagabusong ikaw didto pa kag natabo ini sa imo nga kabuhi. Ang iba na gani nagakahulugan eh.

mga lalaki nga bisan anuhon mo, no? Hindi ginaya mag-ako. Amo na gani kung kay isa. Ang iban nga asawa mang siling misay, ang bana ko, amo ni, amo to, sundon ko. Gasilingid ko na dayon nga ay pabayida kay kun may ara. may kuana, may ginatago na. Hindi na matago forever. Magwa ginaya. Tikon magdatol-datol ka to, magsunod ka to, nga nagabusong ikaw, basi ano pa ang matabo sa imo. Nausik ba lang sa panahon? Sundon mo pagid kay mangita kapagid sang ebidensya. But you know, it's normal for every person. Babae man or lalaki nga ginatraiduran, mangita gina sila ya ebidensya. Basta ginatraiduran sila, may feeling sila nga ginaluiban sila. Mangita gina sila ya sang paagi nga mabuking kagmadakpan sa akto. Sa mga babae nga nagabusong, kag feeling ninyo nagaluib ang inyong husband sa inyo, atipanan ninyo ang inyong mga kabataan. Unahan ninyo ang inyong kaugalingon. Kung magbag-o siya, para ina sa iya. Kung hindi siya magbag-o, siya mana ang masakripisyo. Sa tanan nga mga babae, take care of yourself. Amo ginapermi ang ginahambal kong sa mga babae. Please, take care of yourself. Ang imo nga itsura, ang imo nga trabaho, ang imo nga health. Halungi kag atipa na. Ano man ang matabo, unaha ang imo kaugalingon. After all, ang imo lang gid nga kaugalingon ang maunong sa imo, kag maupod sa imo, tub-tub sa kamatayon, wala nang sang iban pa. 2:37 p.m. Ang aton oras.

0: 2:38 p.m. ang aton oras. Good afternoon sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Si Ma'am Jonah is from Hinigaran. Oh, salamat din sa mga nag-monitor right now dala sa banwa sang Hinigaran. Good afternoon, Ma'am Shine. Ari lang kami dere. Pag-greet lang sa amon 26th wedding anniversary sang akon nga bana nga si Johnny Dugaduga sa June 30. Belated happy wedding anniversary sa inyo nga duha, Sir Johnny and Ma'am Jonah.
1: Belated lang, ma'am.
0: May sala naman ko, kuya. Ara naman, naulihin naman ko. Amo na nagini, kuya. Permi na lang ko kakaulihin. Good afternoon sa kay Ma'am Pasita Lumukso. Ma'am Pasita, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Kagi na pasalamatan ko man gali sa Ma'am Mir na Hambri-Hambri. She is from Barangay Salong sa Kabankalan, kung hindi ko magsala. Ma'am Mir na Hambri-Hambri mayong hapon. Kag sa mga naka-tune in ha, dara sa mga naga-monitor sa Salong, sa ilang public market, Balakuya. Good afternoon sa inyo. Salamat.
2: Mayong hapon sa inyo.
0: Oo, 1:40 at 2:40 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

0: Mayong hapon, Ma'am Johnny Mary Tita. Salamat, girl. Kuya, nagapamati man right now si Ma'am Veronica Delgado.
1: Yes, may hapon, Ma'am.
0: Thank you sa mga KSS Federation officers dara sa Manalan. Salamat gid kay Ma'am Jocelyn Aure. Sa mga nagapamati sa ato, nagamonitor sa bilo nga Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo. Salamat gid. Available dara ang MyTC Syrup, MyTC Capsule, Clinicas 4 Biotics, DTX Coffee Mix, DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio. Available dara sa inyo nga lugar, sa inyo nga banwa. Pangitaan nyo lang ang aton nga mga resellers, mga members ng KSS. Sila ang nag-offer sa mga klinika products dara sa Banwasang Ilog. Kuya, sino nang ginayuhum-yuhuman mo dara, Kuya? Chairman B?
1: May hangapon lang, Gerd. May hangapon sa Kaiser Morn. Sili niya, good PM, sir. Wala mo na ginagirate ang mga tao sa mansion. May hangapon sa imo, Sir Morn, sa mga kapdanan ko dara. Sa inyo, good afternoon. Sa mga construction workers, nagkapamati Subong, good afternoon. Labi na gin sa kay Tito Renator. So, mga kapdanan niyo dira, good afternoon sa inyo. Kag... May ngapon man sa kay Ma'am Lady Diane sa Chest Lanario. Good afternoon. Happy listening ng diri sa may hinigaran kahit nagapamati sa Subong while nag-duty. Salamat, kid, sa inyo.
0: Si Ma'am Orlene Vergara Hinsoli naghambal di sa akon, Kuya. Mabaligya naman siya kuno sa kwan coffee, DTX coffee mix. Sa una diri sa Barangay Tangob, actually Kuya, gabaligya ni si Mama Orly. Kay may store na siya dira sa Barangay Tangob.
1: Ano nga lang sa store niya?
0: Nalipat ko sa una, kay close naman Kuya mo. Pero Subong, sa Kling Kling store, available ang mga klinika products.
1: Ah, okay.
0: Dira sa may Barangay Tangob. Salamat gid sa inyo. Nanay Terry Ariego, good afternoon.

0: Sakay man ang Gloria ba na ang Tumpag of Libertad. Good afternoon gid sa inyo sa mga vendors nga naga-monitor right now. Thank you very much.
1: Belated happy birthday lang dali sa kay Tita Milo na nagapamilo na Tita Milo na oy. Belated happy birthday.
0: Sano ang birthday ni Ma Milona gani kuya?
1: Kahapon Tita.
0: Kahapon. Si Ma Milona is the sister of our CEO. Kwan ina siya utod ni Doki Manghod.
1: Yes.
0: Kay si Doki ang kinamagulangan. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Uy, birthday gali subong ni Tatay Edmond. Tatay Edmond, happy 69th birthday subong July 2. Tatay, happy birthday. Kabay panghatagan ka pa sang Ginoo sang madamo pagid nga mga birthdays. Tay, salamat sa tanan nga sakripisyo. Kag pagpalangga nga ginhatag mo sa amon tanan. We love you, Tatay. This is from Ma'am MJ Abrasado. Isa ini Tatay Edmond sa mga anak mo nga nagapalangga gid sa imo kag nagapasalamat sang imo nga pagsakripisyo para sa ila. May mga kabataan
1: sweet
0: nga. Oo, may mga kabataan gid ja kuya nga. Balang ginadumdum gid nila ang ilang mga ginikanan kag ginapasalamatan. Inang nagabalikid gid bala sila kuya sa ilang aginhalinan. Amo nang siling nila nga hindi ka man kuno makalabot sa imong padulungan kun hindi ka kabalo magbalikid sa imong aginhalinan. So Tatay Edmond, happy birthday to you.
1: Tatay, happy birthday. We
0: dedicate the song. Naga-monitor man si Mami Lili Inting Balinas. Sila ni Manong Freddy Balinas. Salamat gid sa inyo. Alas 2:46 ang aton oras. Mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C0. Please give your kids Mighty C0 pa every day. Subong pa. Nga ginatun-an na sang Department of Education ang mandatory bag inspection. Pabor ka man na kuya. Na kung magsulod ka mo bala sa eskwelahan, isa-isa hongid ang inyong bag bukan. Laba-laba ang pila. Paano naman sa mga eskwelahan nga purti kadamo sang estudyante? Silinga ni isang iban nga mga estudyante, ala tita, ti malate kami na iya kung laba-laba ang pila. Ya kay isa-isa hongid sa nga daan ang bag namon mo. Buksan ginaya kang ipakita sa security guard.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, once again, ang siling sang Department of Education or DepEd, tun-an nila ang inigina-propose ng mandatory bag inspection sa mga bulutuan sa Pilipinas. Ang siling ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, siling niya actually sa do, gina-check na naiya ang mga bags ng mga estudyante pero in random basis lamang. Hindi iya siling niya nga mandatory gid nga dapat isa-isahon gid sila kag ang tanan nga mga estudyante dapat ipaidalong gid sa bag inspection. Galing kay tungod sa tong natabo nga shooting incident sa Tacloban City. Ang siling sang Department of Education ba si himuon ini nga mandatory. Siling gani ni DepEd Assistant Secretary Masapol. Isa ini kadako nga pagpanghangkat ining pagpatigayon sang inspeksyon sa mga bulutuan nga may madamo nga estudyante or population. Para mapadasig ang inspeksyon, ginatun-an naman sang DepEd ang pagdugang sang mga entry kag exit lane sa mga gates sang eskwelahan. Pero amo nagid lang ni ang paagi mo nga para mapadasig-dasig bala kay kung linibo-libo ang mga estudyante sa isa kabulutuan. Tapos isa-isahon inspect or isa-isahon bukad ang ilang ang mga bag. Malate na na ang iban sa ila. Kepila man lang kabilog, abi nga gwardza ang nag-inspect. Tapos libo-libo ang estudyante. So siling ko gani sa mga ginikanan bala. Kay natabo na ning shooting incident sa Tacloban. Kag aside from that, may mga estudyante pagid after sitong shooting incident, may mga reportedly natabo pagid nga mga stabbing incident. May mga estudyante nga nagkaladakpan man nga nagadala sang armas. Please educate your children. Nga kun magdala sila sang armas kag manghalit sa eskwelahan, may atubangon sila nga pinalidad. Kay may mga estudyante abi nga nagapati nga siling nila hindi man kita mapasakaan sang kaso, hindi man kita mapriso. So after sitong natabo ang shooting incident sa Tacloban, may mga estudyante pagid nga gapangahas nga magdala sang armas sa eskwelahan. My goodness, langga.
1: Ang bagila ko no, for their protection ko no.
0: Sala na iya anak, hindi ka magdalasang armas kay kung madakpan ka, may atubangon kagid nga pinalidan. Bisan magsiling kita nga menor de edad ba ikaw, hindi ka man mapasakaan sang kaso dayon, pero manabat kagihapon sa kasuguan kag ipaidalom ikaw sa kustodiya sang DSWD. May ginatawag kita nga bahay pag-asa. O dara ka mo ibutang, tiabi mo makagwa kada dali-dali. Lain niya anak kon nagaiskwela ka lang sang matawhay, hindi ka mang-away, hindi ka manghalit. Makalagaw-lagaw kapaya kung diin ka magkadto, kung may crush ka, makita mo pang crush mo adlaw-adlaw sa eskwelahan. Baka pulo pangaluyag ka pa sa crush mo. Pero kung ato ka na dito sa bahay pag-asa or sa kustodiya sa mga otoridad or sang DSWD, di maano ka to, makita mo pa ayhan ang crush mo? Kuya mas manami nga nagapangabuhi kita sang hilway. Mas manami kuya kung wala kita nagapanghalit. Mas manami kuya kung adlaw-adlaw makareport kita sa eskwelahan, makaduludug sing kita sa aton nga best friend. Tapos masiling nga, best, ara naman ang crush mo. Oh. Diba? Makakadlaw-kadlaw ka, makayuhum-yuhum ka. Pero kung may ginhimo kang halit or may ginhalitan ka or may ginsakit ka, my goodness. Limitado na lang anak ang imo nga dalan nga pag-aagyan. Alas 2:52 ang aton oras.

0: Kuya, may i-greet ka pa da? Basi may mga greetings ka pa dara, Kuya, before kita magpaalam sa ito nga program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet Sir Dudes Labrador. Gusto ko lang tamyawon si Sir Dudes. Basi nag-monitor sila right now dara sa may banwasang Pulo Pandan. Gapangapi na siya kuno DTX. Sige pa, mati, isa programa mo. Tamyaw lang lihog ang tanan nga nga taga diini, Kori. Taga Kori. Thank you, Gid Mishine. Sir Dudes, good afternoon sa inyo. Kabalugid ko nagapamati kamo dara. Kabalugid yes. Ko nagamonitor kamo. Thank you very much, Gid. I'd like to greet also Ma'am Yvonne Imperial. Salamat also kay Ma'am Grace Mar Peredo. Salamat also kay Ma'am Merlita Malvas. Thank you, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta and sa mga suki nato dira sa Barangay Handumanan. Yes, Kuya.
1: Mayong hapon man sa kay Sir Ray Sendico, ginagreet niya gali sang mayong hapon sila ni Ma'am Melissa Gador, Ma'am Imalin Cordova, Ma'am Maylin Sidayon, kagiban pa nga mga nagpamati sa K5 News FM.
0: Pakulat. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sa mga suki natin sa barangay Mandalagan, salamat gid. Ma'am Yuli Orkea, Nanay Utay, Nanay Terry Ariego, Manang Neneng Magbanwa, Manong Nelson, Nanay Elsie Catalunya, ba o mga senior citizens kung mga suki. Happy birthday kay SM Rods. This is from Ma'am Bings Delphine, nag-monitor right now. Thank you very much. Inday Zilia Velchez S. Camos. Thank you so much. My happy birthday. May birthday greetings pa siya for Sir J.R. Hilantagaan. No? Sir Leonardo Rilos, Ma'am Maribel Bustamante Rilos, salamat gid. And Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much. Ka K5 Alan Takapan, salamat gid. Sa mga suki na tundra sa La Carlota City, salamat gid sa inyo. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico Kagalingawan sa Negros.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matinong nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
5: So kung pala inom ka ni TX 500 kag Mighty C, layo ka ma-stroke. Mm-hmm. Layo ka ma-heart attack, Sir GP. Mm-hmm. Gusto na, Sir GP, dako nga bagay nga hindi kay muya maka-stroke ya.
4: Oh,
5: hindi ka maka-stroke. Pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala, relative kag kun ka isa aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma, mm-hmm. kag wala na makabugtaw. Kigaligin, atake, na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na, kaya pala inom kaya detects 500 kag medicine, di na yan maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sa blood flow sa imutok. Dako ang mabulig sa detects 500 kag medicine bilang prevention. Sa nasiling tana, damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. Lupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat kay hindi ka pala inom ya DTX 500 kag Mighty C. Tiina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol, that's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
6: Justo.
5: Duksam?
6: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramil, mo ang ginatawag aneurysm o kun ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga nagahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga nagahabok, nagahitad, mas nag nipis ini. So, bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
5: Stroke na yun eh.
6: O hemorrhagic stroke mga kauturan. No? Amo na nga mag DTX sa 500 kag Mighty C, agud mabakod ang imong nga mga kaugatan.
5: Sa nasiling tanan, Dok Sam, ang Mighty C bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
4: Amo ang pinaka
5: midya kag adventitia ginpreserba sang maitisi ang elasticity sang arteries mga hindi maglupo kag bakod ya while ginapabakod ang structure agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na ka importante kung palainom kag idya DTX 500 kag maitisi sir boy no
7: correct nagapalang durum bala ang imo panulukan
8: magalingin bala ang imo nga uhaw
7: masami nagapangihi
8: masami ginauha
7: si may diabetes ka na
8: DTX 500 na
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar
7: DTX 500
8: garantisado
7: DTX 500.
6: Dok Ramil, nadumduman mo to ang itong controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niya yung ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag nga thoracic aorta, pag-aorta. Pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta. Gasupply niya sa dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulations ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag amaitisi, nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi nga tawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag MITC every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga nga tawag nga aneurysm.
5: So amo na permi na mo gina-remind adlaw-adlaw ibagid ko makainom ka DTX 500 kag MITC. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako kagina, ang lima malang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
6: Super.
5: Amo na akong pamakaw, ya. DTX 500 kag pineapple juice.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compact
7: na nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Ara mismo!
7: DTX 500!
2: DTX 500! Help! Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod. Salon pass.
4: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name, salon pass. Symptoms persist.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Number 1.5 K5 News.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: pungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtunan. Yung ginating unuhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, karma is real!

0: si Evelyn inang masugata ko. Nag-walking siya sa ito niya. May ito man gali siya. Derasa. Ah, madiretso lang ako lakat. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Sandra!
0: Ginsapakit ako.
1: Uy! Ba't ko? Napatay ko ng mga ido mo? Tatlo, gid? Wala kaso na. Askal malang to, ah.
2: O, tanawa balaw. Tanong lang ako, no?
1: Tanawa balaw. Na, nang dirasa ini. Japanese pits. Ay, pitch. Ay, ba? Ambot, ah. Hindi na napasapaka. Hindi.
0: Sige. Mayo man ka na kaido ka. Ay, kabay pa nga, ha. Hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
1: Ay, hindi, gid. Kay man, wala ko yasang kontra. Ay, ikaw ya, ambot lang. Amo na nga, base sa ido nila ginbalos.
0: Sige lang, Evelyn. May Diyos man ang kalibutan. Kag nagapati ako sa karma. Karma is real ko, no eh. Base ba na sobra pa sa natabo sa mga ido ko? Ang matabo sa tawo nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Oy! Oy, Sandra! Ba? Donag, palagtik pang alingya.
3: Pakarma is real ko, no?
1: Ay, hindi na ko na yamadutlan sang karma mo, day. Hindi na, Sandra! Hindi na! Hindi na! Hindi bala toy, no? Tutoy, no? Hindi na kuya madutlan sang gaba, no? No?

0: Day, anong gusto mong pangitaan ta kasang bagong ido? Ang dirasa bala, ang daksan dabi. Kay ka mga cute na bala sa ila.
1: Ay, hindi na lang ga ah. Di na ko gusto nga masulit pang natabo sa tatlo ta ka mga ito.
0: Ang gusto mo mabakal ta aquarium? O kung lovers bala? Parot da. O kung hindi gani, may na. Nami na ko nung may natuduan maghambal mong.
1: Ay, hindi na lang ko ga. Hindi na ako gusto sang sapat. Unang kagatapusan ko na lang itong tatlo ta ka mga ito. Ah, oo, oh, galihe. Nagpahimo ko bala sang dako-dako, ganyan nga kwadro sang tatlo ta ka mga alaga nga ido. Ihisabit ko ato sa dingding naton sa sala.
0: Bawati mayo eh. Kwan ga, labay man akon. Ano ang natabo sa pagkanto mo sa manugpakot? Daw wala ka ginaka-istorya sa akon ah.
1: Kwan ga, wala man gid ah. Ang humble malang sang manugpakot nga may maabot gid nga karma sa tao nga nagahisa sa aton.
0: Amugin man ang matabo. Pero wala gid napaktan kun sino mga tao nga naghilo sa ido ta? Maayo gid tani kun babalaan blaho.
1: Ay, wala man ga. Indi na lang ako manugid kay Jimmy. Mabudlay na. Basi kung mag-intra pa siya kag magdako pang kamo. Hipsan ko na lang ang kinhambal sang manugpakot.

Oy, oy, oy! Stoy! Ariana! Bogaga nga ito, ho? Ay! Hindi ka dasa nagatinumpok nga higos ang iba na ito! Hindi ka dasa... Bawa! Kanami sa iya, ah! Nay, dahil, dalibla kaya, kwatunta na lang ka. Kwatunta na lang ka. Na, dali di gani ka, bibi. Dali di ka, perte kay mo yung kagwapa, no, Ariana? Hindi ka daya kay kabaho na daya. Kabaho na daya. Dali na, ay gugusunta na lang ka. Dali na.

0: Oy, Elvira. Pukawa tong iloy mo ay kagambala tong ang ido niya nagapaluya na.
1: Ha? Ay, ala? Mami? Mami! Ala, mami, Sirya, nagapaluya niyo?
2: Ha?
1: Nagapaluya, Sirya, nami, oh?
2: Ano to?
1: Ano to, ba, Sirya, nami?
2: Na, Sirya, na.
1: Ha? Ulan tawa, miyong kapaluya, oh? Aras, talong na, miso?
2: Ha, baby, na ano ka? Ariana? Ha? Ala, mga nagkakurog-kurog ni sayaw.
0: Mapatay, gid na.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: ara ara na suki. Tanawa bala. Tanaw bala ang kolor sang buhok mo kay bagay gid sa imo. Nagsanag ang itsura mo.
1: Ay, na, salamat gid Shine ha. Ay, bilang balairan ko?
0: Ay, 1,200 pesos lang. Dala na daang keratin treatment ko.
1: Ay, 1,500 in.
0: Ay, hala!
1: Ay, tip ko na lang na sa imong 300.
0: Ay, la. Ay, madamay, abo, ikaw naging dyang big time mag-tip ya. Madamay, thank you. Yes.
2: Shine! Amiga.
0: Oh?
2: Amiga?
0: Mano ka?
2: Ay.
0: Hindi ko yan pagtaw kayang amiga, ya? Hoy, Ibilin! Nalipat.

0: ka na sa ginimumusakon?
1: Ay.
0: Ngayon paway mo kami ni Sandra ng amiga ko?
1: Ay, pasensya, miga Shine, ha?
0: Ay, buta?
1: Ay, pero, ay, buligi ko, Anay Bio. Iyan nga ako ni Doho, nagalong haingay ng yaulo. Ay, dalon ko ganitanin niya sa vet, eh.
0: Ay, pasensya, Evelyn. Wala ya ako mapahulam sa imo, ya. Wala! Pasensya, Anay, kita, Evelyn, ha? Ngita lang sa iban, ha? Sa wala pa kakilala sa batasan mo!
1: Ay, huh? Ay, hala, suya, ay sila ni Shine.
0: Ha? Ano?
1: Ay, ano ginatulok niya?
0: Ay,
1: ha? Ay, mga boys, ito mo ko na! Mapatay ka rin ang ido ko! Maldisyon nun, tungkit ka mo!
0: Hoy! Basi karma ni nasa imo, Evelyn! Manakabati ako sa istorya nga may kinsugo ka nga maghalit sa ido sa kilala mo!
1: Shine!
0: Huh?
1: Ay, kung hindi ka magpahulam, hindi! Hindi na tamo pa istorya pa! Dala na gani ka mo!
0: Ay! Ay, wala! Ikaw maligta ka nyo si Evelyn niya. Ikaw na wala, ikaw maligta pa!
1: Ala, isa din ko ni Makadtuman. Kay sino ko mahulang kwarta man para nga ipahavet kong ido ko. Sa diin man, ala, mapatay gini ka rin si Ariana. Ayos to. May bahala na. Patsyon ko na lang ikaw, waya ko. At, tingnan ko bigat to sa ila ni Sandra. Basi pa lang mapahulam niya ako.

0: Anna, em ơi, nay mình lên nó, bây giờ nó, bắt tay nó là giáp đi spets. Hala,
1: oh, agui, kinh cả bàn cái nách sao mình?
0: Anh em anh, Anna, em lên hết đang cái đang gặp bạn này nhá. Anh hôm nay là chỉ có đồng bàn nó, để bác quay nó ra tận mai tận đi săn nha. Hồi ba ba mày có ta, rocket, ba ba mày. Buat yang sang iban tempat kita.
2: Oi.
0: Mana mana mana tahu.
2: Dek.
0: Mana yang kamu yang kuno? Apa yang kan?
1: Maka mana ngai surya ya? Dah mapati nang iku ya sagi nak tawag nga. Karma is real ya.
0: Aku ya. Gapati ko da. Pero hindi tapak kulbaan, mga mix. Kikinsuko malante ya. Nga, bigabahan ta sina, no? Dapat ang gabahan sila mong nagsugo. Hindi ba na?
3: Laban!
1: Laban, Gibig! Laban, Gibig!
4: Laban, Gibig!
0: Meg, ano ambi kun black melon ta si Tay Bilin? Pahugun ta siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra nga siyang nagpahilo sa tatlo kaido. Ano sa inyo mga Megs? Manihon ta niya!
5: Kaya na yung amigo? Ma? Ano yung guni niya? Talaga na? Ano na sa sila?
0: Ayos! Wow!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho.

0: maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulong ininyo sa pagmamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon git makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
7: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Muter na mas.
9: Ramiro, ito. Ang imong sugar, pila na lang subong.
10: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
9: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Ilawin nyo ang Bluter na capsule. Itipibog.
11: Bluter na Max Capsule and Bluter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag bilberry, Berry Extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

Mayong hapon naman sa ating sining mga ka-K5. How are you today? This is the second day of July. July 2 na kita, 2026. Mayong hapon lang sa inyo tanan, kabay. Ngaman nami ang dating sang bulan sang Hulyo sa aton pangabuhi. Ano ang aton sininga mga pagatalakayon pagadalon sa inyo ng mga balita kag impormasyon sininga hapon?

Of course, dalo naton sa inyong pinaka-latest ng mga balita. Halin sa aton sining ang newsroom upo naman sa kay KK5 Sunshine Lacson. And magluwas sina Governor Lacson, magasapol kuno sa B4 kag sa mga stakeholders may angot sa problema sa blue crabs. Masubo nga balita, pero bangkay nga ginputos sa packing tape kaginhaboy dito sa siyudad sang Bago. Nakitaan nga madamo sa mga tattoo sa lawas. Ginatanaw naman karon sa mga otoridad sa mga katapos ang kapulisan sa banwasang Hinubaan nga crime of passion ang natabo nga paglabo patay sang kerido sa bana sang iya karelasyon. And of course, ang ato sininga opening analysis subong nga hapon. Nagpatigayon sang surprise rally ang Iglesia ni Cristo Church. Ining surprise rally, buot silingon, wala nagkuha sang permit, wala nag-abiso sa gobyerno, wala naglisensya, wala nagpabalo. Gulpi na lang, nagtililipon sila sa EDSA kag nagtuga ini sang tuman nga trapiko. And because of this, madamo sang mga painuino, madamo sa mga reaksyon. Ang reaksyon nga nagsanga sa madamo pagid nga mga reaksyon. Pero ti ginamintinar sang pamunuan sang Iglesia ni Cristo nga ang ila sini nga protest action, hindi man lang ang simbahan sang iglesia ang magabinipisyo, kundi kung madayon, kung matuma ng ila sini nga mga demands, ang magapulos sini ang bugos nga pumuluyong Pilipinhon. That is the argument being presented by Iglesia ni Cristo Administration, ang simbahan na mismo ang nagsiling nga ini nga pagsakripisyo nila para ini sa tanan. Matuod man ang ilang singgitan nga accountability, kung mapamatian ini magaresulta sang kaayuhan sang gobyerno kag magatupa ini nga kaayuhan sa tao. Ang ila sini nga panawagan kag kausa nga nagapamatok sa ginatawag nga selective justice is a call sa aton gobyerno nga noy, choy, inday, hindi lang pagpilia kung sinong lagson nyo, dapat pinsaron nyo kung sinong nakasala, pasabton. Hindi kay kung sino ang kontra nyo, amo lang ang inyo garit-gariton. That is the strong statement nga ginpalayag sang Iglesia ni Cristo para sa pumuluyo nga maintindihan kung ano ini nga kausa. Matuod man nga madamo sang nagapabor sa tikang sang Iglesia ni Cristo. Sinuabi da ang hindi magpasugot nga pakamalauton ang mga kawatan sa gobyerno? Sinuabi dira ang hindi magupod sa ila ginasinggitan nga ang mga kawatan ikulong na yan? Ang mga Pilipino nakahangop, nakabalo,
and in fact, every Filipino recognizes the noble action, the noble objectives of Iglesia ni Cristo. However, hindi balikawan na in the course of the protest action, nagtuga ini sang tuman man nga trapiko kag naghalit man sa palangabuhian sang iban. Di siling sang iglesia, ibaw kagamay nga halit sa inyo, daw hindi kamu kapasinsya, kagamay nga huol sa inyo, daw malain pa kami. Kalma lang kamu. Pero ang sabat sa mga tao, hindi kay kunano kagamay o kadako sa gintuga sini sa amon palangabuhian, sa amon kabuhi, ining inyo hublag protesta, kundi hindi lamang nga inconvenient sa amon ang inyong atikang. Because in the very first place, you did not inform us that you are going to hold a protest action. Tinakibot lang kami ya? Huwag kami kapreparar? Kung nabalaan tani namon, kundi nakalive kami sa amon ubra, hindi kay gulpi lang kamo iya nag-announce, tapos ginbutangan nyo daya barikada ang EDSA, nga hindi nakalabay, tipila sa amon, pila kalibo ka mga pumuluyo ang napaslawan mag-report sa trabaho bangod sa ginhimo sang Iglesia ni Cristo. Dumdumo naton permi, especially now, nga may ara pa sa mga plano nga ining rally dito sa EDSA. Mangin pattern ini nga sulundon sa mga lokal sang Iglesia ni Cristo. And in fact, sa Mindanao, daw ginakasana ko no, ang Iglesia ni Cristo rally in Mindanao kag ina. Nagapakita naman na ang simbahan sang INC or Iglesia ni Cristo ay seryoso sa ila ginapakig-away nga advokasya. But while you are pushing your cause, you are pushing and fighting for your right, dapat man nga dumdumon nga hindi lang kamo ang may diritso, ang ibang nga tao may diritso man. Nagaupod kamo o nagapuupod ang ibang nga tao sa inyo kausa, pero hindi naton pagkalipatan nga ang wala nagaupod sa kausa niyo, may ara man iya personal nga mga kausa, personal nga mga motibo, kag dapat respetuhon naton. Ginasiling nga kun may diretso kamo magrally, ang iban iya may diretso man nga magtrabaho bangod nga ginasiling nga your right ends where the right of other people begin. Ang inyo diretso hasta lang na sa lugar kundiin wala kamo sang ginalapak nga diretso sang iban. Buot silingon, ang imo diretso wala sa imo naghatag sang otoridad na lapakon or lapason ang diretso man sang imo isig kapareho. Hoy, maayong hapon gid sa nagaupod sa aton subong. And of course, dugay-dugay i-check nato nagato sa ning newsroom. Upod na sa kay KK5 Sunshine Lacson. Ano ang mga latest karon kadalag ko nga mga balita nasyonal?

0: I-check naton si KK5 Sunshine Lacson. Aber? Aber? Uy, nano ini? Katuan tala ni karoon iban pang mga balita ah. Meantime, ari na sa aton linya, agaton sininga. Ano ni panawag sa iya man? Reyna correspondent? Si KK5 Sunshine Lacson! News FM Live Report. KK5 Shine, mayong hapon.
1: Yes, mayong hapon, KK5 Elmer. Ang ASF, problema gitsubong sa Negros Occidental. Tapos may apat na kita ka mga kaso sa ASF or African Swine Fever sa Bacolod.
0: Uy!
1: Ano niya natabo, KK5 Elmer?
0: Atong sa Alihis? Hindi.
1: May, hindi kayo natabo sa South Cotabato. Ang ila ang ila sininga din gamit nga tinaga do misteryoso nga balatian.
0: Okay.
1: It was not mentioned or misteryoso nga pagkalamatay sa mga babo.
0: Mm-hmm.
1: It was not mentioned the African swine fever ang nag-igo sa sining napit isa kagatos ka mga baboy.
0: Mm-hmm.
1: Sa Surala, South Cotabato. Actually, diri lang gid nga lugar na record ining asod-asod na pagkalamatay isang madamo na baboy sa ilang lugar.
0: Mm-hmm.
1: And as I've said, KK5 Elmer, naglabot na sa malapit isa kagatos. Sa sulod, gid lamang sang ila kaadlaw. Do ay pagani naglabot isa kasimana reportedly.
0: Mm-hmm.
1: Sang nagkalamatay ining madamo na baboy dito sa ilang lugar. Dimension ko na kaina na record ini sa Banwasang Surala.
0: Aha.
1: Galibog ang ilang ulo kung atong klase sa balatian ini na nag-igo sa ilang mga baboy. Ang kalamanan dito, KK5 Elmer,

0: Ining madasig nga naapektuhan kag nagkalamatay ang mga ibis, ang mga naga ang mga nayon,
1: mm-hmm.
0: nga nagapadede sa ilang ibis. Damo gali sa mga nagasagod sa baboy dito sa Sala pagkikita sa Bakandray Muloy. Sa June 17, dito na natanupangdan, dito nagsunod-sunod ang pagkalamatay sa mga baboy sa mga hog racers dito.
1: Okay.
0: Ang nakita na kay Fontenberg ng mga sintoma, mataas na hilanat.
1: Okay.
0: May nakita sila ng mga skin rashes
1: mm-hmm.
0: sa skin sang baboy.
1: Daw sula lubla?
0: Ang baboy, nakita nila na daw wala gigana magkaon.
1: Mm-hmm.
0: And then amat-amat na nagaluya. And then nag-experience ang baboy sang severe breathing difficulties. So, halos hindi makaginhawa ang baboy,
1: mm-hmm.
0: pero wala man sila nagsining na nag-aubo.
1: Mm.
0: Tapos, wala kwan abig, ini ng mga sintoma, doon yung sumban ba sa pag-amat-amat na luya,
1: mm-hmm.
0: na antis na patay ang baboy, o antis na kalamatay ang ilang baboy, nakita nila na nag-inom, lang din na nag-inom sa tubig.
1: Aha.
0: Wala kaon-kaon.
1: Mm.
0: Before siya mapatay, nainom siya nga mainom siyang tubig. Now, mga katapos ng Department of Agriculture dito, ang empleyado rather sa Department of Agriculture dito sa Surala, sa South Cotabato, nagtingwa na makakuha siyang specimen sa mga nagmalasakit na baboy.
1: Okay.
0: Tapos nag-advise si Isla kay Fan Elmer na dapat hatagan sa antibiotics, sa vitamins. Surprisingly, wala na agapan
1: uh-huh.
0: kagsigisigi sa gihapon ang lapra sa balatian kagpagkalamatay sa mga baboy.
1: Uh-huh.
0: Wala din na mabalaan. Amon yung siling nila nga misteryoso na pagkalamatay sa mga baboy sa South Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: Ano alhan ini? Now, gin-report na ito ini dari sa program El Castigador, and take my ASF din sa aton mo.
1: Mm-hmm.
0: And we don't know kung may ara pagin sang another kind of illness or another disease aside from ASF na nag-igo sa mga baboy dari sa aton sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Now, may mga reports na base kuno may angot ini kay Fan Elmer sa nagmuntad ni Linog.
1: Uy?
0: Dito sa Mindanao.
1: Hmm?
0: May abo pa siya. Wala pa gid sang klaro na explanation kung mm-hmm. paano kay tinatabo.
1: Pero ini, ang department, Shine? Ang Department yes. of Agriculture, why pa sila sang findings? Why pa sila sang result or test result? Abi nga nagapakita, identifying kung anong klase sining balatian?
0: Wala pa. So now, sa source ko. And among nagaisiling ko, mayroon naman, SF or... Pag naman sang antibiotic mo, sila mismo ang nag-advise sa mga hag-racer, sa mga manugsagod sa baboy, nakatagin nila sa vitamina, antibiotic, pero wala isang epekto.
1: Shine?
0: So, ano ang isa?
1: The last time bala nga na-interview ko the other day, si Councilor Jude Tadeo Saison, may pigiri man siya mo. Ang pigiri niya, ginpasiradan niya, 2 years ago, matapos nga na-diagnose nga positive sang ASF ang iya baboy.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya, kung atakihon sang ASF ang baboy mo, waay ka nagit iya sang alibyo nga makuha. Waay na sang kaayuhan ang baboy mo. Magkalamatay ginaya. Bisan ano nga patumar mo na bulong, makalamatay ginaya ko, no?
0: I'm trying to check sang sintomas sang ASF bala kasi Fad Elmer kung hindi ko manabig hindi ko manabig makita yun, no? Kung ano specifically ang mga sintoma sang African swine fever kaya ang cause na is virus. So I suggest sila sa mga hag-racers sa South Cotabato

0: kulturala. Nataging niya sa mga antibiotics, kag wala sang alibyo, wala nakasurvive ang mga baboy, kag nagkalamatay, buot si noon hindi bakterya, ang iigo, buot si noon virus, at yung antibiotics, specifically, kung sa tao ya, para na isa sa bakterya mo.
1: Oo.
0: Ang simptomas ang pagbagay, no? Kung magsilingkit ng African swine fever, virus, cause, may bleeding din man mo.
1: Mm.
0: So, kung nag-bleeding, ang rashes na nakita nila, it can be a sign of bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Pero, naawala specifically na mention na F ang nag-igo sa mga baboy dito sa Surala, South Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: And if I'm ever, ano man ang development, siniigulong taman niya.
1: Aha.
0: And castigator. So, ilang dimension is misteryoso na pagkalamatay sa mga baboy dito sa Surala, sa South Cotabato. Report, Deacon Center, Center, and si Sunshine Lacson, para sa pagyong naman sa Luis Opusco, kag-ingawan sa Negro, Day 5, Biz FM.
1: Misteryoso nga balapian. Pero ina nga misteryoso ti kun sa normal lang nga paminsaron sang namanugsagod baboy libog ulo ya eh. Pero ti may scientific explanation ina kun mapaidalom ina sa nagakaigo nga mga testing. Meanwhile, ma-unload tanay sa ato sa mga commercials. We'll be back sa pagpadayo nato sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan, El Castigador.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente, amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
5: So kung pala inom ka ni TX 500 kag Mighty C, layo ka ma stroke, layo ka ma heart attack, Sir GP. Gusto na Sir GP, dako nga bagay nga hindi kayo moya maka stroke ya. Hindi ka maka stroke, pinsarabla mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala relative kag kun kaisa aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma, kag wala na makabugtaw. Kigaligin, atake na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na kay pala inom kaya detox 500 kag medicine, di na ya maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang detox 500 kag medicine bilang prevention. Sana siling tana damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. Nagalupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat. Kaya hindi ka pala inom ya DTX 500 kag Mighty C. Tiina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol. That's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So, no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
6: Justo.
5: Dok Sam?
7: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramela, mo ang ginatawag aneurysm o kung ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga naghahabok ang imong ugat o nagabalon. So, kangay sang balon, once nga naghahabok, naghahitad, mas naganipin nagpis ini. So, pangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
5: Stroke da yun eh.
7: O hemorrhagic stroke mga kauturan. No? Amo na nga mag-DTX sa 500 kag MyTC, agud mabakod ang imong mga kaugatan.
5: Sa nasiling tanadok sa ang MyTC bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
4: Amo na pinakalap.
5: Midya kag adventitia. Ginpreserba sang MyTC ang elasticity sang arteries mga hindi maglupok. Kag bakod ya. While ginapabakod ang structure, agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na kaimportante kung palainom kagidya DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, no?
6: Correct.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
2: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
8: Dok, Ramil, nadumduman mo to ang itong controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niya yung ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag na thoracic aorta, pag panaog na di, may mo na sa abdominal aorta, gasupply ni sa dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulation ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag MyTC nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi ginatawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag MyTC every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga nga tawag nga aneurysm.
5: So muna permi na mo gina-remind adlaw-adlaw ibagid ko makainom ka DTX 500 kag MyTC. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako kagina, ang lima mo lang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
8: Super.
5: Amo na akong pamahaw, ya. DTX 500 kag pineapple juice.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
2: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis
6: mo! DTX 500!
2: DTX 500! Health! Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
6: Mag DTX 500 da.
2: Masami ni kapalatian.
6: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
6: Agud maging mas hubid. Sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mamahal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: X4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
16: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Energy booster.
18: Muter na Max, Max Epektibo.
19: Ako galete, John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
20: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
21: Makakal sa malapit na butika.
15: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente. Presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-Adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift!
27: OT!
28: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
33: Happy!
34: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: It's the best part of the day.

0: lamang pangarap mong trip. PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood. PureTex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, hit music station, 101.5. K5 News.

0: Hoy, mahayong hapon kali sa kay John Dugaduga. Good afternoon man kay Romy Miguelio. Melita Malbas, good afternoon dira sa Andumanan. Gina Borja, good afternoon. Florence Dimo Alicante Emiliano. Luis Tor Ocampo, mayong hapon. Al Jeff Vlog, good afternoon. And of course, sakay Ma'am Bings Delphine, mayong hapon man. And welcome sa palatuntunan, El Castigador, sakay Mercy Flores. Miriam Lorieso, Leonardo Relos, Rogi Villanueva Ovales. Dira sa Barangay Lopez Silay. And of course, mayong hapon man and welcome, Noy Renato Fulyona. Kenneth Chongko, mayong hapon man Noy. Alan De Asis, good afternoon. Ehem na lang ako. May rason kung nga agin sabwag ini nga pisti kag sakit. Ayaw mo na sa baboy, almost 7 years na nga ginalikawan. Ah, okay. George Pineda Gaspi, mayong hapon lang dira sa Tangub. Samtang nagatrabaho sa Tinapay Express Bakery. Good afternoon man sa kay Ma'am Susan Gillian. And of course, mayong hapon man sa kay Teresita Sanga. Lenny Dedasi, good afternoon. Talking about ining piste sa baboy, ining sakit sa baboy, ining ASF, African Swine Fever, dito nag-igo sa Surala ang misteryoso nga balatian suspected nga ASF. Ang Surala, ang tupad dyan na nga banwa, Norala, dito sa South Cotabato. Nga agin tawag ina nga banwa Surala, kag ang tupad niya Norala, kay ina sila nga duwa kabanwa ang gintunga ina sang isa ka malaba nga suba. Ang suba nga ginatawag Ala River. Kaya muna nga ang sa northern part Norrala, kag ang sa southern part Surrala. Palayo kita sa ato sini nga pagpangalagad, kaduanta ang report parte sa Blue Crabs. Report halin sa provincial capital upon sa kay K5 Michelle Patino.
1: K5 News FM live report.
0: Michelle, mayong hapon ka K5 Michelle.
2: Sa K5 Elmer, mayong hapon namuman sa mga tagpalamati no sa programang El Castigador. Sa K5 Elmer, update no, may angot sa mga ginapangatubang nga problema. Sa nga itong provincial capital, may angot o malin sa RSSI, kay Kefa Velmer, ang aton nga ASF. Isa pa no sa problema, ginapangatubang man sa aton nga probinsya, amoning problema na aton sa pagban sa blue crabs dito ya sa pungsod sa Amerika. Kay Kefa Velmer, tinalikdan nga Hunyo 11, ginpauntat na no ang pagpadala sa mga blue crabs naton dito mga produkto bangod sining pag allegedly no paglapas sa Marine and Mammal Act Protection Law sang

0: Kay Favelmar, isa sa ginalantaw di karon no ni Governor Bong Lacson ining pag-apela kay Favelmar ukon pagsulat no kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos may angot sa pag-send man no sang appeal dito ya sa US agud tong mahatagan ini kay Favelmar balasang klaro or kaklarohan kay ti allegedly dugay na ni do 6 years ago amo ni nga daw naglapas kita bangod nga ting mga net bala kay Favelmar nga ginagamit sa pagkuha sini mga crabs.
1: Mm-hmm.
0: May ara dira sang isa ka dolphin nga nasagaid kay K5Elmer kag ti ini kuno dugay naman na aksyonan apang ti ulihi na bala kay K5Elmer nagwa ang resolusyon o kon ining pagdumili sang mga blue crabs nato diri sa Pilipinas padulong sa pungsod Amerika. Now this coming July 18 kay K5Elmer makigsapol no ang aton nga gobernador Governor Bong Lacson kaupod ang mga stakeholders sa mga blue crabs industry kay K5Elmer upod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay ti ila nga paghahambala Andri kay Favelmar kung paano liwat na mabuksan ang communication with Estados Unidos may angot sa pagbaligya sang blue crabs dito ya kay K5Elmer.
1: Why na sang Shell? Why na sila sang alternative market how? US na gidlang tanan?
0: Actually ang dako nga kita because kay Favelmar is coming from the US kito dagko ang gina-export from the Philippines kay Favelmar so dagko nga luses ini para sa aton nga crab industry diri apektado man ini mga crab beakers o kunin mga manog siksik bala sang kasag
1: kay
0: Favelmar so may mga organizations ni siya especially dira sa may EB Magalona ining women's do federation do association ni sila kay Favelmar nga amoning ila pala nga buhian nati kumong amoning natabo medyo nagjutay ang volume sang ilang ubra kay Favelmar kag isama na no sa ginalantaw sang mga LGUs diri nga dako nga kapyerdihan para sa ila kag ti isa pa ni sa mga livelihood projects man nga palangitan-an man no sang mga taga dito sa EB Magalona bi Cadiz kag sasagay kay K5Elmer.
1: Mm-hmm.
0: Now isa sa gusto hatagan pagtamod ni Governor Lacson ang inibalang i-push agad kung paano nga mabalik ni K5Elmer kag pagklaro sang gobernador no sa pipila ka mga negrenses o kon pila man ka mga nagapamati bala sining balita bangod sa pang-ban sang blue crabs wala iya problema o kon wala masakit no ang mga kasag diri kay Favelmar is just that ginban ini sang Amerika bangod sang ilang environmental laws kay K5Elmer.
1: Uh-huh.
0: Now isa sa pagadihunon man no with the BFAR ining solusyon nga i-present to the stakeholders kung ano ang pwede mahimo nga ti makabulig man sa ila ka K5Elmer kaga resolusyon nga i-appeal man no from the local government pakadto sa national pakadto kay Presidente Bongbong Marcos kaga ti isama na no sa gusto ni Gov Lacson nga i-appeal man sang aton presidente sa pungsod Amerika ako to nga mabuksan ini balaliwat kay K5Elmer kung pwede kuno gani nga i-check nila balik diri no ang aton nga mga ginagamit dira pang lambat sini mga kasag pwede get kaya
1: ano, Shell?
0: After sang insidente
1: ano later. nang itsura sang blue crab man
0: ining kuan bala ang medyo mahal-mahal nga kasag ang gadlagan 350 to 400 bilang kilo kay K5Elmer
1: kinando
0: may tungko-tungko do may pictures ko da nga ginsend eh
1: aha. May tungko-tungko nga blue ang color?
0: Yes. Kaya blue swimming crab. Kaya ang naandan tabi kay K5Elmer nga blue barato, Chinese crab.
1: ano na yung Chinese? Inang pirot mata?
0: Na, no. Ando may mata siya, pas may sungo-sungo. Siya nga gapalaba. Ang ado yaka Chinese. Amo na nandarating kasi amo ng blue barato. May upod pa na galing nga pitik-pitik. K5Elmer. Amo na da. Nauti ang isa sa ginalantaw man ang pagbarato sang presyo sang kasag but wala pa nako na check personally kung nagbarato gid man diri sa aton kay ti madagsa ba kumbaga ang kasag bangod nga ti wala naman sa may gina-export so meaning ang tanan nga dagdag sang kasag nga makuha sa mga
1: sa local market na lang
0: local market kay Favelmar kay ti pwede man na maipadala national but then again hindi na amuna ka itsa kumbaga
1: okay.
0: Ang kapagdagdag sang kasag sa lokal. Oh. But ti amo na ka kay Favelmar balantayan ni on July 18 kung ano ang mangin aksyon no sang aton nga gobyerno probinsyal upod ang BFAR agud tong ati kabay pa no mabalik ining mabuksan no sang US agud tong ati mabalik man no ang kumbagang sigla sang market sang aton nga mga blue crabs diriya sa Negros Occidental kag sa bilog nga Pilipinas kay K5Elmer.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Mm-hmm. Yes, common na nga ito na tipon.

0: manya nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang MyTC para sa mas mapag-on nga immune system mga kakaysa bilabi na nga daga bag-o ang panahon nagainit nagaulan ti prone kita sa sipon ubo kagahilana pero kung naka MyTC kita yung mga KK5 pag-on gid ang aton immune system. Anyway, ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
1: Oy, mayong hapon gali dira sa dinto na dula. Mayong hapon sa nagaupod sa ato na. Kay nadula mga mensahe. Anyway, balikan ko lang na karon. Blue crab is a local industry diri sa probinsya sang Negros Occidental. And that's why nga tungod apektado ang industriya kay nagsara ang market dito sa US. Nagakarankaran man ang aton gobyerno kung anong ilahimuon para bawion kagliwat nga buksan ang US market para sa Philippine Blue Crab. Mayong hapon man sa kay Tony Brillas sa Barangay Daan Banwa Sitio Katali Kabankalan, Ninette Marquez, good afternoon. Ma'am Chimi Aragon dira sa Lopez East, salamat gid sa pagtuto kag mayong hapon. Jonalyn Rondez Galila, mayong hapon man. Terrible, no? Ang market gali naton sa Blue Crab, ang dako US. Siguro market man naton ang Japan. Ugaling kay ang pinakadako nga market naton when it comes to Blue Crab export naton, amo naman ang Estados Unidos. Katuan naton karon si KK5 Jerilon na Luis. Hindi ini may angot sa nasapuan ba lang nga patay? Oh, napatay nga patay to nga ginputos sa packing tape. Do may mga tattoo siya basi makilala siya, pagi sa tattoo basi matandaan sa iya pamilya. Aber. Sa detalyo po naman sa kay KK5 Jerilon na Luis. Live report. KK5 Jerilo, mayong hapon.
2: KK5 Elmer, mayong hapon. KK5 Elmer, nasapuan gid ining isa ka bangkay no sang lalaki nga ginputos pa KK5 Elmer sang packing tape no bilog sini nga lawas KK5 Elmer halin sa ulo hasta sa dapa-dapa. Mm-hmm. So nasapuan ini KK5 Elmer kay ina pasado alas 10 sang aga Hulyo 2, 2026 sa kilid sang dalan. Actually mga 3 steps lang ang kalayuan gikan sa highway mismo KK5 Elmer diya sa barangay Pakol or exact location gid KK5 Elmer is ang Corok La Paz barangay Pakol sa Bago City. Mm-hmm. So kung magpakadto ka halin sa Bago City proper mga approximately or estimated naton KK5 Elmer mga ara sa 7 to 8 kilometers lang ang distansya sini kag pagadto ka sa maaw nga direksyon ara siya sa tuo
1: makita okay.
2: Sa kilid sang irrigation. So ang natabo diri kag KK5 Elmer nasapuan ini siya nakita ini siya sa mga manog abuno sang kampo kag KK5 Elmer. So tabi sa mga nag-aabuno sang kampo nga ido lamang ang nagapanimaho sa kilid sang dalan. Mm. So karon tin-check nila kag KK5 Elmer kag didto nakita nila nga may gahurma or do shape niya tiil katawo kag lawas katawo kag may ulo. Mm-hmm. So dito kag KK5 Elmer kag timing man nga may naglabay nga isa ka PNP personnel nga makadto kun tani sa maaw kag KK5 Elmer no siguro off duty na. So dito kag do nangayo ni sila bulig kag KK5 Elmer kag nagtawag man gilayon ng aton sining nga PNP personnel sa ilang nga kabaro. So nagresponde gilayon ng aton sini nga PNP kag didto kag KK5 Elmer no natukiban gid nga isa gid ka tawo kag KK5 Elmer kag tigin tawgan dayon sa Soko kag sang pag-abot sang Soko kag KK5 Elmer gin check nila ang area gin kuha nila ang kutos no sa lawas sa sining biktima kag didto natukiban kag KK5 Elmer nga isa gali kalalaki ang ining nga biktima kag naga or may height ini siya nga 5'4 to 5'5 ang iyang kataason kag nagaedad posible kay KK5 Elmer sang 30 tubtub 40 anyos. So ang ining biktima ka kay Velmer ginaaligar nga posible pangayo man kay ti wala sang missing sa Baguio City. So ang plastada diri ka kay Velmer na recover ang mga bayo sini, no? So may na recover nga t-shirt actually ka kay Velmer, puti ni siya pero kay tungod nga naduga na bala, may higo na. So doon nag dirty white ang gwa niya ka kay Velmer. So
1: ang t-shirt why printa? Awa ay isang imprinta sa t-shirt o nano, way mga letters, way mga design ko nano.
2: May ara ka kay Velmer, no? May pangalan nga Trendiano ang iya sini nga pangalan ka kay Velmer.
1: Mm-hmm.
2: Kag na recover man ang do makita naton do malong nga tela kag na recover pagit ka kay Velmer ang sa panapton niya is ining shorts nga yellow kag black, no? So na recover man ang iya sini nga maong pants kag kay Velmer kag ang isa diri nga dako gid niya makalid sa aton agud ni ma-identify ining biktima kag kay Velmer is ang iya nga tato.
1: Mm-hmm.
2: So ang iya nga tato kag kay Velmer makita sa tuo nga kamot kag kay Velmer nga may pangalan nga Prince Gabriel. So may ara man sang rose nga tato sa iya sini nga likod sang iya palad or sa kamot niya mismo kag kay Velmer.
1: Mm-hmm.
2: Kag ining biktima gingapos ni siya kag kay Velmer sang gamit sang isa ka alambre kag ginhigtan pagid kag kay Velmer kag anti-il niya amuman, no? So gingapos man sang alambre kag kay Velmer kag ginhigtan pagid sang higot nga tela. So ang plastada diri ka kay Velmer ti posibleng napatihan nga salvage victim ini siya, no? Kag wala pa na identify karon, ginkaduan pa sang PNP ang isa ka area sa Bacolod City kay do may information sila nga i-confirm bala ka kay Velmer sa isa ka lugar nga posible amo ni makalink or maka-identify sa sining biktima. So hindi iya taga-Baguio ining biktima ka kay Velmer, no?
1: Mm-hmm.
2: So dala ini sa isa ka punerarya kay Velmer diriya sa may Baguio City and ti hulton pa ang pamilya kung iga ini postmortem or autopsy kay Velmer.
1: So Jer, suliton ta lang, no? Ang identity sang sining nga suspect bayo, mga bayo nga nasuksok niya, may maong pants nga ara, may ara sang jersey shorts nga color yellow or gold. Tapos may t-shirt siya nga puti. Ang pinaka kuangin sa identity niya ang iya tato. Tato, yes, niya sa kamot nga angalan Prince Gabriel?
2: Yes, oo.
1: Kag tapos sa likod sang kamot niya ara ang rose nga tato.
2: Yes, oo, bulak nga rose. So amayo lang ka kay Velmer kay ining tato niya wa ay panadala sa decomposition bala kay advanced state of decomposition na ni. So ang ginablabad pa do 2 to 3 days na ni nga ara dira sa lugar o galing wala pa na ni maho bala ka kay Velmer kag sininga adlaw lang or kagina lang sang aga ti siguro na initan pagid kag na ulanan or natunugan, that's why nga
1: alis na
2: ang paho. Mm-hmm. Kag ginbuuan na sa mga langaw kag ti miulod na gid kay Velmer.
1: Mm-hmm.
2: So ang biktima karon kay Velmer ti amo pani, no, gindala na sa punerarya kag ongoing karon ang backtracking nga ginahimo sa aton sininga kapulisan kay may posibilidad kay Velmer nga nagrikta ini sa maaw nga area halin sa proper sa Baguio City, posibleng sakay ini ka kay Velmer sa salakyan gid, no? Kay siyempre wala kita sang nakita nga didto ang struggle bla or didto ang gapusay didto gin na putos.
1: Mm-hmm.
2: So posibilidad kay Velmer nga ginhaboy na lang ni.
1: Mm-hmm.
2: Information lang ka kay Velmer, no, hindi ini ang una nga beses nga may nasapuan nga nakatape ang bilog sini nga lawas. Actually, ligad tuig, mga 2 years ago ka kay Velmer, may ara naman sang nasapuan, no, nga isa ka duwa ka bangkay sa Barangay Dulaw, kag ang ila sining description ka kay Velmer, same gid.
1: Mm-hmm.
2: Wala tigo sa lawas, wala sang tiro, wala sang buno sa lawas ka kay Velmer, puro tanan gagin na putos sang duct tape or sang masking tape or packing tape ang ila sini nga ulo, guya, kag kamot, tiil.
1: Mm-hmm.
2: Amo paghaboy ka kay Velmer or paggabilin dras area. To ini ka kay Velmer, hindi pa man makonnect gid nga isa lang ang nag-ubra sini, pero same ang ila sini nga pag-execute bala or pag dump no sang bangkay sa ining area proti karon ongoing investigation kagati kabay pang sa backtracking kay Kevel may makita gid nga sa lakyan no kay amo nang ubrahon sa aton sining PNP karon kay Kevel Mer no may pahayag kay Kevel Mer to support ang aton sining ining ginambal naton no nga about sa mga nakakita na kay Kevel Mer so pumatawag naton kay Kevel Mer si Ma'am Judilyn Barrientos kay Kevel Mer.
1: Okay.
3: Pagina lang kami sa riyang nakita na mo nagabuno kami mo. Wala mga kapirmi padalan. Di ba gawa lang kami nagabuno, nakita na mo nga babaho. Di mo maging compare na mo nga ting nila ido. Gintanaw na mo, galitaw, nga napakintip. Di nakita mo, terang tuhod mo naga pakintip, tapos ang itsura.
2: Kaya Bebel, meron mo to no, si Ma'am Judilyn Barrientos. Ang isa abuno man dira sa lugar kag yaman ang nag-check no kung tuod gid man nga tawo or ido ang nasapuan or ang nagapanimaho sa kilid sandalan karon di muna kag Kevel Mer ang himuon sa PNP and sa karon nagaobra na sila sa backtracking and
1: I see. Okay. So anong pattern, anong ginasunod nga pattern sang ato ng mga otoridad na no do drug related?
2: Actually, kay Kevel Mer, ginpamangkot nato na no si Police na Senior Master Sergeant Erwin Amandre, ang Chief Investigator gid sang bago component City Police Station. So no, sa iya kay Kevel Mer, hindi pagid nila ma-confirm as of this moment, no? Okay, bangod ti wala pa nila na istorya ang pamilya, wala pa nila nakuha ang record do sa iban nga police station kung may kaso ini or ano ang record sa siling ining biktima kag kung ano bala or drug related bala or may personal grudge bala sa siling biktima kag Kevel Mer no.
1: Aha.
2: So ipa-up naton ina kag Kevel Mer kag ati subong ongoing investigation nila kag siguro dugay-dugay kag Kevel Mer may ara na gid no sang kung sang initial nga investigation ng aton sining kapulisan kay Kevel Mer.
1: Okay.
2: So muna ang aton sining update development gikan niya sa patrol ang ining balita kay Kevel Mer ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumong Cal na Luis para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Hoy, maayong hapon gali sa kay Lynn Ortilio Taitong. Terrible nga ngalan, no? Sa akong nga wife, ah. And of course, maayong hapon man sa kay Ma'am Sally Almension. Good afternoon sa kay Sir Romeo Macapas, sa kay Tony Brillias, and at the same time, maayong hapon man sa kay Nonoy Flores. Amo man sa kay Jovelyn Guanzon, good afternoon. Ang natabo sa bago, kun madumduman ko pa, if my sir, my memory serves me right, atong ginmention nga ginhaboy sa Dulaw, daw ang guwai sa tubla, ang suspicion to daw drug-related to nga crime mo. Duhato ka mga bangkay ang ginpanghaboy. Now, isa na naman kabangkay, kag ang paghaboy sa bangkay, daw pariho man to sa tong nagligad nga mga tinuig. Daw maamugid nga style bala. Ginputos sa packing tape, and at the same time, sanguro ay naginawa, ginhaboy. Mayong hapon man sa kay Marian Camille Marquez. And of course, salamat man sa kay Merlita Malvas and Bings Delfin. Karon kadtuan naton ang nami nga balita. Nami nga balita, nami ang istorya kay Kirido payang nagbuno sa bana. Usual ang mabatian ta na dakpan sang bana. Ginkastigo ang Kirido kag gintiro o ginbuno. This time around, ang ginatudlo nga Kirido allegedly amo ang nagbuno sa bana o naglabo sa bana. Terrible no kay isog no? I-check na to nabi si KK5 Aubrey Suspenye may angot sini nga balita. Ari na sa aton linya karon si KK5 Aubrey Suspenye. Live report. KK5 Aubrey, mayong hapon.
1: Mayong hapon KK5 Elmer, no? So tigtuya sa banwa sang hinubaan KK5 Elmer, isa ka kaso sang paglabo patay sa isang sa isa ka bana KK5 Elmer nga ginhimo sang isa ka Kirido sang asawa. Dito sa sitio Batilo, Barangay Puo, Kinubaan, naglunta din ni KK5 Elmer actually June 30 sa 12 a.m. So, crime of passion ang ginatanaw nga rason sang Hinubaan Municipal Police Station kaso sang pagpanglabo patay kinhimo sang Kirido sa bana sa iyang karelasyon kay KK5 Elmer. So, naistorya natin kay ina dito sa police station ang duha ka suspect KK5 Elmer. Mm-hmm. Pagsunod sa ila KK5 Elmer, wala sang paghinulsol ang suspetsado, especially ang Kirido nga amugit KK5 Elmer ang naglabo gamit ang talibong KK5 Elmer. Igo ni sa liog nga patal gid KK5 Elmer ang biktima. Nagluntad ini KK5 Elmer ang hitabo after nga mag-away ining mag-asawa sang gapi. Nag-away sa KK5 Elmer because ang relasyon sinisang Kirido kagang sang asawa nagalawig na sa walo ka tuig. Actually may bata sila nga isa kabilo. Kag aware man ka KK5 Elmer ang iya sini nga bana nga may relasyon.
0: Bre? Apang ang buot silingon ang arrangement nila nga ining bata sang Kirido sa iya asawa gin ako na lang sang bana nga daw iya?
1: Yes sir.
0: Oh, tapos sige lang iyang pagabuhi sang mag-asawa, pero from time to time kada makita sang Kirido sang bana ang bata sang Kirido, siguro nagaka-remind siya amo na guro nga ginaawayan nila perme sang asawa ya.
1: Yes, KK5, actually ang ginhalinan is ang Kirido gid mismo kay sang gapi sa to nagataw kanay ining iya asawa kagang kirido.
0: Uy.
1: Then na trigger ka kay 5 Elmer bago tapatian iyang nagtawag ay sa tawag din tawag sang iyang asawa nga ga ang kirido.
0: Ba. Yes. Ula uya man nga asawa no?
1: Hmm. Kumbaga harap-harapan gid bala ka kay 5 Elmer ang ila sining
0: ginabastos yan ang banay ha. Hmm. Oh, tapos.
1: Actually kay 5 Elmer ang bata sinisang babayi, 12 kabilog ni K5 Elmer. Lima ang sa iyang kasado, isa sa kirido, yan na, kag may ara, pagin anong ka K5 Elmer, sa lain pagin nga mga lalaki.
0: Ay, abaw!
1: Actually, pag istorya natin sa iya sining subang, nagahilipion ang iya subang, kag kumbaga wala ka K5 Elmer hambal niya, wala sang lugar, sang kapatawaran, sa iyang pagkusuon sa karon, because halin sang gamay siya nasaksihan niya bala, ang ginahimo sinisang iyang nanay.
0: Mm.
1: So, muna ka kay 5 Elmer.
0: Ang bana siguro kung hindi ko magsala, guro Andres Disaya.
1: Ginbaton bika kay 5 Elmer, kapila na sunok sa bata ha, kapila na ituon sang iya sininga iloy ang iyang amay apang ginabaton lang sa gihapon bangut hindi gusto sang amay nga maguba ang ila sininga
0: pangabuhi.
1: Yes, kay 5 Elmer.
0: Mm-hmm.
1: So, ginpaton niya. And then, sanggap, isa to kay 5 Elmer, nagatawganay ang kirida, kirido, kag ang iyang asawa, kag nag-inaway sila.
0: Ang kirido, may asawa man, wala?
1: Actually, kay 5 Elmer, magbilas ni sila, kumbaga ang may arap man asawa, kasado,
0: okay.
1: Kulakay na sila kay 5 Elmer, actually, utod sinisang iya kirida ang asawa.
0: Aha. Bali ang iyang akirida utod sang asawa niya.
1: Yes,
0: kakita. Tapos nakita sang utod sang asawa niya ang banan ni ang ining suspect nakita niya kag na fall in love siya.
1: Yes, kakita sa merga suno sa iya sa asawa kagina hambal niya sa amon because ano daw kulang ang ginasustento sang iyang bana among nakita niya ya ang pagsuporta kag pagpalangga sa iyang
0: ano nga sustento ang kulang haw
1: kay K5 Elmer gamay lang man ang ilam mo
0: kumbaga gamay
1: uy pigado man
0: kinulbaan ko sili ko nga ano nga sustento ang kulang haw mo actually kag K5 Elmer gamay ko abi ko lain ang sugpon kinulbaan ko mo.
1: Gamay lang kasi Fevel Merila sini nga balay. Dukak mangung ultimo nga manghuma lang ini ang biktima kay Fevel Mer.
0: Oh, to ang malain sina kay ang asawa pagkatabo sa to nga nalab-an ng iya nga bana nag-apin pa sa iya sikirido.
1: Yes, kay Fevel Mer kag kumbaga naging surrender niya ang iya kugalingon sa kapulisan. Kay Fevel Mer kag ara man sa bisaksi man sa pagpatay sang iya nga bana.
0: Mm-hmm. Pero nag-upod sa iya sa kirido nga magsungka sa kasuguan.
1: Yes, kay K5 Elmer.
0: Kanami nga love story, no?
1: Ang hambal gani kahina kay K5 Elmer sang suspect, sang kirido, wala na siya mahimo, bangod nahimo iya to sa iya pagpalangga sa babae.
0: Wow!
1: Sa karon, nara sila nga duwa sa likod ng selda. So, paday lang man ang ila ka K5 Elmer nga...
0: Away sila ginupod?
1: Wala ka K5 Elmer.
0: Ah, kay tibayi, kaglaki mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Di ikaw kung mangita ka partner, pangitaon mo man ang muna nga klase sang pagpalangga, wala?
1: Makabuang. Delikado.
0: Ay, kaladlok, no?
1: Oo.
0: Sige.
1: Dipasaka naman ang kaso nga murder sa ilang aduwa ka K5 Elmer sang hinubaan municipal police station kahapon nga daw.
0: Okay.
1: Report ikan diri sa Kabantayan City ni sa K5 Officers Penya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News. Okay.

0: o pag-ibig. Pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Doa muna nga klase sang paghigugma. Ulay kagputli nga paghigugma sang bana nga makapilan ng nakadasma ang iya asawa, handa siya sa gihapon magbaton kagbangunon ang dungog sang iya asawa para lamang hindi maguba ang ila pamilya. Gugma nga walay tupong, lason man sa iban, okay lang para sa iya, bangod taga lumapaw ang pagpalangga sang kirido sa asawa sang iban. Kita mo nga kirido, waigid siya kuno na ginulsulya, kung nga nalabuan niyang bana. Iniman ang asawa, pasinsyahon lang ko sa term nga gagagaga, pero ti amo ginanggwa iya nga nag-aapin ka pa imuya sa kirido mo, ati galing kay hindi ka man guro mangirido kun may pagpalangga kakagrespito sa bana mo. Why ka na sang pagpalangga sa bana mo pero nagsagad ka pa na iya pasagod si iya, nagsagad ka pa na iya upod sa iya puyo nga why ka na lang iya naglayas. Mga muni ba lang nga style sa mga asawa? Nga okay lang sa iya yang kung hidlawon sa iya, damo matuhog sa iya. Tapos kung gutom siya, bana ang pasipalahan niya. Kung wain na siya kanon, bana ang yaw-yawon niya. Pero kung busog na siya, dito sa iya mapatuhog sa iban, di mayo bala na? Wala huya blang a klase bayaw. Sorry lang sa kung sino nga mga tinaga nga ginagamit. Kaya man, gusto ko lang nga ma-realizar bala sang tao, ilabi na sa mga babae nga nagapamati, subong, kung hindi ka mo kasaho sa bana nyo, just in case abi nga may ara sa ginatawag ba lang nga kaso sang falling out, inablang you fall out of love. Na after several years of being together, you just realize that you no longer love your husband, that you no longer love your partner, by all means, ang ako niya nga rekomendasyon da, bulagi na lang da. Di masagad ka di imuya tiner, ngayon mo na siya palangga. Prangkahana, kag kung nagprangka ka na, ngayon mo na siya palangga, layas ka. Pagkatapos mo layas, pag gusto ito nga madudugin hawa mo, pangita to bago nga partner, ngayon ang busog na busog kagibla. Hindi kayo sagad ka na imuya ka pasagod sa bana mo. Tapos kung makachansa, lain man niyang gakuti sa imo, di matarong bala na. Oy, mayong hapon man sa kay Junime Ritita. At the same time sa kay Junel Buenafet Tipawan. Mayong hapon man sa kay Jennifer Gumban Drua. And sa kay Layton Lee Perolino. Mayong hapon man kuno kay Pablo Urbano dira sa barangay Vito Sagay. Lover boy Villacoher, amugi ng usong kabit o sa bawat galaw. Ano ni man? And Corazon Kamaymayan, mayong hapon man dira sa Nara, Palawan. Name John Indam, pwede mo na madrama sir. Name John Indam. Dok Indam ni, do ka familiar sa ako ng Indam Barbershop? Indam Barbershop? Minda R. Liantino, mayong hapon man sa Purok, may ang Barangay Tagukon. And Susan Atriz, mayong hapon. Mayong hapon man sa kay Melinda Gayoba, Jordan Puol, Neni Lin o Neni Lin Kanoy Gupyo. Sa kay Kwan, upon man naton subong ho, si Ray Sendico, good afternoon. Leonardo Relos, and at the same time, mayong hapon man sa kay Gina Garpa. Glenn Infante, mayong hapon. Ah, okay. Nemjan Indam, singa oo sir. Dira na sa Concepcion, Talisay, ang Indam Barbershop. Gina Garpa, still monitoring sa radyo. Salamat. Mga manghudya gali ni ang Indam Barbershop dira sa Barangay Concepcion, Talisay. Sige, mayong hapon lang sa inyo sa Indam Brothers. Kanami dramahon ah. Kanami dramahon ba lang ah. Ang kanami isang life. Ang asawa ya na namitan iya eh. Amak mo nga. Din ka pa na mangita sang life abi nga. Ang bana mo. Gambal sa imong aga. Kakaon ka na ga. Panyapon na ga. Pagkatapos mo kaon. Pagbusog na mo. Gatigab ka pa. Gasiling ka din. Mangita naman ko ah. Lai naman abi. Mangita ka to eh. Tapos ang bana mo ya. Himuon mo ya daw pubring espiritu. Nga daw wat sinanggo. Nga daw why animo. Nga daw lipong. Ang guwasang bana mo ya daw lipong nga gusaw abi. Samtang ikaw yan nagakuti-kuti, nagadugsing to sa kerido mo. Tapos, nagtawag ang kerido mo. Ara ang bana mo. Pabatiyon mo pa nga, ay okay lang ga, kamusta ka ga? Hidla mo ko sa imo ga. Di nami. Bisan ako man ang bana ko di. Pagsilin mo nga, okay ka lang ga, kamusta ka ga? Balunda ka na yun, animal ka. Ari ang imo ay, kuga! Oy, mayo nga pon man sa kay JM Elisan, Gabo, Tadaya Aloy, Mylin Joy, si Dion, and Daphne Brosi Laraga, good afternoon, sa kay Janro Aguirre Angeles, Merly Longno, kindly share ha sa ngaton sini nga pagpangalagad subong nga hapon. Talagsaman lang ko ah. Talagsaman lang ko di. I-share nyo na lang ang ngaton sini nga pagpangalagad. Merly Longno, Mylin Joy, si Dion, Gino Banhaw Loro, si Jade Rebs. Uy, kadamo sa mga bagong nga ngalan ha. Salamat, salamat gin sa inyo nga pag-upod sa aton subong nga hapon. Ngayon na hambre-hambre, nakahingagaw man, salamat-salamat gid, and Mary Jane Carbajosa, mayong hapon. Sir Elmer, dramaha bala sa rehas, ang title niya, Hindi Makuntinto. Ang buho, ay buho. Ah, hindi na lang ah. I-titulan ta na lang na nga. Anong i-title di man? Anong nami nga title man? Kung i-drama ni namon abi. Oy, happy happy birthday gid sa aton sininga regular anchor man and station manager sa K5 News FM Bacolod, SM Rods Palma. Advance happy birthday naman sa July 4 kay kay Ma'am Minda Juanillo. Sige. Salamat gid. Happy happy birthday gid sa aton sining station manager ka K5
1: Rhodes Palma.
0: Amo inigan na siling naton bala nga the life that is given to us by God is a gift. A precious gift. And this life alone is already a blessing. More so, kung itagaan ka pa sang maayo nga kapalaran sa kabuhi, the more that you are blessed. Amoy ni ang kapalaran sa aton sining station manager, ka K5 Rhodes Palma. That's why, amid the countless blessings given to him by God, ginatinguhaan niya man nga mangin blessing to others. In fact, sa akong nga daan, blessing na siya eh. Nabalaan niya na kung nga blessing siya sa akon. And blessing siya sa tanan nga mga empleyado sa K5 News FM Bacolod. Blessing man siya sa tanan nga mga listeners nga pinaagi sa iya programa, ginalabot ginaserbisyuhan niya sang todo-todo. Again, Sir Rhodes Palma, happy, happy birthday. Oy, Merly Longno, sir, happy birthday gali sa magulang ko nga si Merlinda Samson. Take care and God bless you. Still watching, Sally Almension. Sir Rhodes Palma Castigador, happy, happy birthday from Ray Sendico. Gina Porano, mayong hapon. Why naman ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad, subong nga hapon na. Again, temporaryo kita nga nagtalos sa aton sining birthday boy, SM Rhodes Palma. Kapartner ko subong nga hapon, ari diri, si Kuya Kenneth Oy. Ari man si Remuel Alcantara. Sa technical side, kaupon man si Ethan Sarmiento. Sa ngalan, uy, mayong hapon man sa kay Soledad Antaran. Ari, nakita ako si Soledad Antaran and Jade Rebs. Melissa La Chica Gador, good afternoon, dira sa Barangay Oringaw. Mary Jane Carbajosa, nga akon papa, kag mga mango dira sa Purok, Dagyo, Alimatok, Cadiz City. Nenilin Canoy Gopio, happy, happy birthday, Sir Rhodes. Florencio Mercado, mayong hapon man. President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Sangalan sa aton sining Vice President for Operations ka K5 Belgian Castanio. Sa aton sining Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sangalan sa aton News Director ka K5 Julius Mariveles. Ako naman ang inyo ka K5 John Elmer Obaldo. Mayong hapon sa kay Edna Palomaria Contapay and Harry Villanueva. Para sa kambyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingaban sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Hitri, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang

0: Saan sa buyan? Kadang lakapatay ng sang gluten na. Galabwa kong sa nawan. Kadang pakita ko niya si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang 40

0: proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
1: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit di kakatama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9

0: 99.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Losais 4 sang gabi.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subong nga Webes sa Hulyo 2, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mga ukon na mga Facebook pages sa Bugos nga Negros Occidental. Mabatian man kita sa 101.5 MHz sa inyo mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sang MRTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso nga murder ginpasaka na sa asawa kag ginaligar kay Rido nga nagbulo patay sa iya banwa o kun sa iya bana sa banwa sang hinubaan. Sa balita national, mga ukon mga senador ginaduso ang dugang mga intervensyon sa online gaming platforms. Sa balita international, beauty queen kag modelo sa Venezuela patay sa linog. Sa balita sports, EJ Obiena, gold medalist sa Ray Faison o Austrian Open. Kag sa ato naman balita entertainment, Queenie Padilla divorce na sa Yabana. Lasize size.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominique Banyaga.
2: Nasa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Henry kag nagapadulong na inisubong sa Hainan, China. Suno sa pinakaulihi nga update sang pag-asa, ulihin nakita ang anay Bagyo Henry 960 kilometers na tundan sang Northern Luzon kag nagapabilin inisubong bilang isa ka tropical depression. Wala naman sa may ginabantayan na low pressure area ang pag-asa, apang suno sa Japan Meteorological Agency kag Joint Typhoon Warning Center sang Estados Unidos, nagapaandam na sila sa bagyo nga nagapalapit sa Mariana Island sa Pacific Ocean. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Bobby, ang posible nga magsulod sa PAR sa madasan nga semana kag mataas na subong ang tsansa nga magdevelop ini sa super typhoon category. Wala pa subong sang available nga track ang bagyo sa kundin ini magapadulong, apang sa initial nga long range forecast ginalauman nga magapadulong ini sa may area sang Taiwan. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa pungsod na makaexperyensya sa mga lapta-lapta ng mga pagulan, bagod sa epekto sa southwest monsoon o kung habagat. Lakip sa mga lugar na apektado sa habagat ang western section sa pungsod, lakip na diri ang mga lugar sa Palawan, Zamboanga, Peninsula, Antique, kag Occidental Mindoro. Ang easterlies naman ang nag-aapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Quezon Province. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental Buas Ngadlaw, nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang niyara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.

0: probinsya, hindi malipod nga isa kadako nga pagpanghangkat ang problema sa RSSI kaginalantaw man nga mangintunaan ini sang manubo sini nga crop season. Samtang, padayon ang monitoring kag pagtuon, may angot sini pagi sa pagtukod naman sang Task Force RSSI. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Galwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita, House Deputy Speaker nagpasa sang resolusyon sa House of Representatives angot sa mga estudyante nga wala magagraduate sa AMA Computer College. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Nagpasa si House Deputy Speaker Alvin Benitez sang resolusyon sa House of Representatives angot sa reklamo sa mga estudyante nga wala gipagraduar sa senior high school sang AMA Computer College sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Benitez nga naging klaro sa pulisiya sang DepEd nga wala dapat sang estudyante nga punggan nga makagraduate bagod lamang sa hindi ini makabayad. Dugang pa nga ang graduation ang sabat sa pagpangikasog kag sakripisyo kag dapat hindi ini pag-uyangan. Palayag pa sini nga dapat hindi na ini maliwat rason nga nagpasa sa inis ang resolusyon, agon niya mapapaskog ang proteksyon sa mga estudyante. Ini nga balita na dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 News Ava.
1: Samtang bangkay sang tawo na sapuan sa bago. May kampiyon nga balita si K5 Jerry Luna Luis.
3: Nasapuan ang bangkay sa isa kalalaki nga nakagapos kag nakapacking tape ang bilog sinungilawas sa Barangay Pakol, Bago City, Negros Occidental, pasado las 10 kainas ang aga, Hulyo 2, 2026. Natukiban ini sa mga nagaubra sa kampo bangod sa tuman nga baho. Ginabulubanta masobra 2 kaadlaw na nga yara sa lugar ang nasambit nga biktima. Narecover sa lawas ang biktima ang iyang abayo, shorts kag de largo. May tato man ang biktima sa iya tuong nga kamot nga may pangalan Prince Gabriel. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan, agud nga mabalaan kung sino ang biktima kag kung sino ang mga responsable sa krimen. Ako si K5, Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lasais 12 sa dugang pangabalita lokal, apat ukon apat katawo kag anom ka mga kanding ginkagat sang ido nga layaw sa syudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
4: Mga K5, yara sa apat tanan ka mga persona ang ginaaligarging kagat sang ido nga may rabies diri sa syudad sang Talisay. Ido padayon pa nga ginapangita. Yaring balita nga aton gitutukan exclusive.
5: Ang super nga may nagsulod diri kag atakihon ang inuptan sini nga mga kande nga ginsalig lamang sa iya. Ido nga itom nagalaway kag maisog. Handa nga mag-atake sa anuman nga tinion. Ini kong ilaragway ni Hilmarang ido nga kumagat sa iya sang tuyo sini nga protektahan ang mga kanding.
6: Tinagdalagan ang duha kanding kay ginibag naman niya. Huwag taragak na laway sa ito. Tingkuhaan ko lang sa bato may ang pakon. Naglakat. Paglakat niya, abay ko bladyo. Binalik niya ko. Pagbalik niya, huwain gurga mo, rektangkab. Mayo kayo na kalikaw ko. Ikaduwa, huwain ko kalikaw kay ginpukot niya ko kaginrektay ako pagdat sa baba.
5: Anong tanan ka mga kanding ang nagkalamatay sa mga ginamantayan ni Hilmar? Lakip na diri ang isa kasahi sang kanding nga nagabalor sang hindi magnubo sa 20,000 pesos ang isa.
6: Ginlubong ko kagapon ang isa, ginala na patay. Tumotog yung lubog.
4: Anong iya nga pagkagat sa mga kanding?
6: Liog tanan ni ko, sir. Liog. Puro liog tanan.
4: Ano na kanding mo? Dagko na na?
6: Dagko
4: na. Pwede na mabakal like 6,000 or 2,000 pesos. Oh. Ang bilo. Dagko na galit.
6: Ang isa ka, bili 20 na kay daw branded. Ano na? Imported na kanding yung isa.
4: Di mga pila perdi mo, sir? Banta mo?
6: Iya, iya na ni
4: isang posto. Mga pila perdi?
6: Mga dilagang ko mga 60,000 na.
5: Magluwas sa kahilmar, may tatlo pa kaiban ng mga tao nga kinagatman sang among ido nga ginapatihan may rabies. Suno sa kay punong barangay Winifredo Jutay sang San Fernando, gintunguan man sa mga ini nga makita gilayon ang ido agud indi na makapanghalit apang pagpanghangkat ang pagpanago sang ido sa mga kampo sa lugar.
7: Wala ko way pagkita. Kung continue siya po nga ang ako ng baldi sa tabo sa mga tanod ko din nga kung makita nyo, hindi nyo hulapon nga makakagat pa. Patyo nyo lang kung patyo nyo kay may malitan pa na.
5: Ang mga nakagtan, ang gilayo naman nga nakapa-inject ang anti-rabies vaccine, agod malikawan ang katalagman.

0: Nagapaandam sa gihapon ang mga awtoridad sa makasugata sang ido nga itom kag may puti sa puntas ng iya sini nga ikog nga mahimo likawan na lamang kag magpahibalo gileyon sa awtoridad agud ini ang madakop.
1: Suno sa report, hindi man kuno dako, puro galaway ang ido.
2: Tapos tanan nga masugata, yan na sa rusuhon.
1: Oh, kung ang ing ido suno sa report sa akon, kung daw tawo do so makita ya gani nga ang tawo daw may intention man siya, una pa saga kwan sa tawo daw may utok lang ido do no kinsindi.
0: Pod sa patrol si K5 Vincent Coralde, ni naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang issues ang boundaries ang duta ginalantaw nga rason nga paglutang sa 70 anyos nga manguma sa syudad sang Sangay. May kampiyon nga balita si K5 JR Gilantagaan.
4: Pilason ang 70 anyos nga manguma nga si alias Remo matapos sa ginutang sa makapila ka beses sa iyo manampod kaingod nga si alias Ronel, 43 anyos, sa Burok Gimaras, Barangay Kuluya Divina, Syudad sang Sangay, sa tung tinalikdan niya Hulyo 1, 2026, mga alas 3 pasado sang hapon. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, nagsugatayan duha sa dalan sang nagluntad ang mainit niya pagbinaisay na hanungod sa daan niya isyo sa boundary sa ilang aduta. Sa tuwa sang ilang diskusyon, hinali na lamang naggabot sang wala pa may baluan niya armas nutang ang sospek, kagintiro ang biktima antes ininagdagan palagyo. Nakaanggun si Rimo sang duha kaigod sa bala sa iya wala nga batiis, isa sa wala nga hita, kag isa naman sa wala nga bukton. Gindala gilayo ng biktima sa Alfredo E. Marañon Senior District Hospital apang gindesisyonan sang doktor nga ibalhin na lamang ini sa Regional Hospital sa Bacolod para sa nagakaigo nga operasyon. Sa subong, ginapatigayon pa sa mga otoridad ang hot pursuit operation para madakpan ang suspect nga si Ronel. Kagamay ito ang balita ang inadulong sa aton sa kaaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C ang alkaline base vitamin C, kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini sa K5JR Gilantagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, kaso nga murder ginpasaka na sa asawa kag ginaligarke Rido nga nagbuno patay sa yabana sa Banwa sang Hinuban. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginpasaka na ang kaso nga murder sa asawa kag Rido sini nga naglabo patay sa yabana sa Sitio Batilo, Barangay Puok, Banwa sang Hinuban nga nagluntad tuwang gabi sang Hunyo 30. Kinkilalang biktima nga mo si Edwin Lebria, 46 anyos, isa ka mangunguma kag banas ang sospek. Samtang ang mga sospetsado naman, ang mo Sanday Gemma, 53 anyos, asawa sang biktima kag si Gerardo Quirido ni Gemma. Nahibaluan nga ginlabo patay isang Quirido ang bana ni Gemma matapos nagluntad ang inaway sang mag-asawa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ari Suspania para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasay Jesse Ocho sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Senator Risa Hontiveros nga suportado niya ang mga proposal nga tunan liwat ang Juvenile Justice Act. Sa ginpatigayon kakapihan sa Manila Bay Forum sa buong Webes Hulyo 2, apisar nga hindi siya pabor sa ukon nga panubuon ang edad sa criminal liability, luyag niya nga matan ang ukon matunan liwat ang lagi agud masigurado ang rehabilitasyon sa mga kabataan nga nakahimo sa krimen. Sa idalom sa Republic Act 9344 ukon ang Juvenile Justice Act of 2006, ang mga minor de edad nga nagaedad 15 paidalom nga nakahimo sa sala ang exempted sa criminal liability apang dapat nga mapaidalom sa nagakaigo nga intervensyon imbes nga proseksyon ukon prosekusyon. Para sa mga seryoso ang krimen kaangay sa murder, homicide o kung pagpaghimulos o kung repeat offender ang isa ka menor de edad, dapat nga ibutang sila sa bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa naman ang required by law agud maghatag sa rehabilitasyon kag residential care para sa mga menor de edad separado sa mga adult detention space agud nga malikawan nila ang nakahimo liwat sang krimen. Samtang nag-file sang resolusyon si Senate President Sherwin Gatchalian sang resolusyon nga nagaduso sang pagpatigayon sang Senate inquiry may angot sa epekto sa mga online gaming platforms kag social media use sa mga kabataan. Rakip na diri ang ilang role sa nagataas nga kaso sang school violence sa pungsod. Pahayag ni Gatchalian, tuyo niya nga mahibaluan ang mga rekomendasyon may angot sa polisiya kag makahimo sang layi agud magserbe nga safeguard para sa mga pamatanon. Madumduman nga si Gatchalian ang nagtambong sa ginpatigayon nga hearing sang Senado may angot sa nagluntad nga pagpanglutang sa isa ka bulutuan sa Tacloban. Isa sa mga suspect sa insidente, ang una naman nga gin-report nga naadik sa online nga hampang nga Gorbox. Sa iban pa nga balita national, ginaduso na sumong sa mga senador ang dugang nga mga interbensyon sa online gaming platforms. Agod nga maproteksyonan ang mga pamatanon batok sa mga harmful nga content. So, ginpatigayan nga hearing sang Senado kahapon nga adlaw Hulyo 1 ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mayara dapat sang mas mabakon nga proteksyon para sa mga kabataan bangod sa mga nagaguluwa nga violent online ecosystem. Nagpanugyan siya nga ang exposure sa mga harmful online gaming platforms ang pwede makaapekto sa babatasan kag mental health sa mga kabataan. Sa pahayag naman ni Senator Risa Hontiveros, iya ginaduso sa mga otoridad nga dasigan pa ang ilang investigasyon may angot sa mga mapintas ng online platforms, agud malikawan ang mga kaangay ng insidente sa pagpanglutang sa sulod sa mga buluthuan. Sunod naman kay Senator Bongo, nagpaandam siya batok sa pagpatuman sang blanket ban sa online gaming, apang kinahanglan dapat sang gobyerno nga mag-promote sang responsable nga gaming kag parental guidance, agud yung mapabilin nga safe ang competitive nga ukon esports batok sa mga extremist nga grupo. Ginaduso naman ni Go nga pabakuro ng mental health programs kag siguridad sa mga buluthuan. Lasay sa 21.
6: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, nakita ng bangkay sa beauty queen ng isaman kamodelo sa pungsod Venezuela nga si Scarlett Rodriguez. Gindeklarar nga missing si Rodriguez kasunod sa duha ka mga asud-asud nga linog sa nasambit nga pungsod nga nagluntad sang tinalikdan nga Hunyo 24. Ginkoronahan si Rodriguez bilang Miss Grand Orlando 2025. Nakita ng bangkay sang biktima kaubod ang ukon kaubod man ang bangkay sang iyang boyfriend nga sila sa La Guaira State nga isa sa mga nakaangkon sang tuman nga kahalitan sa kalamidad. Ginhingadan sa mga otoridad ang boyfriend bilang si Jose Castro. Lasay sa 21.
6: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balitang sports, EJ Obiena, gold medalist sa Raiffeisen Austrian Open. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
7: Liwat na naman nga nakakuha sang gold medal ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sa Raiffeisen Austrian Open sa Eisenstadt. Ini matapos nga nakahimo siya sang bago nga stadium record nga 5.75 meters sa nasambit nga hinampang. Naibaluan nga antes nakuha ni Obiena ang isa pagka-gold. Nagdaog na ini siya sang gold sa Czeslaw Cebulski Memorial Tournament sa Poland. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayou kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Tagpala naman sa aton balita entertainment, divorce ko na Queenie Padilla, divorce na sa iyang abana. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
8: Sang anay aktres nga si Queenie Padilla nga opisyal na ang divorce niya sa iya Pakistani nga bana nga si Osama Mir. Ini matapos ang duha ka tuig halin sa ginpahayag niya sa publiko ang pagbulagay nila sang iya nga bana. Si Queenie ang utod ni Kylie Padilla kaglunsay anak sang aktor kag senador nga si Robin Padilla sa iya sini anay asawa nga si Lizelle Sicanco. Sa iya Facebook post, ginpahayag ni Queenie nga naka-focus na siya karon sa iya pagpati kag palaaboton nga mga tion. Dugang pa niya, wala niya gina-promote ang divorce kag isa lamang ini ka pinakaulihi nga solusyon para sa mga mag-asawa nga hindi na maayo ang ila sini nga pag-inupdanay. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Guwapang galing bata ni Robin Padilla, Sir Jules, no? Galing hambal mo, galing sa akon. Mas guwapa si Kylie. Oo. Kay actually, sa mga bata ni Robin, si Kylie lang ang kilala ko. Kay si Kylie lang mo nabi ang masami mo makitaan. Bala kay ti artista. No? May ara mo mga shows per me. May mga, may ano tawag ni? Serye. Something like that. No? May mga pelikula. Magaling hambal ni Sir Jules. Sa mga kabataan, galing ni Robin, duwa na ang nag-divorce. Una, si Kylie annulled sa kay Aljor. Tapos si Queenie, sayo naman nga ba na divorce. Ay, by the way, before I end, happy birthday sa station manager. Kag sa akong official nga partner sa D3Bio Evening Newscast, ka K5 Rods Palma. Yeah, happy birthday, Sir Rods. More birthdays to come and more candles to blow. Do ka wrong. Happy birthday, Liwat! Mga ka-K5, amuya itong dalag ko nga mga balita sa mga Webes Julio 2, 2026. Batay ang boss nga adlaw pa ni bagong edisyon sa D3Bio Evening Newscast. Magasunod ng Larga Vita program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveres. Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero 1 estasyon sa Bacolod, akong inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Gorgo. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Gorgo. Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveles, mayara na karon sa potential o kon mahimo nga mangin pinaka-intense o kon mabaskog nga tropical cyclone o kon bagyo karon nga tuig kag posible in recorded history sa kasaysayan sang bugos nga kalibutan ang tropical storm Bavi o kon ining bagyo nga nagporma na malayo pa man sa pungsod Pilipinas apang suno sa Japan Meteorological Agency ang ila sin equivalent sang pag-asa o kon ang ila State Weather Bureau ang Bavi mahimo mag-intensify o kon mangin isa ka typhoon sa masunod nga 48 oras. Pero karon ina dugay-dugay. First, let's have some important headlines tonight.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Mayara na karon sang isa ka shoot to kill order kag mando nga pangapinan ang mga pamulo dito sa Barangay San Fernando, Dakbanwa sang Talisay kay as we speak. Padayon nga nagatiid kag wala pa nakitaan ng isa ka ido nga by far nakakagat na sang indi magnubo sa napulo ka mga tinuga both tawo kag sapat. Let's have the headline with K5 Wilson Villana. Wilson, nanong latest?
2: Keeper Jones, ido buang atan, apat ka tawo kag anong kakantin kinagat sa ido, siyudad sa Talisay, ido padayon pa nga nagaliho-liho sa lugar.
0: Uy, meaning pulo ng iyagali na kagat Wilson, apat diri tawo, the rest kanding. Yes. In a matter of pila lang kadlaw?
2: Ang duwa kadlaw sa Diyos na kapon at today.
0: Ay, okay. So 48 hours, basically. Okay, all right. Wilson, balikan ta kakaroon dugay-dugay.
2: Yes, kita Diyos.
0: All right. K5 Wilson Villana on standby. Angot sa sining balita bahin sa pagkagat sang isa ka idubo ang napulo katinuga ang nakagtan in only 48 hours. Ginpabutyag sang provincial veterinarian Dr. Placida Limana, alarming na ukon makakalugmat ang ininga hitabo because may potential nga magadamo pa ang makagtan sang sininga idubo ang nga subong nagalibot-libot kag wala takabalo kundiin nga bahin sang katubuhan o kundalan dira sa Talisay. Standby karon dugay-dugay. In the meantime, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Isa pagid ka balita. Headline pa lang ini ha, kay pangbalikan ta ni sila karon dugay-dugay. Tawo nasapuan ang iya bangkay ginputos sa plastic kag duct tape o kung masami ginatawag taman packing tape. Jerry Lou, nanong latest?
3: Sa K5, Julius, karon Monique, no? Ginabacktracking na sa atong sininga kapulisan kung sino ang mga possible or the impossible nga ginagyan sa salakyan or vehicle, no? Nga nagwigit niya sa...
0: Jer?
3: Yes, K5.
0: Na-unpack na ginman ang bangkay and na-determine kung lalaki o kung babae?
3: Lalaki, actually, kami 5 videos, kag bata pa, nag-edad din siya sa 26 anyos, kag actually, hindi pa natin good ma-disclose ang yes niya pangalan.
0: Of course.
3: Kaya pa sa atin, sila nga kapuntan. But the initial, pero may initial details kita, no? Taga-Bacolod din siya, no? Pero kag ang edad siya ni is 26 anyos ka K5 ba Julius.
0: Sige, sige. Jer, balikan ta kakaroon dugay-dugay after sang first commercial break.
3: Okay.
0: Alright.
1: Lorgo Vista.
0: Dalagko nga mga balita nagawalat sa inyo after sang aton sinintalakayan parte sa bagyong Bavi. Now, ang latest banwa as we speak within the next 24 hours ginapaabot nga mag-intensify ang ining bagyo and magasugod ini sa number ko na in the next 24 hours suno sa Japan Meteorological Agency iban pagid nga mga ahensya katulad sang pag-asa like Taiwan Central Weather Administration kag ang Korea Meteorological Administration nagakabalaka man nga ang Typhoon Bobby could reach Category 5 Super Typhoon status by Sunday, July 5.
1: Lorga,
0: remember the last time nga mayara kita sang Super Typhoon diri sa pungsod Pilipinas was many years ago. Amo to ang bagyong Yolanda.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga telemanan sa balita, iba na komentaryo ka ngawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruan sa kahanginan.

0: Loco Fisto.
1: And let's have a Dr. Ana Maria La Arni Pornan ng aton sining City Disaster Chief. Doc, mayang gabi.
2: Yes, good evening.
1: Yes, Doc. July 5, hindi lang pag-asa ang nagabantay, kundi iban nga mga nasyon, gabantay man kay Bavi, kay posible suno sa Japan Meteorological Agency, base mag-develop sa super typhoon. Nanong preparation sa so far, Doc?
2: So, kagi na, Sir Jules, no, may araw kita Pedro, or pre-disaster risk assessment, no, about sa weather.
1: Mm-hmm.
2: Like, ang actually, hindi lang weather ang nakakay namon, so, di pati man ang sa ating ASF.
1: Mm-hmm.
2: Sa, ano, kailang sa, ito, sa
1: art. I'm sorry, Doki. Doc? Doc, I'm sorry. Lapit ka sa ventilador. Oo, kay gasulod ang sound sa hangin eh. Anyway, alright, bahulaton ta si Dr. Ana Maria La Arni Pornan. Kay ang ginaistoryanta tonight, preparation sa posible super typhoon ining Bavi ang ngalan niya. Way pa ko kabalo kung ano gid exactly ngalan niya magsulod dire sa pungsod Pilipinas. But gapreparar na ang atong disaster agency or disaster office diri sa Dakbanwa sang Bacolod. And let's go back to Dr. Pornan. Doc?
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, Doc.
2: Tayan is the tropical cyclone outside PAR, which is naging ano siya, no, the tropical depression formerly Henry. Na siya yung aton. Because ang nag-cause siya sa aton ulan-ulan, especially sa western section of Southern Luzon, is the Southwest Monsoon or Habagat Chapon.
1: Oh, okay. So, ang ginabantayan tapaya ang Henry, kay tungod nag-stimulate siya sang ulan?
2: Yes. Yung Chapon, no, ang gakatabo, gina-inhan sa Chapon ng aton Habagat.
1: Mm-hmm. Yes, Doc. Now, what would happen niya parte sining Bavi na no ang aton preparation so far?
2: So, monitoring lang ka, Anay. De, muna inang kasi makikita sa ating mga blue alert or red alert, no? In case magsulod siya, magsulod sa ating
1: Ay si Inday gali ang ngalan niya kung magsulod na siya sa PAR.
2: Amuna siguro, sir.
1: Oo.
2: Si Henry ang ating binabantayan.
1: Mm-mm. Doc, anong usual nga mga areas nga prone to flooding nga ginatutukan tagid Subong?
2: Sorry. Ano, sir?
1: Siling ko, ano ang mga lugar, mga barangay nga prone to flooding nga ginatutukan tagid Subong?
2: So, among na siya, sir, no, we have 7 ang findings natin. Yung kalabanin ka baha. Sa north, we have the Mandalagan and Banago.
1: Mm-hmm.
2: Center, sa ano diri sa coastal diri 1, 2, 3, tapos 10, 11, 12.
1: Mm-hmm.
2: We have also the 35, 36, 39, no? Mm-hmm. Pag-sinker,
1: mm-hmm,
2: sa ano central, sa coastal naton.
1: Mm-hmm.
2: Ang 39, so lapit siya sa aton na Lupit River, no?
1: Ah.
2: Yeah.
1: Uh-huh.
2: So, tumulong sila sa Purok Mars, which is Singkang.
1: Yes, yes.
2: We knew that last time, umuna siya ang nagtaas ang tubig.
1: Oo.
2: Uh-huh. Especially sa Verbena, natin bala.
1: Mm-hmm.
2: Then, we have Pahanukoy. Kay may duwa kita na ka-creek sa Big Kabuguan and napunta Pahanukoy Creek.
1: Mm-hmm. Anyway, so, wala pa man, kay July 5 pa man ang expected aming pag-develop sang Bavi. But, going towards that day, ma-follow up lang ko sa imo, Dr. Pornan. In the meantime, Doki, salamat ka dyan, Tiyempo.
2: Ano, sir?
1: Siling ko, in the meantime, thank you, Gidya Tiyempo, Doc.
2: Yes, thank you, man, sir, sa pag-ano sa aton, pagtawag.
1: Yes, thank you, Doc. Good night, good luck.
0: Lorgo Vista.
1: Si Dr. Ana Maria La Arni Pornan, ang aton sining City Disaster Risk Reduction Management Office Head diri sa syudad sang Bacolod. Julius Maraveles, kali ang inyo alagad sa mikrofono.
0: Lorgo
1: Vista. Sa Iloanta karon dugay ang pila naton ka mga reports. Unahon ta inabit si K5 Wilson Villena angot sa idubuang didto sa Talisay samtang si K5 Chel Patino may ara man isa ka importante nga balita karon dugay. Katuan ta lang na siya karon. But first let's have K5 Wilson. Abe kon Wells, ginapangita mong ido?
3: Abi, kay Fay Jos, ari ko sa buong sa tunga isang kasubukan sa Talisay. Kay Fay Jos, no, kasi na...
1: Believe ko ba? Believe ko tani ba?
3: Panood ko, ako makita sa niyong ido kay Fay Jos, subang sa matalaas mo ni Agi, sa sinidaw.
1: Dako siya Wilson nga ido?
3: Ano na?
1: Dako nga ido na hindi.
3: Gamay kay Fay Jos, as in siya nga ido kay Fay Jos na more or less mga 3 months, talaga 3 months to 5 months.
1: Ha?
3: Sa kayo kay Fay Jos, hindi pa siya yung siling adult yung ido pala.
1: Solterito palang galing ni. Ay, ahay.
3: Despite yung hina kay Fay Jos, nang sangkahanawa, wala na posible ara pa sa kalibot yung ido. Yung padulungan natin ay lugar kung sabihin na anong dito ka candidate kay Fay Jos. Ang naging pangkagat yung ini nga ido, kagang atake sa ido kay Fay Jos, liog, derme.
1: Ha?
3: Iya siling nakagat.
1: Okay.
3: So, gipadulungan naton atong lugar kaga interview naton ini ang nagatantay naman niya sa kandil si Sir Jules na even siya ang gintagat man sa ido.
1: Uy.
3: So, ako isa ang lalaki na iyang nislo kasi si Sir Jules ang gintagat man sa ido. Wala si siya makaluwas na rin sa kagat sa ido kay Sir Jules. No? So, gipamangkot naton siya pala si Sir Jules. Ano palang rason kung maapati iyan na ako sa kadamo sa parte sa lawas na nakagot ang iya din siya nasungat ang binlakot sa ito kay Fay Jos. So, sunod sa iya sa ato sila niya pag-interview na tita niya na ginadubog naman sa ito ang kanding nila kay Fay Jos. Sa rason, kung aagin palapitan niya ni Agon Tabugon. So, pinaboy niya inyo sa mato kay Fay Jos ang kwan, ang ito, kang sinding na bakit pala malakyo kay Fay Jos. So, nagkwan siya, nag-tawag sinigali, nag-talikot siya. Pero pagbalikin, katiluan si Fay Jos, sinaruso na siya sa ito. So, kapadulong na siya si Ido, kagilupatan siya si Iya, sininya papa, ibrikta ka kay Fay Jos, no? Rason ko nga, analapot, hindi siya. So, ining si Alias Helmar, niya ang kapantay sa Tante, hindi lang ini siya ang isa ang nangikagat kay Fay Jos, no? Apat, ini sinatalan ka bilog ang nakanta, no? Dira sa may area sa Barangay San Fernando, kan sa boundary sa Barangay San Fernando, kaya barangay Concepcion si Kita Jus.
1: Mm-hmm.
3: So, ipadulungan pa natin ang punong barangay sa barangay San Fernando. Ang kukwaon ng iya sining pahing pa natin ano ang iya sining pagkahimuon. So, ang iya sining pahaya si Kita Jus makalong di no? So, tukil ni ang order niya sa ito ng Kita Jus at ever di man niya may makakita. Pero sa Japon, sa mga residente yan, ayaw sinisang barangay na ever makita ang tura ng ito ng Kita Jus kolor itong ini siya gamayon niya ido na galaway but ang punta upon ang tip ng iya sini niya ikong si Fay Jos may puti.
1: Uy.
3: So if ever na makita si Fay Jos kung mahimo likawa na lang kung no instead niya iingis o mapalapit sa ido maglikaw na lang at magpabalorid sa otoridad agot no na sila mismo ang makakuha sini pala sa ito kay Fay Jos kasi base ba lang kung palapitan sa sandaho kung no si Fay Jos kasi magrantab kaya ino niya daan ng ito ni si Fay Jos kung si Sir Helmar pa makambal miskin maigo na siya kung mahampak mo na sa Kita Jus, Mang Taruso, kasi yan.
1: Uy.
3: So hindi na nakabagsyan ng sakit niya, mahapoy na sa motor, kung ano. Once niya threatened siya, makita iya ka sa iya tatlong sa mata niya, lagto niya di kaya na Kita Jus, kasi ang tuyo niya lang di kanton git ang tanan niya makita niya sa Kita Jus. So challenging, ang napagpangita sa ido at Kita Jus, kasi ang area, lapad-lapad na Kita Jus, kasi may mga matakas na tubo. So, dira sa mga katubuhan na gasuok-suok ini ang ito kay Fay Jos. That's why nga miskin ka try inong barangay kag ang city na sa pagpangita sining kang ito. Mabutayan, hindi sila mabutayan sila sa pagpangita kay Fay Jos. No? Kag sa first incident sa may barangay San Fernando, nakangaw ang sumong kapitaglumpat naman sa may barangay Concepcion. Kaya kagina nga din kagat sa PLC Fay Jos, ara na sa boundary sa barangay San Fernando kag sa barangay sang barangay Concepcion.
1: Ano, so, Wells? Ang first incident was purok ano sa barangay San Fernando?
3: Purok suol.
1: Suol.
3: Kumasala.
1: Okay. Suol. Ang Ang pila ka bilog ang ginkagat niya sa Proxol?
3: Tatlo ko sa Jules. Kagang kanina, isabi ko sa may boundary, sa concert one.
1: Oo. Danay, tatlo ka tawo o kung tatlo ka sapat?
3: Tatlo ka tawo.
1: Oh. Tatlo ka tawo ang diri sa Proxol, Barangay San Fernando, ang kanding di inyaya ginbiktima. Bow! Oh. So, nag-silo siya sa Barangay Concepcion. Ano nga purok?
3: Wala pa siya nung sila niya nag-silo kasi sa Diyos, pero to even sa nakasagat, wala arang sa boundary.
1: Di-indi ang ika-apat niya nga biktima sa Barangay Concepcion boundary.
3: Oo, boundary.
1: Oo.
3: Wala pa purok
1: dito. Oo. Mga ano kalayo, mga pila ka kilometro ang kalayoon?
3: Sa lugar kung diin sa una nakakagat.
1: Oo, sa Proxol pagkadto sa lugar nga ginkagtan niya sang ikaapat nga biktima sa Barangay Concepcion.
3: Sa akon pagbiyahe kanina kasi sa Joy, kumbasihan ko lang sa siguro mga more or less 1 kilometer lang kung sa Joy sa lugar ako diin na nakagtano kasi hindi ko pa pamilya sa lugar pero bati sa yung travel sa kagina mga amo na sa kalayoon kasi sa Diyos kasi ang nag-connect lamang sa ilak kasi sa Diyos is ang katubuhan man mo.
1: Danay, mga ano ka ano ang agwat kung oras ang pagambalan mga pila siya ka oras nag-silo from Proxol to Barangay Concepcion boundary.
3: Sa kagaan sa record, yung sa Diyos, ganyan, sa Barangay San Fernando, sa Yakagapon,
1: mm-hmm.
3: Agad. Pero kami, nasang aga, may din kanta. So, sa may boundary, kung isang aga, ano man, kung mga 12 hours, yung sa Diyos, siguro, nasa'yo, nakit na lang eh.
1: Oo.
3: Sa Diyos, yung sa Diyos, tutubo lang din ang ginalibot-libutan, yung katubuhan.
1: So, more or less, based sa imo data nga nakuha, pagkadto sa lugar, in about 12 hours ang iyang ma-cover nga kalayoon mga sulusubra isa ka kilometro. Okay. Okay. Now, ang lugar dira sa boundary sang Concepcion kagsang ano panawag ni kagsang San Fernando mga ano kalayo inang ginkagtan niya sa Concepcion pagkadto didto sa Kampistuhan.
3: Alayo.
1: Okay. Okay. Ate, good. Good. Hindi kiti, siyempre, when you say resort, damo, Wilson, turista mo. Diba? So, ang potential ba lang mag-spread ang rabies? Kiti, siling ni Dr. Limana, nga na-interview ko, siling niya alarming na ining natabo, nga pulo na ang nakagtan. Diba? Anyway.
3: Yes.
1: Nano pagid. Ang ambal ni Kapitan, sige, abi pa bate.
3: Kasi sa Diyos, ang quantity ni Kapitan, if ever, di man niya makita, only one kasi sa Diyos, no, ay naniya sa pang tuwa-tuwa, na ikono na, iriktaho na lang siya to kill. So, ang order, yan sa mga parangay sa ano, kasi sa Diyos, amo man na, na iriktaho na lang siya baladayo sa pag-zero, o kung ano man natin, o saan man sa, o kung kung kung kasi makapangalit, baka ginakahangawal sa barangay ni Kita Diyos, na mga sudante, balang Kita Diyos, na naglabay-labay sa dalan. So, siyon sa buhi, siyon sa pakadto sa eskulahan ni Kita Diyos, amo na ginakahangawal sa, ano, sa kapitan, dira, kasi amo na gani ang sadya, madali ka Kita Diyos, kasi aralan, kasi kaya po naglipot-lipot sila sa area eh.
1: And to think my klase, buwas hindi ba?
3: Ano, oh my God, sa
1: buwan okay.
3: So, arat na actually, arat na statement sa buong niya punong barangay.
1: Danay, sa sinang lugar, halin sa sityo, Purok, ano ganito liwat?
3: Proxol.
1: Ano ang lapit ng mga eskwelahan dira sa Proxol? Mga pila kabilog eskwelahan ara sa palibot?
3: sa eskulahan, si Kita Diyos, na medyo layo-layo pa man siya. Pa-specified kung anong eskulahan pala. Buti kay Kandina, Kita Diyos, may nagalakad ng mga kabataan. Ikapapaulit pa lang, Kita Diyos. Inadaan ko ang mga porsyon sa San Fernando, Burubukit na si
1: Kita Diyos. Correct,
3: so, laban sa mga bata, sa Wailabo, sa nagsasakay po sa tricycle, may pipilagi ka mga kabataan na nagalakad nila sa higad sa dalan, Kita Diyos. Kaya higad sa dalan, si Kita Diyos, tubuhan man. Nagdara ka ni kinapakihan, nagdara ka nagpanago ka ng ito.
1: Uy!
3: Amo ng kulotaan ka. So, pe, amo na nga kinapakayan, gisubong ka sa if ever na makita, yung magliwat, taugan ni tayo ng barangay, hindi na nga silingi, ano, para kasi makapalagyo pa pala, tawagin tayo sa barangay para mabulig-buligan na maitiyahan kung paano matakpan na tayo sa Kita Diyos. So, basi pwede, tapala mo pa pati ang interview
1: sige, natin.
3: Sige, Ben. Kay Kapitan Winifredo Jutay, punong barangay siya na barangay sa Fernando, Kita Diyos.
1: Kapitan? Nanong ang bali, Kapitan? Kapitan Winifredo? Roll tape kay Kapitan. Oh. Danay. Ano ni video ni Okun Ojo Wilson?
3: Video na kay Ojo, sarasa.
1: Okay, okay. Sige be, Kapitan.
4: Nang ito, kunwari, be, amo na lang yan na kung mag-corner na mong magbato, ipapatay ko na lang. Iti, ma-perwisyo pa na yun sa mga pumuluyo, be.
5: For the record, sa pila ka ang
4: puro sa suno sa mga report diri sa akon, mga apat na ka nabiktima yun diri sa barangay San Fernando. Oh.
5: May bata puro sa kanilang
4: mga village. Daw ay man report sa akon nga bata na may nakadtan.
5: Ang tsura sa dito, ano po ito ang pwede ng kaya sa dito, galaway, at ang colors dito, at
4: suno sa report, hindi man kunod ako, puro galaway ang ito.
1: Uy.
5: Tapos na lang yung masugata, yun sa rusulit.
4: Oo. Oh, ang ing ito, suno sa report sa akin, kung daw tao doon sumakita, yung gani nga ang tao daw may intention man siya, una pa siya ga-kwan sa tao. Daw may daw may utok lang ito. Daw makinsinti.
1: Uy.
5: So actually, after we report from that, we try to look for the dog naman of the sugar cane. Why did
4: it? Oh, ay, ako ay pupakita. Oo, oh, continuous. Yeah, kung nga, ang ako ng baldi sa tao, yung mga tanod ko din nga, kung makita nyo, hindi nyo na hulatun nga makakagat pa. Patyo nyo lang kung patyo nyo kay may malitan pa na.
5: Then this specifically sa purong puna na makakagat?
4: Dili sa may Soul, Sityo Soul.
1: All right, Wilson.
3: Yes, kay Pa Diyos. Kabalo ka kung ano pag hindi yung problema. Dari kay Pa Diyos. Kaya ang Talisay City, wala pa sa City Veterinary Office. So, independent subong, nagadepende subong ang Talisay City sa Provincial Veterinary Office kay Pa Diyos sa ano. So, te, amo na ang, pero although coordinated, closely coordinated naman ini sa local government unit sa Talisay, pero te, ang assistant sa Gyapon, magali naman niya sa Provincial Veterinary Office kay Kita Diyos, given niya ito kadako na pulo na nakabilog at large number na nakakita Diyos sa mga nakagtang sa ito na ini kay Kita Diyos.
1: Kita pa kanina nag-inform sa Provincial Vet, wala pa kabalong Provincial Vet actually, until tonight, antes ko mag-onboard na tawagan ko si Dr. Placida Limana. But anyway, wala nag-effort kun amo ang local government magpabalo sa ano panawag ni sa provincial veterinarian.
3: First of informing, kasi sa Diyos, no? Hindi pala pa-confirman si Naya kasi ay makita to na kalambot dito kagina, pero in terms of assistance naman niya sa mga nakagtan kasi sa Diyos, kasi pagpangita, arangin sila yan.
1: So, ah, tigod.
3: Sa Diyos, libre man ang hinatag ng mga injection kasi Kay Diyos, no, anti-rabies vaccine, yung mga biktima kasi Kay Diyos. So, di ako na araman, namin kita paano, araman sila nakabuli. Kung wala na, guro, they forgot to inform sang provincial veterinary office. Guro, kita Diyos, kasi wala sila sang city veterinary office man to kita Diyos.
1: Oho, oho. Sige, sige. Alright, so ang importante, Wilson, amun nga subong, ang ido pulo na ang iya sininga na biktima na kagtan anom ang pila ka kanding patay ubos gid anom
3: anom hindi pa na si Fajol damo pa na sa lahat ng kanding anom kabilog ni nagkabalo ka pila ang presyo sa isa ka kanding si Fajol imported ni isa ba yung tibel
1: uy anyway so
3: grabe, 60,000 ang total na ano ni something na nagkaroon.
1: Ang although of course ang cost at this point does not matter kaya ang importante may ara kita sang active threat sa kabuhi sang tawo. Tawo ya apat na kamusta ang apat ka mga biktima Wilson?
3: Also party sa dos no. Kasi napakadulong nato na tanan sila na injection naman actually ini si Sir Helmar kasi na ya kabalo ka pila injection niya kay Sir Jones, walo ka pilog man.
1: So, amo ni ang ginkagat sa bibig.
3: Oo, ginkagat sa bibig kasi Sir Jones. So, same injections man ang gin-apply sa mga nakagtan man niya tatlo pa kaibaan ko kay Sir Jones.
6: Bawo Diyos ko.
3: Kaya ginuna, gini siya pagkagat sa iya si Sir Jones. Ginigagaw kita siya sa last hospital kasi
1: ito
3: yung ang pinakita niya. So, kinangrado ko baga sa mga rabies case, mga nga cases kita dito sa ulo, mga portion. So,
1: proximate ang bite wound sa central nervous system. So, ginigagaw kita siya. Ano ang ambalya sang PNP, Wilson?
3: Yes, kita dito.
1: Ano ang ambalya sang PNP?
3: Mula kita makalabot, kina sa PNP kay Fredos, no? Misecure pa lang kagina nga malambot at tuuna ang victims kay Fredos, kaya sa isa na maistorya kagina, dyan sa pag-interview, sa nga pulo muro, na tusan na nag-pinot, man iya sinig
1: at ulo!
3: Na-injikan na sa kay Fredos. Okay, okay man si siya, hindi pa paano na-storya, tama siya kay Fredos, kaya nakahatag, masasang iya sinig na statement, i-update na lang naman ini tomorrow, kung nadakpan ng iyo, kay Fredos, importante, gil sa talabaw sa tanan na madakpan ng iyo.
1: Ganit, natural eh.
3: Eh, para iyo na makapanghalit.
1: Sige, sige. Ayos, bantayan tayo ni Boss Wilson. Salamat, kid.
3: Thank you so much, Kipa Diyos. No, sa mga na ato, yung balita, anay ang ginadulot sa inyo sa kalwan, sa Mike C-D3, Mike C-D3, Sir Vanil. So, bumamaula, no, nga siya po, ang Kipa Diyos, kung nagkagwa, sulod kita sa opisina, no, nga ulan init ng ato nyo ginagyan para protektado kita kaga magtaas ang ato sa inyong inyong system. Mike C-D3, ang the best gira ko, Kipa Diyos, no, para protektado kita sa brangkato, ubo, hilana, pagsipon, Kipa Diyos. So, po, dahil ko sa patrol, si Kipa Vincent Corralde, na naman si Kipa Wilson Villena, para sa kampiyon niya
0: balita sa Sisyo Publiko, ang
1: Kaligawa sa Negros, K5G7. Pamukas ng mga balita at komentaryo for tonight sa Gapon, ginadulong sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala, kag tagsakdag sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo, diri sa Larga Vista masaligan man, nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Pakilala tani sila karon. Sino ni si DTX Premium Coffee, si D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanabalik, we'll be having K5 Jerry Luna Luis angot sa nasapuan bangkay sang isa kalalaki. Ginputos sa plastic, ginbuliburan pa, nahimo daw kukun ang bangkay. Dira sa dakbanwa sang bago. Balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Say, 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So, sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsak ko nga nagnubong ako na cholesterol level. Manig na ito.
4: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa maglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Mabatian man ang Larga Vista karon nga gabi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Of course, dira sa lungsod sang Toboso, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso, kag sa atong man nga mga tagpamati diha sa lungsod sang Mabinay, sa ila sa ni Mabinay Public Market.
13: Larga,
14: kag mayong gabi man sa bus number 50-7210 sang 5070210 sang Ceres Tours, sakay Alamid nga driver, sa konduktor kag tanan nga mga tagparamati, mayong gabi kag halong kamo sa inyo pagbiyahe.
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi man sa tanan naton nga mga kauturan nga mga Grab taxi drivers, modern jeepney drivers, traditional jeepney drivers, Mayong gabi sa inyo. Salamat, salamat, kid. Nagaupod man sa aton sininga pagpangaragad tonight, nakahook up o kung nabatian man kita dira sa syudad sang kabankaran kagkaiping nga mga lugar pinagi sa K5 News FM Kabankalan kag sa CPSU Radio Mascovado
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi kag salamat kid sa inyo nga pagupod diri sa Larga Vista. Nagaupo naman sininga bahin sa aton nga pagpanglagad sina Death Cartagena and family suman ang bugos nga tribo ninong Edmond Diaz sa iya sininga mga pamilya dira sa Dakbanwa o sa Barangay Tangub diri sa

0: Lorgo Fisto.
1: Standby na si K5 Jerry Luna Luis. Karon ta lang dugadugay kadtuan si K5 Chel Patino. Let's have K5 Jerry Luna this time. Angot sa isa ka lalaki. Nasapuan ang lawas sini, apparently bangkay na dira sa barangay Pakol Dakbanwa sang bago ginabilin sa isa ka hilamunan ang grabe dire kay ini siya ginputos sang plastic kag ini siya ginburiburan pa sang duct tape o kon packing tape nga ginatawag tabla pero ti mas mahal iniya ang duct tape ining silver bala ang iya sini color as compared sa masking tape o kon packing tape nga ti brownish iniya. Nano ang natabo? Kag nano ang possibilities? Kag na-identify na ba ang ini nga bangkay? Let's have K5 Jerry Lu sa iya balita. Jer, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, good evening. And sa pamangkot mo nga na, kung na-identify na ka K5 Julius, identified na git ang inyong biktima nga nasapuan ka K5 Julius. Madumduman naton kay ina sang pasado.
1: Grabe, tatlo ba?
2: Aga, dito yung barangay Pakol sa Bago City. Ka K5 Julius, no?
1: So, puno siya, Jer? Jer, may mga pictures dire sang iya lawas, although gin blur, puno ni siya sang tato?
2: Yes. Ulo. Ka K5 Julius, may ara siya sang tato, no? Sa kamot niya, may pangalan niya, Prince Gabriel, and may ara man siya sang tato, ka K5 Julius, siya tuong man niya kamot niya, rose nga bulak, ka K5 Julius. Mm-hmm. So, pinagid ra na identify siya sa iya sining pamilya kag dito ka K5 Julius di kilala gid nila ining bigma ka K5 Julius nga si Ray Mark Rojas, so 26 anyos pa lang inigil ka K5 Julius kag ang birthday niya ni June 15 2000. Uy. So katapos lang gid sang iya sining birthday ka K5 Julius kag ining biktima is hindi siya ya taga Negros kid, no? So kinbata ini siya sa Iloilo, sa Aquaville or Aquaville ka K5 Julius sa Ligalis. Mm. Sa Iloilo, no? So dito siya nag gimbata, diri siya galing nagdako sa public plaza sang Bacolod kag nagaubra ini siya ka K5 Julius bilang isa ka parker bala, no? Agapapark sang motor sa lakyan. Mm. Diraya sa Bacolod City. O galing ka K5 Julius suno sa iya sining live-in partner nga si Dayan, alias Dayan ka K5 Julius, di medyo may mga ano troublemaker man ni ang iya sining live-in partner sa una kay ti siya pribulagay na sila 2 years ago pa, no? Ka K5 Julius bulagay na ni sila. So karon ang plastada, may bata sila nga isa ka babaying minor de edad kag allegedly ang ubra kung kisas ang iya sining lipin partner sa sining si Ray Mark ka K5 Julius is amo ining illegal gambling kapila na siya madakpan ka K5 Julius sa Station 1 kag Station 2 kag siya nga na priso 2018 kag 2024, no? So ang sistema one week lang kag kung kisa kinapiyansahan ini siya ka K5 Julius sang iban niya hindi man pamilyar ang iya sini nga live partner kung sino ang gapiansa sa iya sini pero gagwa lang man kano kadayon ka K5 Julius mga pila ka semana and then ang iban ti may theft ini siya nga kaso ka K5 Julius. Mm-hmm. Nga drama, no, record sa Pakulod Public Plaza kung isa ti ugaling kay bangot nga kung isang complainant na wala kuno ga file kaso ti wala. Mm-hmm. Na lang pero may ari ni siya ka K5 Julius nga mga illegal drugs man ugaling ka K5 Julius ti gagamit lang ini siya or ti wala
1: danay na sino nagambal na Jerilo.
2: Mm.
1: Sinong nagambal sina
2: ang iyang live-in partner ka K5 Julius nga si Dayan.
1: So bali practically gin admit ni Dayan nga may ara gali sang criminal records, although wala conviction.
2: Mm.
1: Wala niya siya nakaagigin pamatbatan sa korte.
2: Wala, ka K5 Julius. Kaya ito, siyempre, wala gana. Siguro, ang complainant.
1: So, kaagi siya dakop, kaagi siya. Jer, balik kung amugin detain siya, kaagi dakop, kaagi detain.

0: sa madamo ng mga kaso. Halin sa pangawat, usually pangawat lang gid. And
1: usually pangawat illegal gambling amo niya na failan gid siya kaso. May gin send kita da actually nga picture nga halin man sa PNP naton and verified ina nga picture kag Kevin Julius kagati amo ginano nga nakapa ano man nga positive man nga may tato kag Kevin Julius ining biktima siya sing kamot pinagi sa rose nga tato kag Kevin Julius identify gid siya no. So ining biktima kag Kevin Julius madumduman naton kay ina sa aga nasapuan ini siya nakaputos ang packing tape ang bilog sini nga lawas actually kay Kev Julius gin ano pa ni no gin kigtan sang alambre ang iya sini nga tiil kag gin paklit man ang iya sini nga kamot pinaagi sa pagigot man kay Kev Julius sang alambre. So nakahapa ini nga biktima kag nakita or allegedly suno sa PNP kay Kev Julius wala sang igo sang bala o kun buno si sini nga lawas. May mga nakita, may nakita nga pila sa iya sini nga ulo pero gamay lang kay Kev Julius. So posible kay Kev Julius gagin patay pinaagi sa kuga no sang duct tape or sang ining packing tape ang ining biktima kagin wala sang hangin eh no, hindi ka ginawab mo niya pati pagkagilong sini ginapaking tape kay Kev Julius. So estimated do mga 2 to 3 days na nga nag ginhaboy or ginabutang draya ang biktima kay Kev Julius na nasapuan ini sa mga manog abuno sang tubo bala kay Kev Julius. So ining biktima man kay Kev Julius di baho nagid kaayo no ara na sa advanced state of decomposition kag kaina pagkato naton didto na salaan pa ining ido ugaling kay bangod nga nakitaan ang tiil sini kag ang ulo nga parte sang iya sini nga lawas didto na verified nga isa kali ini ka tawo ka Kev Julius nga gin bilyon draya sa may barangay Pakol. So pamatian lang naton kay Kev Julius ang payag sa isa ka nakakita sa bangkay sa sining biktima. Arada si Ma'am Jodeline Barrientos kay Kev Julius.
0: Ma'am Jodeline? Alright. Pamatian tang isa ka residente malapit sa lugar sa diin ginaboy ining bangkay sa isa ka bakulod nun. May ari ini siya suno sa report sang damo-damo nga kaso. Sige.
2: So last po sa nakita sir sang Sabado. Amo na to last nga panay namon.
1: Wait lang kay Julius kay doon wala siya na ano loading lang aton nga signal. Actually kay Kev Julius gin confirm ina pero pasensya kay Kev Julius bigaw gid nga akong signal so
0: boom. No problem.
1: So sa ano naman confirmation naman sa background sa sining sa sining nga biktima ara naman ang iya sining live-in partner nga si Dayan kay Kev Julius so
0: matiyan nato. Matiyan ta si Dayan. Dayan.
2: Last po sa nakita sir sang Sabado.
0: Oh.
2: Amo na to last nga panay namon. Tuwa. Kay ging ano ko siya ang bata naman ba sir?
0: Okay.
3: Sa diin mo siya?
2: Sa plaza.
3: Ano obra niya?
2: Way lang ko idea sir, pero kay isang una nag-pamarking na sa Baliga Barker.
0: Oh.
3: Agi na siya nga na piso. May contract siya.
2: Ara, nakaagi sir, agwa sulod nung nasa sa prison. Wow. Tapos ginapagwa man na sa dayon may mga kalabutan. Kisa labutan si Manay. Wow. Mula makagwa man sa dayon.
3: Ano
2: mga ginimpayan
3: siya sa
2: muna? Naman lang siya. Mga ate. Man. Pero galing kayo wala sa inyo, wala din siya kumplinan.
0: Mm-hmm. Okay. Jer?
1: Yes, kay Kev Julius.
0: Proceed, proceed.
1: So kay Kev Julius ti amo to no gin claim na kag ti nagilibion gid amo tod sa sining biktima kay ti syempre kay Kev Julius do damo naman nga advice nga natag nila nga magkontat na bala kung gisa kay Kev Julius sa mga aktibidad dapat nga illegal kay Kev Julius sining biktima eh. O galing kay ti wala ni gapuli sa ila ko no kag dra nagidyaga tiner sa ila sining or sa dra nagidyaga tiner kay Kev Julius sa may
0: Plaza
1: kay Kev Julius sining biktima. So
0: ti ang gwa ni Jer ang tawag ni sa iya masami ang term nga ginagamit ni dugaliho-liho abi. Wala ni siya puluyan now.
1: Yes kay Kev Julius sorry.
0: Wala ni siya puluyan.
1: Wala, actually wala siya puluyan kay Georgie
0: Lucas. Di ang iya bata kag ang iya iya live-in partner di niya ga star.
1: Actually, draman sa Bacolod ka kay Pep Julius. Kaso hindi yan lang pag-disclose daw. Kasi para man sa iya security ka kay Pep Julius.
0: Pero may ara sila yabalay nga ginapulian.
1: So,
0: tinga wala ga pauli ning biktima.
1: Oo. Bali ang ining...
0: Laway signalaw?
1: Oh. Yes, kay Pep Julius.
0: May sagit set ang imo sini nga signal. Pero sige, okay na, okay na. Bali wala ni Sian, wala e giniya ginapulian ng iya pamilya.
1: Actually, sa una, gapuli ni siya, galing ti abangod sang guwa sulod din sa prisuhan. Kaya mo itong kay Julius nga doon wala na ito, nagbulagay, nalanggit sila sa iya living partner man.
0: Gali ka. Ti, ang pamangkot dyan, amuni, inang grabe man nga pangabuhi, no? Mga ano ang edad niya sang nasugod siya guwa sulod sa prisuhan?
1: Actually, ka kay 5 Julius, 18 years old. Kaya ti siyempre, illegal gambling eh. Ang kaso, 2000 siya na bata. Ka kay 5 Julius, gin-filean siya, 2018 man. No? So, posible ka kay 5 Julius, ito ang pinakauna, yung ganyan na priso siya. And then next is ang 2024, nga illegal gambling man, ka kay 5 Julius, which is ang PD 1602.
0: Ay, okay. Grabe nga pangabuhi. Ti amo ni ang dalagang sang istorya nga ini nga tawo 26 anyos linghod pa. Hindi pa gid man nagulang kaayo eh. Ang iya sinibali nga pangabuhi ti lain-lain nga klase krimen, tubdob nga amo ni gin packing tape siya ginhimos gid siya literally. Grabe no.
1: Actually, kay Kiva Julius, ginaasta pa ang PNP kay hindi lang amo iniging nga beses kay Kiva Julius nga may natabo nga gin packing tape or may gin may gin gamitan blas ang packing tape ang pag dispatcha diri sa bago kay Kiva Julius kay madugduman naton 2 years ago may natabo man sa barangay Dudaw nga duwa gid yaya ang patay nga gin bilin man no sa kilid sa Talamnan kag nadiskubrian sa Manug Itik so ang blastada baklid man kay Kiva Julius puro ano man ang wala man to sang igo sang buno or tiro ang natabo kay Kiva Julius ang packing tape man ang nakapatay kag straw ang nakapatay sa ining mga biktima to eh so amo pa nang question naton karon sa PNP kung may ano bala may connection may pwede bala malantaw nga isa lang ang nagubra sa sining krimen kay actually ang napatay to sang ligat ng mga tinuoy kay Kev Julius di may mga base aton sining mga source kay Kev Julius no may ara sang record man na iban to Barker man, kagiman may mga record man. So, amo pa na ang ginaas naton karon sa PNP ka kay Kev Julius. Pati sila ka kay Kev Julius same git ang ila sini nga
0: tikon sa Julius nga doon ang
1: pagpatay.
0: Kun sa lingwahe pa sang underworld o sang mga sindikato, ang term nila ni ginhimos eh. Diba? Grabe no. Ang mga pila, ambot kon pagkakasang duct tape pa, Jarelo, na measure kon pila kamitro ang ginputos sa lawas ya?
1: Siguro, kakipa, Julius, mga tatlo, guro ka duct tape ang ginggamit sa putos sa lawas. Sige, ni, kay, alin, wala ganyan buhok na nagagawa mo.
0: Uy.
1: Alin sa buhok or sa ulo niya, hasta sa dapa-dapa niya, kakipa, Julius, tapos ang tiil niya, nag-aalsa pa nga do, lapit lang malabot ang iyahita. Kakipa, Julius.
0: Gin-alsa. Ate, gin-gin-kwan, gin-baklid siya, wala.
1: Imbaklid siya ang yatiil arap pala nagabunggo pa sa iya sininga paa sa likod kay Kev Julius kay may duct tape man
0: or bali ang gwa daw ginpahapa siya dispues ginbaklid siya kag ang yatiil ginalsa gin higtan ang yatiil kag gamot nga ginangot bala wala
1: ka kay 5 Julius bali ang iya nga tiil ara lang sa iya nga lawas or sa ita na angot eh
0: bali daw gin pilo ang iya tiil I don't know kung nanong boat silingon sina ay ari kita ko plastic lang ni ukon puro ni ginimo siya lumpia jeriliho.
1: Yes, amo ginahamo na natabo do kita mo na blang karton kay 5 Julius nga gimputos gid ging panjit sang packing tape amo gid na ang sitwasyon niya kaina ka kay 5 Julius.
0: Bali ang gwa. Ang gwa do kita kana sang butterfly alibangbang da kukun bala. Bali antes antes na himo alibangbang gin amo ni siya o ginimo siya kukun. Ay grabe no. Ambot na no.
1: Amo na kay Rob Julius nga puwerte gid ya kabaho ang usbong or ang asungaw sang yas ning lawas kay ina bangod suno sa mga manog ano bla imbalsamar kag gloria ang sistema kay Rob Julius bung palang adlaw ang pag-usbong gid kag na ano in sana pa ang pressure ang hangin ang ano ara pa lang tanan sa sulod do naglupok bala gulpi do sa plastada gid kay subong baho gid
0: so bali so, ang gwa Jer do na trap ang gases kay ang gabaho gas na eh
1: yes
0: di ba
1: yes,
0: na trap ang gas sa sulod sang putos bali kaina bumuswang ang baho. Ay grabe. Anyway, Jer, ang ambal sang iya live-in partner last sila nagkita na Sabado buhi pa siya.
1: Oo.
0: Okay, nakitaan siya kaina Webes na. So mga pila ka adlaw, Domingo, Lunes, Martes, Webes. Yes.
1: Ginapatihan ka kay 5 Julius nga 3 days no nga ining
0: patay na siya
1: da.
0: Okay. Pero, so wala sa kabalo kung dira siya ginpatay o kung lain ang lugar nga ginpatyan sa iya.
1: Oo. Actually sa lugar nga kung diin siya nasapuan ka kay 5 Julius dako man nga aton sini nga pagpati nga hindi dito siya ginpatay.
0: Okay.
1: Kay kabalo ka kay 5 Julius kin check man aton yung paginaton ng area kag wala sang sign nga struggle bla nga kung ati damo hilmon ka kay 5 Julius eh hindi pwedeng wala gid sa may mahapay wala gid sa may mapatay nga hilmon kung mag-struggle sa dito or magapusay sila dito so ana tabo agi na kay 5 Julius ya as in plain lang gid siya well, hindi mo gani man notice actually ka kay 5 Julius kung hindi pa pa manamuad to anungod no
0: so pero ang akon Jerelo ginakulbaan na mo ni ang iya tiil ginpilo palikod ginbaklid siya so ang iya tiil kumo ginpilo halin sa tuhod kag hindi siya makatindog ang pamangkot amo ni ginhimo bala ini para hindi na siya makapalagyo kag ang next nga pamangkot amo ni do ako ginakulbaan Jerelo mo buhi pa siya sang ginbilin siya?
1: Actually, kay 5 Julius, amon nang hindi tama masabat karon ron. Kahit kung panilaga naton kay 5 Julius, kung pila pa lang kaminuto, guro nga duct tape sa baba mo o sa ilong mo, hindi ka kaginawa, guro ka kay 5 Julius, mapatay ka git.
0: Gani?
1: So, posible.
0: Hindi kay ang kululbaan di, Jer, ang kululbaan kung humod ba lang nga ginpaantos ini nga tawo kiti hamak mo ibilin ka lang sa kilid dalan init kag tugnaw plus hindi ka kaginawa hindi ka man katindog hindi ka kadalagan hindi ka kapangayo bulig hindi ka man kasinggit grabe nga pagantos eh.
1: Actually, diba? Julius, si Chantogid, no? Kagati, ang pagpatay sa sining biktima, kagay of Julius, wala sang pasa nga nakita, gintagto sa lawas niya mo. So, ano lang gidya kay of Julius, ang dako giding posibilidad sa atong sining PNP man, ginpatay ini siya, pinaagi sa pag-suffocate sa iya, sa pagputo sa iya, sininga ba-aba, kag-ilong, kagay 5 Julius, kaya hindi siya naginawa, kag-ang kuga niya, no? Sa iya sininga liog, naging kugain na siya gamit paya ka kay Julius ha ang packing tape paya nga gin na putos man sa iya nga lawas.
0: Oh grabe no kun anong mensahe sini I really don't know nga gin putos mo gid ang tawo may plastic may ara pag duct tape I don't know kun ano ang luyag ipanabuot nga mensahe sa mga tagpatay ni sa iya diba? Oo. But anyway, sige lang, bago naman ining murder, or I don't know kung ano ining pagkabig, pero kaso sang pagpatay, nga titutukan naman sang bago. Ang last was 2 weeks ago, atong gintiro sa Negros Occidental District Jail, hindi ba? So ang latest, amo naman eh. Oh.
1: Amo ni siya kay Bev Julius. Kag ti amo to no, sa na mention ako kag ginaka kay Bev Julius. Pamangkota no, ipamangkota pa sa hepe sang PNP sang Bago City. Kung may ano bala, may connection bala ka kay Bev Julius ining natabo subong adlaw kag previous 2 years ago nga do same gidya ka kay Bev Julius. Uy. Pag way sang pagpatay sa tao kag pagdump sa lawas ang tao diri sa syudad sang Bago kay Bev Julius. Kay ti sa akon, kay ako man to ang last or ang previous nga nag cover sa to kay Bev Julius upod kami ni kay Bev Aljan Castanyo. Ako manigin patay sa kuga sang straw na black kay Bev Julius. Mm-hmm. Kay ginpatay man pinaagi sa pagtabon sa iya sining ilong kag sa iya sining baba. Daras ka kay Bev Julius green kaayo, wala sang lagob, wala sang violet nga hematoma or anything nga maka-consider nga ginkastigo kag napatay sa buno or tiro. So amo kini nakapatay sa ila kay Bev Julius ang packing tape kag ang straw nga yara sa ila sining liog nga gintuga. Uy. Sila kay Bev Julius.
0: Although bantayan ta buwas ko magwa na ang ila sining autopsy report or medical legal report ta Jerry Lou.
1: Actually kay Bev Julius ti base no sa pamilya at kay kung gisa i-autopsy or ma-request autopsy, so posible kay Bev Julius hindi na ni sila mag-request.
0: Okay.
1: Kay gaplano na ni sila nga ipalubong na lang diretso ang ila sini nga imata kag naga problema pa ni sila karon kay Bev Julius kung diin ilubong kag yung gamiton niya kwarta agud niya ipalubong ining ilang himata kay Bev Julius.
0: Ay Diyos, kung istorya no ti liho siya samtang buhi. Karon nga patay na siya, wala pa na balaan kundiin sa katapusan ibutang. Ay grabe man nga istorya, Jerilo. But anyway, ti amo nang kabuhi.
1: Ang plano kung tani isang punerary na kay Bev Julius kung may mga himata bala ini nga biktima nga napatay, kung pwede dito na lang siya ibutang man kung pila naman katuig kung pwede naman tumakalkal o galing kay Tindi sila residente sa Bacolod City which is residente sila sa Iloilo or dito kay Bev Julius. Ooh. Nga hindi naman alang-alang naman nga transport siya bala kay Bev Julius. Uh-huh. Pinagi sa barko. So posible ka kay Julius nga magabulig man siguro ang LGU sang Bago o para papalubong man or di ang mangayo man sila sa LGU every or Bacolod or Bago nga kung paano mapalubong ining inmata nila or ining biktima ka kay Julius.
0: Ay Diyos ko. Anyway, sige Jera, buwas kung may significant developments ka ba si, or sa maabot na galing na Domingo okay ti wala larga vista buwas eh. Anyway Jera, thank you kid.
1: Sige ka kay Bev Julius. So man aton sining pinakaulihigid no nga update angot sa sining development or angot sa sining krimen nga nagluntad sa Bago City kag ining report ka kay Bev Julius niya dulong sa aton sa Kaluan San DTX 500 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Larga Vista.
0: Te amo tong report ni K5 Jerry Luna Luis gikan sa Dakban wasang Bago angot ini sa isa ka lalaki 26 anyos nga nasapuan patay ginputos sang plastic kag ginputos pa ginburibudan sang duct tape ini balang shadow kapilit ini nga klase sang tape nga may industrial use ini. Halimbawa kung nagapanglinya sang air conditioning inang vents balang nga ginatawag inang ginaagyan sang tugnaw nga hangin ang ducting nga ginatawag duct tape ina ang ginabutang para hindi kalusot ang hangin. Ti ang pamangkot karon ano ang mensahe sang mga tagpatay sa sining tawo nga nasapwan sa Bago nga aamo ini kapintas ang ginhimo sa iya. But then of course we have to wait sa investigation sa kapulisan. Katuan ta na, hibalaon ta na sa parabuton nga mga inadlaw. Sa aton nga pagpanabalik, dugang pagid nga mga balita, dugang nga ihibalo, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. DTX 500. Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
11: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
13: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sa trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sa mikrobyo.
14: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
13: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
15: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kay nang Luterna, ga labwa kon sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat gid ko kay na dula tanan, kada ko gid sa mabulig ta sa kalawasan.
4: Luterna Max, Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Number 1,
18: 101.5 Freedom K-5 of the Press News is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa marawig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Pagkanto na kita sa kadawa nga hugnat sang inyo para tuntunan. Are, lantawan nyo ba ang kabuhi sang reporter halin sa bangkay, baho, kag iban pa, ti, pares kay Jarilo, sang una, sang hubin ko, amumana, bo Diyos ko, pinakabilog bangkay nakita ko, isan nga, ang baho, hindi ka kaagwanta, hindi ka kapulong, subong kung paano mo naagwanta ito. Ang pinakalain gid nga bangkay nga naagyan ko, pasensya sa nagapin na niya pon, inang bangkay bala sang tawo nga nahulom sa tubig, grabing baho sina. Oo, ang bangkay nga visually inang makita mo nga daw mapalanindog balahibo mo, bangkay sang isa ka biktima sang sunog, inang burn victim. May ara klase sang sunog nga lantop mo ang unod, ubos, ubos gid bala, nalalas gid ang panit, ti ang kitaon, ang puti na, ang unod na sang biktima. Amo na, grabe ka, ina ba nang ka-horrifying, kunubin ka pati, siyempre, wala kagapaminsar sina, but it's only later on, nga madumduman mo, ay, grabe gali ang akon, inagyan. Ti, subong, hindi na kuya tama ka-exposed sa field. Kita siyempre, aside from being a PWD, ti kaagi na ko stroke kadua ka beses. Ti siyempre, may edad-edad na ko, 51 na ko subong. Ti ang gina-require sa akon nga panahon, lain na, diri na usually sa opisina. But of course, gagwa ko gyapon. Pero sa simpleng istorya, amo nang inagihan sang isa ka field reporter. As they say, you can never be a reporter until or unless you learn how to get the stories from the field. Meaning, ang balita, hindi abot siringon nga matulala ka lang sa cellphone, malantaw sa computer. No, that is not the training of a true reporter. Kay pangupya lang na iya ang gwa sina. But anyway, ang punto ko amo sini, ti isang una ang akon tuya relax kun gabi inom sa tuod lang kiti para malimtan mong baho, malimtan mo ang kapoy, may bulong-bulong abi sa imo kakapoy. Ti subong niya kumo kay amo na kun eh, ang akon niya ginahimo gatimpla ko DTX premium coffee nga ah. Ang DTX premium coffee, of course, every night stressful man ang akon sini nga trabaho as a commentator and as an anchorman, tikinanglan patawayon kong utong utok ko. And one way of doing that is DTX Premium Coffee. Makarelax ka mo. Timambal ka, tikalon nga anchorman. No? Paano kakarelax nga hindi kakatulog? No, believe me. Ang DTX Premium Coffee, hindi niya kape di gulpe. Nga ah, tungod ang DTX Premium Coffee, insyakto lang ang sangkap niya nga kape. Medium roast pa, meaning wala ginbatok ang coffee beans. Dimudo, hindi pait. Kung may pait, gidman, gamay. Inatungod may DTX nga sangkap. Ang DTX Premium Coffee, ang suplemento, masaburan mo. Ti ako okay man na, kaya ti ina-suplemento, ina. Ang nami pa, ang DTX Premium Coffee, ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga pwede para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Ka ang pinakakampyon pagid samtang nagarelax ka sa kape nga hindi digulpi, DTX Premium Coffee ang imulawas mabuligan mo pa sa ginatawag nga kagaw. Kay may ara siya sang ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga antimicrobial. So meaning, gapatawahay ka na, gapangape ka na, hindi ka pa magpulaw, makabulig ka pa sa imo lawas.
19: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
20: They don't know what the hell hit them, right?
21: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto, merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Alright, karoon dugudugay, may report si K5 Chel Patiño parte sa press conference nga ginapatigayon subong sang pamilya Yanson. But more on that, karoon dugudugay, are sa iluan tanay. Pamatian ta ang balita sang Fox News parte sa Iran War. Kay amo tong ambal ko sa inyo nagligad. Bisan pa naguntat na temporaryo ang inaway sang Iran kag Amerika, pero siling ko gidaw, hindi pa niya katapusan. Nano ang ginapinsar subong ni Presidente Donald Trump? Base, balik gera sa Iran kung hindi makapirmahan na isang final peace agreement. Yari pamatian tang balita, gikan sa Fox News.
2: Chief Foreign Correspondent Trey Yinks joins us live in Tel Aviv with the very latest. Trey.
3: Yeah, hey guys, good morning. Special envoys Kushner and Witkoff held meetings in Doha, Qatar on Tuesday. These talks were aimed at advancing the memorandum of understanding with Iran and entering into the next phase of these negotiations. Also keeping the Strait of Hormuz open. Technical talks on the nuclear issue will move forward as planned today as traffic does continue to increase in the Strait.
4: Our position has been crystal clear since this has begun. The movement in the Strait should not be hindered by any logistical or security management method. We believe that the Strait is a natural occurrence. It's open. The international maritime laws are very clear on this.
3: U.S. mediators remain confident that the current framework could lead to Iran making nuclear concessions. The 60-day window was discussed overnight when Vice President J.D. Vance appeared on Fox News.
5: You know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here. But Laura, I actually think that the United States is in a great position, however the negotiation ultimately shakes out. If the negotiation is successful, which obviously we want it to be successful, you have an Iran that is permanently transformed. That's a great outcome for the American people. It's a great outcome for the whole region.
3: The Wall Street Journal reports the Trump administration is still considering the possibility of military action if talks fail. The Journal reports the conversations have centered on whether the U.S. should abandon negotiations and resume full-scale attacks on Iran, the officials said, a move some of them describe as finishing the job. While not making a final decision, Trump has told aides he believes another round of full-scale attacks could derail diplomacy and hurt Washington's chances of ultimately dismantling Iran's nuclear program. Now, sources do tell Fox News the president prefers a diplomatic track here, but of course is keeping all options on the table to deal with the Islamic Republic. Guys?
6: All right, noted. Trey Yinks live for us in Tel Aviv. Trey, thank you.
1: Okay. Tiyari, gusto ni Presidente Donald Trump nga diplomacy abe ang papangibabawon, but silingon istoryahan ay kagnegosasyon. Pero remember, ang gina-istoryahan ta dire nuclear weapons sang Iran. Suno sa aligasyon sang Amerika. Manang Amerika hindi gusto nga may iban nga nasyon nga may nuclear weapons. Of course, ti ako, if you ask me, ti hindi man ko gusto nga ang Iran may nuclear weapons. Nga, ti hindi ta na ya amigo. Ang ila niya Muslim, ang ila niya nga gobyerno, hindi ta niya kakilala sa ila. Ang Amerika, may pagkabuangit man ini, pero kilala tayong klase buangit kag hindi ta nila kontra. Oo, kiti ginagamit ta nila mo. Importante kita para sa ila. So at least hindi kita ya sure nga dagdagan ta anytime sang bomba atomika sang Amerika. Iran, I am not so sure. Sa simple kag laktod nga pulong. Pero ti amo na.
0: Lorga Vista.
1: So hindi pa ini sigurado banwa kun bala makanay-kanay gihapon ang sitwasyon sa Middle East, makaligad ang duwa kabulan, 60 days eh, para nga makalabot sang kasugtanan ang Amerika kag Iran. Ti, patig-anay man nga daan ning duwa, ti, ang Amerika para sa iya, boost ship man siya sang kalibutan mo. Para sa Iran, sering yung mga kulbaan ko yung Russia ara sa likod ko, China ara sa likod ko. So therefore, ini is a battle or a war between two superpowers or three major powers abe sa kalibutan. Tikitaya nga nagatungango lang sa inaway, ti ang aton ginapaabot ya kun saan o naman matalbo ang presyo sa petrolyo, but that's the way it is. Alangan taman karon kadtuon tong Iran kaguyapan ang ila sining supreme leader o ang ila sining presidente. Alangan taman karon kadtuon to sa White House si Donald Trump kag sikaran, titistingan mo kay sigurado balik kag idiputos kagid. But anyway, seriously, ang punto amo sini, ang aton nang nyamahimo, what we can control at this point is number one, ano ang aton reaksyon? Alangan man ta mag singgitan, magtsabaw, maggibi, bilog nga adlaw. Ikaduwa, ano ang aton ipreparar para hindi kita magutman?
0: Lorga,
1: amo na gina nga. Sa aton nga pagpanamalik, we'll be having K5 Chalpatino sa iyang mga balita. Kag may El Nino, pakita, pakaligad lamang sa ning.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang gitawag nila nga, garlic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
10: Ana nang parmasya, no? Kinambal nila pati asthma, makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
11: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo, no? Kabudlay ko miari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ning sakit tungod sang iyang garlic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ning ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra,
9: no?
11: Aburo ka?
10: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo, di ka papugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
9: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amay mo kanang balatian Sir Boy, no.
10: Gakurog ka pa no?
11: Eh. Gakurog ka, hindi makontrol ang imo.
9: Gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami di.
10: Amen.
11: This is yung substansya ni Gra, mabuligan gini ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw ha, klinika D3 Bio tungo sang iyang garlic acid, sir boy.
0: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
10: Sa mga naka-experience, sir boy, sang brain fog la. Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pizzaron mo. Nga doga ka-black, kakuan ka, mental black.
13: Cloudy decisions.
10: Doga cloudy. Doga, hindi, may yung functions ang utok mo sa mga estudyante da. Uy, mag D3 Bio ko because signs ina ang mental fog. Sang, tawag na ton nga, our brain fog. Signs ina sang poor metabolism. Ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imo nga metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imo utok and then well nourished ang imo nga brain makafunction mayo kon kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
13: Lain na gid ang mga masakit subong, no. May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking D3Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot, what do you call this, mag-cytokine storm, mag D3Bio ka. Kaya D3Bio is the most potent natural antimicrobial, no, coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3Bio. Health News.
15: This is K5. News FM. Your official news and music station.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga, Larga Vista! Vista!
1: May manugsulod nga bagyo nga ginalang tao nga basi ining tropical cyclone Bavi, may ara na sang forecast sa pila ka mga weather agencies. But silingon ang mga pag-asa sang iban nga nasyon katulad sang Japan Meteorological Agency o kon JMA, ang ilalantaw nga base ini could become a super typhoon. Kung magsulod diri sa aton sa PAR, ti mahimo ni siya bagyong Inday ang iya sining codename. Pero ang balita banwa nga ti ang last nga bagyo nga nagsulod sa aton nga nangin category 5 super typhoon, Yolanda, remember? Yolanda amo tong katapusan nga tuman kabaskog. Buas balikan ta na kay puro na ni kalalataan ang aton ginapangatubang subong sa kalibutan. May linog, may bagyo, may peste, balati, anti wala ta may mimo sini. Tungod amuni ang ginaatubang tagikan sa nature ukon sa aton nga kalibutan. Ti alangan ta man nga sumpaon ang kalibutan, kiti wala ta may mimo amuni ang ginpadala sa aton. Kaya pati ka man sa Ginoo, kun hindi, ti amuna ang matuod nga itabo nga nagaluntad subong sa aton kalibutan. Aray pagid, samtang nga nagaatubang kita sang uncertainty o kung hindi sigurado nga pagpangabuhi o ang hindi o wala sang kasiguraduhan sa aton nga pagpangabuhi, ang sigurado talangya nga mapabakod ang aton kaugalingon. Dala na dira ang aton immune system. Tikaina DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe ang ginarekomendar ko sa inyo. Kasi as I have said, ti amuni ang ginasaligan ko every night. May ara pagid, D3Bio. Amu ini ang nanamian ko kay kargado niya sa extra virgin coconut oil. Ang iban gayhom kay ti may ngalan gid nga virgin. Ti hindi na iya. Ang buot silingon nga ti wala saya balan na oxidize, meaning wala pa saya tanto na expose sa hangin, so kargado pa siya sang elemento nga ah. Kay ang extra virgin coconut oil ang ara sa D3Bio ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo ang kadam-an sang medium chain triglycerides ara pa sa extra virgin coconut oil sang ditribayo na nung bot silingon sina. Amuni ang elemento nga ginatigbaliw sang lawas agodimoon acid, lauric acid or caprylic acid kag amo ini ang ginaputik sa kagaw man kakas ang putos nga tambok sang kagaw lipid membrane nga amo ini ang ginaputos sang kagaw sa iya kaugalingon agud makapanghalit sa aton mga selula. So ditribayo patay kang kagaw ka virus, fungus, ukon, bakterya. Wala kagaw, wala balatian.
17: Lorga,
1: may upod ni siya DTX 500 amo niyang kargado sa antioxidants. Come to think of it nga ang antioxidants amo niya ang strategic nga pang-away ta sa balatian labi na sa free radicals. Manduna sa aton lawas bisan wala pa kagaw may gapatuktok amuning free radicals ara na sa kada selula. Kay ang aton selula may ara ginatawag mitochondria inang microscopic nga makina ang energy producers gapatubas kusog pero may latak nga ginabilin free radicals and the only way nga makontra ta ini ang anti-tuktok amuni ang antioxidants nga duro sa DTX 500. Paano kay hindi magdamo nga may desugared sugarcane extract ang DTX 500? May ara pagid dahon amargoso para hindi ka gusto magtuktokon lawas mo. Diri na kita sa DTX 500.
17: Lorga Vista!
1: Ari na! Kadto kita sa balita parte El Nino. Tikundi ga talambling na to ang mga taga-Fransya, Italia, Espanya, Grand Britanya. Bo Diyos ko, para sa ila. Ang init parte nga, nagalabot na to 41 degrees centigrade sa iban nga lugar. Tikulbaan na naiyakag na inita na na ang mga taga-Europa, mga puti panawagta, mga Europeans. Tila inyang ila pamaniton kag pagkakabalan kumpara sa aton. Remember, 2024-2025, inigo kita sang Super El Nino. Ti, galabot man to 41, 42, 43 ang init and yet, nakasurvive kita. But anyway, ari ang isa ka-video banwa nga nagasiling nga daw kakululba ang galing sang development subong parte sa El Nino. Yari pamatian ta. Roll video! Okay, okay. Sige, balikan ta na karando kay dugay.
17: Lorga Vista.
1: So El Nino, as I have said, kag ginatalakay naton almost every night diri sa Larga Vista, ang kulubaan sa El Nino karon nga tuig, sugod karon nga tuig ha, late 2026 but silingon Oktubre, Nobyembre, Disyembre, dira posible masugod ang Super El Nino the last dust na ina sa tuig 2027. Timagambal ka Super El Nino, isa lang ang buot siringon sina. Mas mainit nga tig-ilinit, mas malawig nga tig-ilinit. Kundi, ang peligro dira mapatay sa init ang tao o kung sapat, patay ang tanom tungod kay wala sang tubig. Yari pamatian ta. Ang ining video, nano pagid ang aton dapat kulbaan.
18: Antarctica is melting, and one of its largest glaciers is collapsing from underneath. This is the Thwaites Glacier, sometimes called the Doomsday Glacier, and this glacier alone holds enough ice to raise global sea levels by over half a meter. And if it destabilizes, it could trigger a wider collapse of the West Antarctic ice sheet, raising sea levels by up to 5 meters. Scientists believe that we may be approaching what's called a tipping point, which could completely redraw the world's coastlines. That's not a distant, abstract threat. It's happening now, and it could put cities...
1: Ari na! Ari banwa! Sa simpleng istorya, ang balita mo ni, ang Thwaites Glacier, hindi lang El Nino ang aton problemahon sa sulod sang isa ka tuig, kundi may ara na posible sang epekto sa Antarctica nano ini ang Antarctica baluka mo ang kalibutan parang makontra man kuntani mabalanse sang kalibutan, diri ka mabilib sa pag-design sang kalibutan. May mga lugar nga may kalo, global cap or ice cap ang kalibutan, polar caps gani panawag sina. Sa Antarctica, sa ibabaw sang kalibutan, kundi ang tunga-tunga sa kalibutan, amo nang ginatawag the tropics. Equator, amo nang ang paha bala, hawak sa kalibutan. Sa ibabaw ya, may Antarctica, yelo naman at dira. Yelo. Balo ka muna, no, ang natalupangdan nila sa mga eksperto. Amat-amat nga nagakatunaw ang glacier, amo na ang lagpad-lagpad nga yelo sa Antarctica. Tinano ang kululbaan. Ang glacier, amo ning ginatawag nila nga Thwaites Glacier, amo ini ang pinakadako nga yelo sa Antarctica, lapad-lapad ini banwa. Kung matunaw ini kay nagakatunaw subong, balaw ka muna nung matabo. Te, ginatunan subong kung ang pag-init sang kalibutan kag sang kadagatan, tungod man sang El Nino, kung may kaangtanan sa pagkatunaw sang glacier. Tiari ang komplikasyon. Kung matunaw ang glacier, madugang ang tubig sa kadagatan. Kung madugang ang tubig sa kadagatan, may ara sang rising sea level nga ginatawag, masaka ang kataason sang tubig sa kadagatan. Tinanong epekto sini, masaka man ang tubig sa kadutaan, ti ang matabo, may madula nga mga lugar, may mabilin nga mga lugar, may mga way takabalo kun ang Bacolod matabunan gid ni pilakadlaw. I'm not sure about that. Wala ko kabalo ang kun ang Gimaras matabunan gid ni pilakadlaw. Wala ko kabalo kun ang mga coastal barangays madula ini sa mapa. We are not sure of that. Ang klaro lang at this point amo sini, nagakambyo ang kalibutan. Nagakambyo ang weather o kun ang panahon, nagakambyo ang climate o kung ginatawag ta klima, nagakambyo ang balanse sang tugnaw kag init sa kalibutan. And that of course is caused by what they call now as global warming. Ang pagpaang sang kalibutan man sa sulod sang pila ka malawig nga siglo. We're talking about hundreds of years. Nagaamat-amat init ang kalibutan. Ti kun init, anong epekto na sa yelo? Ti kun ni natural matunaw. Yari, dugang pamatian ta.
18: At real risk of severe flooding and could displace millions of people. So what do we know about this glacier? Well, researchers have been studying it in a lot of different ways. They've been coring, taking samples right the way through it. They've been sending autonomous robots underneath it, and they've been measuring it from satellites. And what they've discovered is more than a little worrying, because this glacier isn't collapsing from above, it's collapsing from below.
1: Hala, te are banwa nakita nyo na kung magtaas ang kadagatan, te ang boat silingon sina nga magadamo man, na magataas man ang pagbaha sa kadutaan. Pero buwas ko na dugangan. Are sa iluhan ko anay, hindi niya El Ninyong iya balita, may press conference. Let's have K5 Chal Patino sa iya balita.

0: owner ng press conference ni Iloy, which is si Olivia Hianson, kaupo ng yadwa ka-anak na si Ma'am Jeanette, kaga ining si Leo Ray Hianson, kay Kay Fajoles, kontra sa tinagurian, kumbaga, nga Y4 kay Kay Fajoles. Ini ang may angot sa kinagamot ng ila pamilya. Now, ang isa rin no, sa ginpakigbahin ng ila abogado kay Kay Fajoles na si Attorney Goles, ini may angot sa kaso nga qualified theft kay allegedly kay Kay Fajoles may ara sa mga unauthorized transfer of money. Hindi lang basta-basta kwarta kay Kay Fajoles. Ang involved rin is minilyon nga kwarta kay Kay Fajoles na nagkala-transfer sa account sining Y4 kay Kay Fajoles. Si ato na-confirm paagi sa press conference na hindi lang gali sa ang kaso. Sang apat may ara pagid sang carnapping sa Kay Fajoles. Kag iban pagid nga mga kaso. Total of 12 12 ka mga kaso ang ginapangatubang sang kada isa sa Kay Fajoles sa ila which is the Y4 amo ni ang gin-confirm sang ila abogado kaina sa press conference kay Kay Fajoles. So 12 each na mga kaso ang nangarisari ini nga mga kaso kay Kay Fajoles kag gin klaro man ni Attorney Goles na may ari diri sa Bacolod kag may ara ito sila sang gin-file sa may Pasay which in nag-take place ining transfer of money kay Kay Fajoles kasi hindi naman ka-file diri kung dito natabo ang transferanize ining kwarta ka Kay Fajoles abi mo. So isa sa kinalantaw diri kay Kay Fajoles ining bahin ba lang at pinamilya ma lang mag-ulutod kontra abi sa Iloy nila kag iban pa nila nga mga kauturan kay Kay Fajoles. Isa sa napamangkot sa natabo nga presko na kung willing ba lang na maghatag sang pasaylo ining ila Iloy kay Kay Fajoles kun or if ever nga ti magpalapit ining Y4
1: Chel, you mean willing magpatawad guro?
0: Yes, magpatawad dili
1: kay Fajoles. Kun magbangayo pa sa ilo ang iya apat ka mga kabataan.
0: Yes, so ang mga isa sa napamangkot naton dito sa presscon kay Kay Fajoles. Now, ang ginbulgar dito ni Ma'am Olivia Hianson before panigali na tabo ang kinasuhay kay Kay Fajoles kung may aras ang kinagamo sa tunga sa ilang pamilya kasyam or 9 times na nagpalapit ang Iloy sa apat kanan kabataan kay Kay Fajoles agod nga plansyahon. Ang problema may angot sining ila ginapangatubang nga mga ti pag pinasakaay sang kaso or if ever hindi na lang gid believe maglabot si Kay Fajoles sa pinasakaay kaso mag inistoryahanay na lang sila biyor magtungko kasi itinamilya ma lang ka Kay Fajoles mo. Now gin confirm mismo si Iloy nga sa siyam ka beses nga nagpalapit siya or nagkadto siya sa balay sining apat hindi sila willing sa Kay Fajoles nga hituon ang problema sa tubang sang ilang pamilya or ginatubang rather sang ilang pamilya. Now, naglabot na sa punto sino kay Ma'am Olivia Hianson na kumbaga na utod na ang sisi o kung ang higot bala ka Kay Fajoles na nag-aangot sa ila kay tinagapakatigah ining apat which is wala na diri subong no sa aton sungsod at wala man kabalo ang Iloy kundi ini sila subong ka Kay Fajoles na nautod na kumbaga tama na ang sham kumbaga once is enough to eat too much ka Kay Fajoles kasi sobra-sobra naman mag-sham pagkitya ka beses. So ang pahayag diri ni Ma'am Olivia Hianson siya ang Iloy kag nobody dictates her kumbaga sa Kay Fajoles kasi nahimo yan naman ang tanan na iya parte bilang Iloy karon kay tibo hindi gid maplan siya ini ka Kay Fajoles sa korte na gid sila mag-inatubangay sa Kay Fajoles. May gin-send kita dira no nga bahin sa pahayag isang Iloy sa mga Hianson si Ma'am Olivia Hianson kay Kay Fajoles.
1: Let's have that replay of the video. Si Mrs. Olivia Hianson. Si Mami Love.
2: This is already and I have decided by myself. Nobody could dictate me because it is already on the phone.
0: Yes, sa kay Kay Fajoles, amo tong pahayag sang Iloy. Sa Kay Fajoles, kag si sa karon ginahulat na lang kay si hindi man pwede nga matap sila ka Kay Fajoles, no? Sagwa nga mga court abi kasi hindi man ni kumbaga hindi man ni sukong problema or kaso. Mm-hmm. So ang ila ginahulat it's either magreconcile kay Kay Five Jules at ubangon ang kaso, ibalik ang kwarta. Sige,
1: we're talking about pila ka millions ang gina-alleged nga gin

0: ginkuha.
1: That's over, I believe, 600. Kaya sa sobrang more of that kaya sa
0: sobrang namo. At may kapista sang complaint, ginfile na nila ang complaint sa prosecutor. So kung na-elevate na ni sa korte?
1: Na-elevate na ka kay Sir Jules. Ara na sa korte kay Sir Jules.
0: I don't know kung may copies kada, Michelle, sang ila ginfile nga pleadings or whatever.
1: Yes, may ari. Kita
0: sige, sige.
1: Actually, ini nga copy do kinan lang din ito. Ang kaya medyo madampol
0: da mo. Sige, sige. Let's have a look at it. Pagbalik ka dire, ah.
1: Yes, yes.
0: Okay.
1: But, si Balagon taning balita ka kay Sir Jules.
0: Danay, pero Chell, incidentally, today, birthday sang tagtukod gidya sang series nga si Mr. Ricardo Yanson.
1: Yes, kay Sir Kadlawan. Today, gid mismo, ang kadlawan sang ila amay kay Sir Jules.
0: Wow, ahay.
1: Kagat, tigindungan nilang nila ang press con. Kagat, ikaina sang tulutin pra, no? Nagpadulong ang pamilya, no? Dito sa may Valley of Peace para nga magbisita sa amay o kung sa founder. Sining Ceres o Convalia Cartensip sa Kepa Jules.
0: Grabe, no? So, basically, why 3 versus why 4, Japon?
1: Yes, among Japon kay Kepa Jules.
0: Gani?
1: Ang duwa ka magutod, actually, willing magpasensya, but then again, kung ano ang desisyon sa nila Iloy, amo ina ang masunod sa Kepa Jules. And as of the moment, as of the last natin,
0: ang ara ka ina, si Leo Rayanson, nga amo ang presidente kag presidente sang Yanson Group of Bus Companies.
1: Yes.
0: Oo. And then si Jeanette. Oo.
1: Yes.
0: Although of course, klaruhon ko na for disclosure purposes, I want to be transparent about this. Si Leo Ray Yanson is my classmate in high school. Oo.
1: Yes, sir.
0: Anyway, classmate na muna sila ni SRA Chief Paul Ascona kag ni Dave Andrew Yanson. So, dira kami ng classmates sa high school sa Lasal. Yes. Anyway, sige, Chell.
1: Yes, sir. Kaya sa Diyos. Kasi, aging klaro, man ni Atty. Nicholas, yung mga abogado sa Y3, kaya sa Diyos, na may araman sa counterfile ng mga cases against them.
0: Uh-huh.
1: Damo nga kaso, wala niya naging isa-isa, but most of them, kuno ko sa Diyos, ang na-dismiss.
0: Ang
1: naging pahayag sa ina sa abogado. Ba't yung latulaton ka?
0: Mm-hmm. But then again, pila na katuig ang ila sining intra-corporate dispute man. Sige ba, isa-isa hon ta na. Was kati, dugay na ni before yes, COVID pa ni Chelle.
1: 10 years.
0: 10 years na? 7 years?
1: 7.
0: Wow. Oh, grabe. No, lawig na.
1: Yes, isa sa masubo pagin nga bahin kay tigin na pahayag man ni Ma'am Jeanette Kaina nga after the birthday sang ila nga amay dito kag nagkalatabo ining kumbaga dispute sa pamilya sa tunga sang pamilya
0: nga
1: ining ginatawag nga pag ilinaway no sa tunga sang Y3 sang Y4 sa Kepa Jules.
0: Well, and then again ti amo nang natabo eh. Why man ta may memo da hindi ta man ni sila ya ma-judge as a family kay ti ila man niya history.
1: Correct. Yes,
0: diba? Anyway, kagway man ta kabalo, gid kun ano ang tulid nga rason or kabangdanan sa likod sang ila pag ilinaway. For one, ako ya hindi kuya ka-presume. Bisan classmate ko pa si LRY, wala kuya kabalo kay ti hindi kuya parte sang ila pamilya, hindi ba?
1: Yes.
0: Oo.
1: Yes, okay,
0: ti may galing kay ti may mga tawo nga ara sa kapihan nga kun pambalon mo do piho mo. Amo na dang problema. Kiti number one, kung hindi kaya kadugo sang pamilya Yanson, you will never understand sang tuod nila nga ilinaway.
1: Yes.
0: Eba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, nako. But anyway, galing sige lang. Damo, analyst, subong eh. Sige, Chell. Diba?
1: Anyway, reports dika no diri sa siyudad sang Talisay, kaupod si Kaytag Martin di maisip ini nga balita ginadulong naman sa aton sa kaluwan sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News ata.
2: Larga Vista.
0: Lipot na lang a commercial break and then we say goodbye after this.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: akong tutunan,
4: salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
2: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Aray katapusan nga bahin sa aton nga pagpangalagad, mayanggabi lang kay Christina Yee dira sa Takuling o diri sa Takuling. Kayari man lang kami diri kay Ingod Kuguro nati. Anyway, mayang gabi man kay Dad Boy Mendoza. Dala na si Rafi Armonio kag tanan ng mga gwardiya nga naka-duty. Subong dala na dira si pare ko Norman Black Balinsoy. And of course, ang akong amigo si Unyot Badaos Jr. Mayang gabi. Kim Flora. Sumag naman ini. Gina Purano. Chowili Gonzales, purok magsungay ba singkang airport? Chowili, mayang gabi. Romeo Macapas, pamilya Alonsabe sa Gil Montilla si Palay. Mayong gabi Margie Tambong Vlogs dira sa Bagaas. Hinigaran ang iban, buwas naman.
12: Lorga, Vista.
0: Huwag na ko sang tiyempo at sang alan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Upod ang buhos ka po ang sasang News and Public Affairs Department with K5 Ethan James Sarmiento. Julius Maraveras, good night. Good night. Ang aton galit Chief Executive Officer, of course, Dr. Ramil Uy, Julius Maraveras. Good night. Good night. Salamat. Salamat. Para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatud nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
12: Lorga Vista, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500.

0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang natubla ang minyon sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka.
16: After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gini carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
23: Basta.
22: Ano ba yung interval?
13: Maedukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
25: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
24: Dakong incidence yan, no?
25: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo sulod sang pulo katuig.
24: Malawig-lawig magaling abusar, ma'am. Number one guro sa listahan sa na Dr. Ramil. Manel nga magka-stroke ako kung wala kainom detects pa ba
25: nag-fight laban eh mangkotabla ng mga na-stroke kung kwan kung nag-inom ba na sila detects may TC mas mapati pa kung adamo na stroke amo pa pag-inom sa ano DTX 500 kag may TC. Inom gid sila DTX 500 kag may TC or pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no? Ma-stroke ka after 13 years, wala ka mo, no?
24: Kada adlaw.
25: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba pungko lang laban nga pungko? Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw.
24: Oh.
25: Ang kulang sa gituag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
24: Oh.
25: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani Sir GP gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500 gainom ka may TC or pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom may TC. Ihanda mo na daan ang imo sungkod kag wheelchair kay piho kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C. Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka may TC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP hindi magtapok kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag by TC or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag may TC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
24: Isa na lang kulang.
25: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 may TC or pure C bago pa mag-abot yung ma-stroke ka.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
3: Ilan dala subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
24: Para sa dugang pa nga mga binipisyon, aton makuha sa adlaw adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag may TC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag may TC ka na.
25: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
3: Tayo ba, delikado.
25: Ang prostaglandin, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis na, nagapataas ang ito ang free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gito ang painful menstruation. Sir Boy?
4: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
3: May nalang kay lalaki tiya.
4: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag MyTC no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag MyTC sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag MyTC kada adlaw.
3: Sir Boy.
5: Importante gid Doc sa mag DTX 500 kag MyTC. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakun sulta na kamo sa klinik. Ato kamo sa amon klinik.
25: Kaya ba no? Secondary, ano na, dysmenorrhea.
5: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and MyTC every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation painful. Menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
25: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag MyTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na balik-balik, DTX 500, MyTC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
10: DTX 500!
12: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
12: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
12: DTX 500!
10: DTX 500!
23: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
26: Imong blood sugar test.
23: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
26: Ilan na lang imong blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500. MyTC. Alkaline. Nga vitamin C.
27: Ako gali sa Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko MyTC Alkaline Vitamin C.
28: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
10: MyTC. Pabalit sa mga butika.
29: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
30: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yuna Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel,
30: Iloilo City,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City,
29: Atubang sa PLDT McKinley Street,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: San Jose Antique,
30: Juan Tiong Building,
29: Barangay 8 Bagumbayan,
30: Fronting Quezon Mall,
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
30: Kulasi,
29: National Highway,
30: Kilid sang LBC,
29: Clinica de Alternativo Medicina,
30: Kabangkalan Branch,
29: located at
30: ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
24: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang okay. Ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Way Naligo. Mm-hmm. Paano, Sir Boy?
0: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
4: Pero, Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
0: profesyon. Aha, ang routine, no? Routine.
4: Kinanglan mo mag klinika Dio Fresh, no?
25: Para hamot all the time.
0: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Mm-hmm. Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayan tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang inyong ilok sa klinika Dio Fresh.
24: Pangapi na, pangapi?
4: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Uh-huh. Ginahugasan ang imong mga selula tungod sang iya kataas ang antayo.
25: Ginadepensahan ang imong mga selula.
4: Correct.
25: Hindi magdali tigulang imo selula. Kung nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
0: Doing your daily routine, pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
25: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
0: Bulletproof coffee! No?
25: Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
0: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
25: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no DTX bio, ipuga mo lang sa kape.
0: Puga. Namit pa akon ara.
25: Magpamasahe sa ta, Sir Boy.
0: Ahoy!
25: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya after sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre permi na mo ginagbal nga inom gidya extend food supplement.
0: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials or including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sa ang D3Bio kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP, no? Ang D3Bio is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3Bio against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabig ka-epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat natin. Pwede man makatagilan at pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer,
5: which is cervical cancer, Doc Ramil.
25: Hindi mo't pahangop, sir boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
5: Sala ginaya.
25: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
5: Man!
25: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus. Human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Imagine ba, sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
5: No, no.
25: Mm-hmm. Kung suggest niya, before mo mag-lovemaking, habon niya anay sa ano?
5: Santo Plaza, sir
25: boy. Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, sir boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
5: Correct.
25: Now, ang matabo ni sir boy, kis, kwan na mo, nang late na bala.
5: Late na.
25: Nga mabalaan. Amo ning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
5: Ditribayo.
25: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sang HPV virus, nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
5: Sige lang.
25: Inom lang ko.
5: Inom ka lang.
25: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo, adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
5: Mm-hmm.
25: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
5: gin-safe mo.
25: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni sir boy. Kag siyempre layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman pahidi na ditribayo.
5: Correct. Kag inom ditribayo.
25: Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before double sexual activity.
5: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. So that's why pwede mo mausap ang biskan diin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanami sa ditribayo, it protects you. Ang bilog bunga lawas ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
4: Para safe ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, sir boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
5: Wow!
4: So, why ka balugali nga may ara ka na sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, sir boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance yung production sa WBC.
5: Mm-hmm.
4: So kung
5: ato white blood cells.
4: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na sir boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sa nang klaseng virus
5: cervical cancer, no?
4: Oo, naka ditribayo ikaw kag isa pa sir boy, ang epektibo sir boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
5: Mm-hmm.
4: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
5: Mm-hmm.
4: No?
5: Uy, sakto git.
4: Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
5: Uy!
25: Ang nakanamin na, sina, Tuxam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
5: Ang magiging kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
25: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
4: Yes, so kagang kiton, sir boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, sir boy. Kung nakaditribayo, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, sir boy.
5: Gaanta ka mo proof, gabi, ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one, example, The treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod ng HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa buong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
30: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, with physio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
30: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
7: Sa mga butika,
30: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
30: Mighty C, mapalit sa mga butika.
29: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roas City, atubang sa PLDT McKinley Street,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
30: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
24: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
25: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gitawag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
7: Uy, mga katol.
25: Ang kaspa, sir boy, imula na hindi ng kaspa, patuluan mo na ditribayo. Patiniron mo na 30 minutes sa imuulo. Kaya na niya matreat. Ang ditribayo, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal siya, sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gitawag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka ditribayo adlaw-adlaw. Aside nga ginahigay mo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
0: Kadamo sa beneficyo sa ditribayo.
25: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant. No? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid, all of this antioxidant. Anong ginaubras ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa ditribayo regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3-bio ka lang. Isang kagat sa D3-bio, hilanat. Tapat.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayaw ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, lumulog sa inyong banal na luklukan at pinasaslamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga, kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way manigil polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. ha, sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga Upper nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios. Ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal, naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal kay gali ka kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay gali ka dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karun nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimayang sang Diyos. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, nga May mga tao nga manginmatay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay doon kay Magilan? Nabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gyud pa kamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tawo nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gyud. Pero si Kristo amo ni ang ginhimo. Nanginmatay siya, nagpakamatay siya para sa imo.

nga bilih, bilih sa dugo ni Kristo ngaya gin buhos ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita gin pasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karon nga gin pasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point dere is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutan balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos agod, matuman sing bugos ining plano, gin pamatuod, no? Gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pa kamaayo. Amo na nga
kun aton pinsaron.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Number one,
2: hit music
3: station.
2: 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. July 2, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayong gabi siya mo, K5, Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, same as usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good ah. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 aton gin wala unta sa pag-remind sa tuntanan. Nga kita aran na sa tunga-tunga sa tuig to 2026, ha? Lang ko yun taniya. Tapos yun taning tuig nga hilway kita sa masakikag balatian. Aton git pilion ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Subong man tagaan naton sang panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante nga bulig sa aton ni kayong lawas. Gina-eliminar sang aton balhas ang mga toxin deposit sa aton sistema. Nga mo gininig ginatudlo ang mga toxins nga kamangdanan sa pagguba sa aton ni kayong lawas sa aton nga mga selula kang sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. So tagaigid siya nga tsansa nga makapabalhas kita sa anuman nga adlaw kag anuman nga panahon. Ang kagaw mga bakterya sa aton palibot, isa man nga ginatudlo nga rason kung nga nagabalasakit kang nagabalatian ang aton membro sa panimalay. Aton gitagaan sang importansya ang pagpalimpyo. Inimaayo nga inisyatibo para nga maglikaw kita sa kunanong sakit kang balatian tugas sa mga kahalitan sang kagaw o kung bakterya nga nagatinir lang sa aton palibot, sa aton ugsaran, kag mismo sa sulod naton panimalay. So ugalion naton nga maglimpyo sa aton panahon o kung sa aton panimalay adlaw-adlaw, ha? Likawan man ang ma-stress mga ka-K5. Kaya ang stress isa pagig nga magginatudlo nga mayor nga rason kung nga adamo nagka-live blood. May nagkalakatumba nga wala siyang pilas. Nag-stroke, nag-heart attack tungod sang grabing stress, ha? Subantayan din naton nga likaw kita sa kunanong stress o kung mga bagay, kung mga butang nga naghatag sa aton stress, ha? Kag hindi kayo magkalipad sa pag-inom at adlaw sang DTX 500. Chansa tanani, oportunidad tanani, kag buenas kita nga may available nga ining DTX 500 nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw sa para mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo. ginatultol siyang DTH 500 ang mga toxins. Ginarepair niya ang mga damage ng mga cellula kang mga tissues naton. Ginatagaan niya sa nutrisyon kang proteksyon kang ginapabakod siyang DTX 500. Subong man ang DTX 500 mga ka-K5, nagahatag siyang chance sa aton, binipisyo, nga ginabantayan niyang aton nga blood sugar, nga hindi maglapaw sa libel. Inkasyo ginman ang aton nga blood sugar galalapaw sa libel, papanaugon siyang DTX 500. Kag may epekto ang DTX 500 nga parihas gid sa insulin. Gani sarang kita makalikaw sa diabetes kung adlaw-adlaw nagainom kita sa DTX 500. Kag ang DTX 500 mga ka-K5, may ara pagid sa super antioxidant. Gamo ining naghahatag naman proteksyon kabakod kag naghahatag away batok sa mga free radicals. Ang free radicals nag-aatake sa aton selula. Gumon siyang free radicals ang aton selula. Kung guba ang aton selula, amo man ining kabangdanan kung nga nagamasakit kay nagabalatian kita. DTX 500 may super antioxidant kag ampalaya extract. Kampiyon nga kombinasyon para sa aton nga good health mga ka-K5. Gani adlaw-adlaw, inom kita DTX 500.

sa lamay kinagwa na subong si Bagyong Henry. Pagkanto na sa subong sa China, mga kakifive. Ang chimpo na ton, maulanon sa gihapon. Kag kinanglan na ton sa mataas nga depensa kag resistensya. Kinanglan gigita mag-inom sa Mighty C. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kanamigin. Kay pwede mo siya mainom, bisan wala kakinan-an bla, wala hapdo sa tiyan, wala siyang sakit sa tiyan. Pwede mo siya mainom, bisan wala ka nakapamahaw, wala ka wala unod tiyan mo pagkaon, abe, pwede mo lang siya mainom. Diba nahadlok dinilig tungod ang iban ng mga vitamin C, hindi alkaline base eh. That's why hapdo siya. Unlike sa Mighty C, pwede lang ginya mainom, aha. Bisan may kapagkapamahaw, pagmugta mo, inom na yun, Mighty C, ah. Kagkadasig siya i-absorb sa lawas. Kuna mo siya na, mga kakifab, kadasig siya i-absorb sa lawas, mutsilingon, dasig man sa maghatag sa depensa kag-resistensya. Kag-uptake ang imo sistema nga maghatag sa depensa sa pakambyo-kambyo tinga klima. Proteksyonan ikaw sa Mighty C nga hindi kita magkaangkon sa hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, or asma kag iban pa. Pasakaon ng resistensya kag depensa, adlaw-adlaw, inom kita Mighty C syrup. O kung Mighty C ang alkaline nga vitamin C, kag sa mga kids naman naton, ha? Mighty C syrups naman, ha? Mighty C for kids. Mighty C syrup for kids sa mga bata. Kay gakanto na sila sa eskwilahan, gaimpo na sila sa ibang kabataan, ang laton-laton sang ubo, ang laton sang hilanan o trangkaso, kamudlay, no? Kinanglan, dipinsahan naman ang ikayong lawas ang mga kabataan, painuma sila Mighty C syrup for kids. Kag sa mga adult naman, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Alas 9.53 na mga kakifive, basa tanay siyang weather update with Jerry Lee, ha? Yes, no, weather update mga kakifive, ako nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang Bagyong Henry. Kag nagapadulong na inisubong sa Hainan, China. Suno sa pinakaulihing update sa pag-asa, ulihin na kita ang Anay Bagyong Henry, 960 kilometers natundan sa Northern Luzon, kag nagapabilin inisubong bilang isa ka tropical depression. Wala naman sang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang pag-asa. Apang suno sa Japan Meteorological Agency kag Joint Typhoon Warning Center sang Estados Unidos. Nagapaandam na sila sa bagyo nga nagapalapit sa Marianas Islands sa Pacific Ocean. Ang bagyo nga ginatagaan sang international name nga Bavi. Ang posible magasulod sa PAR sa madasun nga simana kag mataas na subong ang tsansa nga mag-develop ini sa super typhoon category. Wala pa subong sa available nga track ang bagyo sa kundiin ini magapadulong apang sa initial nga long range forecast. Ginalauman nga magapadulong ini sa may area sang Taiwan. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa pungsod Pilipinas ang maka-experyensa sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan na bangod sa epekto sang southwest monsoon o kon amihan o kon habagat. Lakip na sa mga lugar nga apektado sang habagat amo ang western section sang pungsod. Lakip na ang mga lugar sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Antique kag Occidental Mindoro. Sa ang Easterlies naman ang nag-aapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga kag Quezon Province. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas, Ngadlaw. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sa epekto sa localized thunderstorms.
Temperatura ay yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto. Nagwa ng bagyong Henry, pero may bavi naman subo nga bagyong ang ginabantayan mga kakifab. According ini sa mga highly sophisticated nga mga gamit ni sang Japan nga pag-monitor sang aton nga weather system, subong man ining Estados Unidos, ara na makita naton subong mismo sa picture diri sa forecast sang pag-asa man nga gapalapit na ang ining bagyo. Pero daw ang iya groaning agi, iya ba si magpasaka ini siya pagkanto niya rikta sa China. So balantayan man ini kuning kaso, ginman sundo niya agi ni Bagyong Henry, tisaton gidya pangilamos kikita sini. Pero kabay pa nga magsaka lang siya kung hindi mag-agi saton kay according sining mga weather agencies, no, Japan kag Amerika. Super bagyo ni kuno eh, no? Bakod ni, o bakod? Baskog ni. So, mong inang lakat sa aton panahon magagakifay ba? Wala na siya mong ginya low pressure, kiti amo lang na hanghamagat gini, no? Padayon nga nagaulan-ulan, plus may easterlies kita, di moisture manigapon, no? So, maulanon, ang posibleng mga panahon aton sa masunod nga mga inadlaw. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom ng D3 Bayo? Ate, very good eh. Mayo gina. Kinanglan gina naton mga kakifive. Ining D3 Bayo. Kay isa na bagay na tudlo nga delikado subong nga nagahatag sakit kag balatian sa taong virus. Virus. Ang mga kagaw, ti may mga bulong na tadaya. May mga injeksyon na tanda, may mga tabletas na ta, may mga kapsula na ta. Pero ang ining virus siya, so far why pa eh, no? Why pag inyong bulong ang virus, kundi ang ato lagi is depensa. Kaya ang virus, mga kakifab, ang iya style mo niyo, masulod siya sa lawas mo, kagdakpo niya dayon ang imo selula. Para mabuhi si silulot siyang lawas ang tao, kinanglandak po niya ginang silula, kag kanto niya dahil ang silula, Jirile. Kag suyo po niyang silula para tanang ang persa sa silula ta, makanto sa virus. Mapatay ang itong silula, ang virus naman niya makusog. Kag ang special nga features ang atong silula is cell division. Kabalo siya mag-duplicate siyang iyalawas. Di makanto na siya sa virus. Siya na makabalo mag-duplicate siyang iyalawas man bilang virus. Di kada duplication siyang virus na mangukob man na siya, mangagat man na siyang ibang kasilula. So nasig langin mag-deteriorate ang ato ni kayong lawas kung may virus sa sulod. Pero ari ay, kung nagainom ka adlaw-adlaw, ginuna D3 Bio, tungod siyang extra virgin coconut oil. Kag ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio may natawag nga monolaurin nga amo ining nagaputos sang aton silula in kaso ginman makasulod ang virus sa aton. Kag hindi man na imposible kay ara man lang virus sa palibot tay in kaso makasulod siya sa lawas ta kag makita yang silula ta, ha? Gara-hara na siya dahil nga kanto na silula ta. Pero hindi iya makagat mga kakifab ang silulata kay tungod happy na iya siyang D3 Bio. Happy na ina siyang extra virgin coconut oil, monolaurin, siyang D3 Bio. Ang iya bangkil dirile, hindi kalusot mo. Hindi siya makangkab siyang aton silula. Tungod arang D3 Bio, arang extra virgin coconut oil nga may monolaurin nga nagahapin na nagapanami sa proteksyon sa aton silula. Kag sa dalayon, nagaluyang mga virus, mga kakifive, kag ang aton immune system mag-aatake na sa mga luyang virus, nga persado sila. Tungod, may vitamin D3 sila, nga upod ini sa aton nga extra virgin coconut oil sa tagsa kakapsula. Sa tagsa kakapsula sa D3 Bio, may virgin coconut oil kag vitamin D3. Ang vitamin D3,
makanto ini sa aton immune system nga magahatag sa dugang nga kusog kag pwersa nga para lupigon ang mga nagaluyan nga virus. Gani mga kaka-K5 o chance ta ni nga makalikaw kita kag bilog naton nga pamilya sa kunano nga sakit kag balatian kag pwede ka matayon nga tugas ang virus. Gani adlaw-adlaw inom kita D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sarang nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo ha, barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang kamo rikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Di mo gining perfect time nga magpa-check up sa doktor, Jirili? Ha? Nga ah, ari kita sa ka 7 na nga bulan sa tuig mo. So, kinaglan, check up po natin kung anong kondisyon sa lawas, ta? Kiti, dugay pa mag-Disyembre mo. So, perfect ini kay tunga-tunga tuig pa-check up ta mo, no? So, kanto lang ka mo sa clinic ni Dr. Ramil Oy, ha? Sa may mga problema, gage sa inyo kayong lawas, kanto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Iti wala magkuyaloy ang problema sa ako niyang health, ha? Galing ti mo lang na malahaw. Nga kung makabugta ko sa kagahon, bla? Dobod lang yan ako yung mag balik sang tulog. Kung kisya nag-tuturoog ng manog, ginapiyong ko lang mata ko, pero bugtaw pa ko gyapon. Nga kung muman, wala magkoy ang masakit, may magkuhilanat, may magkunano, ha? Galing ko mag-panguyab ko, wala kakautod. Nga, ako ganyan, huwag ko yung problema, ha? Galing tiyan mo lang nabla, nga kung mag-tindog ko, gulpoy na maungad ko. Magbalikin ko, doon nagadulong pananawan ko. May mag-agi, abing alipot, siyang short mo na ako, gatulo ko, gadulong ni ko kay mutan mayo. Tiwai magi sa tood lang, at may mga trangkasyo, di ba? Pero ina siya mga simptoma, mga sinyalis, mga kag-K5, nga may aragi diferensya sa silod. Hindi na normal mo. So ang makaitsindila na ka makahatag sa atol sa nga klarong nga explanation. Ang mga doktor ang naara sa klinik ni Dr. Ramil Oy. So ay man problema, kay man libreng konsultasyon, ay ka man gastohon. Pamiliti mo malangabi kang chimpo mo. So kati ang katuyuan mo naman is para sa imo yung ligayong lawas. Di hindi mo na dapat paghilakan. Hindi mo na pag dapat idalok niya sa kagalingon mo. It's about time mga kaka-K5 ha, nga magpa-consult na kita sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Kay, wala siyang bayad. Libre para sa tanan, ha? Okay, tawag na ka mo sa aton hotline na 0928-611-2263. Sa may mga problema, parte siya pakigugma, problema parte siya panimalay, mga problema parte sa mga batasan sa mga bata nyo. Nga daw sila na yung nanay kag tatay magsabat-sabat, balay ha? Daw sila pa yung hari sa balay. Nagakumod-kumod kong sugoon. Ha? Nagapamulog so kay halak, pitik-pitik na lang sa silpon. Daw hindi na sila madisturbo. Daw ikaw pa yung mahuya, mga kakipay. Tapos kaon, masig pa naguay sa kwarto kang maghiligda, kang mag-silpon. Ang mga silimusol sila misya, kagulugasan, ay, daw itugyan pa sa mga ginikanan.
ginhimo na nila mo chatsyo kang mo chatsya. Sila na ginaulikdan kay sila na ginapikurahan. Ikaw pahimuon nila nga ulipon. Grabe mga kabataan nyo mo. Kung siguon mo mang lintak pa, mamulogsyo pa, magsabat-sabat daw, ilupot niya ka sa kwan. Pero dyan ay kadali lang gid, basi malipatan ta. Basi malipatan aton. Ang aton anay gid nga aga mainit natong nga pagpanamiyaw sa aton nga station manager, K5 Roads Palma, happy birthday!

יש נבו שוגי גמי. אם ביהב שנתנה גם אגי בליאדו שקיפם ניו שפם בכל עוד. We would like to say happy, happy birthday to our mapisan, guapohon, mabuot, maalwan, nga station manager, ka K5, Rog Palma. Happy, happy birthday to you, sir. May you have more birthdays to come. Wishing you good health and strong body. Sige, workout na siyong eh. Nagpamatsyo na kisya siyong. Di bilang hindi rin si Palma, daw mga 5'11 man mo dirili. Modeling man nga height, ah daw. Mag-bulubaliki kang mag-surusahin mo daw. Richard Gomez man. Happy birthday, station manager Rog Palma. O sa may mga isyo nira gusto gin magatag sa ila opinion, parte sa mga balita, ha? Pwede gin ka mo di kasyera. Ha? Pwede ka mo kapahayag by freedom of speech ka mo di sa atong programa subong nga gabi. Ang mikropono abierto para sa tanan. Para sa tanan. Open ang atong mikropono na makapahayag ka sa imo nga balatsyagon sa imo panghunahuna, ha? Sa kunano man nga mga topiko kon issues kag mga balita subong nga may ara ka sang komento opinion, ha, tawag ka mo. O kon may ara ka da interesting stories bla, makahatag sang pagtulunan, makahatag sang leksyon kag inspirasyon sa aton tanan, tawag ka mo sa aton telepono 0928 611 2263. Para sa smart ina, ha? Kag sa Globe naman, 0927744-8940, ha? Oy, good evening, anay sa tanan natin nga suki nga naka-tune in si Bob sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa ilada nga mapisan, guapahon, maalam nga station manager, si Ma'am Ami. I guess though, July man na siya, basta cancer ng sudyak sa niya na, no? Ma'am Ami, I don't know kung saan ang birthday mo, but happy birthday also si mo, ha? Kag sabong man sa aton ng mga suki nga naka-tune in dira sa Canlaon City, naka-tune in sa K5 News FM Canlaon, mayong gabida. Kamustang bulkan naton? Ati anad na ni sila yung jirili. Mga ngurob-ngurob sang bulkan niya. Ati matyaga na na sa taga-Canlaon. Puti ang mga ina, no? Nga alerto lang kita kay sinagligad itong mga inadlaw. Doon nagabanog ang ba-ba sang Canlaon. Mayong gabi man sa tanan naton nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota City. Sa aton tanan nga mga listener sa K5 News FM Hinigaran, mayong gabi. Kag siyempre sa tanan naton nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM si Palay kag Hinuban.

Danana y no muna. Ba totoo yan, jiluluho o gani, gwapo na taas pa. Mayong gabi, J-Lolo, kaga Jerry Lee. Monitor lang kami di sa may barangay Suay, Himamayland City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamayland area. Mayong gabi kag madamogin nga salamat ya J-Lolo, kag happy, happy birthday. Kay ka K5SM, Papang Rodolfo Palmabaw ga. Ginarods talaga ni Gin Rodolfo magin. Sige, sige. Mayong gabi na ha. Bawas, hindi man siya, presyon ngayon niya. Inom ko na, Jilolo. Inom ko na. Hindi man siya na nakapanghabon ka na. DTX Beauty Shop, napanghabon mo na. Okay, sige. Daw bakal na subong DTX Beauty Shop sa Mamaylan. Hindi tayo mabasol kung magdamo na yung gwapo kagwapa sa Mamaylan. Jirili, kung magsurbita. Kaya nagagamit sila sa DTX Beauty Shop. Uy, mayong gabi, Jelly J. Lolo, nainom ko na long D3 Bio kag Mighty C, Jun ni Gali, sang handumanan. Always gig ko nagapamati sa programa ninyo. Great ko happy listening sa tanan. Especially to my one and also, my one and only Gali Palanga nga si Josephine. Ay! Muna iyaya, one and only lang. Hindi ya ano ha, hindi ya one and also ha. Kundi one and only, wala na siyang iban, siya lang. Hindi ya may arang ginaman niya, to my loved one. Di ba, to my loved one. Hindi to another one. Dahil Josephine, langga-langga kagidahan ni Junjun ha, Yudi ha. Okay, sige, sige. Ari pagid mayong gabi man sa inyo da, Jerry Lee and J-Lolo. Shout out lang da sa tanana. Salamat gin si Clinton Galini. Clinton, kamusta kayo? Good evening, J-Lolo, listening sa imo da programa, no? Salihi si Dorin. Dorin! Hello, Dorin! Buwas magaka K5 Biyernes. Katapusan nga daw sa kamon nga mini sports fest abi in connection sa amon 9th year anniversary sa K5 News FM Bacolod. May mga sports kami diri nga ginapatigayon sa amon nga Rayo Gym abi. Multi-purpose gym. May mga basketball, may mga volleyball, badminton, kag iban pa, ha? Madamo siya mga hinampang ni kag sinadyanay kami di mga kakifay ba, ha? Si Buas ang mga final nga mga bouts mga kakifay sa tagsa-tagsa ka mga sport category. So Buas ang final moment sa aton nga mini sports fest sa K5 News FM in connection sa aton ka 9th year anniversary, ha? Mga ka K5, tiyan mo na, no, 9th year na, kung 9 years na ang K5 News FM Bacolod, daw siyang sanulang. You know what, kalamanan, mamatian, ang testimonya ni Dr. Miloy kag iban paginaton ng mga pioneers di sa K5 News FM sang Radyo Bandera pangalan sa una. Radyo Bandera Sweet FM. Nga nagsugod ang pagpalayag sang Radyo Bandera which is K5 News FM Subong sa isa ka lugar nga daw talamnan mga ka-K5. Talamnan, kita yun yung talamnan sa mga humay. Nga may mga danaw, may lamawan, amo ina ang istoryan daw, may ara siyang daw hayob-hayob lang. 9 years ago. So,
sa inisyatibo sa aton CEO Dr. Emil Oy.

0: Gin patuko niya girili. Kagdamo gin nagkadlaw siya. Nagdamo gin nahikay. Nyati, ah, guro, anom lang nakabulan, why na na? Ay, pati ka na sa jubandira na. At a time, ang iyang ang mga empleyado, number one gin si K5 News FM, K5L Jan Castanyo. Sunod si ka-K5 Babes Cantalao. Araman si ka-K5 Sunshine Lacson. Si ka-K5 Rog Palma. Si ka-K5 Jean Paul Hineroso. Kagang the late ka-K5 Rushmore Uba. Sila lang ng mga pioneers. 9 years ago, damo naghambal nga ang K5 News FM kon formerly Radyo Bandera Sweet FM nga hindi mag-prosper. Kaya iti siyempin ni Ufats ikaw kag mag-uhan ikaw kumpara sa mga higanti kang mga dugay ng mga radio stations diri sa Makolon. Pero tungod sa ang determinasyon, kapisan, kag dedikasyon, kag manako nga tagipusoon, kag guided sa Ginoo ang aton nga CEO Dr. Ramil Oig. Subong 9 years now ang termino nila nung nagkamulan. Pusubong 9 years ng K5 News FM. But behind sa mga istorya, mga ka-K5, I would like to share something nga masip mag-unyo pala mamatian nga ako mismo witness. Wala pang tanan si Dr. Ramil Oy, wala pa siyang radyo. Ang ginahimo ni Dr. Ramil Oy at the time, kada Domingo nagaprograma siya sa AM station. Inang AM station, isa ina ka building abing may Araman FM. Kag ara kami ni Jerry Lea sa FM. Kilala ko si Dr. Ramil Oy because ang iyang father-in-law nga si Chief JC Amar. Nga chief nga tawag ko siya. Because ang chimpo ni Vic Mercado sa Agong, siya ang chief sang mga technician. Chief technician siya. Kag empleyado ko before under kay Vic Mercado, he is my boss. So nakilala ko si Chief JC Amar nga isa ka mabuot nga tawo. Kag Diyos non bla. Kag mahilig siya sa mga herbal. So dito ko nakilala si Dr. Ramil Oy, pagi siya kay Chief JC Amar, nga father-in-law niya. So mo ini, in short abe, nagaprograma si Dr. Ramil Oy every Sunday sa isa ka AM station. Kag ina mismo nga AM station, may FM station. Ang AM niya, kundi siyempre at a time, nagaprograma siya kay nagapalayag sa sangiyang nibaluan about sa alternative medicine. Hambal ko siya, kikomo kilala ko siya, siling ko siya iya. Sir, Doc Ramil Oy, why not abi nga try mong programa ko sa FM? Nga mag-black time ka di o kung mag-partner kita. Kasi siling ko, sa AM, amo tong time mga ka-K5, damo-damo sa mga food supplement bla, nga gatinuhaw bla. Siling ko ginutok na sa AM, so try mo lang sa FM. Siling ko mga listeners ko diri sa FM, may mga high blood manadi, may mga arthritison manadi, may mga hapuon manadi nga pamati. Siling ko importante nga makuha mo mikropono ko sa FM. Kang mapahayag mo ang mensahe mo nga may mga alibyo nga pagahimuon pagi sa imo nga nibal-an about sa alternative medicine. So naminsa si Dr. Ramil Jirili, no? Inad ni siling dasol nga naghando siya sa akon. Kapila ko pa siya nga gin-remind, no? Nga sige na, upo na ta program ka ni si FM, try mo, no? As a black time program, no? So, testing gan ko lo ah. Testing gan ko mga sin nga pila ka bulan testing. Sinin ko minimum 3 months. Minimum 3 months ah. Tinaghimo kami sa kasulatan nga maupot sa akong programa para legit lang. Dito mga ka K5 nga naga-block time kami. Fortunately, damo ga pamati, no? May clinic si Doc Ramile. Nagapangonsulta siya bla. Di karon, damo nagpakonsulta siya. Kang isa na dira mga ka K5 nga nagbuligid sa amon nga pag-ubdanay sa radyo atong may cancer bla. Nga napaayo ni Doc Ramile. Isa ka maestra sa isa kasikat universidad nga nagahatag siya sang iya nga pagsalig kay Doc Ramile. Kagintaninga na siya sang anom ka bulan na lang kang mapatay siya mo. Breast cancer, stage 3 going stage 4. Amuna na kalala. Pero sa iya nga pagpati kay Doc Ramile, kag sa dedikasyon man ni Doc Ramile, nadulang cancer yung mga kakay-five. Kag every now and then, gina-report na mo ni Doc Ramile ang iyang laboratory update, bla, no? Ginapakwa siya ni Doc Ramile kung ano na ang status. Di ang ga-progress, gamat-amat dulang cancer ya. Hasta totally, nga naglampot na sa 6 months, dilimuhi sa Gapon. Tapos nadula ng iyang cancer. Di mo na siya nagligan na storya ko naman ni sa inyo. Until 2 years after mga kakay-five, no? Nabalitahan na lang naman ni Doc Ramile, patay siya. Tungod sa cancer, di instant 6 months, 2 years, yan na palawig ni Doc Ramile. Kaya kung tani lang kami, buhi sa subong tani mo. Kung gisunod niya lang ganyan nga, hambal ni Doc Ramile niya, ma'am, amo lang gining ako ni hambal si mo. Mintras buhi ka, hindi ka gin magkaon sa sinugba. Di all the while ko no hamba siyang bana niya, di ayun ako, 2 katuig na, lapaw na sa anong kabulan nga survive na ko, huwag na ko kansera. Pwede na ko rokaon ba, boy, sinugba? Ha? Sinugba nga bang Ros? Inasal nga manok? Di amo to mga kakipipe, naglukmat ang iya kanser. Kag kadasig lang, naglala na yun ang kondisyon kaya napatay siya. So muna mga kakay-five, dito gin ang tao nga every time nga maghatag kami update siyang progress ang cancer to, nga resulta abis sa laboratory, ang tao ga sige panawag kay Doc Ramile, gusto man pa konsulta. Tiyan mo to mga kakay-five, ang iyang clinic ara sa may Paglaom Sports Complex o nanabla, sa may teacher center. Ang tao ga pila, jilin mo. Di karon may taga-Sagay, may taga-Cadiz, Manapla, taga-Victorias, gusto mo pakonsulta siya. Di karon kay hindi kabiyahi mga pasyente, bla. Isa sa mga ideya na mo ni Doc Ramile at the time, siniko, why not abidok nga mahatag tabi adlaw? Nga makanto ka sa Victorias, sa muni nga lugar, makanda ka to sa pre-consultation? So, mo to ginimo na to, no, ni Doc Ramile. Gahatag sa schedule sa kada lugar kung anong adlaw, anong oras, gaaboto siya kang libre konsultasyon, kaya nag-resita siya lang. Damo siya fans, dirili mo. No, damo pa siya gani, fans ato eh. Tungod sang iya to nga giniubra, nga napaayo itong may cancer, abe. So, tiyan mo na, mga ka-K5, the rest is history. No, karon, isa sa mga amon gina-meetingan at the time. Natapos ang amon kontrata, no? At the time, may kwarta si Doc Ramile, oy. Singa, sir, gusto ko yung tani magpadayon sa program. Galing, may kukwarta, bla? may ara siya nga isa ka kontemporaryo nga isa magka-doktor, bla? No? Sa unhan lang iya nga klinik lang. Sa unhan lang, siling ko, Doc, si ano na bla, si Dr. Amonio, mayuhay magkamisina mo. Sinin ko, why not aming kantoon na to siya, nga matandim ka mo, tatlo ta. Tapos may inamutay kita siyang malayran sa radyo. Nga sige, tistingan ta, pusimpalan kami ni Dr. Ramil. You know what? Sangin hatag naman ang proposal ng istoryahan na ito. Kaya na time to ya itong doktor, sikat-sikat na siya mo. Una siya nagsikat kay Dr. Ramil. Damo na siya nagpamati siya sa isa kay AM manabi. So proposal mo lang ito amon nga kung madalasan amon sa FM upon kay Dr. Ramil oy, kag ma-share siya sa malayran abi sang airtime. Siling niya kiti sikat siya damo sa kliyente dirile kag nagaprograma man sa ibang estasyon. Nya ti kamulang siguro anaya. Nya okay na kuya. Hoy, abaga na mo ni Dr. Ramil. Balik kami, tabo kami, dumdumay kung ginaklaro si Dr. Ramil nakapute, no? Kagapulo, kagtapos nakawas anwer nga nilargo. Hoy, abaga na mga doga, tabo kami sa dalan. Intonda na amon proposal, tinano ni man. Nga sige lang, sir. Sige lang kay matipon ko ang kwarta. Para magkabalik taon there. Isa sa mga nagwa sa maya nirili, no? Sa amot nga moment, no? Clearly in my memory, niya share pila kadlaw, mapatindo ko radio station. Siling ko, ha? Nagha ko eh. Kasi pinsyar ko nga, wala tagani inog mayan sa black time ta. Matindog ka rin yung station. Sa pinsar ko lang kami, no? No, mahamon ko nga daw, mapati ko, no, hindi. Pero why ko nagpakita siya nga ka? Siling ko, timayo na. Siling ko, ako ang program director. Siling ko, handong ko man ang program director mo. Na sige, sir, niya buligay, ta. Dito, mga ka-K5, nagdidikargin ako sa pag-build up kay Dr. Ramil. Kilala ko siyang isa katawo nga maaluan. Ginatawagan niya ko na, niya lo nga, huwag ka ka-duty. Lang yung kundok line matiyag ko, padalaan niya ko na bulong. Padalaan niya ko na sa mga food supplement niya. Nyari, inuman niya mo ni, ginatipan niya ka mula. Bilang migo, bilang ambiyan, ginapalangga niya ka. Si ko ini nga tao, masinsaw, giniplakad daw. Mamilyonaryo, gini. Di na tumahan, gin. Nagmilyonaryo. Tungod sa iyang big heart nga magbulig sa iyan ay maluan, nga paghatag sa alibyo sa kadaman, sa ginasuffer nga mga balatian kang masakit, nagabulig siya kang amuina mga ka-K5. Ining 90th year anniversary sa K5 News FM. Nabatian na ito nga nagsugod sa medyo isa lang kalugar nga medyo lamawan, talamnan. Pero siyang ginakonsib palang ni Dr. Ramil. Ginapanamkunan niya palang kaginabuo niya palang sa iya balatsyagong pagunahuna kang nasambit niya sa iyang mga pangambalanon. Nahambal niya mo. Napilakad, lolo, mapatindo kuya radio station. I was there. Kagduha lang kami nag-istoryahan ay after nga gin-decline ng amon proposal sa isa ka doktor nga ginaimbitar namon nga makaupod sa programa kay para makashare sa isang balayran kay way kami kwarta gani. Hoy, abaga namon ni Dr. Ramil. Napilakad, lolo. Mapatindo ko sa akon radio station. Dumakadlaw ko, silingkote, sige, akong program director. Mga ka-K5, singko kami ko na ilahogi lang. Kaya daw, siyempre, hino maguna-huna, manway ka gani inugmayan. Wala kami gani inugmayan sa programa. Papatindog ka pa siyang isa ka radio station. Kundi palangga siyang Ginoo si Dr. Ramil Oy. A person with a burning desire to succeed, mga ka-K5. He have the passion and burning desire nga mag-succeed sa iyang mga handong. After 9 years magaga K-5, hindi lang isa ka radio station na patindog niya. Sobra si Sinta na kabilog ng radio station all over the Philippines, Subong, under sa kay Dr. Ramil Uy. May ara sa Luzon, may ara sa Mindanao, pero pinakamadamo diri sa Visayas. Sobra si Sinta na kastasyon sa K5 News FM, kag padayon pa nga nagadamo ang radio station. Ang target ni Dr. Ramil sa una, niya lo, mag-love out gani 50 ka radio station, mauntat na ko. Di Subong, nag-love out na si Sinta. Niya, guru, I think, gani limambal naman siya nga, lo, kung mag-love out na 100 ka radio station, mauntat na ko. Buti, ha? Sige-sige man. Ang lately, ang gin-open ni Dr. Ramil is ang K5 News FM Palawan, pulo ka radio station. Kag magkanto ka sa iyaw ng mga radio station, tandaan mga high quality ng mga equipments mga ka K5. Ang microphone na mo ni ginahmalan ho, pinakabarato ni Guru Jirili, ara sa 50 mil. Microphone pa lang. Ti flash magin ang computer mo, ang console mo, dito pa sa technical, ang imo pa yung tower, ang imo pa yung elements, ang imo pa yung mga tinawo, isa lang na kastasyon, ti sobra si Sinta kang sige naganamo ang radio niya. Gina-bless nyo siya mga ka-K5, no? Pero ang point ko lang, ako maka-testimony, maka-testify, I was there, sang sa chimpo nga, wala pa sang tanan. Ginahandom pa lang ni Dr. Ramil Uy, and I'm the one of the luckiest person at the time, nga ako na una nakamati, guro, o kung may ara naman siya ginahambalan, pero I consider myself, sa mga katulad nato ng mga broadcaster nga nabatian ko ganyan lo sa pilakadlaw mapatindog ko radio station at a time wala pa may isaya ka kurente sa radio. I'm proud to say nga ako sa isa ka eyewitness sa sina nga moment mga kakipay siyang wala pang tanan nabatian ko mismo nga ang hambal ni Dr. Ramil nga mapatindog sa radio station nga even me do nagduda ko bla kay wala kami gani inog bayad. But right now mga ka K5 after 9 years ang K5 News FM isa na ka very dominant nga FM station still number 1 despite sa tong naghambal sa iyang Adam ng kabulan nalampaso sa ratings kag number of listeners mga ka K5, proud to say ang K5 News FM Bacolod after 9 years still the number 1 FM station in Bacolod City. So amoy nang malipot nga mga istorya part na call kay si Sir Eljan, si Sir GP, tanan yung mga pioneers kang iban na lato ng mga kaupo si Sir Rod Palma. May part man nga history about Dr. Ramil. What I'm sharing you right now, ang part ko naman, nga para isaysay sa inyo ang sa likod sa K5 News FM with Dr. Ramil Uy. Kag proud ako, naging kabahin ako sang iyang panglakaton towards sa iyang success in life. Di sige, daw malumaw-lumaw matadam. Alas 10:36 ng oras natin mga ka-K5, ho? Mayong gabi na siya liwat kay Dayman siya, ha? Dayman siya, kinanglan ko ginblang imodormat. Pwede mo di mapadala sa K5 Bacolod? Mga pulo kabilog? Pwede mo di mapadala sa K5? Abi tiksi ko, abi kung pila ng pulo ka dormat na be, kay Botangkos Bintana. Di seryoso, day man siya, kahimo ni siya sa dormat mo. Amo niya yung livelihood, no? Dormat kang ining patholder. Day man siya, ha? Gaan mo ko presyo, kung pilang malayran ko sa pulo ka dormat, kay padalaan na kada siyang, lima kamilyon, pwede na? Lima kamilyon nga tansan? Okay, sige. Okay. Di Migo taman galiho, ha? Migo taman sa Montreal, Canada. Migo, na hindi lang ko nag-release siya mo. Harris de Sena, oh. Amo ni Jirilia, hambal ka lang niya ako ng sinuya nga mga gusto mong mabatian abi, ha? Eagles, America, Little River Band, Rod Stewart, Jim Croce, Paul Davis, kantahon ni Harris di sina, no, may ano siya bala, Jirile, I don't know kung paano yung napaigo ang pila kalibong kanta sa uluya. Pagkantahon mo sa New Kid in Town, doko kuha gin ang Eagles nga tingog, pating pagpitag sa gitara, ya? Pagkantahon mo siya sa Wonderful Tonight, do si Eric Clapton man ang tingog, ya? Pati ang timing sa gitara, dirili, ang tono, daw original gin. Migo tani mga ka-K5 si Harris de Sena. Mga de Sena sa Kawayan, dahan pa rin tinyo ni. Subong ato sa Montreal, Canada, mga ka-K5. Inabala sa mga pelikula kung kaisa makita naton nga may mga sakilid sa sidewalk, wala? O kung sa mga sidewalks, may mga nag-humla dira sa sunudan sa gitara. Tapos may nagakanta ka nagagitara, tapos ang nagalagi bla nagahulog na siyang coins. O kung may gatalanaw na siya gapamati, nagabutang siyang ilang pag-apresyar abi, kwarta sa iyan ang sulundan siyang gitara. Ang tawag siya is basking. Ti hindi gali basta-basta mga ka-K5 dito sa inang mga lugar. Nga mapundo ka lang dito yaya kang mag-kuting-kuting ka siyang gitara mo kang sige ka na yung kantak, nakpon kaya. Kundi may ara galing na yung scheduling, ma-apply ikaw, tapos ischedule ka kung saan o yung pwede ka makakanta sa sina nga mga lugar. Abi, explain ka rin kami, abi. Paring Harris, abi, tawagan na ka na. Ano ning basking ni blang basking ni? Dali lang, pre, tawag ko na si mo. Inya bala siya mga pelikula na blang kilid dalan na makanta sila sa mga sidewalk na sa mga syudad. Tapos may madonate na siya. Kwa lang mimo video, pre, kay biguti mo klaba. ining basking ni ipachindi ato sa subong sa Canada, sa Montreal, Canada, ipachindi sa aton nga hindi kali basta-basta yung magtukar kaskilid sidewalk lang na sa mga downtown, abi. No? Nga mahumlad ka na siyang imo na yung sulundan siyang gitara kang mabutang sila kwarta. No! Ano ganang isakto na paring hari siya? Mayong aga na si imo sa Canada?
1: Mayong gabi man dadi. Tilolo?
0: Yes, mayong aga.
1: Oh, ang mechanics dire, kung gusto ka magtukar sa kalsada, una sa tanan, magawad ka na permit sa city sa ang tawag nila nga STM, amo na in charge ang mga tanang entertainer. Pero antes ka magkuha, kinano may ebidensya ka nga, you know how to play, you have experience, because kung tagaan ka na permit, you are representing Montreal.
0: Ah, okay.
1: So, bayaran mo na yung kung qualified ikaw, kung mabaton ikaw, mabayad ka na isang permit which is $185 bago ka makatokar sa kali.
0: $185 Canadian?
1: Canadian dollars, mga lapit-lapit, 8,000 kung sa atong kwarta.
0: So, mali, amuna siya ang bayan mo para makakuha ka sa permit ka, makakalita ka sa sidewalk.
1: Yes, sa mga turista, ginaganda sa mga turista, no? Ano na yung mga panawag sila? Maginakatuan sa mga kadampaan, labi sa Chinatown, sa sentro ng syudad. Basta mga kikiti ang tourist destination ni ang Montreal. Kahong sa Montreal.
0: Oo. Ikaw mapili kung di ka makanta, kung gina-assignan kanila, kung saan ka makanta, di nga lugar, ano man?
1: May lugar nga tagaan ka schedule na antes ka da makatukar, pero sa mga Chinatown, mga city proper, kag sa, nasa buhay isang train, may designated man na nga lugar, pwede kaya katukar bisan ng ano oras, halin alas city hasta alas 10 ng gabi. Pwede kaya katukar. Pagluwas na sa duwa ka lugar nga ginanal mo yung schedule ka.
0: Okay. So pwede ka lang katukar bisan di ingali, pero kinanglan hindi na mo, kaya mas hindi na magimati. I'm la, no?
1: Oo, tipong ginangin mga sound kontrolado man para hindi man tama kayo subo sa tao. Pero kung ang tao ma-appreciate mo, mapundo, hindi na kagas. Tapos pa kung may pulungkuhan, mamati, hindi?
0: Hindi na
1: request.
0: Okay, you're doing that, inang tawag nila basking, ina, am I right, basking?
1: Yes, basking.
0: Okay, now, ang pagkanta sa Kilid Sidewalk, mga kakaifag, na may gitara ka nila, no, is basking panawag. Tapos,
1: basking,
0: na-experience mo na nga may nagaduhol man si mo, nag-itsa na siyang appreciation, aming natawag kwarta, sa imo yung sulundan sa gitara mo. May amo man na, na-experience mo na?
1: Uy, isa, nasa duwa mo kauras, maka $50 ka, maka $60 ka.
0: Pilang $50 yan eh?
1: Mga 2,000 na sa aton.
0: Sa duwa?
1: 2,000 pesos.
0: Ah, 2,000 pesos, okay. So, kung once may permit ka na, pwede mo na himuon adlaw-adlaw o kung may aralan, ha?
1: Ang kontra mo lang di, kwan, ulan ka snow, kay ko snow dito ka sa, kwan eh, dapat dito ka sa Subway matukar.
0: Ah, okay, siyo.
1: Hindi pa man katukar sa downtown ko sa snow.
0: At i-i mo yung nga, dashling to the snow, ano wa no moves. So, ang may mga Pilipino man, nga nagapamati, ano mga reaksyon sa Pilipino dito?
1: Usually, mga Chinatown, kada Asia, ang gatalad to. To, kunang tukar mo mga bilong ka, mga 60s, 70s, 60, 80s, 90s na daw, kada mga paborito nila. Doon. Magluwas na sa iba nga mga basker, nga mga binag-o, tukar, hindi ko na yakarili kay... Why pa ko naman tao sa ila tukar?
0: anong mga father and son, leader of the band?
1: Yes. Oh, yes.
0: Mga...
1: Amo na yan, ato na simpo mo.
0: Imo, kay una ka. Ako yung manong dibu po lang ko. Okay, mga father and son, gali mga kakifive, mga iya kategorya ni, mga leader of the band, no? Mga seals and craft, mga muna. Okay.
1: Pakatukar ko ng mga Everly Brothers, mga sinagto pa bala.
0: Everly Brothers. Siya. Ano gid ang mga paborito mga kanta, mi sir?
1: Depende na sa audience ko nang lang tao. Sa mo kasi edad mo, amo man na. Tiko mga, kisa mga binago man, kung makatukar ka man 90s, po pililion lang. Kaya doon hindi na magsulod sa imo pala nga sistema sa balatsagon mo.
0: Masi makas...
1: Lain ang quality sang 70s, 80s ng mga tukar. Kumpara sa binago.
0: Mga England Dan and Jan Ford Coley.
1: Yes, yes.
0: Mga
1: Niliang sikat ginadikti kinahidyan si Niliang.
0: Si Niliang, amo na siyang pakaisa ni Tuyang.
1: Oo.
0: Inang ilmitan niya, amo na na.
1: Para sa buong nil-old na sa?
0: Ano ganing four strong winds? No, Niliang?
1: Four strong winds. Heart of Gold.
0: Heart of Gold. Na mga Niliang. Na mga James Taylor.
1: James Taylor na. Kung na yan mga... Kaya kung mga listener, kakalabanan, puti mga Amerikano, pagkabatik sa isa muna, pungkuan agad.
0: Ay, si pungkuan, mabatikin sila.
1: Mamatik na yan, nararayla na pa yung muyo na sagad. Pagtapos sa sonata, request natin ng aboy sa $10, si $10, may aragan ni 20.
0: Oh, okay. So may ara man nga nag-request sila, may kung mag-request sila, gabayan sila, ano man?
1: Ang pag-request na nila yan, kung hindi gusto nila, pagkatapos yan, tagaan ka nila. Depende na, way, wala man napilitay, kumatag sila kung hindi. Ila, kabubutpun nila na yan.
0: Oo, oh, no precision na nila, be, no?
1: Oo, oh, precision na, no.
0: Pero kung may mga Pilipino, abi nga mga listener ka na, no, gahatag ba ng Pinoy? Kung masinatagaan niya lang.
1: Actually, may ginatukaran ko din nga Pilipino community every Wednesday and Saturday.
0: Aga gig ka na gali? Nga may arak ka na gali yung no concert-concert gali na?
1: Sa kwan man, sa mall man, sa mall, shopping center. So, ah. Muna yung kwan.
0: Gakanta ka na sa mall sa Montreal. Na ano nga lang siyang mall naman?
1: Pero sa Sagwa lang, let's sabi may shopping mall, pero hindi kaya sa sulod sa mall kita. Sa Sagwa lang, kaya bawal na yan sa sulod mo.
0: Ah, hindi na yan pa siya.
1: Lain sa aton, nasa Bacolod nga, pwede ka kabasking sa sulod. Kung tagaan ka permission sa SM, sa Gaisano, muma na sa Lilo.
0: Pero da ka lang yan sa main alley, abi, nga ginaagyan sa mga customer pa sa mall.
1: Street musician ka tawag doon.
0: Ah, okay. Now, Janica, how long you been doing sinang tawag naton ng mga hiling mo sa musika? Mga pila ka na katuig na nagakanta, be?
1: Buhay na, yun yung exercise ko nung subod po. Sisintay dos na ko subod.
0: 16 pila na katuig, man?
1: 40 plus. 40 plus na.
0: Grabe, no? Ti, mga estimate mo... paring Harris, mga estimate mo pila ang kanta nga ara sa utok mo?
1: Nga 300 siguro. Wala pa nalabot ang bag kung nga ginawin sa iyo mo.
0: 300, no?
1: Oo, nga da, oo.
0: 300 nga kanta, ara sa imo memorya, pwede mo makanta anytime.
1: Oo, pwede. Basta kasi kalipat ako sa title gani, ano ito karoon ko. Kalipat ako sa title.
0: Pero kung mapitagal mo na, doon nagbukad lang sa utok mo, kag tuloy-tuloy
1: yes,
0: ka nakanta.
1: Yes, yes. Basta mahambal sang nag-request ka title, kag ma-recall ko, balik lang na siya.
0: Grabe, Jirilino. So mo chilingon nga nakong ang porsyon sa kabuhi mo yan, sonata, music in kaya.
1: Music it out.
0: Nga, what makes you inspire nga ma, ano, it's in the family, influenced by somebody, nga mag-music yung imuya kabuhi?
1: It's in the family, kaya ang una, ginang tatay ko nga retired to mga police, Sulindron player to.
0: Sulindron, inang domidyo, do ginabuhi.
1: Harmonika.
0: Amo nang nataya lang gintiga na siyang lula kong lolo ko. Ha? Isiling niya, niyada ka lang sa Monica, wala mo gingkugin patilaw na.
1: Alay ko na tulo niya, bukar Monica.
0: Amo na gani, ang gipakdo sa siyang lula ko, nagmalabag sa tutunla niyang harmonika. Di maghambal siya nga, ha? Ha? Gawin
1: na.
0: Gahuni mga basyo. Dok inarto na. Oh. Siling niya, mayo pang harmonika kay kinaplay mo, abi patilawa makusang harmonika mo nga style. Nakaipirmi lang kuting-kuting imo style eh. Harmonika naman bala. Anyway, so, tiyo mo na siya no, 300 songs, pabi no, through the years nga arak ka sa mga music, abi, ano, paano mo na na-store ang 300 songs maman? Amat-amat lang na, no?
1: Store mo, sa akong experience, hindi mo na sa may memorize kung hindi mo sa may jindian.
0: Ah, gali. Kinaglan may arak ka ganyan heart nga pag-internalize ka mag-i-jindian. Can you, elaborate, abi? Ano na mo chilingon mo?
1: Music sometimes is like storytelling, istorya sang kabuhi, no? Or, pero balabla sang kanta nga pagkanta dabla nga provincial jail may lyrics da nga ang amon ang gintunaan sang amon pagpreso may ara pa muno pamatay sang tao muna tikon imo muna karon nga ang tunaan sang amon pagpreso tinuktok nga tangkong bisan asin hindi magsigo. Amunakin ano, you should understand what you are singing para ma-relay mo sang maayo. At the same time, gapurma na sa imong memory because ang message sang kanta.
0: Grabe.
1: Kaya kung wala ang message sang kanta, hindi mo tindihan, kabudlay na sa ulohon.
0: Oo, amboy ko na sulod na si memory mo ni, nga ini nga kantam lang nga maluoy ka.
1: Wala yun ang sumpon niya.
0: May ara na guro sa 300 mo na nga memorya nga kanta na si mo paminsaron na sa mo brain. Amot ko na.
1: Para ako na sumpon niya, hindi ko na pagkabalon.
0: Kantahon ko lang porsyon, nalipad okay. Nalipad kong title. Sinibubusta ko eh, basig madunduman mong title. Amo ning tuloy ako. Loy ka, gabuta.
1: Ako na mong ina yung sumpon.
0: Kay hindi na ko kagwanta. Dumdumay ko lang yung title, sinipre. Maluoy ka ni pagabutang, title ni sinigali iya. Hindi pag-isaksak.

0: Parang Aris, thank you for your time. Thank you kaya. Salamat kita.
1: Thank you po, colleague. Mayong gabi lang sa tanan. Labi na sa mga pamilya ko da, sa kawayan kung kapamati. Okay. Gusto mga katiyaan ko da.
0: Okay. Thank you. Good luck and halong, ha? Thank you.
1: Okay, okay. Thank you again. More power to you, Dilolo.
0: Okay, thank you. Oh, mga sampo siyang kanta, yari-yari-yari. Mga muni nga kanta, oh. Nan. It's not time to make a change.

0: young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
1: Naamo na siya mga samples ang iyang mga kanta. Okay, Father and Son, Cat Stevens. No? Magkakaipan, mabreak tayo na kadali ha. Iningabahin, ginadulong na sa aton sang kampiyon ng kape. DTX Coffee Mix ah. Every day, inom kita DTX Coffee Mix. Enjoy kita sa sabor. Huwag nga ginadetoxify ang higko sa aton lawas. Ginalimpyuhan sa DTX Coffee Mix. Ginapanami ang aton digestions. Kag subong man, full of energy ka. Kondisyon ka bla. Kag siyempre, ginapinan ang aton kayong lawas batok sa mga free radicals. Tungod ang DTX Coffee Mix puno sang antioxidant o kung super antioxidant nga halin sa tubo. Any time of the day, basta kape, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika 4 Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan. Basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan?
13: Nahintuan din ako sa nobya ko.
12: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

masyado kabukal nga bon. Pero hapo siya bunlawan dirili. Ang mga kagaw, dulaon niya mo. Mga yamok ang mga oil sa aton panit, ginakang kakapina, ginakakasya. Kag wala baho lawas mo, grabe. Wala yung baho lawas mo. Prisko yung pamatyagan mo. Sa mga babayi da nga may mga kagi pamata bla, may mga guray-guray sa tiyan, may mga stretch marks, oh. Muning habon ninyo. Hindi na nahil mo noon, ah. Pwede ka naliwat kabusyong na yun. Kag siya naghahandong gin maputi ila tuhod, siko, kag ilang ilok, no? Amo na ni ang magpatinaw da, ha, sa inyong mga ilok. Now, inigali mga kakipay, may mga babayi nga nagpaputi siyang tuhod, no? Siko, kag ilok. Kay ang aton gali lawas, may sari-sari nga klase siyang panit. Ining tuhod na to, ngunin nagakorinot. Ining siko na to na muman, pariya sa tuhod na doon nagakorinot. Amo-amo man sa ilok na to. Nga klase siyang panit, bla, ini sila tawag is mga scrotum type. Now may mga mabaying gusto nila puti ila tuhod. No? Kay kung ano kono kay itom siyang imong ano siyang imong tuhod. Amo man na kono kay itom siyang imong ano piha ka tuhod. Basta ka maputi ni siya, ha? Ni TX Beauty Shop, ha? Tistingan, tistingan, ha? Tapos na yung baklon ni Tex Beauty Shop, kantulang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, sa mga inyo sukit ng butika kag pharmacy sa inyo lugar, magkunta lang ha. DTX Beauty Shop available man sa tanan akon sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag sa tanan nga Clinical Alternativo Medicinal Wellness Center, ni Dr. Ramil, na kamumakal kay barato na ang DTX Beauty Shop kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, ha? Testingan, ha? DTX Beauty Shop. Okay. Ini nga bahayin man lodo laman sa aton lod, siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiyang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa man ka importante nga suplemento. Kitungod ginalimpyuhan ng ugat na to, eh. Ginasuplayan niya siyang oxygen ang aton ugat kag ang brain naton. Kag ginauso yung ugat dinili, kun dito may bara, ginaligwahan niya. Ining mga plake nga nagamarada, mga bad cholesterol, ginatunaw siyang Dr. Pinoy. Kag kun baradong ugat mo, dako gichansa nga may high blood ka. O kung makangkong ka siyang high blood pressure, kag delikado masi heart attack o kung stroke ba. So, Dr. Pinoy, ginatunaw yung tanan nga nagamara sa ugata, especially bad cholesterol. Ang imo nga uric acid, kamagdanan kung nga nagakuriit kita sa kasakit, kag nagabanog, no, gout arthritis, tunawon niya nga ano eh, tunawon niya ang uric acid, pakupuso niyang banog sa imo arthritis, kag dulaon niya ngot-ngot. Ang Dr. Pinoy, maayo man sa mga babae nga may problema sa ilang menopause. Sa ilang mga problema sa mga babae sa irregular menstruation, dysmenorrhea, mayuma ginapakupo siya kasi may mga prostate problema, ha? Nagalimpyo man ang Dr. Pinoy sa aton atay, subong man sa aton dugo, kag ining kidney. Ang kidney na ton, pertikig ko eh, no? Amo nagbangdanan kung nga may mga sakit nga kidney failure tungod nga baldado na kidney tungod siyang higko na. Kay ginasala yung dugo adlaw-adlaw na tanang nga higko sa dugo, nagapundo lang sa kidney. So, ang Dr. Pinoy ginahaw as yung tanang nga higko na nga nagtinir sa kidney. Kag itagaan niya siyang maayong kondisyon ng kidney natin nga magpangsyonar sa saktogin. So, Dr. Pinoy, mayuman mga kakifal sa may psoriasis, sa may mga dengue, adas

Hindi siya magpasakas ang blood platelets, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, damo siya sang vitamins kag mga minerales. Kag nag-aaway man siya sa mga early stage ang cancer kag diabetes. Namigit siya as daily supplement, inom ka isa tumtum tatlo ka kapsula every day sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dras sa bahin sa Kabangkalan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, La Carlota, Morsia, Ibi Magalona, Victorias. Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa aton diri nga mga kasyudaran kag kabanuhan nandiri sa Negros Island Region. Kag subong man sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kag sa liwat ang bansa may mga problema, gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline. 0928-611-2263 kag 0927-7448-940. Reminder lang girili about ining Bacolod car seller. Siya gusto magmakal siyang second-hand, slightly used, good as brand new ng mga salakyan. Kanto ka mo siyang ginakantuan, sumong siyang halos tanan nga nagamalakal sa lakyan, no? Kay kabarato siyang ila pamaligya, girili. Bacolod car seller. Anong gusto nyo, Toyota Vios, nga automatic, low mileage, kampiyon ang pinta, nami ang upholstery, kondisyon ang makina, damol ang ruida. Kanto ka mo siya Bacolod car seller. Anong gusto mo, Toyota Hilux nga pick-up? May ara sila, pili lang kung anong color gusto mo. May ara man sila sa mga Montero Sport, Fortuner, Nissan Navara. Pili ka lang, ha? Damo sila ginabaligya, girili, nga pili ka ginya katanaw, kag kung interesado ka, makaayo ka dako na. Kag ang kanamigid, kay sila maproseso sa imuya nga pag-transfer, kay inaya, libre, ha? Pwede sila nga makabaton sa transaksyon nga cash. Baklon mo cash. O kung madown ka lang sang porsyento, sang presyo, kag i-applyan mo sa financing. Kay sila man mabulig si mo eh. So sa liwat mga kakifive ha, Bacolod car seller. Karoon kung hindi kaya magbakal, pero may kilala kang gusto magbakal, pwede ka ka-refer. May referral fee sila. Kag hindi basta-basta referral page rili, kung madayon ang transaksyon, sampula mito panbalay mo, may bata sa abroad, mabakal sila siyang Fortuner, o kung auto, madaming abiyos. Kung madayon ang transaksyon, kay kumo ikaw nag-refer sa Bacolod car seller, may ara ka siyang referral fee. Nga ang referral fee nila, jirili, ina mo lang mag-home kagin, nga sta sa dilunggan, may kitungod ka na ko. So ang ilayang nga pwesto, jirili, may atop gina nga hindi maulanan, kag hindi mainitan ng mga salakyan nila. Kag kalabalabas, isa kalinya, guro 50 kamilog, sa piyak 50 man, pili ka lang da. May mga pick-up sila, may SUV. Magusto nyo do L300 nga van? Inang puti nga may pang-negosyo, may araman sila. Basta hambal ka lang, no? Tawagan mo lang si Richie Pidena. Si Richie Pidena ang ilang manager sa Bacolod car seller. Aring telepono, mayogin ko malista mo ba? No? Malista mo. Basi sa boss sa kapihan, da may mga gusto na iya mag- interesado na mag-makal, pwede mo ma-refer, no? Kag pwede magali ka-swap, di-release, trade-in na tawag. Sample labi, may pick-up ka na iya, kag gusto mo nga i-bailo sa ilan na salakyan, pili ka, kag presyuhan na iya, no? Kung pilang diferensya, tiyan mo lang ng bayaran mo, trade-in na tawag, pwede na. I-bailo mong pick-up mo, abi, sa ilayang Fortuner, di presyuhan nilang pick-up mo base sa lagan nga presyo sa merkado. Kagka presyo sa ilang Fortuner, kung pilang diferensya, pwede mo na-applyan financing kung gusto mo i-cash, pwede. May discount kag yapon. Kang na-migid kay kung i-mention mo, nabatian mo kay J. Lolo, may discount kapag inyadugang?
Kag saliwat sila na yung matransfer sa mga papilis mo nga para sa ngalan mo. Libre na naya, dala na naya sila yung package abe. Free transfer sa ina nga, ownership sa salakyan ha. Bacolod Car Seller, aring numero ha. 0920-973-1403 ha. 0920-973-1403 ha. Okay, Bacolod Car Seller. Sige, thank you ha.

ari ang isa ka problema nga aton pagabasahon sumunga gabi kag tagaan ta siya nga advice, ha? Okay. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. I'm a married man. Ah, kasado na siya. I'm a married man. Ang aton letter sender, kasado na. Married na siya. J. Lolo, nagka-relasyon ako sa upod ko sa obra. Ari na. Kasado siya, man nagka-relasyon sa isa kababae, si Lolo Brahan. I'm 40 years old and she's 28 years old. Korinta news ni galiya nga to nga letter sender kag kasado. Ang iya inkwintro. Ang iya karelasyon is 28 anyos bawa. Gakanang-kanang. Aw gakanang-kanang. J. Lolo, manog 2 years na kami. Uy, duha na katuyo ang ilang alugayay. Aluyagay. Kag-okay man ang amon nga relasyon nga duha. Ano nga okay man? Hindi kanya okay. Kaso lang, may ara siya nga ka-mutual understanding sa ginsailuhan niya nga obra. Ah... Magka-imyo gali ni siyang babae, nagsailolobrahan. Dito siya ginsailuhan niya, daw may ka-imyo, may ara siyang simple abing relasyon manabi. Dito mga mo sining istorya, daw nagasailo siguro, no? Daw nagasailo siya. Basing konsumo, yan may nagakonsumo ng iba.

Bong J. Lolo, bago naman work niya, kay nag-resign naman to siya, no? Pero sige pa communication o communicate ang boy sa iya. Kag ginahagad siya nga magpasakal. Magpakasal. Ginahagad siya gali, pakasyal, siyang ka-imuya to. Pero hambal niya, wala pa man niya masabat ang lalaki. Nag-worry siya ko na mag-away sila siyang lalaki. Ginapamangkot ko siya siyang ila status. Hambal niya, mutual understanding lang sila kuno. Ano gid bala ang ara sa ila nga duha, J. Lolo? Ayambon? Hambal niya, wala pa man siya may natabo sa ila nga duha. Ha, pati lang ko. Lo, anong himuon ko? Please advise me. Kaimyo sila ang lalaki nga panghagad ng pakasal. Karon ang babae niya, wala kami ang relasyon nga duha. Ano lang kami, mutual understanding lang kami. Kagway pa may natabo siya mong daw, to promise. Wala pa may natabo siya mong kaysa kalimagin. Gabinutik ni babae yan, di ba? Meter siya gani si imo yang may siyawa ka. Galing kiti simpi ni siya gusto yang mga aking kaguro kung mag-away ka mo. Pero isa na na ikaw mamaagi kang tsansa mo yaya nga may rason ka na yung mag-exit sa kabuhi ya. Kang magseryoso ka na yung magtuto ko na yung sa imo yung pangabuhi ya kasi imo pamilya. So tsansa mo na niya nga may interesado nga mag-atipan sa iya kang may nagapanghagan nga mapakasal. Guha ka na darili na pagwa. Hindi na pagulatang magka-problema kapag ikag mapiktuhan ang imo yung pagkatao, personalidad mo, kag ang imo pamilya. So, subong pala nga daan niya, i-give up mo na lang na. Kaya, number one, may asawa ka na, married ka na mo. Oh. Ting isa ka-importante na yung obligasyon mo. Responsibilidad mo sa imo yung asawa, dapat sincere ka, honest ka. Kagang imo tanan nga brahon is para nga maayo yung palambuton kag buwas damlag sa imo pangabuhi upon lang imo pamilya. Di ini siya mga labay-labay ni kag intermission number ni sa kabuhi mo. Kag nitsindihan mo man nga ni niya maayo kag siya lagi na bilang siya ka pamilyado nga lalaki kung klase siyang tao nga mag-engage ikaw siyang isa kabawal nga relasyon. Distingable ay syogay kay misis mo bala. Hindi mo masyogay kay misis mo. Kitongot sila mo. Bawal mo. So, tinanong pagidbe, tagaing man ang chance ay 28 years old yung makaangkon man niya siyang kailwayan. Kaya makaplano man niya siyang formal sa kabuhi iya. May interesado niya nga pangagad siyang pakasal. Di, sige, chance mo na na yung i-encourage mo sa atin. Sige, pakasyal ka na. Tama na niya. May lalaki na yung willing yung mapakasyal si mo. Kaya kuya, hindi na ko kapakasyal si mo. Yung kiti, kasado na kuya mo. Mintan, stangto niya. Sa gusto mo si hindi niya, number two ka lang. In short, kirida, taka. Hindi na makuya maka ano ni maka pakasal si mo kay kasado na ko. Not unless gumpon kong pamilya ko para si mo. Pero ayhan magguba na siyang lalaki na para sa babae. Especially kung may mga kabataan na sila, budlay na. So, sa ato nga letter sender, mahambal ko lang si mo is ini nga mga hitabo sa mong kagsitwasyon sa imo karelasyon eh. Mayo na, pabor na si mo.
Siguro ina de wala mo pinsara din na no nga ti simpre basit naga selos selos ka. Itungod nga ti may something something ka mga doha mo. Ti karon may iba na nga naga something something man siya. Pero on the bright side, on the positive side, bintahan ni si mo. Kay may rason ka na nga mag-exit mo. May rason ka na yung itadlungon mong kabuhi mo. Nga makagwa ka na sa sinaya nga klase nga sala, ha? Ini nga mga sinyales, nagapabalo lang si imo yung nga untaton mo na mo, kikonsigihon mo pa ni, ti ano madangtan mo, be? Masiplatan ka mo kay kadamo nga daan subong kameras palibot? Basi mabidyuhan ka pa da? O kung basi makamirahan ka pa da? Kag makalamot pa na isa asawa mo kung sa pamilya ya, kung sino man nakakilala, kung nilaglaw ay pa? Lampot gani siya una yung istorya lang, wala gani yung cellphone. How much subong may istorya na, may sugilano na, may mga marites na. Plus may mga cellphone ang halos tanan. Di laban-laban kagina yan, nga hindi kagin ka panago na, mabalaw ba gina yan? Di hulaton mo pagina yan nga malabot sa sinagapunto. Di mo na ganing pahiwatig sa sitwasyon, nga untaton mo na na, medyo mabudlagin man, pero dapat ipairal mo gin sa paminsaron mo. Nga may mga tao nga nagasalig siya mo, kaya nag-expectar sila, nga tampad kag seryoso ka sa pangabuhi, especially ang asawa mo, kag ang kabataan. Di karon kay may kumo may naga-interest ni siyang imo yung lover abing magpakasal, encourage mo na lang siya, sige ah, wala problema siya kung pakasal ka na lang kay para magtauhay man ang imo pangabuhi. Ah. Ako yati, sige lang kuya ubra. Di ba siya mangita kay iba? Hindi ah, hindi ko mangita iba. Makonsentrate na ko siya ubra kuya kag pamilya ko ah. Tapos na, it's about time nga periyoda na nato niya. See? So amo ina letter sender, no? Ang mga posibilidad matabukon si gihon mo, di, hindi mo gini matago, pero not all the time. Hindi mintras tanto nga matago mo ini. Mabutigan mo ba ng bilog yung kalibutan? Pero never mo mabutigan ang imo konsensya kang aton mahal nga Ginoo. So samtang may panahon pa, liwata, may panahon pa, ha? Samtang may panahon pa, maluoy ka, palihog, gabuta. Unta tanang, hindi na pag-isyak-syak. Okay, tiyo, sige. Good luck si mo, letter sendera. Alas 11:34 na mga kakifay, makomersyal break tanay, kagkong may isa pa kita ka problema ang pagkabasahon after na lang siya komersyal, ha? Don't go away, we'll be right back. Di na na si Ethan. Tan? Di na na yung aton yung technician, tulog na. Ay na ano? Ethan, Ethan, where are you? O sige, sige, wala pa si Ethan. Hindi na nagkanto si Ethan, manatulugan, guru ay. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafoods Restaurant, anay mga kakifive. Ti everyday bukas gin sila ya. Monday to Sunday. Ethan? Hindi na si Ethan. Harap lang siya galio. Gano'n siya man? Ha?

0: Ara gano ka tan magagina bago ka commercial tawag commercial si mo. Pamimuhan naging mas kay Sir GP. O dali lang kay may alam ako endorsement do. Gano ka tan gagablogging ka na? Ay, sugit naging kamas kay Sir GP. O sige ah. Sako si Tanoy mag-girlfriend siya kaya na-storya. Gina Seafood Restaurant, everyday open sila, no? From 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. Ah. Basta seafood restaurant, ganit ni Gina's kinaya, priska mag-seafoods din. Dala ko katilaw, sinatawag nilang Avalon Shell, blani. Ining shell nga daw bulas ang balibol ka na ko. Nga kanami galing na yalutuon adubo dahil sa Gina's ko lang na tilawan yun rin eh sa pagkanamit namin. Everyday, ang kasyag na yan na gabukid. Ah, namo-namo kasyag na. Mga baying nga kasyag, kada amrin mo ganyan, may mga aliging nga nagapangilay. May mga blue crabs man sila, kang mga pasayan, aming nga naglagko ganyan sa dagat. Ka mga rimis bla na may i-butter garlic shrimp amo ng besela nila sa Pasayan nga pagluto. Butter garlic shrimp, pwede man timpura. Huwag alaway naman ko. Ining tawag nato ning lukos. Ano mo nga lukos? Pwede man prito o kuning sugba bla ni. Nung mga butkon ka nilagko nga lukos. O, kanamit mo. Gaga ining calamaris. Wow, calamaris. Ate, ang ilang bestseller pag niya sinigang kang tinulang isda, napili ka lang na may lapu-lapo, may gingaw, may lison, may ara man sila siyang tangigi, no? Blue Marlin. Kag speaking of Blue Marlin, tilawa niyo ginang ilay nga pagluto sa Blue Marlin, blaning ining sisling manumbok. Blue Marlin, sisling manumbok. Kag kinilaw nga tangigi. Damong kapilian actually ha, may ara man sila talaba, da nga ka nang matambok sa talaba. Ining angel shell, natawag na to nga diwal, may wasay-wasay man. Kadamong kapilian, jirili, talawa nyo na mula sa mong senyo Facebook mula. I-type na mula Gina Seafood Restaurant, kaya makita nyo na mga pictures ang ilang nga ginaluto. Kagang mga videos na sa mga vloggers, makita nyo man. Kag tanan nga mga impormasyon kay mga detalye about Gina Seafood Restaurant, ara sila Facebook page. I-type lang siya mo nga, Gina Seafood's Restaurant, mga kaka-K5, ha? Dali lang, dali lang. Mag-commercial break tanay mga kaka-K5, no? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang Visio, yung may D3, mga butika, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
17: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
18: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
19: Mapakal sa malapit na butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: What is love meant to you?
23: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
24: Paano kung nabalang lusutan lo?
22: Would it be there to comfort you when you need it most?
23: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang awan.
22: Or will you still be there to fall in love again?
24: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabbat!

Okay, balik kita mga ka-K5. Ari pagid ang isa ka problema. Ngaton pagkabasahon, kag tagaan natin sa advice.

0: Good evening, J. Lolo. Ma-share makutani isang problema ko about sa bana ko. Bana naman niya. Problema yun naman si bana niya. J. Lolo, 26 years old pa lang ang bana ko. Ako, 35 years old na. Mas tigulang. Mas may edad ang babae, 35 na. Ang lalaki, 26 pa. Baperte. Jay Lolo, talagsala kami nag-aupod sa... Talagsalang man nag-aupod-upod ang bana ko. Sa katiyuan niya. Kung maglagaw-lagaw. Okay. Doon talagsa malagabi, nag-aupod ang ning bana niya sa mga tiyo niya maglagaw. Okay. Nag-aupod ang niya bana na 26 anyo sa mga katiyuan maglagaw. Talagsa malago, no? May salig magko sa bana ko, J. Lolo. Pero ara ang kulba ko kung gaupod siya sa mga tao nga nabalaan mo nga may ginahimo nga kamalamalahan. Tagay niyo ko, J. Lolo, laygay kung paano ko mapanumbalik ang pagsalig ko sa bana ko. Nadula gana ko sa iya sa sex. Kay feeling ko, daunahan ko siyang kaugot ko bala, J. Lolo. Kung kaisa, pamatian ko git ang inyo advice, no? Sige, salamat. Kakadulaan siya gada ko, no? Wala na siya nagkauna ko nung iyang kainit. Ang iyang kaugot. Sa ining bana niya nga 26 anyos nga nag-upod sa iyang mga katiyuan. Kag according sa atong letter sender, may mga kamalamalahan. Ano ay han ina? Kag gabi sila kuno nagalakat ho. O nagalagaw pero sa gabi. Okay. Tindo hindi normal eh, no? May transaction mo lang gabi, tigtululog na naya siyang hindi yan normal yung transaction kag lakat ni. Nga nag-aupo siya sa mga katiyuan, kag dumalaan man siyang mabayi ni kung ano ni ginapanghimo siyang tiyo ni. Kamalamalahan mo ba silingon nga daw something not legal kag daw hindi yan among lakat siya ni. Kinag-aupod ang banaya, ginakulbaan siya. Di ang gano sila haw ga sa otsa gay bar. Titungod sa ining iyang kulba kag pag-upod siyang banaya sa mga katiyuan. Kag daw maginaubrang hindi amo. Daw ginakulbaan siya. Kay nagalabot na sa punto mga ka-K5 nga daw wala na siya gana mag-sex sa manaya ko, no? Kung may kalagana mag-sex, titingi B7. May 8, may 9 ba eh. May 10 pa gani. Nadulaan siya gana sa kama. Tungod siyang kaugot niya kuno kag hindi siya kumporme sa lakat siyang manaya, no? Sa disposisyon sa iya pangabuhi. So, siguro letra sinda, dapat hindi yung guru, istoryahon mo ganyang bana mo sa seryoso. Na kung hindi ka malang komportable sa ginabuhat niya, di kinanglan as temprano pa, matapna na ina. Kung ano na kamalamalahan, di hindi mayo. Ano sila nagapanghold up? Ano sila nagapapara siyang uyab? Nagasaot sila sa gay bar? Gapangulboy siya na, no? Malamalahan? nga agabing lakat nila bing dulom yang kalibutan. Anong obra nila da nga kamalamalahan mo silingon do something not legal? Illegal? Ti amo lang gina, kung hindi ka konforme siyang plano siyang bana mo siyang direksyon nga klase nga pangabuhi, may opsyon ka man. Pwede kaya ka excuse anay da kung wala siya plano magreforma kag magseryosos pangabuhi. Si pati ang imo ga nasa sexy away na. Distingan mo si Ben na. Pasing aragana mo sa 7 la. Di gani siya 8 oy tayo'y mag 8 na. Mo pala na pinaka-the best mong himuon na da. Istoryahon mong bana mo kaya hindi ka konforme isang klase siyang pangabuhi nga gina-offer ya si mo. Di karon, kung padayunon mo na, di kaga hindi siya mag-untat sa sinayang klase, yung direksyon siyang pangabuhi, di kinaglay mo na yung matunon eh. Kung hindi mo mabatong, kung hindi ka siya ho, you will goa ka. Stop ka. Kaya kung especially kung may mga anomalya ng lakat nila, delikado kag kamalamalahan nila. So, kung hindi kaya yung mag-guwa sila, kung hindi mo siya mag-untad, pasla na gano'ng gina-conforme ka na lang, no? So, hindi ka na maging malipayon niya yan. Permi ka lang ginakulbaan. Permi ka lang yung wala siyang kalinong si mo pangunahuna kag balatsyagon. Di ka mudlay na. Bintas tang tuya, maamu ka lang sinaya. Nga every day of your life, ginapinsar mo kung ano matabo siya. Di pa problema ka man. Di simpiluyan ka siya, palangga mo siya, ginaproteksyonan mo siya. Pero do wala mo siyang labot kung makulbaan ka. Wala mo siyang labot kung ano ang matyagon mo kung palayunon ni Mangyapo ng ginapangbuhat niya. Wala man siya nag-formal siyang inyo pangabuhi. Kung baga pa, ara tanan sa kulba, tanan adlaw-adlaw ang imo yung ma-experiensyahan. So wala ka na siyang happiness, magamuna. Kagtsakto ka daw ay kinagana mag-sex eh. Ako gani daw ay naman gana. Siya daw may aral. Why na? 7, gano'n may gana ko 7. Wala na 6. So letter sender, good luck si mo. Kaga pangamuyogin, ha? Hindi pa ba naulihing tanan? Kag hindi tanan is, ang pangabuhi just like proseso ini, no? The prayas blas ang bulawan. Ang gold, makita mo sa mga displayhan na katahom sa mga kulintas, oh. Mga singsing na bulawan. Mga kulintas, mga pulsiras na. Pero sa likod siya na, before na siya naging tahom ng mga alahas ng bulawan, nag-agin siya sa nga proseso ng kanamo-damo lang. Unagin, ginakali na siya, kaginasala, kaginasimbugan sa mga chemicals. Kaginatunaw, kaginahorma, kaginadesignan. So, kanamo siyang proseso. Before siya nga makita na ito, nga rin sa displayhan sa mga jewelry shop nga tahom. From presyo ya tahas, di ba? May value siya. Iparihas ba na siya relasyon? Nga normal may magyan kita nga proseso, no? Nga damidyo nga kabudlay. Doon hindi ka kasaho, but then nagpangibabaw gyapon ang inyo yung determinasyon sa inyong pagpangabuhi, palanggaanay ka mo. Pero kuti, galing lang kung ang isa sa inyo hindi na mag-cooperate sa direksyon nga gusto ninyo, well, paano ka na makapadayon? So that's why ini siya pang pagtilaw lang ni sa inyong relasyon. So, i-remind mong bana mo ang partner ni mo nga kung tatanan na ang pag-upod sa mga tiyo ya nga according si mo nga may mga kamalamalahan nga ginapangobra. Kag so good ka mo ya siyang pangabuhi, palayo ka mo da. Relasyon ka mo siya Ginoo. Kay sigurado i-bless ka na kag i-reforma yang inyo yang pangpangabuhi nga duwa. Kung may ara siyang presensya siyang Ginoo ang inyong pagpangabuhi. So tryers na siyang number one mo gid is try mo gid ha. Ngistoryahon ang bana mo kag dangob kag gid siya Ginoo. Kay ti siyempre hasta ka lang na isa istorya. May limitasyon ka. Pero kung magtandog na yung Ginoo ya sa iya pong nahuna kag balatsyago niya, why na daya siya imposible da? So that's why nga ang imong nga kabugat sa balatsyago mo kag imong nga mga worries, itugyan mo gina sa Ginoo. Nga siya mag-interbinar sa inyong nga pagpangabuhi nga duwa sang bana mo. So once again, si Imo Letter Sender, good luck si Imo, and God bless, ha? Salamat din mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong gabi. Kita na yung namagkita sa Domingo sa nga gabi, ha? It was Friday, the next day, Saturday. Day off naman amo ni J. Lolo. So magkabalik kami naman sa Domingo sa gabi, ha? Kita na kita. Sa liwat, ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
1: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile, ha?
0: And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Campeón era yo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. Sa mining pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: car ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sa nagadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito niyo nga suplemento. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
3: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag may TC kadadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
2: Wala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
3: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
2: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
3: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
2: Wow, ah.
3: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube, samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
2: Ang arthritis siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
3: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permita diri ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
4: kag gakontrolar
0: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Sa likas.
4: Epic Tibo.
0: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Yan na mag-asok.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
5: Magduha pa kasi mana.
6: Yun sa man yung pag-inom.
5: Muntag o happy eh.
6: Pila naman sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
0: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Dios ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe to, muto ng pa-Pilipinas ko, uso to kanser. Amo na sa taas sang incidence sang kanser sa Amerika. Ang rason simple lang, palakaon sila karne. Kag ang ila to diet kalabanan mga highly processed foods do kami.
3: Nakatry ko to?
2: Oo, mapatay na to.
3: Burog ka niya.
2: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kagmahal dito ang utan. Amo na kung dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer.
3: Correct.
2: Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
3: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo kong hadlok man mo cancer.
2: Siyempre.
3: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok pero why mo gainom. Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapaka cancer. Hadlo ka tuwad, pero kapakancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Spermi kaon tam, spermi inom alkohol, spermi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlo ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
7: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
2: Pulaw.
7: Pulaw ka. Pero sa mga, ano no?
2: Centers,
7: mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa itong panimalay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes. Kaya nga, ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D-sugar sugar cane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
3: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: DTX 500!
0: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
0: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: DTX 500!
4: DTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.

0: Street, Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumpayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty Sea or Pure Sea nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag,
3: yes, ang siyempre
2: DTX,
4: DTX Beauty Soap.
3: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
4: Wow, kampiyon.
3: Mas so, pinanami nga habon.
4: Gina-upgrade niya.
3: No, gina-upgrade mo habon. Wala nami ito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki
5: ah. So, ang
3: Dugay-dugay, apigiyo naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
5: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
3: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
4: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
5: Mm. Eh nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
3: May na English gamito swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanusnos lang. Nakagamit ako Clinica Deo Fresh.
5: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam,
3: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. No? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective. Kag namigit sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok. Hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sa pag-itom sa imo ilok. Mm-hmm. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection, ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So mag-Clinica Deo Fresh, kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok, kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
4: Mm. So kadaga, Sir Kevin, gapang apigi ko yan, Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amuning kaping
3: the healthy coffee.
4: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Yung na-detox, Sir Kevin. Ah.
5: Yes, namit gidya, Dok, sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
3: Oh, para hindi na mo magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang inyo.
5: Kay may chia seeds,
3: sigurado,
5: no?
3: Sigurado, maniwang kag
5: gidya. Busog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no,
3: kumaya. May kape. Kape para sa mga may diabetes. Kape para sa may mga cancer. Kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay. Wow, nga halin sa gituag white or brown sugar.
4: Natural,
3: halin sa natural nga kalamay. Stevia. No?
5: Stevia.
3: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
5: DTX
3: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer, ha? May tungod sa gito, Ganoderma mushroom, as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
4: ipuga na lang
3: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta tama dutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kag kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
5: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga

0: hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3 Bio ang inyo nga DTX Coffee Mix
1: Premium. Pero General Sir Kevin, ginapuga niya. Ang ginabobod niya, extend. Ginabobod niya sa extend ng iya kape.
2: Nagpamasag si Engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX Liniment.
1: Wow, DTX Liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
1: Ang palangapo nyo, mga kakas na.
0: DTX Liniment, no?
2: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
2: Oh, so, try nyo, ha, DTX Liniment. Kag, sundagin nyo si Engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
4: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
2: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manog tinlo. May housekeeping gid na ya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside siya na, nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobrang nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin. Tungod sa iyang medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai, kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
0: o
2: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag. No, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio, patay ng kagaw nga amo rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
0: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kaya nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang Klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang Klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso ilan at kagsipon, hindi gid pagkalimtan, i-D3 Bio mo na.
4: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yamay Vizio. Ang Vizio, yamay D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio. Kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
0: Okay, iban daw na luudan.
2: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi, D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
1: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Ining pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kun infeksyon sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kadadlaw.
2: Adlaw-adlaw agi.
0: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Ginimo pa gin-swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa Klinika D3 Bio. Ang mga kagaw dira nga iya gin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa Klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imong chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? Mm-hmm. So let's say bisa aga wala ka pa kapamahaw,
2: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
2: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
0: Oh, ang imo nga buyon.
2: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa Mono Laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Mm-hmm. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga ko ani sila. Nakaputos ang mantika. Grabe no. Alam ni mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika di trabayo, ang Mono Laurin siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Gapanago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining Mono Laurin nga makita mo sa di trabayo, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
10: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa mucha nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio.
11: Ato sa Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
10: ko. Bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
0: Virus, fungi, or parasite.
2: Or parasite.
0: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
2: Mm-hmm.
0: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
2: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya ng apat yun sa klinika D3 Bio.
10: D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! D3 Bio!
12: Ako si Richard. Ang galing imo loko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TDX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3, bayo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan ang kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako gali si Ariel. Nagkantot sila ito isang nagligad. Sikisaki, pidya katama. Tiambas ang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI. Salamat sa Mighty C.
10: Efektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
0: Mamasaga butika.
10: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
0: Mamasaga sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga ni may yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginukdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3, bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 bayo ka, ang D3 bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 bayo.
13: T3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monanorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: K5 News FM. News FM.
16: Las 4:44.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
16: Isip mo na ang inyo silang mga orasan, alas 4:46 na.
19: Balita K5 sa umaga!
16: Balita K5 sa umaga, mga ka-K5, karon nga aga, Biyernes. TGIF Pizza 3 sa Sinimbulan sa Hulyo tuwing 2026. Hello World Province of Negros Occidental, welcome Negros Island Region, welcome Kuanang Tasa. Mag-init na tubig, pakawas na tay. Tay! Eneto tay, tubig tay! Mga pita, DTX Coffee Mix. Sa kinanda na po siyang inyong mga alaga, daw wala man lang sa may natabo, mga Kaki5, karoon nga aga. Ako si Kaki5, Waves Gantalaw.
21: Ako naman si Kaki5, Robert Pacardo.
16: Sindihan nyo lang na.
21: Sindihan nyo lang na.
16: Dawa ilala sa may natabo.
21: Huwag kami ang pag-alam yun.
16: Nyari naman ta.
21: Oh. Bugas-bugas naman ta.
16: Oh. Nyari naman ta. Sa mga pangulong dinalan sa atong sining ang mga balita lokal, mga Kaki5. Anak nag-butiag o nagpabutiag sang kasubo sa kamatayon sang amay.
21: Samtang sa piyak na bahin sa aton nga pagpangalagad, grabe ning mga balita subong adlaw kag Kipe Babes. Ano to, ambal mo, anak nagpabutyag sang kasubo sa kamatayon sang amay. Ano nga, anong rason sa likod siri? Ibalon tayo sa dili madugay, Benro nag pangayo sang paathag gikan sa NOHS sa pagtambak sang basura sa bulutuan.
16: Senior citizen Ginlothang, natabo ini sa may Divina Colonia sa Sagay City.
21: Bangkay nga nasapuan nga nakaputos ang plastic sa bago na kilala na.
16: Pinasahe nga bulak na kitan sa Bago City.
21: Babaye nga may kaso nga anom ka count siyang istapa na dakpan sang RHPU in IR.
16: Pero Lino, Kabilion versus Alohipan Pacardo sa badminton championship game. Karon nga daw.
21: Tungod nga final, nalutsanta ang elimination, nalutsanta ang quarterfinal, nalutsanta ang semifinal. Maluoy ka mo, papirdi naman ka mo para mag-champion man kami. Lalaki nga ginluiban sang Nubia, naghalapaon sa dalan.
16: Baboy! Baboy! Baboy! Hindi baboy! Baboy maka! Manok maka! Baboy nga!

0: bisan wala ESF ka kay Babes.
1: Ah.
0: Kag kun patay na nga imo kaunon, double dead ka kay Babes sa ambal nila. Kuan sa ka kay Babes malain gid kay nagasimpon. Hindi pa kaguang dugo bala nagasimpon sa iyang mga kaunodan. Magluwas lang niya kun sanay ka naging man niya magkaon sang double dead. Mga nakuga, mga napatay,
1: na.
0: Muna ka kay Babes.
1: Ina.
0: Violation, ina. Bawal, ina.
1: Mga muna, double dead na.
0: Sa balaan niya kasulatan, hindi ka magkaon, magluwas sa dugo, hindi ka magkaon sang mga nakuga.
1: Paano yun na nag-double dead?
0: Ati kay patay na ihawon pagit.
1: Ihawon pagit.
0: Oo. Lain niya sa paggulgol, ihaw lang dayon, isa lang na ya.
1: Aha.
0: Oo, pero kung double dead ang bal nila, napatay na, ihawon mo pa. Katayon mo pa.
1: Aha.
0: Oo.
1: Double dead ang gawa.
0: Double dead.
1: Ang overkill, lain mana?
0: Ang overkill, saksak niya sa pagpatay.
1: Aha.
0: Ang sobrang kaakig. Nagkaangkon sang madamo nga pilas.
1: Aha.
0: Ang isa ka tawo. Ang ginalantaw, sobrang kaakig. Muna ka kipi, babes.
1: Overkill na.
0: Overkill.
1: Ang overkill.
0: Overkill, pero wala sang slight nga kill.
1: inang may bunanay, tapos may lokpanay. Overkill na.
0: So, kakipi babes, nagtapos.
1: Natural man lang aguro nga may bunanay, tapos may lokpanay da yun.
0: Sa ibang pangabalita, kakipi babes, balita nasyonal. Nagtapos na ang rally sa tatlo kaadlaw. Kasang INC, kagiban pagid niya mga grupo. Nga nagapanawagan sa transparency. Kag accountability sa sining flood control controversy sa Pilipinas. Sa pihak nga wala sang permit, sunod adlaw nag-issue sila sang permit. Pero ang reaksyon ni President Bongbong Marcos hindi negatibo, kundi sila niya, basta ang iglesia ni Cristo magrali, wala man niya sang gamo.
1: Amo na.
0: So, sila manayakin na matarong. Pero ang hambal ni Boyeng Remulla sang ombudsman, tuloy sa gihapon ng kaso kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Why na?
0: So wala na tinag si Boyeng Remulla ka Kipe Babes. Pero wala sa kahibalo nga initial pa lang tong rally ka Kipe Babes. Oo, konsigiyon pagid ni Ombudsman Boyeng Remulla ka Kipe Babes, dira niya matikman ang kabugusan singa puwersa sang INC.
1: Alang taon tene. Sa kwaken daw si Boyeng Remulla doon nagpakita agad sa giyas sining
0: pakitang gilas gid siya.
1: Pakitang gilas.
0: Kabalo ka bala nga dako-dako ang nabato ni President Bongbong Marcos donation. Amoning kaso ni ano eh ni Rodante Marcoleta. Pero naguluwa karon kay Kipe Babes nga si President Bongbong Marcos kadako sang iya nga nabaton sa mga donation. Campaign fund ka Kipe Babes muna ang nagwa subong sa mga pilaman ka mga social media iban gani sa isa katawo lang 127 million pesos sa isa lang na katawo ka Kipe Babes ha paano ang iban pagid sa lapit ni pulo katawo nga nabato ni Presidenta Bongbong Marcos suno sa source ka Kipe Babes
1: ako mismo kampante ko sina nga man di kay grupo sang mga businessman mga kakifab ang nagapadaog kay PBBM di ba mga dalagko nga mga negosyante kay mantay sang uto na ang manginapang binghal ba ni Digong bro sa una nga mga negosyante isliya gusto kita ya magbawi kay di man kita ka wa kita ka bawi kay Digong sa una subong mabawi kita perdihon atos Digong.
0: Si Plander, amo na pamangkot, Plander man bala si President Bongbong Marcos? Kaya bala pasakaan ni Boyeng Remulla sang kaso si President Bongbong Marcos? Daw pareho lang na nga ginapakaon ta ka sa palad ko. Ano ni? Daw pareho lang na nga amo mo ako. Ikaw pa mapasaka sa akon sang kaso. Daw talagsa lang nagakatabo.
1: Grabe no? Sige, bolobantayan ta na mga kakifab. Alas 4:54 na. Ulat panahon mga kaki-five sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga as of today subong adlaw ang panahon sa Bacolod sa City Masamingan.

0: medyo makulimlim, kag medyo mainit, may temperatura nga naga alabot mga kaki 5 sa 32 degrees Celsius karon sa hapon. Kag nagapanubo ini mga kaki 5 top sa 25 degrees Celsius kun sa gabi na. May medyo gamay nga posibilidad nga pagulan. Gamay nga porsinto ang posibilidad nga magulan mga kaki 5. Pero masami nga nagapakita masami nga makita sa ibabaw sa kalangitan ang medyo magalumon. Pero ati sa likod sinitanan si Hari nga adlaw nagabuklat man ah.
1: Okay, my babes, ari man ang linog. Sa gihapon sige ang aftershock ha, sa Sarangani. Sa diin alas 2:30 kay nasa gahon nabatyaga naman ang pagtayog 4.0 nga magnitude ka Kipe Babes sa Sarangani. Ginsundan kaina mga alas 3:04 1.5 lang daw, hindi masyado na mabatyagan sa Kipe Babes. Ang 4.0 gina-highlight gina sa ang feebles kay inya mabatyagan gidya ka Kipe Babes ng pagtayog kung 4.0 kung halimbawa nagapahimunong ka lang kag wala ka sang ginaubra mabatyagan mo gid, pero kung nagagiho ka do hindi mo ni matalupang dan. Unlike sa 7.0 nga ti ayag gidya ka Kipe Babes.
0: Sige, anong latest ang petroleum product prices mga ka Kipe? Di balo naman tayo nga sang kahapon mga kaki 5 ligad o sang ligad to hapon do pitsa dosa. Ang gasolina nag-average sa around 62.55 per liter. Diesel around 57 o 56.74 to 59.74 per liter. Ang kerosene yara mga kaki 5 sa 96 ako 97.4 per liter mga kaki 5. Ang Department of Energy nag-announce sang adjustment effective June 30 mga kaki 5. Ligad pa. Ang gasolina kag kerosene gina lantaw sa nagligad nga magsaka pero nagsaka lagi ba na? Gamay lang, gamay lang. Gamay lang ang per litro ang nagsasaya sa pagsaka. Mga kakipay.
1: Yari naman ang presyo. Yes, yari naman ang presyo kakipay ang LPG sa 11 kilogram cylinder mga kakipay. Ang refill, nagalabot. Nga ang may barato, nga ang mahal. Nga pariyo man lang ni sila LPG, no? Sa SL Gas, 1,319. Sa Phoenix LPG, 1,334. Ang Rigasco 1414, ang Petron Gasol 1498, kag ang Solein 1574, ang Total Gas 1636. Mahal pa ang Solein sa Petron Gasol. Pero mas nubo-nubo ang Phoenix kagipe babes.
0: Arreglado, sige.
1: Tato niya good vibes.
0: Good vibes.
1: Tato niya good vibes kagipe babes. Nagdalamguano na ko kay niya ako daw adlaw naman ko nakabugtaw. Kanami sang damgo ko ginpukaw ako kagipe babes. Kag gindamgo ko ang sang una ko nga ginaubra. Nga gatulog ko sa una sa babo kahoy kagipe babes. Bisan sa syudad nagatulog pa ko basta mga matataas nga building. Oo, kay amo nang akon nga habi kagipe babes. Oo, naghahamok gid ako tulog. Ang problema ginpuko ako. Muna nga late gali ako. Ari bala ka Kipay ba Adrian? Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox sa pakag Mighty C nga gidgamit ko nga lawas abtik permi dati soy daog ko sa semifinal.
0: Hala.
1: Kag sa quarterfinal sa badminton tungod sang sekreto sang Mighty C lawas abtik permi. Ari, ang akon nga hobby nga nagatulog sa Babo Kahoy sa mga building amo gining akon nga gusto permi. Eyes on the board.
0: Eyes on the board be. Oh hala.
1: Ara ko kakatulog ko na. Amo na sang una ko. Bungapod ko pa na. Ano na? Sadya kami dagalag sanay gani kami da.
0: Grabe ho, may lang ngayang ako. Ara sa babaw
1: bilhin. Na. Ito mga salakyan sa dalo.
0: Grabe ho.
1: Na.
0: Grabe ho.
1: Gabuyan na pa kami na. Tiga kalamtel mo, ay man.
0: Ay,
1: pero... Ari, kakipayin sa sekreto, kung nagapamanday ka mo, nagapamanday ka mo, kag maigo sang martilyo ang inyo kamot, wala problema na mga kaki 5. Mag-enjoy ka mo basta nakakalampusan sang martilyo ang inyo kamot. Oh, Ari, kaki 5 Adrian, another.
0: Eyes on the board, eyes on the board.
1: Amo nang umpista. Na dakop dayon gitara. Na. Na. basta gani malampusan tang martilyo ang inyong kamot, dayon dakop ka gitara. Kagikuting-kuting madula lang na. Notice nakahatag kita sang tips sa aton nga mga tagpalamati.
0: Sa aton nga tukib sa K5, mga ka-K5. Gani kita mga ka-K5 sa aton tukib sa K5. Sulito ang kutok hapon ka daw. Gindali-dali ko lang ito yung kapon.
1: Subong niya timprano pa.
0: Timprano pa niya subong mo.
1: Basta timprano pa, biray ang tukib.
0: Angot sa balasang kasaysayan sa takuling. Antes balaya na tukiban kag na nangin takuling. Ano ang original nga pangalan sang udto sang takuling? Kag sino ang mga kilala nga mga tawo nga yari pasubong sa barangay takuling? Sino ang naga butang kag nagahimo sang pangalan sang takuling? Ang kasaysayan sang takuling, ha, Ario, isa ka ex-kapitan sang barko, ha, sang barko ang nagbakal sang duta kag ginhangalanan nga takulin.
1: Dali.
0: Sa pagdumdum sang iyaya barko sa lugar, nagatubo ang wild grapes nga ginatawag sang mga tumandok nga bikang. Ang bunga sini nga itom kag nagasiga ginatawag nila nga tuling. Tungod sini ang katawhan nagatawag sang lugar nga takulin o kon takuling. So, nangin official ini nga pangalan ang takuling sa tuig 1964. Tob-tob 1968. Ginpasar sang barangay council nga ginpamunuan ni Councilman Ivan Solidum. Sa Ivan Solidum, nisikat sa muna niya. Sigundahan ni Councilman Rodolfo Aspan ang resolusyon nga opisyal nga ngalan sang barangay amo ang takuling. Base sa genealogical records kag mga kasaysayan sang Bacolod, ang mga pinakakilala nga apelyido sang takuling amo ang Flores, Ramos, Villanueva, Tan, Garcia, Gonzales, Lopez, Chua, Perez, Magbanwa, Pacardo, Gantalaw. Amo ning mga pangalan nga ari di sa barangay Takuling, mga ka-K5. Ang original nga pangalan nga Takuling, mga ka-K5, amo ni ang gintunaan halin sa isa ka persona nga nagbakal sang property dere sa takuling nga ginpangalan niya sang iyang barko sa una. Kay ex-kapitan ni sa barko mong nagbakal.
1: Ini local imo ka Kipay Babes, ha? Ari kita sa international nga tukib ka Kipay Babes. Sa Ireland, lupa dito ang ginakutkot ka ginahimo nga gatong. Ay dito kung na-prepare ni Kipay Bidrian para makita gin nila yung aktual. Muna mga ka Kipay ang nagkatabo. May audio kay Pebitan, kay Pebidrian.
0: Be.
2: alaman na naiipon sa mga latian at hindi tuluyang sa Ireland. May mga lugar kung saan ang mga tao ay naghuhukay ng malalaking tipak ng lupa gamit ang espesyal na pala. Pero hindi ito ordinaryong putik. Ito ay peat o pit, isang uri ng natural na panggatong na nabubuo sa loob ng libu-libong taon. Nabubuo ito mula sa mga patay na halaman na naiipon sa mga latian at hindi tuluyang nabubulok dahil sa kakulangan ng oxygen. Dahil kakaunti ang kagubatan sa ilang bahagi ng Ireland noon, naging mahalagang pinagkukunan ng init ang peat. Matapos hukayin, pinuputol ito sa mga bloke at inilalatag sa ilalim ng araw para matuyo. Kapag natuyo na ng husto, pinapatong-patong ito upang mas mahusay na makadaloy. Ang hangin at tuluyang maalis ang natitirang kahalumigmigan. Pagkatapos, handa na itong gamitin bilang panggatong sa pagluluto at pagpainit ng bahay.
3: Muna sa Ireland. Sa ato niya, aircon, no? Kahit siyempre minit. Dito sa ilaya, kalayo, parang mag-init kay snow sila to yung kagibay, babes.
0: Ireland.
3: Lupa, ha? Pero gali, mga tambak na sa unang panahon, nga mga kahoy, kagdahon, nga nagkaladunot, nga ila ginakot-kot, kaginahimo, nga panggatong.
0: Mighty C, alkaline vitamin C, kaya
3: DTH pa. Yes, amo pagandang itukib nila.
0: Amo nang itukib
3: sa wala pa yung katukib, kung sa nagasigisigi gamit, mintinaranyo na lang na, kaya maayogin ang protection sa inyong alawas, kaya hindi lang basta nga adlaw-adlaw kita nagkakaon-kanon, sudan, pero hindi balanse, kakipay babes. Para mag-balance, may power trio.
0: Tiyan mo na mga kakipay, kinangilan power trio, ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, alkaline vitamin C. Commercial kita na eh, bala. Balikay kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
4: sa akong tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
16: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
17: Happy birthday!
16: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
15: K5 News FM.
18: News FM.
0: Balik na kita mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. By the way, belated happy birthday kay SM Rods Palma. Busogid kami kahapon na SM. K5 Rods Palma, belated happy happy birthday sa imo kahapon mga ka-K5. Dr. Pinoy Squalene Capsula. Hindi nyo ganyan pagkalipatan ng Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya mo nang pinaka-importante gate sa aton. Kaya mo nang nag-support sa aton mga kakifibes sa aton ng immune system para malikawan ang infection. Nag-provide sa oxygen sa body cells kaga nag-apabilin ng alkaline ng lawas. Nag-detoxify kag nag-alimpyo sa dugo. Nag-repair sa organ damage. Kag nag-suporta sa kidney kag liver health. Energy and mental alertness mga kakifay. Nag-apabos ang energy level. Nag-improve sa memory kag mental alertness. Oh, ginaprotektahan na pang imo panit. Ang squalene ara sa outer layers ang panit. Nag-protektar kontra UV radiation. Nag-bulig sa skin condition. Pareho sang psoriasis, dermatitis, kag acne mga kakifar. Amo nakakampiyon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr.

0: Una nga kung adlaw-adlaw kamo kakaon ba, boy? Adlaw-adlaw man kamo tumartang dito X500.
1: Nan.
2: Kaga Clinica di Tribayo para antibacterial kag K5. Robert. Kaya di ang siling nila dali sa mga gabaligya sa web na abiyo mga kamumag-report ba? So, hindi mga magbakalang tao sa bagay. Pero di safe man. Kasi maluto lang yako no. Pwede gija ka unang sa K5.
0: Importante na kaagi sa slaughterhouse. Kay dira na siguro nga bag-o ihaw ang baboy, buhi pagin ihaw. Kay mabudlema lang na kung di mag-agi sa slaughterhouse, kay basi pila na kauras ang baboy kag inihaw.
2: So, may mga permits kaki pa Robert nga ginapangayo.
0: Kung magbakal ka mo baboy, ara gid kinanglan sa mga merkado, kay ina nakaagi ina sa slaughterhouse kag may proseso nga napasiguro nga ang baboy nga ginihaw safe na safe bisan may ESF na basta ginihaw safe ina ka K5 Vincent.
2: Correct.
0: At hag na sa mga karnihan tada.
2: Lamis mo na kabalo ka K5 K5 Robert. Kalabanan siya na pisada. Alin dito sa slaughterhouse.
0: Kung may baboy ka muda nga alin sa slaughterhouse ginatatakan pa na. Di ba? May tatak na K5 Vincent.
2: Correct.
0: Ano nang tatak nila naman?
2: Ambot, anong kalabanan?
0: Violet bala na?
2: Anong kalabanan? Tatakalin sa slaughterhouse man? Violet ng ano?
0: Anong ngalan niya?
2: Anong ngalan? Anong ginabutang, B? Anong kalabanan? Makita mo sa lawas? Ha? Stamp nila, alin?
1: May stamp na.
2: Okay.
0: But, ano mo silingon sa stamp na ton?
2: Ano mo silingon sa stamp nga nakaagi sa slaughterhouse kaya kag-safe? Na may resibo, gis lang ang K5, Robert. K5 babes.
1: Ang mga silingon, nakaagigi dyan sa ginatawag nga, Kwan. Nga pag...
2: Damo, pakita mo. Damo, papilis ka K5 babes, Robert. Nga ginpakita dari si mamo. Mga muli ba daw na nakastamp. Tapos stamp sa lawas ang...
0: Ano nga lang si Babaw? Ang si Babaw, gid? Iyak, ano na ngayahin siya? Sige, okay na na.
2: May official receipt kita ang K5.
0: So safe ang baboy, safe.
1: Safe ang baboy.
2: Sir, how's ang record sa K5? Alam may official receipt kita.
0: So safe ang baboy.
2: Safe ginaya.
1: Sa kumaya mo na, safe ang baboy.
2: Safe ang K5, babe. May mga kwadar sila, may mga...
0: Safe ang karnes ng baboy, pero ang kabuhi niya hindi na safe. Ditbol na eh.
1: Tay, pa na ang baboy mo. Tay, pa na eh.
0: Kagun mahimog yung encourage natin ang mga mangunguma nga damuon ang kay kamalmahal git sang kadyos. Magsigtanom ka mo. Gin-encourage namon ka mo nga bisan sa tupad balay nyo. Tanom ka mo sang kadyos kay hindi manamit ang baboy kung wala kadyos. Katilaw ka kay Kipay Vincent sang KBL.
2: Ibiway pa ko katilaw na kagipa Robert.
0: Ikandingi mo permi ko ba kay?
1: Okay. Sabong lain naman, sabong kay lain naman na ang KBL, sabong lain naman.
0: Oo.
1: KBL,
0: kung kisa MBL na sabong.
1: Oo, sabong MBL na.
0: Oo, Monggo lang ka, baboy.
1: Oo. Te ang KBL, ang kadyos sa topo na yan. Kadyos, baboy,
0: langka.
1: Tis, why naman ka Diyos, subong niya MBL na.
0: Ay, MBL na. Munggo. Tigin na encourage namo ka mo nga magtanong sang ka Diyos. Kay bisan itibsok, lubong mo na ng sidling siya sa palibot balay mo, matindog lang ng ka Diyos. Oo.
1: Disgrasya naman yung TL ka ba, boy, ni mitong mitsyap mo. Mitong.
0: Ganami kaya balas ang crispy nga baboy, no? Ang crispy nga baboy nga sa paaya bala ka K5 babes. Prituon mo sa isa ka litro nga kwan.
1: Na
0: nga mantika.
1: Ano is crispy pata na lang
0: yun. Crispy ka namin.
1: Dasulungon ko namin si Bilma Galvan. Si Mitong Mitchap.
0: Bisan pa gani ano, basta ang baboy gani ginprito. Kanami gidya no.
1: Dotod
0: ka.
1: Namigin man niya kung
0: do akig si Kipe Vincent.
1: Namigin man niya kung prito sila mo pritohon. Gina para salom-salom mo sa mantika.
0: Oo.
1: Mantika do isa ka kaldero ra gina pa
0: Tapos sa samtang ga prito ka, nga do i-crispy mo siya, sige to hiwa sang
1: sige,
0: sang kalamansi to kagwano.
1: Ah.

0: ang katumbal kag patestin lang gawo.
1: Wala labot nga ginaiwa ni mitong ang mga spare ribs da. Ang yang ano na aning chian bal na yon.
2: Buyon.
1: Amo gina yang paborito ni Jumel kag ni Ramos mo ni ba, Manuel
2: Jumel
1: Ramos.
2: Ramos kag si ano Manuel Ramos kag
1: ah, ang mga buyon bala na baboy.
2: Oh, bisan na lang pa pinapaagi ka kay Pabebs kay Pabrobart. Champion gid yay ang baboy no. Bisan litson non mo, litson tawali, ginamit gid yay. Kay Pabebs. Kag aton si Sir Ganson, paborito mo na si Sir Ganson, grabe sa my first part kay Pabebs. Kay Pabrobart. Bo kay takam-takam si Wilmar Delmar de Fra Delfin Bachoyan kay Pabebs. Baboy man ang ginabutang sa Bachoy.
1: Kini
2: nami amo na nga champion man ang sabor sang iya nga Bachoy kay Pabebs. Kipay ba, Robert? So, parang muna yung presyoso bong 270 to 80 gapon. Kapag mga konsulat na nga kamahal, mahal gapon, no? Hindi sa live, sinto, kinsin na lang ang live.
1: 270 na 270?
2: 270, kaki 5
1: minutes. Nagnubo-nubo gani, ligat to, 280, 290, 310 gani mo.
2: 280. Kung magwa ka dali sa may public market, makita mo dito sa may barangay Panukoy, 240 kaki 5 babes. Paglabot mo sa barangay Sumag, sa may bangga, ano bala, Abonan kaki 5 babes, 250 naman.
1: 250? May 240 gani mo.
2: No, tay kay kalabanan kay Kipay Babes kay dito bi dire sa may barangay.
1: Sa mga gwa-gwa na yasang kona.
2: O gwa kay ti sila na bi ilan na ya baboy kay Kipay Babes.
1: Ilan na baboy.
2: Pagpadala sa slaughterhouse, sila ang nagabayad at least siya ina ya baboy kay Kipay Babes.
0: Nagutom na si Raymond so yung dila China sang kibiela. Opo sila ni that boy Mendoza.
2: Si Tatay Gideon mo man si Lani Roland ni Boy George. Babatian ang baboy kay Kipay Babes kay takam-takam sila
0: ba do. Pero hindi pagkalipatan hindi magpatama kaon baboy. Okay lang na nga magtatlo ka kabisis siya sang detection badred. Ay isa lang kabisa isa kasimana ang baboy from detection banded yeah adlaw-adlaw gid di pagkalipatan ni Sir Majubiri ni Sir Yotomlos di ba
2: si Ma'am Jindra ga pamuto sa uling sa Gwag Babes gas kapong dang iyang speaker dira sa may tricycle
0: tubang sa diri bala sa alihis o tubangan sang Pandayan sa mga taga Pandayan gali da sang binangon bla tubang yada sa division sa system dang hilagi na ginamatian kay
1: system
0: Key 5.
2: Oh, da mo salamat sa inyo, sir. Mga sir,
1: salamat
2: gito sa inyo. Oh, kaki pa babe, sara man si Efren, aran man si Pandra.
0: Si Ling ni Chona Kanggo. Sir daw galit si Vincent Coralde. Vincent, grabe.
2: Hindi po ako galit. Aram na si Efren, aram na si Geraldine, sila ni Desa, si Erika, si Evelyn, kaki pa babes, nagpapalitaw sa may Libertad rin sa may Libertad Public Market, sila ni Gideon, kag sila ni Rolling Boy, sila ni Maria Fe, aram si Jonasel, kag si Hane, kaki pa babes, aram na gamonitor sa aton Maria Fe, Ortex, Maria Jane Ortex, Maria Jane Chavez, kaya kay Babes, kaya ang aton ng mga eatery ha, sa kada eatery na aton, may mga kape, mga kakipay ba. Dira sa may konsing eatery, floor eatery, nagparinyos eatery, mami kates eatery, kaya kay Babes, dira sa mga eatery nga ginalawag na aton, available ang mga kape, mga kakipay.
0: Available man kape sa Santa Teresa, Granada, kay Ma'am Erlinda, kay Kaiser, Godofredo, Cotejo.
2: Barangay Sumaag, kaki pa babe, sa share trading, Arada, available ang...
0: Si Jonathan Sarada, kag si Indang Sarada sa Sumaag.
2: Klinika di Tribayo, Klinika di Tex 500.
0: Matik.
2: May sisi, araman sa may Juliano Store, kaki pa babe, kaki pa Robert, Jimber Marketing.
1: Jimber Marketing.
2: Kabakal sa di Tex, kaya ito ginabakit ng kaki pa babe, kaki pa Robert.
1: Sa Jimber Marketing, mga kaki 5, dira sa ako, nakatuon na.
0: Mga pay naman tanabi
1: karon. Halay nga lang nakapang pay ko na sa Jimber Marketing. Ang ginapangapi subong ni Manuel Ramos
2: DTX
1: Coffee Mix naman
0: mga pin naman tatubi karon way
1: kontra chimpo way kontra
0: mga pin naman tatubi karon ba dugay
2: permi siya native kay Kipay Babes subong pagpungpo mo kay Kipay Babes opo dira ya inganyo mo siya kung ano kami isang pamuhin niya kaya dalhay lang ano kay Kipay Babes budlayan lang sa mo kaya isang muna nga edad lang kay Kipay Babes budlayan sa mamuhin kisa ko pamangkot pa na siya siko mamuhin ka gani squat bait is tingit niya hindi sakit sa pa di subong ka kay Babes pag inom niya sa
1: normal na
2: siyang ano wow gawin na timpla pa lang gani doon ka pamusunon na sa timpla pa lang doon ka
1: Nga mayo niya kampiyo gaman ang DTX Coffee Mix. Nga timpla pala ng muso na po.
0: Si Ma'am Lotlot Tolentino Sandigan sa Lotlot Store. Power trio ginapakal niya. Kag isa ka kay Subong. Hambal niya kung pwede aga idulong.
1: Bawa?
0: Hambal ko ma'am. Dumalangalang. Gigi ma-purchase pa ko. Mga before lunch lang. Sa sunod gani ma'am. Order ka timprano pa ma'am ha. Para hindi ma ano nga ton nga mga customer. Hindi maubusan.
2: Order ka yung plano, ma'am. Kaya tugay-tugay, matabok na lang sa kakibabit.
0: Ang problema, sumong may awarding, oh.
2: Okay, awarding ka subong. Dapat na sa tsura na kita tanan sa ano. Kaya congratulations ka kipa babes. Imo, bang champion ka mo kita gapon sa basketball.
1: Champion kita ya.
0: Tingala ko na si mga tikalon ka mo kay.
1: Ang mga five-bot mo to. Parte kita.
0: Tingala ko na daw si mga tikalon ka mo subong kay.
2: Kipa babes, kipa Robert. Damo na contribute gapon. Kakanda ko galing kay grabe nga mga pilatopang
0: grabe yung mga apply ni Kipay ba? Dodo si Nugana, si Abarintos. Ano ganang ala ni Abarintos?
1: RJ?
0: Dodo si Gianni Abarintos, si Kipay Vincent. Ang hindi ang mob, kundi ang itsura lang. Oo.
1: Patsya na, patsya.
2: Kung hindi kami tagaan, yung mga binsoy, blatalan, kitagaan kami isang pagka-K5 ba, Robert? Kampiyon to naka-syada-syada against yung K5 babes kapon. Namo sa punto. So, Robert, congratulations, talan.
0: Ginashare lang namon sa inyo ang kasadya namon na hindi lang puro trabaho, ang balinokramil, kisa may exercise man, may karamaran diri, may banding, kag ang premyo ulihin na lang na ang importante ang sportsmanship pero gusto ko gidya premyo kay matinding pangilangan ko ya.
1: Ang galawan
0: matindi pangilangan.
1: Ang galawan niya ni kwarta-kwarta.
0: Wala kami ya physical. Ang nami ya physical wala physical.
1: Matyaga ko ya kada bat ya sang racket ya. Kada kwa niya, kada pitik ya.
0: Matyaga
1: libur 5 kapiso sa.
0: Alihon. Kantata.
2: So, kipay babes, kipay Robert, amo lang re-impresyon na isang baboy dari 270 to 80. Kung magbakal ka mulit yung baboy, tag 1K gapon, way pagsaka, kipay babes, kipay Robert. Dara sa may base lechon, mga kakipay na garagumon, agaraga ka ng lechon baboy. Dara sa may base lechon, kung magbakal ka mo, manamit na baboy. Mga kakipay proklechon na Maragay 36, pangitaon niya lang si Ma'am Rose Gomez, mga kakipay Mr.
1: Si Gaspar Coronel, ako naway, madala?
2: Na, ara si Mr. Gaspar, may nga gabad ra, si Mo Pang, Gaspar. Kag sila ni Tagi, kag Kipay Babes, sila ni Kate, sila ni Edward, nag-monitor kit sa aton sila ni Jomel, kag sila ni Kondra, kag Kipay Babes, sila ni Wilson, kag sa aton mga kakipay dira. So, at mga kotoran na ton, sa may Bato Mang Bamsi, sa may Mr. Bros, mga kakipay, ara man, may branch man kita dira sa may Bago City, mga kakipay, available ang aton mga DTX Coffee Mix dira sa may Mr. Bros, mga kakipaib. So, para mo na, kunsingit na rin, may nga gadara sa inyo, mga kakipaib. Dara kang sa may Mami Cage, ito rin, mga kakipaib. Kakipaib Robert?
0: Si Vivian P. amunin nagkanta sa ang kanta nga asahan mo, Laumi, paratang, nasaan ang pangako, magtitiis ako, kag aalis na ako. Subong ang i-feature naton ang aalis na ako, nga daway na tagin natong mabatian, pero subong mabatian sa mga lunchbox sa Kings.
1: Aalis ka na.
0: Oo, aalis na ako by Vivian P. P.E. lang na. Oo. May ipletanay background na. Grabe nga mga kapanahuna natin na. Kapanahuna ni Ma'am Erlinda Cotillo. Kag ni Ma'am Mindang Sarad. Oo. Asagit bow terrible. Oh. Oh, sige.
2: Ambudlay sila kay K5 Babes.
0: Ha?
2: Ambudlay ka kay K5 Robert, K5 Babes, ang mga kantang. Wala pala siya na kamalo.
0: Hindi niya. Ambal ko ba, wala ni pababae, ni palalaki. Basta kita yung magkanta sa Lunchbox Kings. Oh.
2: Kayaanin
0: niya. Kakayanin. Sige.
1: Masakit man sa damdamin kung yan ang kapalaran natin.
0: Ang ibigin kay kasalanan
1: sa mata ng may kapal.
0: Oh, sige be, sige be.
2: Gabi? Ba't kasi nagsinungaling ang puso mo sa akin?
0: Aram lang.
2: Kung kay sakit ang masawi at ngayon luwa. Alis na ako.
0: Aram lang.
2: Iiwan na kita.
0: Kita Vincent, kita Vincent, liog lang ko pa mangkot sa tao nga naka-brown. Liog lang ko sa tao nga naka-brown, nagkakarga na sa karito. Nato na muna ng premium ko, sir. Tigi na pangakwat siya, pero doakig. Doakig siya ka pangakwat siya, siling niya doakanugol siya ng premium. Pero tigi lang, anon mo kayo nakakomiter na ko. Ako ton kanining mga. Nao, matigit ka naman, oh. Ah, sige, pangakwat siya, pero doakig siya.
1: Doala na kabotang.
0: No, itulod yun na, pakatutos patron.
1: Doala na kabotang, yun. Nawala pulos.
0: Ito na, sundan na kay karga na itong patrol. Grabe, ginapiriparahan ko niyang premium ba?
1: Sila niya, yung pag-imosan, kung ano yan.
2: Sila niya aalis na ako.
0: Ialisin ko ni.
1: Maga muna piso niyo, pag-imosan, kung ano yan.
0: Sige, irit.
1: Ba't kasi nagsinungaling ang puso mo sa akin? Okay, sakit! Ang masawi! At ngayon, luhaan.
0: Uy, niya pala laki na ba eh. Are. Di na to?
1: Ara dalom mo ah.
0: Ara
1: dalom. Alis na.
0: Oh, alis na ako. Iiwan na kita. Aanhin ko ang pag-ibig mo. Kung may kahati pala ako.
1: Sa puso mo.
0: Yun pala'y may alis lang at sayo. Thank you, Kipe Vincent. Nabuang na.
2: Alis na ako.
0: Nabuang na.
2: Opposite Patrol, ka K5 Wilson Belliana, inilimasi ka K5 Vincent Corraldi para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: Gakapuhag pati mga ayam. Si Dalong sang inyong mga balay kung segment na sang kanta sang mga Lunchbox Kings.
1: Ay, abilidaran.
0: Wala magambal si K5 dyan. Magambal sa nga bugta doon siya mukha wag para rigos siling mantang ido to sang isa kalisit kada aga mag na basta gani magambal ako noong si K5 dyan girecord siya gid girecord siya sa akon ginamog na kada aga ya sir magambal na sila dyan nga bugta doon siya magkara para rigos adla wundu jo ang kapalo ka nun po silingon sang tagol sa gino?
1: Ano? Ano po silingon?
0: Kalamig ka rin, aga pa paligoon mo na kami. Sa isa katuig. Sa isa katuig gani. Mahalo na may kadwa kami ka-bisis mo muligo. Sige.
1: Ayo. Leonardo Rilos, Gina Porano, May nga aga, Jean Montesino Arroyo, Gaspar Coronel, Toyotay na nakadlaw eh. Si, Nanette Leong Corsiga.
0: Ma'am Nanette. Rowena Villara Nervito. Anje, Aloy Gabo, Tayadaya.
1: Sa Marian Store, dila sa Paglaon Village, may nga aga, bilabo lang aton premium coffee, kag sa Sunny Store, mga kakifive dila sa Paglaon. Gingging Store sa Gonzaga, Norma Store sa Talok, Rico Baradal sa Dulao, Phoebe Store sa Maporok sa Long Dulao, mga kakibab. Ka good morning lang kay Ma'am Alma Imbang sa Sears sa San Sebastian Corner sa Juan Street. Mm. Sa Sears, taga Sears, mga agal na sa inyo. Sige, kaka K5 Walson Villina, ara na si ka K5 Walson Villina.
3: K5 News FM. Kampyon report.
1: Papang! Kay Pa Wilson. Oh, sige. Dali lang. Last 5:37.
0: Ginadulong sa inyo sa DTX Beauty ano? Soap. Ang hamis na kutis, DTX Beauty Soap.
1: Aha.
0: Well, and of course, DTX Premium Coffee. Sa mga boundary ng sugar, mga kakipaib, hindi na mag... problema. Kaya may ara kita nga DTX Premium Coffee nga ginpatami isang stevia pag may ganoderma extract.
1: Papang Wilson.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: K5 Babes, K5 Robert, good morning.
1: Good morning.
4: Apat ka individual, apat ka tao, kag anong kakandig. Ang mga ginpang kagat no sa isa ka
1: amo ning may pila sa bibig ning isa
4: oh amo na sa kita babe so ginaaligar ina nga gi kagat ini sila tanan sa nga ido nga layaw nga posible infected sa nga rabies
1: oy no? Grabe sa San Fernando Talisay ni tabone
4: barangay San Fernando siyudad Santa Lisay so ang masubo diri kay Kevin sa kay Robert kay nang kande nga anong na nakatan puro na kanandiog ang kagat sa kito kang nagkalamatay ina sila yung tanan.
1: Uy.
4: So ini apat naman niya ka mga tao nga nakagat si Kevin including ini nga lalaki no nga nato na interview nga yung kagat masa sa baba na injikan naman ini sila sa anti-rabies so nga ang dako nga pala ako tanong gani bala na sa kadamo sa nga portion sa parte sang lawas niya nga kagton siya sa baba gi siya ning kagat kay Fabio sa kay Robert so kit pahayag ni alias Helmar nga iya nakita no nga kinadubok sa ito ang kandi nga ginasagot sini actually ginapabantayan na ni siya kay Fabio sa kay Robert so pagkita niya kinatabog niya ang ido ginaboy ni sa bato kag thinking nga abi na lagyo na kay Fabio sa kay Robert bata pagtalikod niya nagliso sa balik dito yan na nakita na nagadalaga ng ido pakanto sa iya kag ginumpatan siya pakanto sa iya sini nga baba. Actually, ang una nga strike on matani sang ido sa iya is liog pero nakalikaw siya. Pero pag strike pag itliwat sang ido wala na siya makalikaw kag diretso na sa iya sini nga baba gisi igid ang babaw nga portion sang iya baba kag may naimpon pa sa may ilong na labot man ang iya sini nga ilong. Karon, ang problema dire kay Fabio sa kay Robert do in although di pa man gini confirm na may rabies ini bata ti sa panay sayon ni alias Elmar nagalaway kun ito mo. So ang authority subo ginatinguan gid ang problema kay layaw pagyapon ang ito kay kabudlay sa iya pangitaon kay Fabio sa kay Robert. Kung makita mo siya nagasuhot sa mga kampo nga taga.
0: Amo nang ginatawag nila nga idubuang.
4: Oo, ito buang. Iawan kaya pangita sa iya kay Fabio sa kay Robert.
0: Kung makagat na ang ido nga hindi buang, pagkagat na, mabuang man.
4: Mabuang man, oo. Kaya ilang ang problema sa nabla kay Fabio sa kay Robert, kaya kabudlay sa iya pangitaon, kaya gamay pangadaan kay ito, tapos kagasuok pa siya sa katubuhan niya, perti katagas.
1: Sus!
4: So, amo na ang challenging, subong nga hindi siya makita. So, ang ining mga biktima, no, last niya nga mga victim is diri sa may barangay San Fernando, pero kagapon, may isa naman niya nakagtan sa may TL naman niya, kandira naman siya sa portion sa boundary sa barangay San Fernando, kag barangay Concepcion. So, ginalibot, inasubong da sa barangay at the same time, sa City Agriculture Office ng mga personnel, agod na gilayon niya makita kahit yung mga estudyante na kay Fredo Siglo Robert, nagapon, nagkapakantok, kitantok, anamo sa nagalinakat sa dalan. So, ginakahangawaan niya, basi kung hindi pa na madakpan kay Fredo Siglo Robert, although 14 days, mapatay, gima na siya, pero sa ina ng mga inadlaw, ang 14 years na posibleng damo, pagit, ang iya sinimakantan. So actually ang order kani man sa barangay nga ever nga makita no. So tukil sa order na sa mga tanod diay patyo na lang kita ito
0: sige.
4: Para hindi na makapanghalit pa. So sige lang una ton pa lang kay Vince and kay Robert ng update sini kaluyan wala tani may makagtan subong kagamayo tani nga balita nga madakpan na tani subong adlaw ining ito nga layaw sa bahin naman niya sa barangay San Fernando siyudad San Talisay. So mga ato sa mga balita kay Ferguson si Kifar Robert no gikan din sa patrol kaya ginadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sea D3 Bayo kag DPX 100. So subong ang maulano na chef o kagagulpi init para protektado kita kag mataas ang ato sa inyo yung system hindi ka magkalipat na mag-inom sa inyo ng Mighty Sea. So po nato sa patrol si Kifar Vincent Coralde din naman si Kifar Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko at Kaligawan sa Negros K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Valson Bilyena sa patrol mga K5 back to back sa K5 Vincent Dominic Medina Coralde. Diri na kita sa aton sining K5 kamustahan matabi na kita sa kalibo.
5: Kulihi ko tahay ka datong nagagasan da pero inigo it daya kang bala. O yan do aton yung Bacolod line number 7 K5 from Visayas Bacolod. Good morning.
1: Mayong aga Sir Michael sa kalibo mga K5
0: kapisig sa taga probinsya Etaklan.
1: Aha, why problema kayo naka DTX coffee mix na kami naka inom na kami coffee dia. Back to you Sir Michael.
5: Bisa Sir Robert, damo salamat. Champion ang inyo signal ah. Bisan apat lang kita direkto. Balikan ta mo karon ano to ang kumusta ano to ng Iloilo? Sir Ray, kumusta ang sulat sang Iloilo?
6: Ayong aga sa kabilgan sa ning Western Visayas sa Negros Island Region. Daw medyo panban ang redouble man ang sulod mo kung kisa po doon nagkuhan o lupad-lupad. Pero daw kuhan man ah, atagon man ah. Baskog man diri ang signal ah. Balik si mo Sir Michael.
5: Kung kisa Sir Rex daw may eroplano mo. Daw ma-take off. Anyway, damo salamat Sir Rex sa kampiyon ng signal ni Sir Rex. Sige ba, kantoan na to ng antike. Sir Nilmar, Sir Nestor, kumusta ang antike?
7: Good morning, Sir Michael, sa K5 Western Visayas and of course, Negros Island Region. Manami amon nga agad ya, kay nakapuro pa nga, pirin kami kang DDX Confimex nga may D3 Bayo. Aga pa, kampiyon ng signal, blikari mo, Sir Michael.
5: Damo salamat no sa kampiyon nga signal, antike. Bisan nita kompleto, diretso ta. Unaon ta, si Daddy Babies kaga Sir Robert sa Negros Island Region. Anong kampiyon yung mga balita? Bacolod?
1: There is amon sa syudad sa Bacolod, kampiyon nga balita, mga kakifay, ba? Aring isa ka babae, mga kakifay, may 6 count of estapa, mga kakifay, arestado sa isa ka operations nga ginpetigayon sa highway o regional highway patrol unit sa Negros Island Region, mga kakifive. Ginkilala ang akusado nga si alias Fi, residente sa barangay Pahanukoy sa Rasambit rin nga syudad sa Bacolod. Ginserbe kay Fi ang warrant of arrest sa kasong X6 count of estapa kaupod ang Bacolod City Police Office kon BCPO. Yara na karon sa kustodiya sa kapulisan ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa pihak nga bahin, grabe, gintawag sang bata nga demonyo ang iya nga iloy. Kay hindi niya mabaton nga ginpatay ang iya amay sa sulod sang ila puluyan kag ang upod sang kag ang suspect amo ang iya nga asawa kag ang iya nga Kirido.
1: Mm-hmm.
0: Natabo ini sa barangay Puok sa Hinubaan sa tong Hunyo 30, 2026. So no, sa information nga nagkadto ining si Chima kag si Gerardo nga muni ang may karelasyon kag ila pa nga ang natabo may konfrontahanay kag ginpatay ining si Edwin ang original nga bana ni Chima. That is why nga daw hindi mabaton sang anak ang ginhimo sang iloy sa iya amay.
1: Amo ang mga balita na amon diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Sir Michael.
5: Bacolod no, Sir Robert, subong balita. Wala na lang tani ginpatay kung inbulagan, bulagan na lang tani. Amo salamat sa Bacolod sa kanang mga balita. Diretso na to ng Iloilo. Si Sir Rec, Iloilo, ano ang kampiyon niya balita sang Iloilo?
6: Mga dalagtong balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang Police Regional Office 6 nag-imbisigar na, including man ang National Police Commission. Angot sa singgi patigayon operasyon sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG upod ang Special Action Force sa Molo Police Station ngati ang ila target ang isa sa ka-ex-police nga wanted may kaso. Pero doon nawang bali sila kay ginligot ang bilog sa Molo Police Station, ginpahapa ang tawo sa tanang station including miyembro sa Molo Police Station, natayaan sang pusel sa K5 aron hasta ang kapitan, isa ka kapitan dito sa isa ka barangay sa Molo, gintayaan man sang pusel. Pero wala kita lang mo ang wanted person. Iyan ang balaton, ano, daw pigado intel nila. Tigin ang bisigana, sanap na Napolcom kag PRO6, ang isang bisigang butang kung may salabton na. Kahit ko lang tawon nato, may lapses ginsilay. Sa piyak nga bahin ang balagyaan nga DIY. Siguro may DIY na sa inyo, do it yourself na. Balagyaan nga DIY, ginransak dito sa may bahin sa Pasig City. Mga 116,000 ang nataban sa lumabanta nila mga duha ka suspect. Nagsulod ni sa sakit sa mini nag-agi, lapos na sulod sa baligyan, kami ginaubra ito nga balay sa likod. Nag-subong, ginapaidalom na sa tanan no, ang mga empleyado kaya ginalantaw sa Pasig City Police Station na base kung inside job ang natabo. Ang mga madalag, itong balita sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, balik si mo, Sir Michael.
8: Damo salamat Iloilo sa kampiyon niya balita. Base ang intel to, Marites lang. Okay, wala sila nag-coordinate sa kapwa police. Kampiyon niya balita, diretso kita sa Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
9: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique. Makaruloy, manang natabo dyan sa sangka babahi. Sa may banwa kang Sibalom, kay ti pagwa sandalin sa simbahan, ni mauna nang bana, na bungguan ka tricycle. Ura siguro matalupang dan ka tricycle kay ti mamunog ang uran. Ang mas masubo kara kay while nga ginabantayan tanaka ng bana bungod nga napilasan dyan ti anang bana may gas-gas man nga gamay. Sus, may isang kamotor pagig nga nagpadulong nga nagturumpo man sa mukha dyang babae ginbungguan sus tumabugid daw mga darwa tatlok dupa gawagin tabugan kang babae. Teka dyan rito sa may gin-forward rin sa provincial hospital kag ginaulat ang desisyon kung anong mabulig kadya kag kung ano ang settlement kadya sa darwa ka mga driver nga nakabunggo sa among babahi.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na tigayon nga ma-dismantle kang atin mga otoridad ang isara ka drug den kagabi sa Barangay San Fernando San Jose matapos nga madakpan ang tatlo ka mga high value targets. Ginkilala ang dyang mga suspitsado sakay alias Ramboy, 35 anyos, ginaaligar drug maintainer, alias Biloy, 22 anyos, ginaaligar drug den employee, kag si alias Pets, 53 anyos, ginapahayag barangay secretary kagin report nga nagbisita sa nasambit nga area na recover sa crime scene. Ang 12 ka gramo kang ginasuspitsahan shabu nga nagabalor 84,000 pesos. Sa kadya priso sa police station sa San Jose ang dyang mga suspitsado.
9: Mura mga balita, damo niya sa Antique. Balik ka nimo, Sir Michael.
8: Damo salamat, Antique, sa kampiyon niya mga balita. Sa mga balita diri sa probinsya sa Aklan.
11: Kay sarap, sarap naman.
8: Kagbanwas ang kalibo. Ang mga minor de edad nga naghana nga mag ilop o magtanan tani kahapon na takpan sa Siris Terminal. Masakay na tani sila pa Iloilo diretso Bacolod mga ka K5. Ang babae 14 kag ang minor ang lalaki 17 years old no. Kag binulan pa lang ang ila relasyon mga ka K5. Kag nagdesisyon ang babae kusa nga loob siya nga nagsunod sa iya boyfriend kay mapauli rin sa Bacolod pero ang plano nila nga ito na lang padayuno ng ila pag-eskwela, tani. Kaga ang ila pagpalanggaan ay hindi kid tani mautod mga ka-K5. That's why nga nag-upod sa mga K5 sa iya, boyfriend tani. Pero na-intercept sa mga kapulisan kay nakita sa Siris bus, sa Siris Terminal, nga damo sila dala nga bagag mga minor de edad pa. That's why nga na-inform ang aton kapulisan. Dungan aton yung mga balita, no? Isa man kalalaki, masubuin yung balita, na kuryente, patay gid mga ka-K5. Matapos na nagbitbit, naghakwat siya bala sa uhot. Bala niyo ng uhot ng rice hay bala? At nagami? Basa ang nasambitan nga dagami kag nag nasagi sini ang paibo ang service drapoer sang isa ka water pump dito sa Banwas ang ibahay no sa barangay Maloko. That's why nga nakuryente patay gid ang 30 anyos nga lalaki nga tubo ini sang Marawi pero nag-start dira sa nasambitan nga lugar. Kag diri man sa Banwas ang Altabas nagbutang na ang Office of Provincial Veterinarian upod ang aton na Philippine National Police ang border checkpoint 24/7 para nga hindi makasulod ang ASF sa probinsya sang Aklan kag kung magsulod sila pagapangitaan sila sang mga certification, certificate of free status for ASF kag certificate of meat inspection, veterinary health certificate ag shipping permit mga kakaypay bago makasulod. Eh, wala na ta oras ah sa Lunes naman siguro, Daddy Ben.
1: Sige. Ba? Salamat kid Iloilo Ruwas Antique kag Kalibo Sir Michael. Sige mga kaki-five, daw ginakulabos man kita sa panahon ng Iloilo Ruas Antique kag Kalibo mga kaki-five. Salamat gid sa initanan ha. Sa inyong apagupod, Jack Lord Lagarto. Mayong aga lang sa inyo niya. Good morning, Sir Babes and Sir Robert. Pwede patamyaw, lihog lang sa akong Iloy nga si Lorita Lagarto sang handumanan ang permi gapamati sa inyo. Salamat gid. Ate sige ha. Si Lorita Lagarto, mayong aga lang na sima. Si Gina Purano, or man si Gabo Tadaya Aloy, Marilo Takanloy, si Johnny May Reteta. Good morning, sirs. And taga barangay 17, Purok Pagidait. Nagapasalamat sa Key5 News FM Bacolod kay Key5 ang nakakadto para makita ang ila sining dalan nga nagadanaw. Sige. Salamat gid mga ka-Key5, salamat gid sa inyo. So why naman kita panahon mga ka-Key5, may panahon pa pero hindi naton. Salamat gid kay Ma'am Mary Rose Lingaya, kay George Lauso alias Extend. Available ang Extend siya sa Tutong Store sa may handumanan. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colleen Covia and Cyro Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Romeloy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalao.
0: Naman si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. News FM.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
13: ako, tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung sarap nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
13: TTX Coffee Mix. O baka sa butik. TTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
19: Mamakang sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
19: Mamakang sa mga butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: cyberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, Mangpag Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
1: liog kalikot sa salon pass.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa umaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagka-plag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anos ng Biyernes, Hulyo 3, 2026.
8: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa aton nga mga pangulong, dinalaan.
7: Mahalitang Regional.
5: Bangkay nga nasapuan nga nakapatos ang plastic sa bago na kilala na.
8: Senior citizen ginlutang sa Sagay.
5: Senator Ontivero suportado nga tunan liwat ang Juvenile Justice Act.
8: SB Gatchalian luyang magpatigayon sa inquiry, may angot naman sa mga online gaming platforms.
7: Balita International.
8: Beauty Queen kag model kuna model sa Venezuela patay sa linog.
7: Balita Sports.
5: Alas Pilipinas under 18 na lutos batok Japan sa ABC Girls Championship.
7: Balita Entertainment.
8: Astrid Lee nakabato naman sa indecent proposal halin sa politiko.
7: Balitang negosyo.
5: Kag inflation rate sa Hunyo 2026, posible nga magapabilin nga mataas. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang regional.
5: Tangkay nga nasapuan nga nakapato sa plastic sa bago nakilala na. Nakilala ng bangkay isang lalaki nga nasapuan sa Puruklangka, Barangay Pakol, siyudad sa Bago Negros Occidental kahapon sa aga Hulyo 2. Ginkilala ang biyada sa 6 anyos nga biktima nga si Raymart Rojas nga isa ka barter kag residente sa Leganes, Iloilo City. Nasapuan ang lawas ang biktima ang ginbilin sa ilamunan sa nasambit nga lugar kag nakaputo sa plastic kag duct tape. Sa dako ang impormasyon sa K5 News FM, uli ginakita ang biktima nga sang iyang 11 partner nga si Alias Dayan sa Bacolod City Public Plaza Sabado nga adlaw Hunyo 27. Ginako man ni Dayan kapila na kabeses nga na-detain ang biktima bangod sa nagkalain-lain nga kaso kaang isang pagpangawat kag illegal gambling. Sunod naman sa kapulisan, wala sa nakita ang igo sang bala o konpilas halin sa pagpangbuno sa lawas ang biktima kag ginapatihan nga posible ginpatay ini pinaagi sa suffocation.
8: Senior citizen ginlutang sa Sagay Pilasona. Nagkampo naman sa mga samad sa pilakabain sing lawas ang isa ka senior citizen matapos nga makapila ka beses nga ginutang siya kay Ingod Balay sa Purok Guimaras, Barangay Colonia Divina, siyudad sa Sangay sa Miyerkules, Hulyo 1. Ginkilala ang biktima kay Alias Remos, 30 anyos, tag isa ka mangunguma. Kagang suspect naman na mo si Alias Roniel, 43 anyos, lunsay mga restaurante sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa mga otoridad, daan nga issue sa boundaries ang inadutang ginalantaw nga rason sa pagpanglutang. Naibaluan nga kung nagsugataay ang duha kung sarili nagglunta na mainit nga pagbinaysay kaginali na lamang nga nagabot sa wala matumod nga armas lutang ang suspect kagintiro sini sa makapila ka beses ang biktima ka nagdalagan. Nakaangko naman ang biktima sa duha ka igo sa bala sa nawalang nga bansing nga batiis, isa sa nawalang nga hita kag isa naman sa nawalang nga butkon.
6: DJX 500 Morning Newscast.
5: Panday na kuryente sa live wire sa Pontevedra, Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
6: DJX 500 Morning Newscast.
0: Ko ang nabilin sa Puloy-an nga dinobrahan sa Panday matapos ni nga kuryente alas 9:50 sa aga Hulyo 2, 2026 sa Barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang biktima kay Robert Ordas, 37 anyos, kag residente sa Barangay Diluan, Maayon, Capiz. Sa pihak nga bahin sa exclusive nga interview sa K5 News FM Rojas kay Rinaldo Tumanday, ang amay sang tag-iya sang Puloy-an nakibot na lamang ini nga mayara sang naglupok kag naglagubo sa ibabaw sang atopa sa pag-checkyar kag pagkabati nga mayara sang nakuryente, madasig sini nga gin-off ang breaker sang among nga palay pag sa pag-checkyar na hibaluan nga indi halin sa Puloy-an ang pagkakuryente sang biktima kundi halin mismo sa live wire sang Kapelco. Natigayon nga mapapanaog ang biktima sa bulig sa mga pumuluyo kagkaupod sini sa obra na hibaluan nga nag-angkon sa pila sa ulo, sa tiil kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima tugas sa pagkakuryente. Sa karon padayon pa nga ginabulong sa ospital si Ordas matapos ang among nga insidente.
9: Inisi ka K5, Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News.
6: DTX 500 Morning Newscast.
8: Babae nga nabungguan sa tricycle gintrumpo sang motor sa Sibalom. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Gin-forward sa provincial hospital ang sangka babae matapos nga nabungguan kang tricycle kagliwat nga ginturumpo kang motor. Ginabanta alas 8 sa gabi Hulyo 1 sa Barangay Rumbang, Sibalom, Antique. Sa interview kay Police Captain Jolly Canindo, ang OIC kang Sibalom MPS, nagaidad 51 ang lalaki kag 37 ang babae, lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Canindo nga samtang nagapanaw ang mag-asawa nga nagsimba, gulpi lang dya nga nabungguan kang tricycle nga nagabiyahi padulong sa Bilison nga direksyon na. Bangod sa pagkabunggo, nakaangkan kang samad sa lawas ang babae samtang may gasgas man sa kahig ang lalaki. Kang ginaalalayan kang lalaki ang babae, liwat dya nga ginturumpo kang madasig nga motor nga ginamaneho kang taga Bilison, rason nga nagresulta pagid kang pagkasamad kang biktima. Suno kay Police Captain Canindo nga posible wara na talupangdan kang darwa ka mga driver ang mag-asawa bangod man sa madamal nga pag-uran kag madalim nga lugar. Sa talada, ginahilat pa ang desisyon kang mag-asawa kung magpa-settle sa darwa ka mga driver nga nakabunggo kananda. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Hugot ng border control checkpoint kontra ASF ginpatuman sang OPVET Aklan May balita si KKFM Leonard Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nagumpisa na nga magpatuman sa hugot na border control checkpoint ang Office of the Provincial Veterinarian o ng OPVET Aklan upo ng Aklan Police Provincial Office sa Banwasang Altabas. Ang iningatikang kabahin sang ginpabaskog ng kampanya batok sa African Swine Fever o ng ASF. Matandaan nga nakipagsapol si Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos kay Dr. Maria Sayrosa Lynn Mabel Senyel. Agod istoryahan ang igapatuman nga 24 hours nga border control checkpoint. Nag-deploy ang nasambit nga talatapan sa mga quarantine inspectors kaga police personnel. Agod niya mapugngan ang pagsulod sa nga karne sang baboy, buhi nga baboy kag iban pa nga mga meat products pasulod sa probinsya. Ang mga negosyante kag transporter sang baboy kinahanglan nga magpresentar sang mga dokumento kapareho sang recognition of active surveillance on ASF, certificate of free status for ASF, certificate of meat inspection, veterinary health certificate kaga shipping permit. Ang madakpan nga nagabaylar sa nasambit nga kasuguan, pagakumpiskahon kag igabalik sa ginhalinan ang mga produkto nga wala sang may kaigo nga mga dokumento. Sa karon, nagalabot na sa 5 ka lugar sa Kapise ang ginpaidalom sa red zone bangod sa ASF. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning News.
8: Barotang Viejo, Iloilo, may kumpirmado nga kaso sang ASF. May balita si K5 Red G. Di Mayo.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: Ginkumpirmar sang Provincial Veterinary Office o kun PBO ang unang kaso sang African Swine Fever o kun ASF sa isa ka barangay sa Banwasang Barotac Viejo. Ini ang ginpahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada matapos magpositibo sa ASF ang laboratory specimen nga ginkuha sa mga baboy nga napatay sang isa ka hog raiser. Suno sa iya, nag-abot ang resulta sang laboratory test sang Martes, Hunyo 30. Nahibaluan nga isa ka na yon kag-apat kayubo ang napatay. Gilayon nga ginpatuman ang husto nga disposal kag-disinfection sa babuyan. Ginpasiguro man ni Tabuada nga isolated lamang ang kaso kag-kontrolado ang sitwasyon samtang padayon ang monitoring sang Provincial Veterinary Office agod mapunggan ang posibleng nga paglapta sang ASF.
13: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si KK5 Rajit Lajwara de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Babayi nga ginapatian na lumos, patay na sang masapuan sa baybayon sang Bakong, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
6: DTX 500 Morning Newscast.
14: Natagpo ang patay ang isang hindi pa nakilalang babae matapos umanong nalunod sa karagatan ng Bakong, Negros Oriental noong Merkules, Hulyo 1, 2026. Ayon sa Bakong Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat alas 8:15 ng umaga tungkol sa aksidente ng pagkalunod ng agad nilang tinugunan. Ayon na sa isinigawang investigasyon, na bandang alas 7 ng umaga, nakita pa ng isang saksi ang biktima na may isang lumalangoy sa dagat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay nakita na lamang nila ito nga na palutang-lutang sa dagat, bandang alas 8:10 ng umaga. Dinala pa ang biktima sa ospital, ngunit hindi na ito nailigtas. Samantala, iniimbestigahan na ng otoridad ang pagkakilala ng biktima at ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
8: 2 counts of kidnapping with homicide ginpasaka batok sa 3 ka suspects sa pagkidnap kag pagpatay sa mag-amay. May balita si K5 Roger Tilana.
6: DTX 500 Morning Newscast.
15: Formal nang nagsampa ang Mayorga Municipal Police Station ng 2 counts of kidnapping with homicide laban kina Mark James Sineralis Taboy, Riniel Galsa at Kim Taboy Sulayaw kaugnay ng umano'y pagkidnap at pagpatay kay dating abuyog Lady Vice Mayor James Buhol at ang kanyang anak na si Carlo James Buhol. Sinumiti ang mga reklamo sa abuyog sub-office ng Lady Provincial Prosecutor's Office bandang alas 10 ng umaga kahapon Hulyo 2. Bagamat dalawang biktima ang nasawi, dalawang magkahiwalay na bilang ng kidnapping with homicide ang isinampa ng pulisya laban sa mga suspect. Samantala, nagpapatuloy ang legal na proseso laban sa mga suspect habang ipinagpapatuloy rin ng mga otoridad ang imbestigasyon upang matiyak ang ganap na ustisya para sa pamilya ng mga biktima. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang, kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
16: DTX 500.

0: Opisyal ng tinapos ng Coast Guard District Palawan ang search and recovery operation para sa nawawalang banging isda. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, agad na ibinigay sa pamilya ang bangkay nito dahil sa advanced stage of decomposition at inihati nito sa sementeryo sa Barangay Bagong Bayan para ilibing. Bati naman sa impormasyon ng pamilya, may kasaysayan ng alta presyon at may iniinom na maintenance na gamot ang biktima. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Senator Ontivero suportado nga tun-an liwat ang Juvenile Justice Act. Ginpayag ni Senator Risa Ontiveros nga suportado niya ang mga proposal nga tun-an liwat ang Juvenile Justice Act sa ginpatigayon nga kapehan sa Manila Bay Forum kahapon nga adlaw sa Huwebes, Hulyo 2, apisar nga hindi siya pabor nga panubuon ang edad sa criminal liability. Luyag niya nga matun-an liwat ang layi agud masigurado ang rehabilitasyon sa mga kabataan nga nakahimo sa krimen. Sa idalam sa Republic Act o kon RA 9344 o kon ang Juvenile Justice Act of 2006, ang mga menor de edad nga nagaedad 15 paidalom nga nakahimo sang sala ang exempted criminal liability apang dapat nga mapaidalom sa nagakaigo nga intervensyon imbes nga prosecution.
3: Senate President Gatchalian luyang magpatigayon sang inquiry may angot naman sa mga online gaming platforms. Nagfile sa resolution sa Senate President Sherwin Gatchalian sa resolusyon nga nagaduso sa pagpatigayon sa Senate Inquiry, may angot naman sa epekto sa mga online gaming platforms kag social media use sa mga kabataan, lakip na diring ilang role sa nagatas ng kaso sa school violence sa pungsod. Payag naman ni Gatchalian nga tuyo niya nga mahibaluan ang mga rekomendasyon, may angot naman sa mga pulisiya kag makahimo sa layi agod nga magserbe nga safeguard para sa mga pamatanon. Madumduman nga si Gatchalian ang nagtambong sa ginpatigayon naman nga hearing sa Senado, may angot naman sa nagluntad nga pagpanlutang sa isa kabulutuan sa Tacloban.
1: Balita International.
3: Beauty queen kag model sa Venezuela patay sa linog. Nakita na ang bangkay sa beauty queen nga isa man ka modelo sa pungsod Venezuela nga si Scarlett Rodriguez. Gindeklarar nga missing si Rodriguez kasunod sa duwa ka mga sudasod nga linog sa nasambit naman nga pungsod nga nagluntad sa tinilikdan nga Hunyo 24. Gingkoronahan naman si Rodriguez bilang Miss Grand Orlando 2025. Nakita na bangkay sa biktima kaupod man sa bangkay sa nga boyfriend sa Laguira State nga isa sa mga nagkaang konsang tuman nga kalitan sa kalamidad. Ginangadla sa mga otoridad ang boyfriend bilang si Jose Castro.
1: Balitang Sports.
2: Alas Pilipinas Under 18 na lutos batok Japan sa ABC Girls Championship. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Nalutos ang Alas Pilipinas Under 18 batok Japan sa ABC Girls Volleyball Championships kahapon Huwebes, Hulyo 2. Natapos ang hampang sa scores nga 20-25, 17-25 kag 24-26. Miyerkules, Hulyo 1, nakuha sa Pilipinas ang kadalagaan batok Iran sa 4 kasets. Subong adlaw Biyernes, Hulyo 3, pagatubangon naman sa Pilipinas ang Indonesia las 4 sang hapon. Para sa balitang sports, nga girdulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
3: Astrid Lee nakabato naman sa indecent proposal halin sa politiko. May balita si K5 Ivy Cordova.
5: Amin sang Vivamax actress nga si Astrid Lee nga nakabaton siya sang indecent proposal halin sa mga kilala nga personalidad kag politiko. Suno kay Astrid, ginkontak lamang siya sa mga sekretarya sang wala gin pangalanan nga mga opisyal. Apang ginklaro sini nga wala niya ginbaton ang offer bangod indi niya kinahanglan kag mayara siya sang kita sa iya pagkaartista. Kilala si Astrid sa pagbida niya sa pelikula sang Vivamax nga Madulas sang tuig 2025 kag lunok sini nga tuig 2026. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Inflation rate sa Hunyo 2026 posible nga magapabilin nga mataas. Posible nga magapabilin nga mataas ang inflation rate sa bulan sang Hunyo 2026 sunod sa 4

0: forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Base sa forecast ng BSP, posible nga magapabilin sa 6%, tubtob 7% ang inflation rate. Magabulig sa pagnubo sa inflation ang pagnubo sa bilis ng lokal nga pretoral o konpetrolyo kag mga pangunang nga balaklon kaangay sang bugas kag karne. Natala na nga ipagwa sa Philippine Statistics Authority o PSA ang opisyal nga datos sang bulan sang Hunyo sini nga Hulyo 7. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benalbay.
1: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K3, Bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: add up mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
0: Para good mood, your text. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: drink responsibly. 101.5 K5 News. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, sa alas 6:29 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, may daing morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta naman ang aton mga palangga ka mga ka-K5 sa igad sa may bayon toka sa Kauman, ibabaw sa Kabukira, lagip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, Sambacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Well, good morning, man, sa talagang Negros Island region.
6: Good morning.
0: Kaligya po rin inyong power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
4: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
0: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning.
4: Yes.
0: Though subong aga.
4: Mayo?
0: Ah, though ang tanan ng mga naga-opisina, ang kwan, ang order is go to Rayo Gym.
4: Kay kwan subong ng awarding?
0: Oh, awarding ceremony. Oh. Para sa aton siling mini sports fest. Sa papauna sa ato naman CEO and President Dr. Ramil Uy. By the way, sa ato naman niya magkautunan sa mga utod natin sa abroad, no? Do hindi makamuguro hidlawan sa Amon Iki Pabirik. Actually, I don't know kung mahidlawan niyo mga amon mga jamoks.
4: Siya pa na.
0: By the way, hindi makamukabahin sa kalibutan. You are all updated kung ano ka kalinabo. Dari sa Bacolod, kag Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 103.9. And of course, ato naman official frequency sa Bacolod, 101.5 FM. Sa Northern Negros, ara kita sa 89.7. Southern Negros, 102.9.
4: Yes.
0: So, di makamukabayan sa kalibutan. Kami ni K5 Eric, gatamiyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagunay.
6: Magkamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Well, sa ato ka magkauturan, subong Friday, may klase. Grabe ka dasing sa mga inadlaw. And we are going to celebrate sa ikalima katuig anniversaryo sa K5 News FM Iloilo this coming Sunday.
4: Ay, nina?
0: Tiyo, sa Domingo na. Yang ibanda ba sa inyo nga may mga klase pa tapos basi ko may nagabarikutot pablaw.
4: Luka na.
0: Laingin niya kung si Bunga yung plasang kape ko na aga, no?
4: Imagine habla. Salamat. DTX coffee mix aga. Panginapang dulong, no?
0: At least ka kung kadulong kaya pamahaw kita sa paka. Likado to, boy.
4: Hindi na pagdugak. Masunod naman na karoon na.
0: Ayun sa atong makadlo-kadlo ni si Bunga na, no? At least, Bunga, kung kami ni sir mo, Eric. Kaya pag atag mo yan, pamahaw yan, appreciate na mo na yun.
4: Kagaw lagi gamalikin siya, ibalik ka lagi.
0: Tarog mo. Beng kape. DTX Coffee
4: ano
0: Mix mo.
4: Ano to, tonta na. Mga K5 ka DTX Coffee Mix kami nung buong ni K5L dyan. Lahing game ang galing, no? Kung anniversary. Ah. Kami ka dulong yung atagan nyo.
0: Ang galing, no? Kampiyon, DTX Coffee Mix.
4: Kampiyon, kampiyon.
0: By the way, sa mga utod na ton, di may klase sa buong may opisina. Di ba si Iban sinyo, gabarikotot, babla. Yung mga nagabarikotot, patala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Gabi-gabi ninyo, Power Do every morning. K5 Eric and K5 Eljan Castaño. Iring adlaw kay K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sining bag-ong grasya ining adlaw nga Biyernes nga imo ginhatag sa amon, full of good health, full of promises, and full of blessings, dear Lord. Bless our work today, kagatagi kami sa kaalam, patience, and strength sa tagsa namon kabuluhaton. Keep us safe from accidents, calamities, kagbisan anuman nga mga peligro. As we prepare for the weekend, Lord, grant us a peaceful, joyful, and safe time with our families and loved ones. Bless our farmers, fisher folks, OFWs, ang mga maestra, ang mga frontliners natin nga nagabantay kontra sa pagsulod sa ASF, kag ang tanan nga mga nagapangabudlay para sa ila pamilya. Buligi kami nga mangin mabaskog, mapainubuson, kag mangin instrumento sang imo kalinong gagugma para sa iban. And above all, Lord, subong adlaw nga Biyernes, nagapasalamat kami sa imo for giving one full week of fruitful celebration sang 9th anniversary sang K5 News FM. As we culminate it today, dear Lord, we offer everything to you. Amen.
0: Amen and amen. Bakod.
4: Muna ni siya.
0: Ari na. Sus, mga pina kami ha.
4: Ari na siya. May enforcer pa.
0: Sa pagbukas, boss ang radyo.

La botá, ven. La botá. Sergio Benítez, que yo mío.

0: Foro de los Pueblos.
1: Es la tipona.
0: Tipona. Ya pangapina ko sa skulas mo.
1: Ano ito to kulas? Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Sa ato naman mga top stories of the day, ang ginidulog sa inyo sa kaunwa naman sang DTX 500, a new superior antioxidant. Bata nga nakasaksi kung paano ginpatay ang iamay sa niya Iloy, kaupo na niya Kirido, gintawag ang Iloy demonyo.
1: Uy, kulain.
0: Abunin pilag ka mga bagay, karong aton nga tutukan sa ato naman niya pagpalagad. On the other hand, nakatape. Naputo sa ducking tape, duct tape, ang bangkay nga sa Puan Capon sa siyudad sa Bago, kag una ini nga ginbreak sa K5 News FM.
1: Yes.
0: Paagi naman kay K5 Jerilo na Luis. Kung may mga bangkay nagkalamatay, may nagahatag sang kakugmat subong sa mga taga-Talisay. Itom, kag Pabirik.
1: Itom.
0: Itom nga?
1: Ido.
0: Oh, susabi ko na iba nga. Itom nga ido.
1: Galaway.
0: Ga, ha?
1: Galaway.
0: Ang ano?
1: Ang ido.
0: Oh, sus. Ikaw, ano yung sinong pag ginagalaway? Mayroon lang ido, lang tanan. Tom, tapos galaway. Ido, galaway. Magaling description ng galaway. Delikado. Nga, ang ginihambal, tani subong. Because ang pinakalites, apat katawo, ang una yung ginusab kang ipaybari. Kaya doon, sungi ang bibig mo.
1: Gaya, no?
0: Kinagat ni siya, Tisiling ko nga way gisla ka kita balakol kag lampusan.
1: Di may mga ido sa diyan, especially mga ido subong hindi na ni pure nga Bisaya mo. May mga breed na ni iban pitbull, ang iban na
0: may breed na.
1: May breed na. Ti ang aklabes na ya hindi na singuna ang aklab sa TL.
0: Subong nga saka.
1: Subong nga lumpat.
0: Ti pag lumpat diri gid babaw.
1: Damo na subong.
0: Kag ang delikado mga ka K5 kay bangod pati ang mga kanding diway gid patawa do.
1: Tiway siya pili
0: nga kanding ido
1: tawo.
0: Tawo, ubos siya pinangagat. Bangod siling ginakabig na ton siyang isa na ka-alarming. Kag, ano pa na magdiman? Prasyasyong sa lungga. So, ano, public enemy number one na blaw. Ang order ni Kapitan to sa Talisay, shoot to kill.
1: Tapos, ako na pabutang ang title da. Ang title, kung may picture sa ito. Tapos, dog on the run.
0: Shoot to kill.
1: Shoot to kill.
0: Grabe, no?
1: Sinsabtong.
0: Galing kayo sa punta to. Pag tanaw isang spelling, sigat, S-U. Ha?
1: Shut.
0: S-U-T-U-L-A. K-I-L. Isa lang ka L.
1: Susuman eh.
0: Siya, shoot to kill. Galing kayo, subato, lakilaw.
1: Nga muna ni.
0: Apo na.
1: Nga, thank you, Kap.
0: Shoot to kill.
1: Shoot to kill ni.
0: Ang namin ko yung shoot to kill, tiro, huwag ginang ido.
1: Dog on the run.
0: So, ang ato, dari ginadala, taris kang inan, because we want you to be aware. Jackie, pa, very confirmado, no, Bla?
1: No. Nga.
0: Kung nagligan to, online cultist rianta, confirmado. Connected ang mga suspect sa 764 nga grupo, ito nga gin-feature. Kaya
1: si 764, gigali ang main gunner?
0: According sa ila pagtuon, si 764 is connected sa sining grupo sa kabataan na ni Roto sa San Jose National High School, Tacloban. Kag ang nami, subong kakipay, Eric, may good news ta.
1: Okay.
0: Wala kita nagsala.
1: Nga.
0: Kay wala pa kahulag ang mga local chief executive, si Google, gin-delete kina niya si Roblox, kag si Gorbox.
1: Sa ilang
0: kwan? Ilang platform.
1: Ilang platform?
0: Wala na.
1: Sa kwan, sa Play Store, ara pa siya?
0: I don't know kung ara pa sa Play Store, pero sa Google, why na? Why na? Ang munang report ka na ba ito, tanga si Google, gin-delete kina si Gorbox.
1: Google na ilunggo na.
0: Ah,
1: kung Google? Tagalog na, Google.
0: Di ano na mag-pronounce ako? Giggle? Giggle?
1: Google?
0: Bala ka na. Basta Google ako niya. Bala ka kayo nga. Printin na siya. Google's plan yung nagamit sa pagsalong ba?
1: Daw ama ba?
0: Ha?
1: Ama.
0: Bosses, may second notice na to sila. Google delete, deleted. Gorbox.
1: Gorbox.
0: Tanong ba? Kay, ano ng pinaka-latest kay information subong?
1: Ari pa siya? Ari pa siya sa kwan? Sa Play Store?
0: Google Play Store. No, Google officially removed in block access. Tara na.
1: Na-block na.
0: If you are in the Philippines, you can no longer download. Hindi mo download?
1: Good. Okay.
0: Pareho. Google officially
1: Block.
0: Block Ari ang pinaka-latest from the Philippine News Agency.
1: Okay.
0: Report 2 days ago. Okay. Nakita ko na ni Kagipay Berik. Oo. Pasalamat kuya personally Kagipay Berik.
1: Nga.
0: Because damo kabataan masaib da.
1: Di na. Amo na gusto.
0: Based on the report, as of June 30, 2026, 7:25 p.m., the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, layan mo niyang ICC ha?
1: Layan mo na.
0: Sang Martes, gin-announce na nila na ang controversial mobile and PC game Gorbox has been taken down. Ginkuha na.
1: Kakas na.
0: From the Google Play Store. Ay! Lipay ka, Kipay Berik. Tingnan
1: ko pa sa Play Store. Oh. Anong ikakas niya?
0: Baliguan niya, hindi mo na siya na-download. Tinaway Play download, hindi mo na naman download.
1: Ari Play Store niyo.
0: Oo, oh, i-download mo, hindi na na.
1: Ang Roblox siya, rapa.
0: Ti, ang ginkwa, Gorbox plang.
1: Ang Gorbox, mag-type ka Gorbox, ang mag-type ka Gorbox, ang magwa, Roblox.
0: Ti, kung i-download mo na, hindi mo na ma-download.
1: Ari, pwede may install pa ho, nakulbaan galing ko.
0: Kaya galing, hindi na.
1: Hindi na, kaya basi na kwenta.
0: Basi, i-check na to. Ni kaya rin na akong report
1: to.
0: A restriction placed on Gorbox will prevent users in the Philippines from downloading it.
1: Ah, okay. Pero ara siya, hindi mo lang ma-download.
0: Sa ibang niya country, habi ara pa sa Japan, pero pagkabot sa Pilipinas, hindi mo na siya ma-download. So, kaya install mo siya kay Pamerik, hindi siya mag-function.
1: Hindi siya mag-function. Good, nami na.
0: Now, ang natabo na rin mga kakipay, dumduman yung pang-discussion naman kay Pamerik. Husto ganyan aton analysis kay Pamerik. Do'y pabanta na
1: way
0: ang
1: guwata
0: ang aton panawagan. Ari na, nagwa na ganyan, mismo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sila na yung mismo nagpahabay sa Play Store. Kung pwede kakasana. Ang Gorbox, i-prevent na niya sa mga users sa Philippines from downloading it and it will also render the game unresponsive. But siguro sila po, hindi may ara nga ma-install mo siya.
1: Pero
0: unresponsive, hindi na siya magulat. Hindi siya ma-open.
1: So, ati yung mga computer na guro, ginbaka
0: ang Department of Information and Communication Technology, Secretary nga si Henry Aguda, nag-welcome sa Google and Steam's decision nga mag-work sa Philippine government para i-promote ang safer online environment for children. Hambal gani ni Secretary Aguda, kasi wala po, tali ka ron si Atty. Jocelyn Batapa, sige, sa DICT, no?
1: Kasi si Jocelyn DICT,
0: DICT, no? Makutunta siya. Kung nga, naglabot sa punto nga sila ginagpanguna. Kaysa study, kakipay mo rin, nagwa na ginyo mo. Nga, ini nga mga games is responsible sa ginatawag na online cult. Kagrabi ang impluensya, grabe sa isa-isay talaga kay Kipay Berik, di ba?
1: May task. Extensive na rin aton nga.
0: Hindi ba, hambalta, ginagaan ka nila task. Kita mo tong bata.
1: Nga kung gusto ka magsaka, aranggo mo, gusto masaka mo,
0: level mo. Nga uba.
1: Uba na.
0: Sudra ka sulod ang hambal mo tumla, sex, child, sisam.
1: Sisam.
0: Tiba, dyan mo pag-uba na, ya, kundi gina-focus na nila to. Galumpat-lumpat, imuha na nila, ya, caption do, gagawa yan ati, amunay.
1: Tapos nga, okay, kinagpalo ka, ari na.
0: May trophy ka?
1: May trophy ka. Nga, dason, kung may task ka, masaka pag iniranggo mo. Kaya kung magsaka ang ranggo mo, amuning matabo, kanami-nami kung magsaka ang ranggo mo.
0: So, ang natabo, tinidiskubrihan sang nanay, ginambalan niyang bata, gaybi ang bata, nadlock mo.
1: Oo.
0: Kaya ang matabo, sinipila ka nalaw, kundi ginakuhaan ka nila video, paugon ka na nila na,
1: okay.
0: Nga kung hindi ka magamon eh.
1: Pagwa na mo niya.
0: Ipagwa na mo niya yung mo picture, di nga gagawa mong pututoy. Mga bata, bla?
1: O nga rin, dabil mo kagang spindle-pindle mo.
0: O, spindle-y, pagwa na mo hindi. So, dragasulod ng coercion. Kay may another task naman sila, pobrasi mo.
1: Yan
0: ang pinakalala ka kay Pamiri, kay may ara sila, kundi task amo-amo na. That is for pornography. The other one is, you just assault anybody without any cause.
1: Nga, pagwa nyo sa inyong balay, so kataang pinakatigulang, tampaa.
0: Tampaa?
1: Sampula?
0: Iban, may siling may bike, sige, bunggo eh.
1: Bunggo eh. Amo lang na.
0: Okay na dayon. Tag may matabo sila. Kasi nga, video lang.
1: Video lang. Kaya i-upload eh. Kaya
0: i-upload kay pagtanaw namon, okay na
1: pag
0: dayon.
1: Pagkita na niya, okay, nagsaka ng imong ako, nagmayo na ang position. Nami na niya ma-access.
0: Abi mo ba lang kay Kipay Berik?
1: Matamat lang na.
0: Kung ini nga klase sang motivasyon, ubrahon in a positive way, guwapo mo?
1: Tulong.
0: Like, for example, singa tito kapag Gorbox, pero kada sandik lang ang pang-Gorbox. Tapos, kung mapakita mo gani grade mo sa online of 8 ka dahi, tagaan ta ka trophy.
1: Nami, kung maubra ta siyang online game nga muna, no?
0: Ang purpose mo niya, positive encourage bata, nga ang hampang niya, hindi adlaw-adlaw. Kung makita ta ka gampang online adlaw-adlaw, di ta ka tagaan.
1: Tropeda
2: trophy or nanod. Kang level up.
1: Oh, hindi ka level up.
2: Hindi ka level up.
1: Nga tiya ang anong una ko nga task. Nga una mo nga task pangugas pinggan.
2: Oh, amo na. Amo na, be. I-video mo. Sige ka kada Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Pangugas pinggan.
2: Hasta gin Saturday, butakan mo date.
1: Oh.
2: May stop. Oh. No, pero makilala tapos sila no kastap lusot yapor.
1: Ay na siya.
2: Yeah.
1: Hasta oras.
2: Hasta oras. Lusot yapor.
1: Lusot yapor na
2: tapos tapos kun do may pit na balon. Hoy signal.
1: Okay na ta siya.
2: Okay na ta diya.
1: Reset mo lang ang oras sa relo sa ibo cellphone mo. Okay naman na siya.
2: So na ta diya.
1: Oh.
2: Ay, alam mo siya kawa. Tanya bisa na mo kaset digid.
1: Ay,
2: basta naka time naka time mark na indigid. Kay naka global na siya mo GPS.
1: Naka GPS na.
2: Okay, balik. Kulitas to kang i-fiber, eh?
1: Atubla.
2: Atubla?
1: Oo.
2: Hindi na positive na ko dami.
1: No, that's on. Nga level up.
2: Sige ako, makakumpleto ka panghugas, bilog ka si mana.
1: Level up ka.
2: Pagkatapos, makita lang mong gabulig ka kung Sabado, Domingo ka pang limpyo, kas malay mo. Hampang mo ya, Domingo lang. Amo lang ng adlaw.
1: Sige, kaya nag-level up kami bago ka task.
2: Correct.
1: Nga kung makuha mo ng task nga bago, matami ang ranggo mo, maang posisyon mo, ma-level up ka. Nga tiyanoy mo ko, nga hila mo ni ang ugsaran nyo.
2: Ina gani, tani kung why not makreate yabi community kung di 764 sila yan.
1: Oo, tayo 77.
2: Ang ato niya, ha?
1: 77 tayo.
2: Ang ato niya eh, 7 care.
1: 7
2: cares. But siguro pito kadlaw,
1: pwede nga na.
2: Nagaulikid.
1: Ang, 7 cares. Ang mamimbro sa ato, nag-ipabil dyan, duwagrok bata.
2: Sino?
1: Di kung sino lang duwa na mapisa. Ang iba, hindi naman kung intras ato niya. Why niya ni Gusyo?
2: Ang number one, ganyan guru ka ma-intras. Si Kwan mo?
1: Sitan?
2: Sitan. Okay, number one, gurbox na mo. Hindi ang point ko bala, kung i-convert into positive, why not, kung naubrani sa mga sindikato, yaka mga kulto, why not a community of good people, religious people, makreate ka muna sa young people, effective gali. Ngayon muna, dapat adlaw-adlaw ka, may worship or may prayer time ka.
1: Oo.
2: In your prayer time,
1: sila dyan, tatlo lang kung ma-download siya nga ito nga. Ha? Tatlo lang.
2: Ang ma-download
1: ta? Matsyag ko lang. Ano, ako ba kumadughan ko?
2: Ito, kabudlay siyang task na yan.
1: Kabudlay siyang task.
2: Panghugas ka na, kabudlay.
1: Budlay na, panghilamon pa, may prayer ka pa, iya nga mga aral.
2: Hindi.
1: Hapos lang niya nga, manumbag ka, malumpat ka, makuhan ka.
2: Do, baskog niya, no?
1: Hapos pa.
2: So kung ako, abi, i-innovate, abi, isang mga community, kabataan, for example, Miyara community for young people. May online man sila yang session mo. Di may games man sila. Pero inaya, puros la community nga maayong influensya. I-block na yan pwede. Hindi pwede kintraya. Limited may grupo lang sila. Ang task nila mga mga muna yung bikipay berik. Feeling kung guru kabataan, gapisan mo.
1: Nga, kung may matagaan ka,
2: isa ka figure lang. Excited na ko kay makuha ko yung trophy ko. Tapos, ma-level up ko sa level 10.
1: Oh. Tiga, galing kayo kung magka-level up mo. Nga, galing kayo, hindi lang ako mag-level 10. Ha? Kaya nga, panilig sa gawasin sa subdivision na iya. Level 9 lang
2: level
1: ko. Level
2: 10 niya, panglaban na lang iya.
1: Hindi lang, kagputi pa na iya.
2: Bugat na iya. Kagputi na lang laban. Iawan ako na iya.
1: Ang level, i-level niya. Hindi pa gamito ng washing machine. Puga, maong na iya. Hindi ko na iya.
2: Kuskus ka niya.
1: Hindi na lang mag-jaguhay si mamayver
2: nato dini. But we're trying to, what we are telling the people is that, nami nga ang gobyerno mismo.
1: Yes.
2: Naglihok na, nagliga, nagpropose patani nga talaga mga computer shop.
1: Kwaon.
2: Ti useless nga po. Kaya ti, ibang nga computer shop, di don't care naman niya kung ang bata mo, bahala ka mo niya. Importante ka, income sila mo.
1: Ang problema lang galing si Real dyan, kaya ang gadgets and computers, may mga online classes ng kabataan, ang ibang paliwansan computer
2: correct
1: shop.
2: So kung this time na, around, nami ang ginubra, nga mismo ang provider, tiyag ang platform nga provide sa ngampang, ang nagban sila kakipay direct. Kaya mo na pinakalites sa piyak kabahin mga ka-K-5 sa iban pag mga balita. May nalakpan.
1: Uh-huh.
2: Magtiyo, gid.
1: Gano'n sila?
2: Nakpan mo siya buo, eh. Dito sa sulod sa isa ka lodging house to.
1: Nga nga lodging house yung bung uso, oh. Gano'n sila?
2: Actually, do hindi mo na iya madakpan, gid, kung do hindi mo bala mabalaan. For example, babae, lalaki, masulod.
1: Oo.
2: Habi mo yan, tinatuna ka, baluka, alangan sa lodging house, maglaba ka.
1: Dudo.
2: Kundi na ito na lang una kasulod sa pinsan na siya mga rado, gini.
1: Nga kisi-kisi.
2: Nga arado. Ini ang uma. Ini ang arado. Ini ang kabaw. Arado. No?
1: Magambag ka karbaw. Doon gina-imagine ko ginamaknot.
2: Dumduman ko naman balita ng liga ni Wilson to, eh.
1: Ano naman,
2: nga may mga props pa yung mga higot to, bla.
1: May mga higot.
2: Dumduman mo to? Ay, hindi tala balikan sa boto.
1: May lang na.
2: Sa piyak gabahin, 8 milyones ka pesos gabalor sang droga. Nakuha sang driver sa modernized jeepney.
1: Amo nang balita? Kaya ang modernized nga driver, talagsa ka lang yan makita nga may modernized, may driver sa jeep nga tag 8 million ang iya nga droga nga dala. Amo na yung balita.
2: Kabut si Galunga, dala sa slakyan, upod-upod dyan yung drugs niya.
1: Oo, oh, tingin nga bayad ko, pagbayad mo. Nga itong kambyo ko, nga rang kambyo mo. Ato na to.
2: So, gwa niya, may aras liya mudos ngang yaw nga pasero siya nga 461, ato na. Saka?
1: Saka, pag-abot na bayad kay 500.
2: Oo. Oh. Nga dali, kambyo mo to.
1: Kambyo mo to, nga rin kambyo mo. Oo. Oh. Diway mo niya duruga mo? Kaya magkuha ka kambyo ka, hindi blaga ka ilagan
2: lang. Oh, tingila yung sekreto naman niya.
1: O, pagpanaog mo, bito, nung kambyo ko nung, o, pagkaya sa kamot, pagbutang na, sirhon mo na, og ka, sino makakita, blas likod kayo laman?
2: Grabe, no? So, tanongon tali karong kay Baloon, ta sa piyak kabahin, may ara kita, no? Noy tirabi ang itisting, aton mata, sang K5, arinaw. Tanong ablam yara, tabam, pero, mata. Udyo no, udyo, udyo, dapat na.
1: Gusdak kayo, bito?
2: May udyo bilang dito tayo blan, blan yung stinger lang na. Aring kita sa ato naman special segment, ang matas ang K5. Go!
1: Sample.
2: Wala udyo. Okay, liwat.
1: Hinay, liwat. May liwat bito.
2: May aray, hinay. Bro. Paliwat lang. May udyo na, pero hinay. Dapat ipa-up na dito.
1: Hindi. Butangan, tagurong matas yung baba.
2: Ha?
1: Matama lang nimo.
2: Okay, sige. So, kung may problema ka mo, basura, tubig, muna, huwag mo nang mata sang K5. Doon guwapo nga pagubra, no? So, muna nang aton sini, mata sang K5.
1: Ano mata ko na to, slok yun, di para?
2: Okay, may mata ka, tamang sabad. Mga matang mapanghusga. May mga muna kakanta mo. Mapos na commercial break, hindi ka bangin dala na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, ha? Nakadetox ka pala sa 55.
3: Standby. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Globe. G Fiber prepaid na. Para sa madasig ng Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nag-late na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapagat sa mga butika.
5: Katota sa aton talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ang probiotics pagpaagi sa pagbulig ni D3 Bio?
6: Correct. Anong bala ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. Da mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins. Vitamin B, vitamin K, gahatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine. Kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides. These medium-chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and capric acid ga-support sang growth sa pagdamo ni probiotics.
5: Halin paano? Sa baba.
6: Pag ano mo, lauric acid mo?
5: Namin yung MCT ni D3 Bio, Sir Boy, kaya ginapiligid niya patay ang kwan, ang bad bacteria. Grabe ang nature, no?
6: Grabe nature, no?
5: Amo nang namian ko sa herbal antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like D3 Bio, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
6: Correct.
5: Ang mga good bacteria, mm-hmm, why man niya ginapatay?
6: That is the innate intelligence nga ara sa gatawag nga mga natural nga mga antiviral. Mm-hmm. Amo na kasagad si D3 Bio, no? Sa baba na pa lang, ginapadamo ng mga probiotics. Mm-hmm. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Mm-hmm. Ito siya tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bacteria alin sa aton ginakaon.
5: Kada adlaw pista to mo.
6: Pista. Mm. Ang probiotics is a busy organism, no? Mm. Ang probiotics gabulig-bulig sa imo hormones, gihimo sa vitamins, gina-process niya ang absorption sa mga bitamina ng alin sa pagkaon mo kag mga kag minerals.
5: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
6: Ginaaway niya
7: bad bacteria. Part sa aton nga immunity. Mm.
6: Part sa immunity basically
5: first line of defense.
6: Best line of defense ang gatawag naton sa aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa iyong sa portal venta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kapay kabay pa may ara kapag gidsan D3 Bio, hindi nagisla kasulod.
8: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika. So sa mga kababayen nami ang D3 Bio sir boy because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
7: Malikaw ang ganda ng ano, UTI. Dok mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity level sang ilang reproductive organ, no? So the more nga acidic, gabaho ang ilang
5: kwan. Hindi lang ang tinai mo nabuligan ni D3 Bio. Abot sa mga flowers ka babayenan?
6: Correct. Amo ni gitawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga and probiotics nga ginpanami ni D3 Bio? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kun may damo ang imo probiotics kay D3 Bio ka.
5: Mga pagingo kita sir boy mo, dapat ya mangita ko ya sang manug himo bla. D3 Bio plus probiotics. Himuon nga vaginal suppository. Ay, para direkta dahin sa
6: pan. Mumot na tanan.
5: Pasalamat because of this D3 Bio nga nagbulig sa panami functions ang imo nga probiotics nga iya i-produce ang nagakaigo nga B-vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3 Bio promotes a healthy colon.
6: Correct.
5: Amuna
10: dok nga
5: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirect sir boy ha. So once nga nag-inom ka D3 Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
6: IQ. Mayo ang imo.
10: Hindi ka malipat.
5: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
9: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
1: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
1: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
1: tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
1: liyong kalikot sa salon pass.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5
4: K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:09 naman sa aga. Balik kita sa inyo naman yung presentation, mga K5. Well, this time around, sa ato naman yung pagpalagad. Hindi ka bahin, dala na sa paborito ni Kipay Merica, vitamin C. Ano?
5: Yes.
4: Abulong ko, hindi lang basta-basta mainom ka vitamin C.
5: Correct.
4: Ang realidad, nagambal, ang lawas ang tao has no capacity to produce vitamin C.
5: Correct.
4: And this vitamin C, kinanglanon sa mata ta, sa utok ta. And makuha mo lang din sa mga prutas. Pero tiyawan, kayo mo na puga-puga, day.
5: Correct.
4: But sa busy world sa mga binato, no? Mag-supplementation ka na lang. Pipiliin mo ng alkaline base. Kaya dua klase vitamin C mo, acid base and alkaline base.
5: Alkaline base.
4: Ang diferensya sa dua mo na eh. On empty stomach, kung mag-acid base ka, suro-suro tiyan mo eh. Pero kung alkaline niya, kampiyon, kagang namin sa alkaline ka, tinders lawas mas na 12 oras mo.
5: Why? Why kagabat siya? Why overdose? Why tanan?
4: Hindi mo overdose king nga. Ginaihi mo lang ng kipayari kang sobra mo.
5: Correct, correct.
4: That's how, kagang namin sa Mighty C, kay kung mag-inom ka sa D3Bio o DTX500, mas nasig lang absorption sang mga nutritional value like minerals, and other substances.
5: Das lawas mo.
4: Kung may vitamin C, lawas mo. Pag inom mo, D3Bio, ya, bati na yung kaya nga, nakainom ka na Mighty C mo. O mo na ang kombinasyon, galing D3Bio, Mighty C.
5: Ang D3Bio namin, naka hindi ka malipaton.
4: Di ko, correct.
5: Nga pagka mo niya oras, siya mapuro, di los
4: bibiros. Mapuro, ay, po.
5: Mapurohan ka, gid.
4: Kung malipat ka niya nga puro, na sumong, ado, mali-mali yun.
5: Mali-mali yun ka na. Kaya hindi kaya pamati sa puro Dios Biblos, mapuruhan ka gin.
4: Oo, mapuruhan ka gin. Si Kulas ka pamati is program ta.
5: No? Hadlok sa mapuruhan.
4: Si Louis Domingo ka pamati man, si Jewel Benefiti Pawan, mayong aga sa inyong adwa. Watching from Andumanan, Zone 6.
5: Si Mago-Mago to sa inubaan, sa monitor gin.
4: Nagkaunta ko ng Pansit Canton.
5: Ha?
4: Ah, basiguro mga tropa. Pero kung diin na ka Pansit Canton, makaumang kami kipay, meri ko makalabay kami.
5: Ay,
4: mga may pili yung adwa.
5: No.
4: Si Jenny Dizon, yung pabatiis program ta. Now this time around, kay Kipay Marie. Ang tukso na ginatawag black kay Kipay Marie.
5: Ang ano?
4: Tukso.
5: Tukso.
4: O tukso.
5: Lapitan mo ako.
4: Lapitan mo ako.
5: Dusi na bata ko.
4: Ha?
5: Dusi.
4: Kay Raminang.

0: panggirahan.
1: May sabi na, kairami ng saging pinalipdan.
0: Kairami ng naghapay nga katubuan. Likado.
1: Ikalahin mga balita ng imo.
0: Now, demonyo, that's how the daughter described the mother. Daw demonyo kurus nanay niya. Ito ba tapos ira saksiyan yung nanay niya gibuligan pang kirido yung patsyon tatay niya.
1: Grabe no.
0: Natabo ini sa barangay Popok,
1: Popok.
0: No? Sa Banwasang Hiruba. Grabe ka subo ning balita, gintutukan, ginpadulungan, ginusisa, tagin padalman. Naka standby si K5 Obrey, suspenye ang beauty queen sang K5 News FM Kabangkalan. Ano gibi lang istorya sa likod sa ni? No? Nga ang naglabot sa punto, nga ginpatay, ginilang bana, kung malipayo na to siya sa kiriding, yes, whatever.
1: So dito ba, ano lang siyang bana
0: kung yan? Dito ka naman lang yung malipayon, so be it, pag malipayon ka to.
1: Suportahan kita kung saan ka maligaya.
0: Ang muna nga, ang punto ni Bilhaw, okay na niya, happy na kami, nga nabalaan ka, nga tinunto ka. Diba? At the end of the day,
1: ano?
0: Imo na yan. Check ta sa line number one, si K5. K5. Obrey. Sabi ko naman, miles naman yung balko tali. Obrey Suspenya, law number one. K5 Obrey, good morning.
2: Good morning ka K5 Elgan, ka K5 Eric. No, isa ka matubok nga balita. Yes, sir?
1: Good morning, go ahead lang.
2: Good morning. Isa ka masubok nga balita ang nakuha natin dito sa Banwas ang dumaan kagapon. Bangod prisuhan ang ginlandingan ni Gemma kagsang iya sininga Kiredo nga si Gerardo matapos nga ginpatay sang Kiredo ang bana ni Gemma kay K5 Eric. So natabo ang incident sa sitio Batilo, Barangay Puok, Hinubaan, last 12 ni tuang gabi sang Hunyo 30. Sa tumpion mga K5 Eric, yara sa sulod sang panimalay ang mag-asawa nga si Gemma kag Edwin upot man ang ila apo kag kabataan. So, nagataw ganay si Gemma kag Gerardo Kiridon siya kasi K5L dyan sa cellphone.
1: Kalain ba?
2: Tampang yara ang iya nga bana sa tulad ng panimalay. So, nabatian na sa iya nga bana nga gintawag niya ga ang iya nga Kirido.
1: Uy.
2: So, call sign. Suno man sa kay Gemma, call sign dit maninila halin sa unag K5L dyan si K5L.
1: Amuning ang gaanay nilabi, ga?
2: So dito na nagbluntad ang ila sini nga inaway tubtob nga do nagmaoy na ining iya bana nang lampos na sang mga kagamitan sa sulod sang balay. Samtang nagainaway ang nakasawa, nagasigi sa gihapon pamati ang Kiredo sa cellphone. So kumbaga wala gin patay ni Gemma ang iya sini nga cellphone. So nag after sang inaway lagi kay Rebels and kay Eric nagbuha si Gemma sa ila balay kag nagkadto siya sa likod. Naglipas ang pila ka minuto kay Kevin Belzan kay Kevin Eric nag-abot ining Kiredo.
0: Nawag no gid guroy. Ang lain no.
1: Kalain si Kiredo
0: traidoran mo nang bana mo. Akigan ka kabana mo kay ra parapan sige kay istorya si Kiredo mo. Pagrapos mga akig ka, tawgan mo pa to kag ngiti.
1: Nga ga,
0: gubata di bla.
1: Gubata di bla bana ko mla ni siya Kiriding ta kaya gubata bla di. Tunog sulhi ang kalibutan no. Sa mga tagpalamati ta ice to the board. Kag ang palihog lang inom na kamo DTX 500, agod hindi magsakang blood pressure nyo sa report subong ni K5 Obrey Suspenya.
0: Tadri na ta.
1: Ngari na.
0: Away sila, kinadakpan sa gataw ganang cellphone in France ang bana.
1: Nagabot na siya.
0: Nagkanto sa likod. Nanawag na ngayo back up sa iya Kiredo.
1: Nyugo.
0: Anong natabo kag K5 Obrey go ahead sa istorya?
1: Mati ta.
2: Naglipas ang pila ka minuto ka K5 Elgin, kay K5 Eric, nag-abot ining Kiredo na may tala na sang malaba nga talibong kasi sa Belgian kasi sa Berry. Kag wala sang mihay kag mihoy inlapo niya dayon ang bana ni Gemma. Nga samtang nagahidaon sa ila sininga sala sa carpet kasi sa Belgian kasi sa Berry. So pagkatapos sa tong insidente, naglakad sila dayon nga duwa uli sa lugar ni Gerardo sa barangay talaga kay Hinubaan. Medyo layo
1: sa kasi sa Belgian kasi sa barangay talaga kay si Gerardo Gapule?
2: Yes.
1: Uy, tita ka dira ako, talakagay.
0: Ha?

0: Rune. Mm. Sige lang, go ahead. Bawd Diyos ko,
1: okay, tabo. Nagpuli sila sa balay nila. Nausang natabo tong krimen, sinong nakakita kag nagsugid nga sila nga duwang nagimo sa ding krimen? Anong, kundi, naglahigda to ang biktima? Mm. Sino lod yung ginlabo? Anong naging papel ka asawa?
2: Well, ang sili, sa panay sa'yo niya sa K5L dyan, mm-hmm. ara siya ya, sa likod sang balay.
3: Mm-hmm.
2: Tagsulo naman niya sa iyang kirido,
3: mm-hmm.
2: sakti gidya ang iyang, ang si Gemma, sakti gidya sa pagpatay sa iyang abana. Kung makatuga sa langis, sa kanila sininga...
3: Gatudloan na sila?
2: Mm-hmm. Pero sa ang kirido ya, nagadiingit sa babae nga saksigit siya sa pagpatay kay Isabel dyan, kay Isabel.
3: Okay.
2: And then, ginpatulungan sang kapulisan ang balay ni Gerardo pagdito nga nakita ang talipong kay Isabel dyan apang wala siya gigigibit sa korte, pangutinlo na. Wala na sang dugo kay Isabel dyan kay Isabel. So, gindakop ining suspect kag nagsungka man kay Isabel dyan kay Isabel Eric ang babae.
3: Mm-hmm.
2: Kag dito na niya gin ako nga may kaangtanan gid man siya sa pagpatay sa iya sini nga bana.
1: Okay.
2: At kay Isabel dyan kay Isabel Eric may mga ano kita dira, may mga interviews kita dira basi pwede ta ma-play.
3: Ipa. Gerardo Ihara.
2: Ihara, yes, yes.
3: At tikilala ko ni siya, si Ihara ang apelido niya, lapit gini sa akong taga Sampaguita ini. Sige, go ahead lang. Ay, abaw. Okay.
2: I-play, taguro ko kay Isabel dyan, kay Isabel Eric, ang okay. Interview.
3: Sinunahon? Ang suspect. Mga ka-K5, this is what happened. I-istorya yung K5 dyan kung paano niya ginhimo ang krimen.
1: Pamati, mga K5, ayos na board.
4: Sa pag-away nila, kaya sige na lang ikaw paminaw. May lang ko isa lang tanong ka business na. Ano ka damo nagin? Sa una bes.
1: Nulabot mo.
4: Ano ko na niya ginahangtap sinang iyang bana. Pero kay gahambal ko siya nga ka, hindi ko kabalor pag ikaw ko tayong tao. Ano mang mahimo ko basi magabot ang panahon. Maimpito ka. Kasi maimpito na po ko. Huwag na ko kayo mahimo.
1: Tinatural siya yung mga kiginaya kay Krido. Yaka mo.
4: Ako niya, nakahin mo kito sito, kaya naruoy mo ko sa iya. Kaya naimpito naman gin siya, siya nga rason, kabayaan mo ko di, daw ka ilinit naman gini, tinimpito naman ka.
1: Gali ka? Tinami ka mga duway, no?
5: Pagsulod mo sa ilang kabalay, ano?
4: At yan mo lang ito nahin mo ko, gagapong ko naman siya. Kaya gagapong ko naman ito.
5: Pagabot mo kasi.
1: Diyos mio. Bigi pakita si Jim ni Chura, pero ay kumamulalungan
4: mo. Pati yun ang simpon niyang, kasi gilagrari, pag-abot mo itong parting gabunok ni Suran.
5: Pag-abot mo, gapungko siya.
4: Ang gapungko na sa ilang...
5: Si Edwin.
4: Si Edwin, gapungko.
1: Isog si mo ba? Sala pa ka ba na ang pangaking sasawa yan?
4: Para maklaro gito.
1: Animal.
4: Pagpasiga niya sa suga, patay gapon po sa yang bana. Nakuhan kayo nga. Kaya gusto ko makita ko yung Chura.
5: Pag-istoryahan na ipakamusya ang tis mo siya ginoon.
3: Sola lang yan, ngiliog ah.
1: Sola lang ah.
3: Sola lang
4: ah.
3: Si Gerard gigili ang nagbirada.
4: Pag solo dyan, tamo. Ya, ara siya eh.
5: Sabi ni nga ara siya.
4: Sa mga bata, ara na.
5: Usaksi ang imong ex-partner sa pagpatay mo kay Edwin.
4: Pwede siya?
5: Oo.
4: Oo, saksi ko dyan. Pero mga bata, ya, ara na siya sa likod eh. Pero mga bata yan, nagkatulog na. Wais yung mga tao kaya nga may nakabati siya sa pagkain mo.
5: So siya lang ang saksi sa pagpatay mo?
4: Yung siya lang ito siya. Siya lang iyang saksi. Nakangagahin mo ko na ang nakabalo sa tanan, siya. Kaya lang, hindi siya.

0: pagbanda mo, sir, pila ka igo ang angkon niya?
1: Wala ko kung malo ito, kung pila ka biro, kaya tungkol sa kainit ko na lang, anak, ito nag igo, wala ko kung malo.
0: Aside sa ligo, din pagit niyo sa sir?
1: Amulang ko ito, basta may kuwang ruta, may diri guru blanda ito, kung may araw ito, basta kaya daw diri lang ito parte.
2: Sa grabe.
1: Sa ulo wala ito.
2: Sus, grabe. Tanawa niyo mga K-5.
1: Wala kami sa mga kusawa, kami bana naman ito.
0: Pero, kasado man ka ito.
1: Kasado kami itong una sa magulang niya, kasado kami ito.
3: Tani na upod na lang sila kay Kipoy, Berik. Tagtabaday lang sila tani nga nga nagay pa sila pamilin daya.
1: Nagbulagay kami dito, kaya may kabit mo siya, tinamana siya na yun. Tumanan niya.
2: Utod ba niya kabit niya?
0: Sir, tinapok.
2: Utod man.
1: Nasa subong yan. Nasa subong.
3: Bloodline?
0: Ano ang mga ginagawa?
3: Chupa ko bragi. Ilang rasa.
2: Utod man. Kilala ko to.
1: Tama na nga. Ako
3: yun. Tumamos kilala mo.
1: Wait po yan, may siling, hindi po yan pagkatag. Ilang grabe ito sa eskulahan, o taon, o sada. Kasi, basta, ako yan sa eskula.
0: Sir, nakaagi na ka mo ni encounter or istoryahan na
1: yun? Ako kami sa atubangay, hindi ko na yun makuha, basta hindi makasiyabo. Kung makasiyabo gani, kung sa silkon mo na niya ipaage, kay layo raman ko kayo.
0: So, pinaaligar man nga gasuyo.
1: Ah, klaro, huwag kayo.
0: Ilan na ka beses, sir, nga nag-atubangay ka mo ni
1: Sa why kami sinag-away yan, so why po niya ginahangkat sa cellphone. Pero kung siya atubangay, hindi ginahangkat.
2: Talam na niya siya mo.
1: Kulara ko sa tubang.
0: Nakatuwa ka na sa ilang
1: balay? Kailangan ka doon. May talam na kuna sa batilo eh. Kaya wala ang buriro ko eh. Sumunod na.
3: Sa talam na, gigurun hong money?
2: Oo. Naarado, gid mo tumbal mo kayo.
3: Sus na naarado, gisang gilis talam na?
1: So, plangga ko siya. Kag-plangga mo na ako ngayon ba?
2: Rastilyo
1: na ganyan. Eh, nabilang man ko ang gapon. O, hindi na ganyan mag-wanta. Ang una bes, nga naka nahimo lagi na ako ni kaya nga yang nga bata nagkadto nagigani na sa balay nga alas dos talaon nga ikastigo na ni siya kung napatay itong sirpon nga pagtawganay naman napatay sirpon pagpatay sirpon ikastigo na gano'n na siya hasta itong si Dino sa nga bata.
3: Pudok, ang laki gano'n mm-hmm. Luyag sa sawa yung gini
2: pabayaan niya lang
3: pudok kita ni pinabayaan ko lang ni
1: alas dos ang talaon. Upor man ang akong bata. Oh, arima ka mo. Tay. Pakyon na lang gito na mo si papa. Eh, gikapangkastigo na kami. Si mama, gikastigo. Ako, gikastigo na. Ang cellphone, panguhaon na kay panglampos.
0: Sir, saan natapos ang insidente? Patay mo yan?
1: Wala pa to. Wala pa na. Wala pa na.
0: Saan patay mo na si Edwin? Ano din yun? Nagpalagyo ka mo?
1: Naglakata. Nagpatmakay kami.
0: Nagpaliin ka mo, sir.
1: Bito ko sa aman pala eh.
2: Talaga gayeng.
0: May tuyo ka mo nga magpalag.
1: Ah. Away gituyo gi kami nga magpalag, kay kuno nang may tuyo ko nga magpalag yo. Kasi kita ko tapon ang oras. Alas 12. Asa nagaga? Pagkaaga. Nagpakayagan pa ko kay may ubra mo ko, kay direct mo ko talam na. Dito ko na nakuha
0: yan. Alas ano ka mo naghalin sa balay? Alas ano ka mo naghalin?
1: Sayo ra balay ko pag pagkapatay gid.
0: Pagkapatay gid.
1: Alas 12 imidya siguro, pagkakira kita guro.
2: Oo.
1: Eh, paglagat na mo niya, huwag naman kami gahinonsol. Sa iyang harason, nadula na magiging kalooy. Pagkaako po, nadula na po na akong kalooy.
0: Mag-abiyan na, nai ka mo ni Edwin.
1: Ha?
0: Mag-abiyan ka mo ni Edwin.
1: Sa una niya, ay siya wala pa siya kasi ako. Siya mo na ubriros ako, may salamnan mo ko na sa patilo eh. Siya na ako ubriros. Ya, para mo mataya, dako na, okay lang kami.
0: Eh, sir, kung nagapamati, kapagalan ikaw, abiso mo si Edwin, hindi siya
1: ya
0: anong
1: mensahe
0: na gusto mo yung
1: pagkita? Ah, kaya? Ate, kung maayo siya, hindi siya mapatay. Takon lagi na. Kaya waay sing tao nga patyon kung maayo ka sa tao.
0: Sir, na hinalusol ka, maaari ka subong sa presuhan.
3: Sa labi ako ba na?
1: Sa labi ko mahimo, sir. Tungol, pinahimo naman ako. Aari ko dito sa sura sa silda. Sa labi mahimo na ako.
0: May gusto ka, sir, na ipalabot yung mensahe sa mga kabataan, sir?
1: Ah. Pati diri naman ko sila, nabatihan naman, kiprangka naman gani niya nga hindi na nila iloy. Ito ko sila tabo, sa buhi pa ila amay, na ginadaog-laog lang nila ila inahan. Pero dito sila sa ang ilang amay, pinabayan. Pagka napatay na ilang amay, di ilan na kontra, mao pa nagpadako sa ila, mao pa ilan na kontra, dito na yung nilaban sa napatay. Ang naglaban, bisag singko, magpa-eskila, hindi ka pa-eskila. Hindi ka pakaon. Sino nga sigitwan, ari, nangamputay todo. Ano yung umulang toya, inom lang toya, kagsyabo, barsada.
0: Since nga ginako mo, ikaw din ang nagpatay. sa paan niya, sabi ko sa iyo. Ano ang plano mo, sir?
1: Di ba yung mag-iungin mo, sir? Pero naman naman, kinahin mo naman ang ginina mo.
3: Okay, Obrey. Do sa la pa yas ang kirin do. Bana, no? Kay nanugi, di pa pinapina mo na gani nga, bo. Basta may muna na, biyain lang, ah. Kung sa mga laki ka pamati, bla. Kung nakita nyo na nga nagamuna ng sawa mo or ang imo partner, di na pilit lawas mo, yatag. Damo, tawas kalibutan, na.
2: Oo, tining asawa niya kilala.
3: Kung the way siya ba na magulambal kakipay mo, Obrey?
2: Do matter of factly. Do la lang, do sa metabo.
3: Do sa la pa yas ang bana kay nangimun sa asawa niya na may kirido siya, no mo na blaw. Posible may kakulangan ang bana.
2: May kakulangan ang bana. Ang bana yasin eh, adumduman ko daw. Maghamba ka batilo, daw purok niya sa likod sa eskwilaan ni kay Five Bobre, no? Saka ka mo, pababaw?
4: Yes,
2: from the town na naglikaw ka mo sa wala, saka sa eskwilaan sa likod. May detachment na sa punta eh, sa batilo. Now, ang bana ni Cyril dyan, daw Remedio General, from mostly nagpanagat, siman. Simanal magpuli.
3: Simanal magpuli.
2: Oh, amuning bana niya.
3: Ti nagagwa guro ti bana bago desperado gi inom termis mga barkada ya groy.
2: Ti para mga buhi siyang siman bla. Pag buhi si mga ngisda bla.
3: Inom.
2: Inom na da bilyar-bil. May bilyaran tas kilid mo. Adra na sila ka tinambay na sila. Pero inisinday, way labot ni sa kay Herar, may bata pag din siya sa iban. Medyo kilala na siya sa batilo. Kilala ni siya sa batilo.
3: Dumapakalot ko ito sa likod ko. Kipay bere ko. Katol-katol, no? Bre, jacket ko. Likod ka rin nga, mako niyo. Bre. Kakatol sa jacket ko.
2: Pila kabilog, bre, bata. Bre,
3: day, kakipay bere ka. Pwede mo kakaluta, likod ko lang kayo.
2: Ibagid lang.
3: Ha?
2: Ibagid.
3: Pero balik to mo sa ginabal mo, bla. Ano ka daw mo, bre? Ang bal ko yan ha, kung nga jacket, katol. Ipakita, bla, kay kakipay mo, bre. Ibalik ko anay sa kamera, bla. Pero bala niya nga, basic may
2: subay, bla. Ibalik kami anay sa kamera to.
3: No, ano ang jacket ko, katol. Tibod na yan kung maglabot sa likod ko, bla, kipay mo, bre.
2: Tanong yan, balmas na.
3: Sige, kaluta, bi.
2: Hindi, may ilang namin. Ibalik na may paigot, bi. Kaluta ko, ging.
3: Day, kaluta, bi, day.
2: Hindi niya, day. Si Toto na yung ginambal ninday.
3: Ayun, galing ka.
2: Pre, ka. Pre, kalota,
3: pero
2: pre.
3: Pero confirm ni Kipay mo, bring alin lain tatay sa bata niya. Okay na ko. Nakalot ko ng okay likod. Na, ako kalota. Na lang yung makalot sa likod ko.
2: Ako man makalot.
3: May kilala ko, gani nga. Sige, kalotay yan doon.
2: Kalotay ka mo, nakaduwa.
3: De, bring, go ahead, bring.
2: Pilak bilog bata, inday o bring?
4: Actually, ka K5, Elden, ka K5 Eric.
2: Hinaya lang ha, hindi ko pagulpi ha. Kadlaw siya, bring. Kadlaw siya. Go ahead.
4: 12 tanan ka bilgo.
3: Hindi man okay man ah.
2: Okay man lang.
3: Kaya mo, bro, okay lang na iya. Kaya ano mo niya, may mga babae doon na yun, mamata mo.
2: Ha?
3: Kita mo na yun, pagbata, tag 12 kami.
2: Sa 12 ka bata, bilang bata, iya na tanan siyang banaya, 12, good?
4: Amo na ka si Kefa Belgian, kay Kefa Berry, kung sa isa lang ka amay, mas okay siguro. Pero kay lima sa iya bana,
2: oh.
3: Ti at least hindi ka labot dosi. Sa dosi ya ka bata.
2: Lima lang ka tatay.
3: Ti tag pila-pila sila tag dua.
2: Lima sa iya ka bana gid. Sa kay Herar pila bata ya kay Herar? Isa.
3: Si Herar ang kwan may aras la bata.
2: Ang killer isa, 8 anyos.
3: Ti.
2: Dason sa may ti anom pa lang nang anom dinto naghalin.
4: Iban yung mga lalaki.
3: Pila na edad din dayaw? Pila?
2: 53. Pwede pa. Pwede pa ni kadua?
3: Sige, anong natabo? Nagibibirin ka, tulong-katol ko sa likod ko. Pero tingwago ko hindi ako makalot ganyan.
2: Si Obrey ang kadlaw. Hindi siya ka-report ko.
3: Kayo ha, bala Obrey. Kung kakatol ang likod mo, ang jacket mo, basi may subay.
2: Grabe, no? Anong kabilog? Actually, medyo kilala. Gagat-gat-text niya ako na taga-inubahan. Niya kilala na da.
3: Ako yan, may atalaya ko na naman na siya.
2: Iyan, iyan mo.
3: Ang punto talang blame, krimen sila ka na imo.
2: Amo nang
3: so, anong participation niya, Dre, suno sa polis? Ang gindakop man siya? Siya ang nag-ila sa suspect. Kapatsyo ng bana niya?
4: Actually, yes, ka K5, L. John.
3: Ang guwa siya, principal by inducement.
2: Kuhan ka, accessory to a crime.
3: Dasun ang bana niya is principal by commission ginigaya, no?
2: Main ginigaya eh. Main player.
3: Main player. So substitute siya, bre.
2: Sino, no? Miss, no? Miss, kapag picture ba?
3: Hindi na. Kaya nga, basi karon subong, basi kung hindi ka magdayaw, karon mamuyayaw, kaya hindi na nagay ka, no?
2: Mga siman, mga siman. Ah.
3: So bali, gindakop ano oras ang bana, ang keriding, kerido, and then ano oras ba nag-surrender ining si, tawagun, si Magdalena?
4: Actually, isang mga alas 7, in the case of Eric, in Katuan, sa Palay, dito sa barangay talaga,
2: Talakagay.
4: Talakagay, ang suspect. And then, sila naka-oras nga nakasulod na sa prisungan ang sininga si Rido, nagpatulong man si Gemma sa talatapan ng Hinubaan Municipal Police Station, akot nga mag-surrender. Siya ako galingon, KK5000.
3: Why cellphone ining kay Rido pag dakop siya?
4: Wala, KK5000.
3: Kaya abig ko rin may cellphone, kaya nagsiling siya, kaya rin ako nisunod, di ka mag-apas ni Sakon. Apas ko gani si Musang gakinanglan ka, tabang. Ayo, do kung ga pamati ko obre, ang haba naman ng hair. Do way gitibog Gabriel.
2: Grabe no. Kuno mo K5 obre, K5 Beljan, the scene of the crime ining Batilobla sa barangay Puok obre. Malayo ni siya sa balay nga gindakpan eh, kay ara sila sa Talakagay. Ang Talakagay, inang pagsulod mo gid sa Hinubaan nga may welcome to Hinubaan. Amo nang barangay Talakagay. Amo nang barangay Talakagay. Dra na siya.
3: Mahalong galita kung mag-abot na.
2: Oh, tidra kong ista na balay ko.
3: Purti kang way ka man niya kapangagaw.
2: Isa man na. Ginaagaw lang.
3: Do ikaw man niyang ginaagawan.
2: Kang haba ng hair ko.
3: Uy, hindi na kadlaw. Now, sa ito mga tagparamati, it is not our intention yung magkadlaw.
2: Ginapakalma lang yung balita.
3: Masyado kaseryoso sa report
2: ni Aubrey. Ginapakalma lang.
3: This is a crime of passion of Aubrey, di ba?
4: Now,
3: do ano nakalawig si Kirido, si Herar, kag ining si Magdalena?
4: Walo na na sila katuig.
3: Ti walo katuig sila gupon. Sige man sige, punupon sa bana yung isa? Ti ano ang balkabana kay balaan yung mga may bata na mga daan sila, walo na ganyan katuig.
2: Okay lang siya.
4: Wala do katamaan kabuot, suno sa bata.
3: Ti tapos nga, nga pasibang dad, you know, hindi ko gani magpati nga siya bukag naga kung ano-anong bisyong ina pasibangod. The mere fact na ginagwantay ni for the past 7 years, langgaya guro ng babae, eh.
2: Langgaya again.
3: Wow.
4: Kaya kapila na ni sa intuon ka kaysa Belgian.
3: Ati no, mo, amo man sikilala mo eh. No, kapila na, no, galing kiti yung labo ko kisa, it's not all, kisa gurong iya kalalaki ni duwak bagay nakita pa.
2: Padalaan niya gapan pamahaw. Nindungan ko gitba. Nindungan ko git.
3: Naman mo karon, di naman tama bugduhan sa opisyo mo karon. Why ko daya inosente ko nindi ha? No. Let's go back to the serious
2: kapangayo.
3: Basi ko ma-misunderstood sa mga tagpalamatita that we're making fun out of this. This is a very serious crime. No? Actually, ang amon punto ni Kakipay Ubre, Kakipay Eric, just very simple. Ikaw pa ya nga kirido, ikaw pa ya isog sa original nga bana. Kag hindi ko maintindihan kung ano ang grabe, no? Makaya sa bana tunlo ng kamaturan, nga walo katuig, nga raparapan siya, nga gina, antig, sugilanon sa matigulang, o brain, iputan sa ulo, blagi, five o brain. Tinga nga, why siya nag-desisyon magbulag sa asawa niya, o pahalayason sa balay nilaw? Ray, noton si Obrey, Gurunoy? Noton si Obrey, no? Natingalan ko kakipay Berik, walo na katuig kakipay Berik na kaligad. Harap-harapan siya nga ginaiputan sa ulo, no? No?
2: Kaga, sige man lang siya. Basta ang iyalang gid siya ginapangayo, nga hindi lang maghalin sa balay nila para sa kabataan.
3: Grabe.
2: Amo lang pangayo eh sa asawa niya. You know, these are kind of attitudes ang bana, bala nga, sige na lang. Sige lang. Basta hindi lang din maghalin sa balay. So talag siya kakita mga panimuot sang bana nga amo ni. Pero galing ti suno naman niya sa suspect.
3: Ang bana because nga may pitik mingaw sa asawa. Actually, kun nangakig ang bana is because planggay asawa ya mo. Gapangimon siya mo. Kay kun wain siya gapangimon, wain na sa laba balibala ka na ako manuka. So ang latabo di bangod nga hindi ya mabaton guro planggay gapon sawa niya. Kakipay mo bre nga ang walo ka tuig nga raparapan si kinaiputan sa ulo ka asawa niya nga nga wayang ginigin desisyonan nga bulagan o bayaan o palayason sa balay nila kipay mo bre.
4: Kay suno sa bata ka K5 Belgian ka K5 Eric kapila niya man ni awayan gani isang iya sini nga amay. Kay gusto naman sa mga kabataan nga
2: bulagan
4: ay ang ilang nga iloy dito na lang siya bago nila gusto nga gakasakitan gakapektuhan nila sini nga amay. Ako naman niya sa ilang nga amay hindi nila hindi niya mabayaan because may mga kabataan
2: may,
4: sila.
2: Na, kabataan.
3: May, actually, may mga bagay nga muna. Baga muna ng bagay kay Pipe O'Bray, hindi na tayo mag-question because kabalo ka kasi aming mga tao yung gahipos lang kasakripisyo because plangga nila isang tao.
2: Oh, no? Oh,
3: pero kung kaysa, you have to open your eyes. Balo ko nagin nga, ang panawag na sa mga muni is, ano naman panawag nila, K-5 chronic cheater? Kung sa English pa, K-5, anong term siya na K-5, Bobre?
4: Jang, sir?
3: Chronic, ano? Cheater? Okay, kung chronic cancer.
2: Hindi lang kuya mag-intra sa munang istorya.
3: Tino lang mo ya?
2: Dari lang kuya sa kwana, sa huwaran nga ba na?
3: Ati, dali
2: lang kuya. Hindi na ko sa mga cheater-cheater na.
3: Dali lang, basi, may ininit to. Basi, karon mapalok pa nit.
2: Laging bro, not ko na rin balayan. Kaya na yung hitter.
3: Okay. So, K-5 Bobray. Now, sa matabo iding krimen, is it true nga may bata sila nga nakakita kung paano ginpatay iamay?
2: Grabe na.
4: Yes, sir. Sakit dugan ko. Minor, actually 14 years old ang bata nga nakakita. Kagang may ara man mga kaapuhan nga bata sa iya nga subang. Actually, may mga tagsik pagan isang dugo ang dugo sa iya nga apo. Because ara, git mismo. Gamay lang man nakakita.
3: So, apo gali? Apo gali ang nakakita?
2: Apo kag bata?
4: May bata, may kabataan.
3: Puro babae, wai lalaki?
4: Babae ang...
3: Imagine mo kung ano katunto. Basi siya niyang gasyabo, kagipaberik. Ang ako niya, tanong. Basi siya niyang gasyabo, bla, Obrey.
2: Ang nalibugan sa ulo ko...
3: Kay infrared sa mga... Infrared sa kung mayutok mo, brahon mo tong labon mo nga may mga kabataan kita daw to.
2: Kagsudlon mo yung balay sang lalaki, nga ikaw yung kerido?
3: Isog.
2: Ano?
3: Kaya nambal ko ng babae nga tiyano, babae, amo lang ko, day, kangamuya ko ni guru.
2: Ga, ginakuha na ko ga.
3: Oo, amo na lang ha. Eh, siguro ang ginubra ka babae, dulaon niya Facebook niya. Parang hawa siya, trace blast lang doa, tapos siguro ga, kuntak-kuntak lang nila nga doa. Tapos nanuwag, siya ga, amo niya, ting isa to, makadto man, imagine mo bala kakipay, balik, nanok sakit on the part sa bana, no? So, sang gabi nga to, nakasa may na-interview ka sa mga nakakita kung paano ginpatay ining ilang tatay o lolo?
4: Gintry namon kay Febel dyan nga istoryahon ang bata nga 14 anyos apang traumatized ang bata kay Febel dyan. So, kinanglan gid sa siguro sang intervention bangod sa iya man sini nga mental health kay Febel dyan.
3: Na-trauma, guro?
4: Na istorya ang bata. Na trauma gitu ning bata bangut nakita niya gid kay Febel Jan kay Febel kung paano ginpatay ang iya sining amay
2: sakit okay. Man no?
3: So magluwas sining suspect sino pa ni interview mo kay Five Obrey
4: ang mayara kita interview sa bata kay Febel Jan pwede na ma-play
2: ang bata nami to kag ang na ang request ubong sa tagpalamati tang asawa kuno ipakita gid na interview mo man ang asawa.
4: Yes, yes, sir. Arata, sir.
2: Kumplito si Obrey.
3: Di pa ba tita gulong asawa? Antes sa nakakita? Sa
2: bata. Antes sa bata.
3: Sige, ba ti antabi ang asawa?
2: Ito ang asawa, Bito. Asawa reveal. Mga ka-K5, the next thing that you will hear, basi may kabataan, ipalayo-layoon to lang anay, because ang asawa manugid sang natabo sa ilang duwa.
3: Kagin ako, yung gin may relasyon sila.
2: May relasyon ako, yan.
3: Hindi naman matago, kami bata na silang 8-year-old mo.
2: Kagin na, okay na ganing bana mo, okay na si victim.
3: Buot. Grabe. Banta ko yung gurong, suspect ka mo na yung nag-shabo mo. Okay? Aber?
5: Ako niya may bata kami pa rin. Bila kabit ko.
2: Na,
3: kabit ko? Very proud ba?
5: Tapos, pag panawag niya sila sa akin, ng oras pasado, mga alas pasado, alas 9, ay tungod nga ako balas siya, ginulungan ko sa akin umagad sa bata, sa apo ko. Pero kaya ang mamayas na ako sa Manila mo, ginhatag, gindulong niya sa balay, tapos pag panawag niya sa akin, nanugid ko nga ako niya, ako ari sa akin. Pinaghambay siya sa akin nga, imo sa ating panon kay imo na ako. Kaya sa nagliga, dira man na sa imo, ti imo man na din, ara man na sa imo, tapos singkuwa man na sa iyang tatay, ti wala na gibalik sa imo.
2: Jesus Christ.
5: Karon, kay ara naman sa imo, ti panon mo eh. Ang nasa. Ngayon, ang itong sa pagmit lang mo sa iyang gaang ang panawag ko, nang siya galiway, galing ko kamalusin, nga ay nagaling akong bana, ara sa likod ko pamati, hubog na na siya. Ay, pirmi na siya mong galakat nga, pirmi na siya mong huligap imo.
2: Turali.
5: Tapos, ang itong na time niya, niya nakapanawag siya, nga nabatian niya, nga nangalan niya ga. Tapos, pagkabati iya, nag-ano siya layo, na sulod. Nagsulod, tiklod niya, pero tahan. Ah, nabatian ko. Ga, ka mo. kusin ko ang susa. Kung manggit amo magina ako na tawag sa iya.
2: Na gina ako pa yung
5: magamo. Na di po ta. Lingtay
2: niya na. Baba mo.
5: Kunyang sulat.
3: So, purubusin siya lang ha.
5: Then bangko ka man. Tika pila na nang ibalos lang po sa bangko.
2: Natural eh.
5: At na bak na
3: pay. Una kong manabi ba o?
2: Di lang ko bangko.
3: Hindi kayo ang lampos. Balunta kaya. Puli ito.
5: Sa mga gamit ko, imulang ipambuka. Ngayawan ako gani sinagani pambakal.
2: Na,
5: kanan-kanan pambuko na. Bisit ko mo. Kalade, ebok ko naman na. Ay, ako na ang magtawag-tawag.
3: Gusto man. Gusto man.
5: Oo, nang aras na open pa ang cellphone. May open pa. Di tapos, wala akong ipatay. Na-open pa. Tapos amo to.
3: Proud pa siya mag-istorya kay Paverick. Wala remorse.
2: Why remorse?
5: Masin, bukon mo cellphone. Sige, bukon mo ng cellphone. Sigot, hindi ko niya magkatasig mo yung cellphone kung bukon mo niya. Kaya ako, ayawan ako si niya. Grabe na akong sininga pagtrabaho na para makaselfon ko kay para ang mga bata ko makontak ko. Tapos bukon mo lang. Hindi mo ya. Tando ay lang ang usyabo ang imo ginaamot-amot sa mga barkada mo. Kapulit mo din sa balay daw. Mga kaaway kami din. Ang mga bata na naman, hindi mo nakastiguhon. Ibunggo sa may halublang. Ti, hindi na niya maayo yan. Pero sige lang, Dwin. Antuson lang gina na ako ang imo ginahimo sa
3: kong. Istorya mo rin nga, mga bata, huwag gapin si imo. Kulusto ka, kagamo na kapinta. Iposan niya ka dali, Bla? Iposan niya ka dali.
2: Hindi mo niya.
3: Ang sugilan nun sa kasawa, ginapagwa iyang bana, dugo tunto.
2: Tunto, adik,
3: pala kung adik kag tunto ang ibu bana, ngang tanan mga bata sa iagapin.
2: Kag nga nga, butang mo pa, granting for purposes of argument, nga tuntong bana mo, tinga nga, ma-proud ka pa, magambal nga may kabit ka.
3: Tali ko mayo utok niya, binayaan niyang banay ha. Kaya total malipayon ka naman to sa... Wait, ay gapin sa lalaki. Propunto ta bala?
2: Parang wait,
3: tali ko. Sino manabi nga klase nga lalaki malipay? Ano, ano, kita mong nawong sang traidor na tubangan mo?
2: Tapos ang balong, pagsulod niya bala sa balay, ginlampo si pangbangko. Inimayagan ni
3: kibangko lang ginlampo siya? Sino, hindi mo lampos kapag abot mo? Batian mo pagkasugilanon sa kirido ya?
2: Nga ginapabayaan ka lang, tapos yung balay niyo, magaga ka na imo ya?
3: Hindi, Dok Law, ay hindi makami gusto nga daw gapin kami sa lalaki. Kaya nga, hindi manggig kami amuna. Pero punto bla, kaki Five Eric, sobra-sobra nga pag-insulto sa pagkalalaki ka ba na mo?
2: Sobra, gigay.
3: Tulas lugar!
2: Ginbutangan mo, ginkuha ng ulo ya?
3: Iputan mo mayad ah. Balikan ko lang tigog pamatiya. Dosal, grabe sila pa imon. Ang kirido ginapagwa iya kasi gasyabo.
2: Oh, siya mo man.
3: Pero ang kabataan niya gambal kabuot sang tatay nila.
2: Oh.
3: Actually, yung tatay, makita mo gid. Kung tuntunin nga tatay, guro ga black eye niya. Itsuraya guro na hindi mapuslan. Tanong abla.
2: Oo. Oh.
3: Why siya kung ano nga nung kakipaybari? Kung tunto abi ang bana. Guro black eye siya na left and right kakipay. Obre, obre may black eye siya, why?
6: Wala. Well,
3: tibot si ganun ang bana, wala gidya ginapatupan ang asawa niya.
2: Tadlong pabanglakat niya, huwag saging kastigo sa bana niya?
6: Wala.
2: Kita mo gilang nga pagpalangga.
3: Kakipay, Berik. Panggagin siya sa bana niya. Huwag saging sakit. Guro ang bana, hindi nakagwanta. Gibaupokin lang sa mga kagamitan nila, Kipay, Berik. Sino mo nabi malipayon? Nabi nga bana, nga mo na ubrahon mo man. Iba mo, dokalaw. Ay, aga pa talaga siningitan. Birnes, nasubong kakipay, Eric.
2: Hindi, at lawas ang extend subong mo. Extend huh? Data subong.
3: Sige lang, ha? No?
2: Grabe man, no?
3: Go ahead, kakipay, Adrian. Padayon ang tingog sa butigon. Isang, ano,
2: gali? Isang babae lang.
3: Hindi, ang babae niya. Hindi
5: lang mag-asawa. Tigit yung kabudlegi sa iya, sir. Kailagyan ko nga nag-inom na sa mga barkada niya. Tulog kami sa mga bata ko, sir, nga walang makaon. Huwag yung kakaon kayo bago kami dito gisalmin sa may kalbaryo. Ay karoon, wala yung dito pang ilala. Kaya dito kami ginbutang sa amon-amo ba?
7: Ano yung mga ba na, ma'am, kabalo nga may kontak pa kasi yung mga ex-partner. Ex-partner mo
5: siya. Nakabalo, sir. Eh, kayo may bata kami, sir, single girl. Ang ipasali ko lang sa imo niya tungod may bata naman kami at tungod nakasala ko, bisan ano ko kabuot, tungod nga ikaw, pawala ka lang. At yung mga bata, mga eskwila, mga yung papel, mga yung shampoo, kambal mong mga yawa, ano, shampoo, mga yung.
7: Ano yung presa ng mga bata?
5: Mabara na siya sa dagat, maano na siya sa dagat, mangingman sa likos. Tapos sa uma, dapat man siya umra. Kaso ka, singkosigi ka man tulo-tulo umra, pero ikaw lang manalipay. Bilog halos kong isab, bilog isang kabulan, wala kami kaon isang sudan. Doon mga sapat lang kami di mo, butangan lang mo kami bugas, pero wala na sa sudan.
7: Kinaugilogin ng mga kabata?
5: Anong, itaanong ng amang bata, sir.
8: Mula isa lang ang bata niyo sa
5: inyo?
8: Ongoing pa na ay may relasyon na kamagyapon na sa sudan.
5: Sino siya? Nang gatawag lang siya, kay kung anong kinanglanan ng inday sa niya, sa kay inday, sinya, ako ya, bisan hindi kaya magkukod sa ako, kaya nakaagin na ikami na kaugdanay kami mo. Kanina kami sinakay nga anang doon na hindi ko pala kagwanta sa iya. Kaya tungod nga ako may sakit ko sa heart, ma'am. Manundong ko sa akong kabataan. Basta ginaano na to ang sitwasyon. Ginabisitahan na mo dito. Baga kinulog pa.
7: Ilang katuig ang inyong mga pag-asawa kayo sa inyong mga bayan?
5: Ano, sobra ng mga bayan. Sobra ba yung
2: kasal? Bawa.
5: Napakasal kami. Tungod nga sa purpose bala. Nga hindi pwedeng hindi kasado. Nakapakasal kami sa Biol.
8: Then after isang away niyo, ma'am, anong natabo?
3: I-post plan na, kadali bla. Ma, kung pakasal siya, bagod lang sa 4-piece. But siguro kung hindi sa 4-piece, hindi siya magpakasal sa banan niya. Huwag yun siya gugma.
2: Maniho niya lang gadya?
3: Huwag, ang gwa niya, nga, doklaw, ayaw mo niya ang bal, no? Pero basta katulikod ko, gid. Basta ya, you scratch my back, and I scratch yours, doon mo niya?
2: Hindi lang yours, ya, back lang.
3: Back lang? Kalaw ay pabatian, yun doon nagagwa. Nga nagaupod sa iya banan nga huwag isang medyo tayo nga pagpalangga sa banan niya. Kaya ang lalaki nakita, tagi niya, grabe ang gugmaya. Kaya huwag niya hanog si babae mo. Sa lingali ni Chuli, kulado, sige akong tunto banan mo, kung hindi ka naktindog. Siling siya mga tagpalamatis nga, bakal tubla katol na ikipay mo dyan. Kaya nga, eh damo lamok.
2: Katol.
3: Ari case lagi niya ko naman ba? Kakipay mo ko lang. Katul-katul mo. Ang ari case, bula subong tigilinit. Katul-katul, ganyan kipay mo. Ko ba silakan mo? Kapin pa balas ka. Balik. I-play liwat niya, Dre.
5: Pagpa-maoy niya, tapos kadugay na ninyo nga daan ginahangkat mo. Sinya, nang may arabis nga ano niya bala nga marawag siya. Sinya, istorya ako ng bansang traidor. Hindi ginapistorya.
3: Bala, nung ganyan ang apin mo dito, paskirido, masasabahan na mo, no?
2: Bukod ba ako, eh?
5: Mga dua, masilin na sa, yawa ka nga diputa ka.
2: Baba mo!
5: Eh, patyo na mga diputa
3: ka. Para baba mo!
5: Manasag isa, hindi ko mabago si mo, Dwin, kitalawan ko yan, Dwin. Talawan, itagaw mo ganyan, ganyan, guba mo ganyan, pangabit.
3: Justo man!
5: Mga katala-tala ka. Makita ka sa akin, patyo na ka.
7: Sa sinang nakagabit, gabi na ka po. Paano nagkagto sa punto nga nagkagto siya sa inyong balay ang inyong ex-partner?
5: Tungod sir, kay nabatian niya nga iya kung nga ginaano ba lang nga nagkuha na ba siya sa binangon, niputa ka bagay sa inyo.
7: Taga-dini siya, inyong ex-partner. Ano kalayoon sa inyong balay sa iya nga ginakamta?
5: Layo lang sir, at pagin siya talaga guys sir.
7: May pilang-pilometer.
5: Hindi ko lang mano, galing ko nung masakay ka sa tricycle. Masakay ka sa tricycle, 80 ang iyang...
7: So, medyo layo.
5: Pila ka oras? Hindi ko lang matang siya kung pila ka oras. Kaya wala akong mga orasan.
2: Lapit lang
7: namin. Kaya ano siya nakakagto sa inyong abalay?
5: Tungod kay sito ng time na nag-istoryahanay kami, na nabatian niya na nagmaoy siya, why ko napatay yung cellphone? Na-open ko lang. Tapos ang muto, mag... Doon na looy man sa kainday, kinabatian niya nga si Inday, gadlagan-lagan. Kasi, Uday, dali. Kaya itong bata naman ito nga 8 years old, mag-away na mag-baway na si papa niya, madlagan na mong. Sa kulihin na nga, mataklas na sa
7: kay papa. 8 years old na, sino na bata?
5: Ano na
7: siya. Subot sila nga,
3: 2 years, makamulog na. Ipos na kadali. Adlaw-adlaw makita sa bana mo ang bunga sa pagtraidor mo siya.
2: Not only once.
3: Grabe ka, kipawiri ka.
2: Only once.
3: Pilak-bilog?
2: Pito. Magdamo pang banay sa luwas, siyang sa bata ya, sa banay, king bata ya sa banay, lima. Dosi bata ya, kung bilis ko noon, na pito.
3: Sakit-sakit, kinikinubura mo kaya. Ang natingan lang ko kay Manong nang napatay, bla. May maginong na gamit ang ulo mo, Manong, na nung sobra. Nagkisa, hindi ko taman siya pindi, makwestiyon ko, plangga, balanod, gidi ang plangga ay asawa niya.
2: Plangga ay gidi.
3: With all these things sa ginubra niya sa banan niya, may isa kahanog, way ta siya may nakita siya kakipay ba?
2: Ang sitwasyon sa bata, yaw, sa pagkaabot sa mga puliso, ginpadala sa
3: ang banay na?
2: Banay na. Muna sitwasyon, gahigda sa balay nila, sa daw plastic ba lang nga kwan, nga
3: banig. Carpet.
2: Banig din nga
3: carpet, plastic. Carpet,
2: daw, carpet. Carpeton.
3: Ginilabo siya.
2: Hindi labo, gulot ni Sir Eljan ko, no? Kutsilyo nga laba.
3: Kubuguro ni Wainis ako gila.
2: Ang panawag siya ni siyang kutsilyong idala is kolonyal.
3: Giniyaw gini yung baboy?
2: Giniyaw. Amuni tsura. Galing hindi tayo mapakita. Pero mga K-5, very gruesome. Gruesome.
3: Hindi, ako po dyan seldam ko mag-apin sa mga balita. Pero sobrang pag-insulto sa pagkalalaki sa tao, kakipa.
2: Defenseless ang bana. Ginpatay sang kirido. Ang nalibugan sa ulo ko muna. 12 o'clock, 12:30 sila naghalinda sa Batilo, sa Puok. Nagpuli sila sa Talakagay, sa balay sang lalaki. Naglabay sila sa police station. Tiwag ito siya may nagsininggit kag nagpanugid. Nga nga sang aga pa naglagas ang police. Kuhay siyang may nagsugid, guro, sa police.
3: Hindi kinalagyos la, guro?
2: Abalay, lapit lang lagyan ng police station.
3: Tiuli na, guro, kay basi na truma itong kabataan.
2: Kabataan, guro, sa mga palibot. Ting palibot na damo na pamalay. Kag may detachment na sa babaw?
3: Tangon lang namin ipabangkot. No, padayon tabla, padayon tabla.
2: Grabe, no?
3: Pamatian ta,
2: sige pa. Matian ta lang ni Black, hindi ito ang ulo ko, ah.
9: Sobra lang, sobra.
10: Oo, tapos, kilalagay ka mo.
9: Okay, nang ama na sina sir, kaya nang ano siya, ni sa sir, bayaw ko lang ni siya. Bayaw ko pinuman ni sa sir.
2: Bayaw yan pa na.
9: Tapos na nagkanto siya sa balay.
3: Kaya iba na, kautod yan.
2: Iba na, kautod yan.
9: Tapos kami lang, tapos wala kami sudan, wala sabon, wala tanan kami ba? Makita yung sitwasyon, ginabaklan na kami sa mga kung ano-ano ang ginaginang
3: lahat. May interest ka man ni Reb mo.
9: Ay, wala yung kumalabang tayo. Sige, ano, day, sige, day, maklan ta ka, day.
3: No, tiyo, si. Mani Reb mo. Papos lang ta commercial break, ha? O, Bray, mapos taugan ka naman liwat.
2: Dali, langit, Bray, ha?
3: Back commercial break ta, Bray.
2: May inong ko di TX500, ano?
3: Mamultahan ta ka ron, Bray. Bray, okay ka lang na, Bray?
11: Yes, sir.
3: Ti subong Bray, kita mo. Gap lang din, dubli, buko di Bray mo. Grabe ka katolikod ko kay bangod gan daw hindi na niya kagat sa subay do arikis ang matyag ko, no? Mapost lang ta commercial break, grabe do ka bukal dugo sa mga tagpalamati tama commercial ta.
2: Ang comment si mo puro laki.
3: Ha?
2: Sa comment section laban gid laki.
3: Ang point ko la kaluluoy sa bana. Sobra sobra nga paglapak
2: gin sa pagkalalaki. Ginbutangan gid kuan ng ulo ya.
3: Sobra sobra. Oras sa K5 News FM Philippines mga K5 alas 7:54.
2: Standby.
12: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi. Internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
14: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imong blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
15: Kung permanente ang pag-inom mo sinis, ang DTX 500 kag Mighty Pure C, isa na din nga mga binipisyo amo ang pagtapna sa balatian nga diabetes. Kag high blood pressure. Delikadong hypertension bangod sang komplikasyon nga dala sini kaangay sang stroke, heart disease kag kidney failure. Isa sa pinakadako nga rason nga mag-high blood sang tawo amo ang insulin resistance kag glucose intolerance. Ini ang rason ko nga ang may mga diabetes ang nangin hypertensive ukon mataas ang pressure sang dugo. Agud ini malikawan, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
16: Agree ko sa Sir GP. Hindi lamang ka high blood pressure ang problemahon mo kun may diabetes ka. Halos tanan mo nga organ are under treat kun mataas ang blood sugar levels. Halin sa mata. Gaka-problema ka. Pakadto sa imo tiil. Imagine, mabulag kaya. Okay pa na kung utdon ang tiil mo kahit ti maka-wheelchair ka man lang. Pero ang mabulag ka, ti daw problema na. Amo na ang mainom ka na lang gidya DTX 500 kag Mighty C. Sigurado gina. Luwas kas katalagman dala sang diabetes nga balatian.
17: Yes, kampiyon gid nga choice ang DTX 500 kag Mighty C. So, JP, para sa pagtapna sang diabetes, bangod sang active compound sini nga charantin, no, nga nagamimik sang function sang insulin. Iniman ang may disugard sugarcane extract nga pinaka mataas kag powerful nga antioxidants nga ara subong sa market na. Nasa tanan ng mga butika ara na, no? Ang DC kag sang DTX 500 ang nagabulig prevent sang insulin resistance sa mga aton yung mga cellular, Sir GP, no? Kag with DTX may improve insulin production ka na ma-address mo pa ang insulin resistance sa aton yung mga selula. Mm.
16: Abi mo, okay na ang Gita kung may diabetes ka na. Kulang niya. Kulang. Pwede guro kung pre-diabetes.
15: Pwede.
16: Ngara ka sa boundary, bla. Basi madala pa sa simple nga pag-Gita. Pero kung may diabetes ka, inom kagidya, suplemento. Sa may mga diabetes da, try nyo blang combination sa DTX 500 kag may TC. Kung taas gid sugar mo, take it sa aga kag simpre sa gabi.
15: Sa gabi.
16: Kadako gid sang inubo sang imong blood sugar kung naka-detect 500 ka kag naka-MITC ka or pure C.
10: My family history ba nakamuusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: Mag-DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: DTX 500!
18: There's a lot of studies conducted about the role of oxidative stress in the pathophysiology of diabetes. Why? Gusto ko lang i-interject, Sir JP, no? Our pancreas creates three digestive enzymes, lipase, amylase, protease. Ma-produce pagid siya insulin, ma-produce pagid siya glucagon. Imagine ang stress ang trabaho sa imo pancreas. Ikaw yung gakaon, si pancreas mo yung ga-produce lima. Lima, no? Apat putang tabi, ang kalima kung gutumon ka ang glucagon. Amuna, in one study, it was proven nga ang dietary and antioxidants ang may protective effect ni ano pa, DTX 500 ina, against the development of diabetes by inhibiting pro-oxidation of chain or chain reaction. In this conclusion, it seems that plausible na sufficient intake of antioxidant or pag tumasang DTX 500, importante gid para hindi mo ma-develop ang type 2 diabetes. Protektahan tang aton pancreas. It's go to saying nga compare mi kag inom sa DTX 500 kag Mighty C and Pure C, matap na sini ang pagtaas sang imo blood sugar level, saving you from deadly complications like amputation, diabetic neuropathy, blindness, tanan-tanan, kung ga DTX 500 ka.
16: Dira pa lang nga daan, Sir Boy, daog ka na eh. 20 pesos mo nga combination para sa health investment ko kada adlaw. Ang balik sa imo nga health, 30. The fact nga hindi ka imo ya magka-diabetes, dako na yung abagay. Sinong gusto man, magasto ka 22 pesos or ma-diabetes ka. So, inom gig ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Stay young and healthy, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na.
10: Para sa matilo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.